0: elichujene shapapa chujene samsiki za chauke kaji sara fa mora 6.0 magaza fa ariba mandlarbiana la mixer ka ngam kera ko ko ko ho nixer ko mena ni tlemira wa DJ ama vla vala master part ele ko fika no plani pala ne plani pala ne gena ma shi ninga gongo nzangi ne ka lona mtha mishwa mina na wena mixer ba shunga ta warta na le ta ho sele tiksukala ka warle na ko dza fika le ka warle ya yantse bunje It's a first day boss so tonight mbanga bza khona nje swa ku nukuteka ku tlhirisana nyana le ndzaku ndzaku le isukule kahle ri simu kusuka ka DJ Mbangi ri simu ra ku tshweka hle ga idora babu hey DJ was the decorator tana vuta kahle ri simu ra ku tshweka ndzaku na mixer robe karan ke sasana ku boteng karona swa rhiti chawe xa rhandza ji sarfam nelka mi shwa se ku rana mtsana bora kahle ku mixer ra mi lo mi tiro ni ku kambara mbara ka mtiro he ba mbara ka department vele kana mhla 816 era mune ngweti July lembra magi dembera mam kombembera ntsebu skona silu kwa mbara mbara leso melala ka ka sikora mhla leso swa swinkoka swi hina eka skelo ka ri la kutare e vhumba ma shelo babala leso ka mhla e dorbenda ra gena kutava kuri kutava kuri dry nyana nje jambani nyana xa kahle nyana e jamu nyana ri ra vhushika kutava kuri ku fumela leso swa vhushika nyana na munhla kuro grang test hello raro Cape Town ala kutho kuri na nkungwanyana kambe haiko akuna mashiro mabedra manga vumbiwa ke sikuri ra munhla lokare lang ta skola skona ngwa zumela la ke sikuri ra munhla president sir Ramaphosa uto vakharanga endela le ka nkhubo wa Toyota Hilux line off elinda ole tere de benle uto vakhari funga ku sungula ka bomeresi bya la kaya bya model lowu mtsamtsamtsa wa movha le ya Hilux kan ka gota bakra bla bla eka galadina ya masagwadi ne ya zone libitroga says e komisa SEZ now that the Ben International Conference Center namuntla kaskam sortar mixer karo ina beka laga mokumena rutas mena tei bila warra liya ya nar le shenda ka mixer robe entar interbel ona der kungore ka number 0608875942 laba kutoya wena nje ku eka bisho sa rutla unkuba uri ku ithelo ra kona akuri busy ngopfu eka masiku matolo hi my way one Kasikati efike njani mingisora mbe soku se my way one matala na Facebook loko ni kan scroll tolo la akuri wona ntsena mara suna maka itela ngisora so sun dzelimi ngisora so ni kurisa ni kumara uri ku eka mishwa so hlaya umdzera tari ku u just bong sonona uri ku eka mishwa Instagram tani ra to baka mixer bele soku xinyanya le shubota ka just bong sonona na mina na wena mixer ho botene le ka mishwa Instagram tlamela ne swijani ri ko kwala ndzeni ta bahashi eta gsr fm ni dzeri wena mixer ka number 0608875942 ni ku baka tlhela ri ngwene ka number 0608875942 ka whatsapp ni kona ni me kulunga i full force intamo ni romela kahle ri ngwene ku benka ndiso wena he ku kubala ka number 0608875942 ka facebook ni kona @gsr Arox Space uka fam. Si, mosu ngolo kutasu ngusono nola.
1: Si. Ntavili la.
0: Ah, loko bon tawari very well ama kumuke.
1: Mi jara botlem.
0: Epo kile mi jaru wena.
1: Epo kile, am tawari la muta.
0: No, no, kutu kutu kutu kwala kama swanga nyi kwala.
1: Ah nam tante ala ku kandisa kunene. Ntsakengona vunta mi khambe xibazari. Hello ro ne tsakayete ka tohobe ku birthday makoti wa mina na munta mana e crystal maswangani kwala ka maswangani. That's why ni nga tlela nga ndlangi ntlela.
0: Eh.
1: Ami seri tani vetle ve. Xibazari hi xe xikwana.
0: Is.
1: Xingeni li kwala ka ganda kwala. Xika kandisa man. Handa ka vana na mari ya maswangani. Kwala ka maswangani kwala. Mina le aska bo zaka hole no ba shango patso ni le bkate ndzwa mina mboya tse
0: mina ndere se kurke se rani aw sham nawe bing sir kusukuta kanta tarpo kanta leka number 0608875942 tse tabirebe
2: ae blare
0: e bugile menja la ba
2: e ka do se na manga mikradi
0: ele mitwa kahle ndzo vukazi queen of Limpopo
2: Aye.
0: Aye ni. Ti, no tabe ni.
2: Braco.
0: Abramino.
2: Ngani.
0: Ah, ifukile minjani ngwana ka?
2: Ifukile nambe zenga sethi inga mke ku phone ni.
0: Aw shem.
2: Ah, ina namkhaya dishungu sonona
0: re. Mi join ngwana namhla la.
2: namuntlha ku dyiwa dikheke ya mutini wa ka Bila. Dikheke le dyiwa bya tukulu wa mina va nge Gift Bila. Gift Bila wa birthday namuntlha. Hi bya khekhe bya tihove ku nwiwa kho tiringi ku dyiwa hinkwaswo la mutini.
0: Ni mi twile bravini?
2: Ni so sesho brami.
0: Akuna swinwani.
2: Akuna swinwani. Swo tula sesho ku hava brako.
0: Thank you.

0: ana ari kuloenda kuzama kukotla kukotla nyana kuri makota kuni twala riqingwe na tsi tavhiri me
1: mukota kuti tsola mingena ka mjaja
0: ka mjaja wa thobela
1: impela ni jaji ni tsela la kuni ni tsela la kuni ngana ngana na kuni ka pari ni tsela la ngana kuni ngana ni tsela la kuni tsela la kuni tsela la kuni tsela la kuni bomba mezi
0: mochino bomba mezi
1: yambala kwala ka city ya tlo ngana tsela la ngana tsela la
0: ale zwibela mandla sweso Atiko. Because it is a guy.
1: Thank you.
0: Thank you. I just saw him tabidil. Aye. If we're going to meet
2: la
0: kan ko mo gosha
2: san dente ana mundo
0: le bla ora mala
2: na manseli kuna
0: mani
2: manseli kuna
0: ho manseli kuna
2: eh manseli kuna
0: ke se tsena la kan ko mo gosha la
2: eh
0: tangi tlaise kan mama fi tabele me
3: Tabantaf.
0: Tabe kutaba sesu.
3: Atay ndo muzo mama iri kwala ka minute a block 3. Imali dzi majoko.
0: Mali zeni kezilan.
3: Ukhesa nabe.
0: Thank you. Tsi, no tabara.
4: Yewona ba.
0: Yewona mkaratu.
4: Mina nto kuna ndelo nto ndele yewona ba.
0: Ah, mina ndaka tsonga resi mene tusa kuso.
4: Ah, kame zo bebe yewona ba mativana namuta. Kuna birthday ya mananta le xikota nda ka mapu bona baba a yini
0: kheza sene baba u
4: aktali
0: dage jara ke vaksu kara ka mapu bela tsi no tsaba res
5: vula
0: my totsi
5: uzi
0: sha pauzet my totsi my totsi
5: sha sha my boys a eta bona ku ila chana ya ku ina mutla a wa swi twa ku imvula vhala ku hlaya ka nemu ya nwina boti
0: kahle kahle u pfula hi fala
5: u pfula hi fala swi ta tikomba ku hi pfula hi fala hambi ya ka xitlhela ni le bileni hambi hi ya ka nkuna ka vamaxeli a le inkomoxani
0: kumbe hi hala ka mapuve hambi hi ya ka mapuve
5: Hambi ya ka masanganyi ku bhende ya ku inwingi wa ntanga ya mina hi vota mgeni tintwisa ku mina na ngoveni hi khandi ya bayisikili hi xibudunwa xikhoma sefo hi kongoma kwihi baba hi dankoni ku handeleriya
0: ra lavu
5: hayi
0: ra baby
5: xapiro fana mina dango
0: bitara ndo tsaba res.
6: Eh,
0: ndi gidi. Ibu kune mjare kon mangi.
6: Hayi tsini mangi.
0: Mm.
6: Hayi gidi kune mana rila ka mkomo, ko kon mangi anga ibona.
0: Hayi khoma ne ninga vanu ka.
6: Hayi khoma ne.
0: Danko. Tsi, tabile da.
7: Eh, a kuna la hinga taka hinga ina munthu.
0: Hingu ya hinkwaku.
7: Hi ta jika hinkwako leswi chopa ya masilo yi nga kona kasi hi ta tsandzhiki
0: masivona mara
7: ni kha ni ku yingisela kwantswa ni dya swihungu swo nona hi nga ta dya na khekhe ra masive mana ni ta le xikhotani ni ri laka mapuvi la chamando la vijano wa masilo hi mina
0: hip hip
7: ure
0: si no tshava leswi
8: Hai, ini ingin seri leh, irkwana kan sekungani, kari jasu munggu sonono, itu kuluwa hos, cuma nih.
0: Jasa sunan itu kuluwa hos.
8: Hai.
0: Tangku. Si, tabiri lah.
8: Hei, ipukil kati leh, mwana bodi.
0: Ipukil minjan ka anlai, zawaka makyak.
8: Ini kumbela ku ingin seri, aka manggaveni ka.
0: Isha, tanyan.
8: Eh, anu nge sih. Mangaven musubonsa ku ine mwina mara
0: aka
8: nweti nwando kuri na holodeni a xikari kungari sambe kungari saturday iri hinkwenu va yingiseli ya dcr hinkwenu ya ngeni gede yinwe ivi hi tivana hinkwenu hindla a hi tivanene ka itivana ndiko tivani tivoyiti kamandavet nikombela miya hacha swibi swakava yingiseli hinkwavo loko mi chava ku hacha miri n'wexe mi rhamba n'wandzama n'wandzama ni vula nxalati miya hacha swin'we mi byela vayingiseli n'wana bot chavetela va nghena hinkwavo vayingiseli
0: kesi swinanani
8: hi so
0: jesarfem tlhavelela
7: Eri my DJ.
0: Yebo ma'am.
7: I kwatsi patra.
0: Ni kwatsi n'wandzama.
7: Eh, ni ta kanjani. Ayi se chama dzala phela. Yebo mani n'wandzama vala.
0: Ni mtoko nadzika ngopfu.
7: Swaka zero munhu o chuza ku ila ku ni vitanisa ku hambiri tata n'wanati, hambiri shalati, hambiri n'wandzama, hambiri n'wamana ko tsala. Wo ni vitana ri zirisha.
0: Kahle.
7: Emi hashi loyi a nga fika ka xiyana moya.
0: Wemi nga vanhu vo cincaca location mi ni kuma mi ri ku yira mutlhala?
7: Na ha ri timayinini.
0: Oh, okay.
7: Eh, na ha ri timayinini a mi ri tiriti ra ha ri ka level nyana ya rona.
0: Ra ha lawuleka.
7: Eh, a ni swi tolovelangi, a ni swi tolovelangi mara ayi ku nga ri khale a ni swikolo swi ta pfuna ni ta vuya. Se ni ta haxa ni ri kaya ke.
0: Ni mi twile.
7: Mara ndzi cinca xilogeni ku loko mina huma loyi a nghena ku ndhaka mina ba hi piki.
0: E piki njhe.
7: A yi hlayeka tileni ma hi DJ.
0: Kese swinene ma'am.
7: Hi sweswo.
0: Danko. Hambi na ku leyi va nga vhaka kona va dya hi matirima lama wihi tsi ni tlhavelela.
9: Hayi tleni.
0: Yebo ma hi tlhavi. Ni
9: pfukile.
0: Hi pfukile minjhani n'wina?
9: Hi pfukile.
0: La kama papila la.
9: Yebo.
0: Kese swinene hlayisekani ma hi tlhavi.
9: Danko.
0: Eka sikam sirata ra mixer leri ka mixer sa mhlava kona va nga kandziyisa kunene ka nambara 0603875941 rhumela laha ka WhatsApp na u nga swi kota ku endla tano kambe sweswi ni pfumeleni tekanyana lava tsi no tlhavela. Hileria.
10: Tlhava tsi.
0: Sima mondi ya tsi.
10: Na wena u isitjavo ku yiva va ku fika kwi.
0: Ene mina loko mi heta ku ntlhava ni rhanga ni dedeleka nyana before ni va right.
10: Hi swo swi nga kahle sweswo.
0: Mi ri kuva mi ri kwini namutlhela?
10: Yi kwala tikweni ra vasivara la. A ndzi tshama ni rhurha ene ni nge rhurhi.
0: Wa twa?
10: La 462. A ni ndhawu. Ilai le mutini wa kwakwa mutileni hi wena
0: ni mitwa kahle ngopfu
10: ni ku yingisela kwa ni ri kwala tikweni ra vatleko tiko ra vasivara leti ka nkarhi wa sweswi ri khomu hi bojeni vo ri kahla muti ni ku yingisela ni ri mutini wa kwakwa mutileni i jelerisa ximutwa xa kwakwa mutileni a jiki jela i ximumundi yele xi xi tekete hi sweswo na sweswo mani wena lava ntlhava si eyo
0: wena
10: Kaba
0: wena hina. Ni loko tweni ka ku baba na mina. Kaske ya bosu kuna sungula banga kandisa na mathala.
7: Si, ni tlhavile mathala tlhava na ima vrova la tlhavile me. Kana sibuntu sa ngira la ka ngovera mudango wa ndona e fry makamla. Ndo basa ndo ngona man phosalo. Si.
11: Option tlema DJ Mr. Pat ma vula vala mpfukeni na. Hina dya swin'we swa lolo papfa hi hlama double mbi nkoka swa box swa makoxi la mina vili na khatsa
12: DJ ni dya swin'we swa nona mi ri kwala ka ngove laha i vhele vhele
13: ri xile DJ Tlemi ri xile hi nga hi tidyela swin'we swa ku nona ri laha si ka muganga wa ndhuna elikana muchava la pulokutweni ka sikhinana ku na munhu wo duma ri yexe munhu wo duma a ri one papa wa xiluwana a fana hi mina i matete n'wana mukhalabya
14: Tlemile wa DJ ri xile na wena mi hlangana na Philip Johnson Bajan tshamela dzinga ya lavhenda la ni sirile GCRFM i danki
15: ri xile DJ Tlemi hi mingisa ku antswa hi pfulele GCR kha ri hi dya swihungu swa ku nona hi ri kwala ka minginisi block 2 ni ku danko tlhava ni tlhava ni ku tsi
7: ri xile Tlemi wa DJ ni yingisele ku antswa na ku dya swivungu swa nona ni ri ka xihosana mugangeni wa wusati va ni cosifina hi mina danko
16: Rishile, Rishile na vashumi kazi ni kana kuma website ya www.gcrfm.co.za location in the Ranches Park, Midrand Halfway House, kwala nleshikari ka Pitori na Johannesburg. Akaya ile Robin ka Shoko E7 Dilani, minane Papa Mhluri, Sizeka, Richard Ricot. Ave swinwa until our entire kazi.
17: Rishile, Rishile DJ Tlamin, kabla kusana register na dosho musonona, dosa rangu register dokto musonona, mina shitluke. Tini kama lule kala kangawe, jamila tsungu.
18: Rishile DJ Tlamin, nikambela kuwa kusha, nikusha kesan matangu na katom, nikusha mbuyela.
14: DJ Tlamin, hi dya swihungu swa nona hikwala gongwangwa la xivulani ri kaka ri bava na marhanga emithindhambi na n'wina danko
0: ti tlhavelela
19: jambo abarikanhlana nimikise vatsumeri va ka small kingla
0: ni mito kahlele ka xoho sandla
19: gumbagumba hi mina ka elasinovela dake mayi
0: dako ti tlhaveli me
19: DJ Tlamin
0: yebo
19: Nipukini.
0: Nipukini mjani mwena?
19: Na ina ipukini.
0: Hmm.
19: Na ina ingesela kuwa tena kubasa mungusona na hivela MD9.
0: Mawa block 9.
19: Gini, digama kuchu ya msari ya mjia jivulu zilivulu vatu wa pente ya labisha mtu uko na kao. Uko na kao roba mjaro uwaru. Wuu, wuu, wuu, wuu, wuu. Lua ina ingesela kuwa anzo ya masenyaro na atumale.
0: Kese shunene mkwana ti?
19: Thank you.
0: Thank you, baba. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm
20: sorry,
0: I'm sorry, I'm
20: sorry,
21: I'm sorry,
0: I'm
21: sorry,
0: I'm sorry, I'm sorry, I'm
21: Ni konke tsara tsanda fa mabala ni mandi masilo man.
0: Ngodlo chopper.
21: E di ketlemi.
0: E papa.
21: Una maga inwanya ni vuna ndo maga linga balavula ya hanwa wena ni.
0: Eh.
21: Ingozi ngoku maga liya vanga ibalavula hanwa wena. Kada ti vanhu botala tsunganda ka hiki ibalavula na vana vanhu botala vanga vutivi. Mara mina na kutiva. Botala iko kwano the junior avavativi. Kasi le hofika hi hlangana lale swa hanwa vanga tsumulisa isona ni.
0: Mm.
21: I've got a way to run a good watch yeah. Of Padre.
0: Yeah,
21: and I'm a Kenya.
0: Yeah,
21: DJ Tlamin. Marlowe push an aching at even as Saki.
0: Mabel Slago, Bassus Bangas, Bangas, Slago Tavanasik.
21: Hey, I begin to see Rava Lavle Mark Mangan Manko Kangovan when I saw Nam Ganom Sai said.
0: Just some good watch of Padre.
21: Thank you.
0: 106, hello.
22: Lagasanigla. Bukan saya ni kan dengan jenuh kampanye.
0: Kesan sunan saya sekarang mana elu sanggup kuno?
22: Saya sekarang.
18: Wasu meti jet lemi. Enak itu asu fungus sonona. Eka re kandia teki serata itu cara bana ni asa asu aku jaga ya. Ni main bago, the driver tere kuala kama pot. Thank you.
17: Rasanya meti lemi. Asu fungus sonona asu foto seller kuala kama jam galalum. Jadi mampu naik mana? Iko umur tua, na wana antara 6 o'clock aku kongolu.
18: Ah, Rishile DJ Tlamin. Amen. Kusugalat gue ragama vozala. Namu tanpa wana karen jaket, rasitu kulan semena. Kungang kau kamaluleke. Kuna kau laga mavozala. DJ Tlamin. Ranzeka Thomas Maleke. Mina dawa resungu itu tangko.
17: Mana masa na bola bola? Shimungu shano lorwale etla shidua iponyo kama kwa arisha wala block 7 hati katarini kizwa adzwa ya mahagali ya
0: si ntabili la
23: mwangi wa mi
0: mingi soro mwora nzeka
23: la basa nzeka
0: ni mitoka ati shikoto sha mwondo miila
23: ya ni jasu mungu sase so nandi ya so sase kanerkuwa la basa nzeka
0: kesa shunetla isekar papa
23: bye bye mwari
0: bangu
23: La
0: general cosa, I stash combat.
23: Yeah, it's good.
1: Ai,
0: o dobar, ai cor, no conver, ai, ai enden sa nongono kone. Eles kwenta be swa nza, ai enden sa nongono ko se sheshi. E ku inkwe na mena dlaba ta mara ta vanwana kambe kene ha ba she mara, ai tsikene leswi ya. Tsi, no tlabara.
23: Tonto mpulena.
0: E pokile menjani ngweni?
23: Ai pokile, ai na dzo ngono na rokwa nombela.
0: Ke swinela ka nombela nda makelona tavern.
23: Thank you.
2: I Mr. Tlemi hawa. Ndi a swongwa ku nona ntikona vhihla hawa mri na mavona Edison Mr. Tlemi hawa inkomo.
0: Tsi tlabelela.
3: Hey Tlemi.
0: Aye.
3: Njana.
0: E vukile njani?
3: E kuje.
0: Eh.
3: Ntok antsa la ka dzingi.
0: La ka dzingi dzingi la.
3: Mari nga mina kuma wa.
0: Ke swi tlhela mawelele.
3: Anke.
0: Tango. Je sir fam tabidela
23: DJ
0: aye
23: le fuke
0: e fuke le mjadi
23: e kona gasungu sono na irela ka thomo
0: la ka thomo la
23: ko kwan dala wangala
0: ke zwine ne ko kwan dala wangala ba la ka thomo la
23: a yen ma twen DJ wami
0: danko am sir tam ke se sobeka la ka khubera to te bene te inga se power le ya mone tsi no tlhabara
23: es ma le ke la ka homo 14 e amaveleni
0: le me tjoka
23: It does so known as a block for the SS Maluleke.
0: Just as an SS Maluleke.
23: Thank you.
0: Thank you, Monati.

0: Kuna ntukulu wa mina kokwani Gaveni a pfukerisile. Ni suka ni ya le ka Mapuve le ku na ntukulu wa mina fana wa Goxa Boris Maluleka a pfukerisile. Nsimu ni ntukulu wa mina xikhubyelo xa yena Morris Gaveni Rulani Chabalala a pfukerisile. Ndyangu wa yena walowo va pfuxiwa hikokwani swa va tiveka makhadlela block 3 ka mmanyinisi hi laha ni nga kona muhaxi wa mina lowunene
1: Mix Romelo lo rhandzeka.
0: mina ni ri good and
1: It's a good and bye.
0: yi nga kwa nkomo
1: Jesar from Tabidila. Aye.
2: Mina ndi murgeni kune ka mina ka Brooklyn. Yi ga ga ta mashere abi het.
1: Yeah.
2: Kala ta ka ta mo nga gongongo. Abar na sa ka ta mo lega. Ma nga bala ke tikene se kunda.
1: Ke sa mina da se kunda la.
2: Ahe.
1: Ai shuma shuma ne cha swis.
2: Thank you.
1: Mari kwa ka se o just terminka terbul da jasrafam.co.za. Tsi no tlavara.
3: Kanso se kuna Mr. Chabalala the general awapoke magezi ra jasikanyani n'wana malume kuna la ka mbokota katani basile apoke tana etelela le ka makoxa leyi ku na mhani wa hina ku nga va mani hambi lowu nga ri xala xihlungwana ni ri awapoke na vona mhana mina mina Amos Mboni kusuka kwala ka mbokota ka mugejwana inkomo DJ
1: kheso swinene ka mbokota ka mugejwana la
3: inkomo maxame
1: dango no tshaba leswi
4: SS Maluleke la 14A kombela ku va pela
1: ya
4: ni teka mukhulu wa mina u nga Richard Maluleke la block 14A teka mukhulu wa mina u nga KP Maluleke wa la block 14A ni vuya ka mfuni wa mina u nga Daikon Rickson Maluleke wa la 14A SS
1: khesa swi nga hlayisekani papa

0: 106, hello.
1: DJ.
0: Imina lo.
1: Yawulana bothi tereka, one more push.
0: Nimtjonga hle bothi tereka.
1: Ipusha mo blenge la smatane tshama shala tsukala tha.
0: Eh.
1: Ukhani smatane mbona go yene yini muntu wa nwini. Nyele khamba tshileng pushe the general fashion ko sa khamba tshoka stach. Lomo plafaster ba bona ka mo dziku dziku ka masiya ka kukwane. Ukhani the general refill. Yo etrela kukwane sho bona ka mo ko sho bona sho ka mo dawulo ka mina vilinga. E ba mna ve kukwane sho bona man.
0: Yo.
1: Ukhani kukwane sho bona refill. Tavan cha.
0: Bozi tare go.
1: Tintambu
0: teto. Kesa sna sese kana ni?
1: Thank you.
0: Thank you baba. Bodi tere kana kama go sara ni kesa sna ni baba ndlani biyele la. Mzir tara mixer. Hey arna to dimina tata mona ntsena la tsingwe la. Tsi no tlhaba me.
2: Tsaba tsaba.
0: Tsaba go tsaba la.
2: Ya kamo so so.
0: Ne mitwa kahle go pa so so. Ngwana
2: kona kona mbana mina. Ngwana mo tsamo tsama. Se kwala kama kwa. Ego ji o masotswana
0: go tswe go na kwa la ka masotswana
2: kwa. Ke go tlo
0: tsela mbana ne go
2: re sa
0: tsela kwa la ka mangela.
3: E masotswana. Ke se tsana masotswana. Abukuru. A danke. Aba. Tsi tlabela. Una se se mangana lo ya o ka la tsela tsiana. Apuke. O bula ka yena go kuna go nyanyuka. I swi ri na mutlha a yi nyanyuki ngopfu mara na swi twisa ku va a nyanyuka xana tifungwani munghana wa mina i mhana fikile yin'wana malokotswana mutswari un'wana malokotswana mutswari wa handle makala no fa laha ka makoxo laya a va a pfuki kwala nga kona ni hetelela hi mhani ni herisa patroni wa mangwana lavowani i mutirhi wa mukhara bya manyunyu lava va tshuka vo tshika swa hanyanganya va kumeka laha tikweni ra ka khakara digitleni a va pfuki na vona
0: yo
3: a va hinkwa na vona a va pfuxa hi mhana a

0: って食べるめ。
1: Kesa sna ne la baba angu te kurakong. Kesa sna ne mixora mo ranseka. Am sertar mixora sibe kara magmena alta mena te se bila wara lia ya mo na lesni shenda kesa sna tata la pam biro manar la ya nar kungwa na iban te kesa sna tuto manu nyaga dar simu lo ber biako ni ban kar biela leska ngule ka Facebook le na we mixora kesa ngule dar o shanda kuter sa sek jambur sha Facebook kosa sa taru jisiaru space uka fem. Se no tata la la. Ina tetelela ngwe ka number 0608875942 aba tibo moyan nim tetelela la maga wane baswana nkaroko ti no tetelela
2: bo deri kshibambu kanga ya wapuki
1: ya
2: hello
1: namito aw shem yana ma hlwini ma
2: mani ke ke kula manke
1: mina nim twakahle ngopu makhelwana.
2: Okay, bo deri bantu kanga ya wapuki.
1: Ya.
2: Ni ndani ya kama puku kuna koko ni kesi na chivono imani gobi nda wapuka ni kama. Na hariko la kama puku sisi tuno kama na ori anse kutoa na wapuka na wewe na kada bodi. Kato chuma na ni kimi changa mchele wa jisi arako la kasi nda biungu na wewe ni kama mchele ni kesa kutoa kuleru waga kutoa kani kutoa sa.
1: Kesa mi na mchele wan.
2: Dank mchele.
1: Danko. About to go on about the Tanela that can work on about 0608875942. Send on about the Tanela Dani. Carolina Becker, Mokmenar, Narta, below early Yamune. More than a little bit of Tanela. Look at
3: some Kadimuna katsha tele.
1: Aw shem.
3: Nikombela ku vapfusha kokona kokwandalo anga lava. Tika thomera vapfuki. Evini tani ku tata chibudungwa fukane. Evini hetelela hi mai hi mana. Ikokwani wa dinewo. Lati ila. Human fish a grounding in cancel danko
1: kesa mina la groundila
3: danke
1: danko amser tar mixer and bamandar bi alaka kun kun mga kota kwa shashante kun kun kun alaka mi shwasi kun ram sanan waim ga tsanda ko ba mo shashante maka la yin and the cancer shuna ne shem ko am tengar ngam shara sti chang se sharan da jisar fam eka shon tono 6.0 fam ne ka ngomir maka shau distrim ka triple dot jisar fam dot co dot zere ne ka ngwe ne shanta ntla ka shinwan shanta mina na mixer e ba ko ngonze fka ka wara li ya yan tse sos e ko ba ma kume na rumana te mena te se bela wara li ya mo ne po mele ne ndan ka shap sanya na ka tongra anza ka sos nu ni ka tar simur kun bi ya kona ne ali ka facebook le nang tar ba ko ngok ko sha shanta ku tersa siang shampur sha Facebook wala kana duma ila bai me kulungala
4: kufuma tambili ya wena shishika ni jini mtsangu ili hansi hansi yanda duma adwe gyan na malamulele kuma 6 meters region road top
5: 289 and 97
4: kazi 2500 liters ya Africa water tank 2399.90 unga kela udukumera last echo ya 12,000 putu ya 4,999 ungaba ulaba shkwelete kuma kutula 750,000 na Capitec tutisa kwa na shitolo cha la duma adwe gyan na malamulele la duma when you save and score. Capitec is an authorized credit provider and FSP. Initiation service fee, Nashona, Kuna Supimelo.
1: HW Makubele, Kuna Nkambi. Abshe.

0: Ndza switonga ku mu nyika chance mani ho xamanyana marito na kari la ka partly. Eka skamzer tar mixer se bekala kama kwe berte berte ngese borra le aya non tsano e tsumelis ka ngelo tar bekano ka ka Facebook la WhatsApp ka tani tor ber mixer meno la wana tsungla e long tar bekano ka react ok nene la ka Facebook la before e long ta e la banga tsara kunene ranga e la banga fika ba ku ba komisa kunene ko le ku famen kungwe ku tirisa blue thumb banga ba tirisa ke banga ba tirisa love e so so skoba ku le ku famen kungwe je ba kona ba e ku sokona sokona mhla e vote la e vote wa mina lo e Clement RCM tsonga swag ku landela bana judgment ma tshela la la harsa ka viola e man ba ku bela ba dumoksa la gnes yan 65 dogo dong mina la ka masonga jela e ngoma bona la ka sianda la so one lady smart le shotonga records masindi madzwandira kona richerbisi vakona marimaswa mariya masonga jira vakona sadam sadam charles ruanga vakona man mabara bumba dostinye iko echina mfanyana kona kona shuma kona ban lo ngura kala echabala oscar john bon bora kahle web chabala la usan richard bon ile man bona eric darbe la bulu inda bora kahle man josephine shungwane man bona ile nelson mabunda man bona ile ruga mche zim kateko matebula man bona ile la otr man jar maravele etana no daniel man bora kahle masingo botonga mtuko tsikari fulo malaka ngura zamane etibon definera muada karvin makana nice Robert Solani mhlaba maluleke ke kesa tshwane ene bona namane e Paulina mnisi mnisi abora stama kumela nembonene ke sa ndlo rebela nkulu phatu jezo master munyai so bo so bo mama cancelar singa viola amos maamu ene bona ngwana tembo maluleke lo i rini judi magoda green mazambalala green farm la hano ndo betam chabe ene bona ka tlhena manda i roni manganye la ka bokisi la honorable fresh balls walter mkwati maria maswanganyi pinki chau ke bona ka tlhena sulu mongwe tshwaye mbela e bona tisa la makubela ke sa tshwane tisa la makubela e bona mara ngwana ka bela i yan balo ikse ra ba yetlela ene bona na dennis lukana sfa songe la ke mhlongo e bona tisa la khotso se zekara cha der khotso simati livers chabalala linda mulule ker khotso mukapi ne mulodi ndo lobanga madza tshika chere ndere bakona la enke ta boloi bakona marika ka dzingi dzingi ndo bakas queen of lipompo ekona man like like ngobe ne manantsi bala elo na nhlawulo ne kiss ten ene bona agnes se bona no kuna ne bona ne ngwena ne bona na lezi zita mafisi mlamta na bona chakana ni good ne bona ka tsharantsa ka thomas monle ka mavula ka mavuza la ene bona na petrusia tibana ne ka bona ka te petrus matonsi ene bona na hlekana maria makamu kiss ten ne lo duke maro like ne kiss ten ne ba man tharipela la ka ku ngona ngaka to go shanda ka ngona ndirika mishu sokora mhlanu bila ngofu ngomnga koma ngoku famela ku ngwamba ngari kutsala kunene nka ngwe ku ringa tirisa kela venri ngomnga react kahle kahle ne sef show show it's my long tarbanga kolanga tsala kunene la ka Facebook amena la of course tsentsa na ku GCR space ku fam head capital just no labara tola makuru ka skebo sungula sungula ka mishu sokora mhlanu e mana makubela bo dumba bo kurishile hitle mero the jenko mara ku chabala bo tsaka mt makubela la ka sigaman la e boti stare kola ka makosha la na ponya ka makubala shawl block 7 at katarin a pucha ka hle mana makubela bo dumba ku sokora giana section f ka skebo tabagara mana ngona tabagara ka bela e clement rcm tsonga swag bo kurishile hitle mi and ko bela ku pucha se sungwa mabona la ka sianda la mazabala green farm ku kona makapela ka shukona pucha ka hle clement rcm khosa la ka sianda ke tsone rcm khosa la ka sianda la makuru ngana e judgment ma tshabala la lo ngthaba ka so tshaba kurishile tle mara DJ ni kobela ku tshabala bana tsaka ku kobela ku sha Clement RCM tsonga swag la ka sianda la na Chandi beti modula ikira ka mla modula e juda sergeta ka mba tla block 5B e bo pujaka tle judgment ma tshabala la lar singa viola e bo kona ri cherbi swa kurishile tle mara DJ Mr. Party ni kobela ku tshabala bana tsaka papa trer pull n FM nya gelani ila kim hlongo na botsize ka tshadir ko tsala Ruben ka show kona modiwa wangu el similanda ka bako shala pujaka tle bra ri cherbi sekola la PMC mine e bo kona si sila ingwa mabona pa ku chile bote na bashume ya kufika bana bana ngoba kusha Clement RCM tsoka swege kusukana ka sianda la Virginia Ndlovu lo hanu wa masilo la ka mapuba chamando mana Felicia ela ba kukona mbalela ka dzingidzingi la kusha ka hle ingoma bona ni ri la ka sianda inkomo bote a yeni edoko dlongwe na kona ba ku minjani amir na man edoko dlongwe na kusukana ka maswanga nyana ni khesile ba e ba kana la kona de khashala ba ku tsikana fela mara ka nkora zamani Alright, bakuru kobela eku pusha mara vanzira gatle mara dzi yana kobela pusha mana Kennedy ene pusha na simple three zithala kan kobela pusha na mana mana Maria Cotton kobela khelburu ke bebe eka tsikana filoma la kan kura zamana o pusha gatle no na belero gatle dzori ya khashan la muhlakongla kora fulo kwa sima ti Thomas bakuru shile tlemla dzi yana kobela pusha khasi tsaka ri tsadir khotala Robin ke shoko mana makobela bodimo kusukala gyan section F gift joku bai kusukala kam swane la ya apa pusha gatle fulo kwa sima ti Thomas kusukala kam swane la kesela ba mandar biela la kaske kora mana e mara Kennedy la ba morning birds ka shonto 6.0 bak zafam ufisha ka tshibanda bana tsaka mafura fano ko melan pushila kona ya khashana namhlakong la ena mani mari yangwa James la hlangana na RDP na mani mahori la ka mapumas ka sports center ko mekhlele bana ko birthday aka tsikana fano mana ka nkura zamane freedom matebola la ka maswanganyela a gift bill la ka tshelana na nkoka madule ka la ka mavuza la Lucia Baloyi la ka gym gala lo mela apa pushoka tshino na bero ka hle enkata teacher ra physical science la ka sian dance ka royal time buyer ba kona mana elizi zi tsala ba kuri chenetla mla dijana ka ba kuchaba ba ntsala ka ba kuchaba Dennis Hlongwane sfa sonke mana ri bombo engwe mabona la ka gym rana ka isa isekana ka thoma rana ka ba kile lo ka birthday aka tsika ri fulomala ka nkura zamane ri ka freedom table ra ka maswanga nyira ho fushaka tlhono na ba ri ka hle mana mhloti le zi zi tsha ela ka ngobe jamela 1 kesi tshona ka ngobe jamela 1 ba kona tsika ri fulomala ka nkura zamane ba kuri chenetla mla dijana ka ba kuchaba ba ntsala ka ba kuchaba fana go shela ka mapubela eta ndi beti madule ka la ka mlamula la ya na Thomas Mdungwazi shivambu na ka mswanda and come back to the birthday aka mina ne le ka nkoka malulekela ka mavuza la na Lucia Boloi ela ke gym la ho fushaka hleno na belo ka hle itsika follow mala ka nkura zamane aba kona honorable Amfreshi Boards ba kurisela ba shentle mero di jana ka bana kuchaba bana Thomas eh ri kobela kuchaba bana ntsela ka kobela kuchaba tbara na ho khashila the backers dot bla erone ba ganyela ka bokisi la na mazambala la Green Farm la ba pushoka hle FM na maghale honorable Amfreshi Boards la na maghale la Nkhesile Colin Shumba ba kona rabo morning brafa na ka kona ko 36 akufuke masem zalam jabula machele ku fuka ku storm tsela la ka jabula ka shkwapa ba Calvin makana nezi a chimbofa na ngemrani bo msandanda bo msandanda Obuja kathe ikholeni shuma la kamdabula salana and kesa zwinene rapelenge ndi okaitreni brahmin and kesa leno bamandlabiela la kaske kora manu thabagana kamera I maria maswanga njira vakrishileni kombela kuba pusha kombela kupusha bana badzala kana kombela kupusha mlo mukomera budi moksora gena section F kurula vorusaka kusukara kamapobela namanungwana na na botranza ka Thomas Malle kana kamavuza la obuja kathe kokwana wantoto manobela kwala kamapobe ali popo kesa zwinene manobela la kamapobe ali popo tana no daniel bakara bana vakrishileni tsamara djene kombela kupusha ba akim kwa ba bihedli ndona mzirikazi ni ra vapfuku vari ngusa tiko ra vona ni khensa swinene tanani wa daniel ka sikeko ra vanda ei teka nhlatsweko ra vakurixela tlemelo ya tijana kombela ku xava ravanzera ka swifolo ku arisima ti thomas la ka mswanla eric tarimbeni la bulwina na malume tlas gezani madolekela 14b a wupfuxa kahle tsakani rose mashimzi kusuka le ka mapayeni le ni khensile laki mhlongo va kona na vona vakurixela tlemelo ya dj muhaxiwame wa matimba a ku pfuki vana varanzera ka kombela kuxa enwazita mani grace makhuvele la gandzanani ka khanda na sisi flora maululekela mawa block 8 na papa mhlosizeka ri tiatri kotsa la roben ka xoka wa pfuxa kahle hi fm grani Papa Triple N Lucky Mhlongo ni khesa ne Papa Triple N Lucky Mhlongo exukala nyagelana haya ni khesa swinene e vha kona bona ni kuna lava va ku rixile tlemelo dziyeni kombela ku xavana vana zara ni kombela ku xa hlulani kuna la ka homo 14a Lawrence kuna la ka homo 14a na khensani mata kuna la ka thomo lava ku xa kahle hi vona ni kwala ka homo 14a kasike ukona manungu tlhabakana kamera e masengwa ri botonga mutuku ba ku morning ni fusha manyage forward si shoka la nyani thomora msc avisense shoka ni hetelela hi soli munyasa mashabela kusukela ka thomo xikontireni khesa swinene ni va mandlarivela la dlori bela nkulu ka mapayeni va kona na vona va kurixire tlemo ra dj and kombela ku xava na vanandzela ni kombela ku fuxa seswa mina tsakani rose machimbzi ra ka mapayeni a mani burisa ka mapayeni a mani khela la ka mapayeni a fuxa kahle dlori bela nkulu ni ri kwala ka mapayeni danki brahmin va kona mana robert solani mhlava maluleke va kurixire tlemo ra dj ni kombela ku xava na vanandzela ni kombela ku fuxa runa manganyela ka bokisi la mixaka tlhava goza maluleke la ka maxamba thema na mazambala la Green Farm a pfuxo kahle hi robert solani mhlava maluleke la ka maxamba a thema ni khesa swinene la ka maxamba a thema kumbe a thema ka maxamba reni jodi magoda va kona na vona va kurixela tlemelo tijeni kombela ku fuxa branda marimi la ka rivala la queen of flip wamba ngamonga mikrali na kusandri chata 14c a pfuxo kahle jodi mana zwavudi ni ri kwala ka ndengeza ri khesa swinene la ka ndengeza petrisha tivana va kona na vona va kurixela tlemelo dj and kombela ku fuxa vana vanandzela kokwani gaveni la ka makhoxalani pfuxa na ndlovukazi queen of flip wambo la zozweni laya va pfuxo kahle va pfuxo na mani na mani agnes ndokwani la b9 lava pfuxo kahle hi mani lo nga ri mana mavelas kwala ka makoxa a b9 va kona tisalani lava morikhoto va kurixela tlemelo dj kombela ku fuxa vana vanandzela ka fm ya vuhehli i ankele gan baloyi na mani khesa ani dlori bela nkulu la ka mapayeni laha na vanhu va rihanyo la ka nkulu ka tomu a vuxaka tlhe tisela lava murikhotso kusuka laha ka xihokanyagelani manfulara mabondo va kurixile tlemi ro dj tlhavani tlhava tsi ni kombela ku pfuxa vana rutsena a ni kombela ku pfuxa kokwani dalo va nga lava laha ka thoma laha ni pfuxa na mhani mikati ya ku mathevula laha ka xikokwana ka eka otr ni ta hi kokwani wa xingwavila laha ka xihosani laya va pfuxa kahle mana oscar tinyiko ka xigodo ni ri kwala ka xikokwani dangi tlhavani tlhava tsi un'wana nga kona mana i rhandza ka thomas male kusuka la ka mavuza leyi va ku a ku pfuki emana kennedy la ka siyandla laha no ndzi visita laha ka mswana la na thaveli ya kumbela ka mapapila laha ni kombela xitlhelo ka bibedhe ka nkoka malulekela ka mavuza laha tshikani fanomana ka nkura zamani va pfuxa kahle no tlangela siku ra wu ra ku velekiwa i rhandza ka thomas male kusuka la ka mavuza leyi a tsumele ka n'wanyana walter mcontle lapa va ku helo tlemelo dj ni kombela ku pfuxa ra richard mate kusuka laha tlhotlhokwe laya kha siza ka richard rikhosa robert ka xihoko ni ta hetela fm nyanyagelani la ke mhlongo ewaterfall va ri laha midrend laya va pfuxa kahle walter mcontle ni ri la nyagelani ka xihoko ri khesele va khonamala i kenneth khamba lava ku rixela tlemelo dj ni kombela ku fuxa vana vanandzela ni kombela ku fuxa pesinovela la ka mbatlo laha khalvin mukana nisa chimbufe lizizita la ka ngovela ni kombela tlhelo ka bebedheka tshikani fanomala ka nkuru ra zamani siku ri bele rinene va pfuxa kahle no na va ri kahle kenneth khambani la ka mbatlo la ekhona mani ngithabakana kamela imane makhubele grace laba kurishile temro di jenko balakufisha bana bana zraka mana suku nasithembele la kama phubela engoma bona la kasi yanda la kokona makapule la kashukukwana ngabe kudelburg pepe deka tsikan fula mara kankora zamani nere kanko kama dole ke kusukana kama vuza le ivan laba ngoba pfushana no abelo kahle ngwa zitha imane makhubele kwala gandlana ka khane ba ita ku baya kana vhine makana ni sachimbo fe bakona na vhana kha risk program mhlaba ko urishela temro dj ine ni kuma kahle kana ka 106.0 bakisa fam nongono ku morning bedzina stiba na swi zwi tamba na hora ntse ibona kumara kupusha college shumana kam dabona la lizi zi tata kangobe jamela 1 masinde madzivandira kuma tlhelo ro gabe bedza ka tsikana fona kan kurra zamani I kana vhine makana ni se tabana na oscar njombo ba kurishela temro dj kumara kupusha mara bana zara kana kumara kupusha Manish Tenyani in Katabote Israel kwa nakashku kwa nla Mana Bumba la Stinye kwa nakawo 14 pieces Brenda Mre Mila Karvala la wapusha kashay chabala la Oscar Njombo kwa nakashku kwa nla Kesu nena kashku kwa nla Kwa na gyan balo yu bakur shile my lovely DJ Akfu kwa nabana zaraka FM yaka shoka Ruben Papam Shuru Sizakar Chadar Koto Masebe Tani Bindu Mano Lake Lakam Namuna la Namasebe Kensan Lorbe Lankun Lakam Apayin la wapusha kashay gyan balo yu kusakala baya hitla Eba kono nung chabak shushuna kabela Iman Maria Koto la bakur shile temro DJ Irshile mwana gowen Kwa brak FM yabi hitla Angkiri gyan balo yu Nivitela naman la Na kensan lorbe lankun la kama paye La skoni linde Ngoma nulega la rumbe Nga shoga pafisha katle Iman Maria Koto la kama geba location Dennis Fungwana Sfasongi Bako nana namun Chabak shile temro DJ Nkwa brak pisha marabana zraka Kenneth Kamba la kamba tola Erwin mga nyara ka bukis La nama zambala la Green Farm la Bafisha katle Dennis Fungwana Sfasongi Nkwa mekta mbrake pepe The Yakatsikan Flo Mala Kankur Azamana Bakuli Babuna la botala Mala Emer Kessil Eba kona mani la iman nesu nkuna laka zingi zingi la kubaka shumi tlemi rodi jani kubaka kubisha barabara zaraka hiri nkate ku sambo la tembisa la na baba bakani ya finia sema imele laka gongongo la baba nku zan laka sianda la wapusha kate iman nesu nkuna laka zingi zingi nku mo vrafalo tzi Ema makensi bakona la bakore sire tlemi rodi jay akufuki wana barabara zaraka mafesi mlamza la B9 la ya shibudunga la munu wapitua kana ka bongwa la ya ntaya zentele la ima sebo wamina imani o imani kulani Irene Sithole Kwa mbakitani mwuruka pepeze nilika tika nifiloma laka nkura azamani Mkoka maduleke laka mavuza la ya nilika manuwenyano Nilika kule nchubo laka mdabula la frido matibula laka maswanga njira Masindi madwandi na gifti bila kishelani Lushia baloi ka jimu Wapusha katino na beliruka se Imama kensi ngwa ulela ngwa mtia mwona Larsinga vyo baku nko mbudiza I love you marahaira baby ngwa to tmene temeng sora menga se bawar lian thalo go goran thane thaso tabakar chama gya tsu mara skong kala banga kora banga tersa whatsapp kam social arna la banga kora banga tersa facebook la no ngas ko to ganda tarmeng sir ko na da facebook of course chanza ko gcr space ko fm the capital la chasne e ba kora ma face mala mzala ba kursi la ngwan mala mzan ko mala kucha bala mzala ko mala kucha ko kora ma kapela la kashko kwa la sechara tsungana ka ba ko sara e na man sungulani la b9 la ko bekhle buru ke pepe they aka tsikan flo mala kan kura zamane le kan ko kamalo le kama vuza lo shi abalo ila ka jimla a pusha ka tuna beru ka tle I ma face mala mzan ner ko la b9 rodim nyuk ka ndinani ba ko morning lemro DJ akufuka bana bana zaraka lori maluleke la kakhala la kokwana wa the junior la jilongola na manatin tombi la ka boda wa pushaka hle hiru nimnyukula ka ndanda etembi maluleke bakona na bana bakurishile lemro DJ kana kubusha bana bana zaraka ranta ka tsoma maluleke sikala ka mafuza le choice sip swap swap tsane le sha wala block 23 ende hetelela hi kokwana maluleke kwa le ka nhlanike mgangeno ka mpenyi sa pushaka hle etembi maluleke ndiri kwa le ka nhlanike ke swana le kusukala ka nhlanike la bakona wi san richard bakurishile lemro DJ kana kubusha bana bana zaraka mana bomba le stinye kona ka 14b basana kona man posala ka ngobela na ngoma bona ka si andara pusha kati with San Richard kusukana ka homo 14c mkate ko mathibula bakore ba kutlaba ni tlaba rishila ni kombela kupusha bana bana tsala ka ni kombela kupusha mantinyi ko ka xigodola xa wela ele hey kombela kupusha man etinyi ko ka xigodo ko ka xikukwanda sesiwa ntima manyana la ka skinyana na sisi thabile ya kombela ka mapapela pusha kahle hi mkate ko mathibula kusukana OTR ka xikukwana ke sa swinene la the mining la OTR la Eba kona Brenda Mre Mila Karbala Bakurishile Temro Dijan Kwa Mela Kusha Mala Brenda Karini Jodi Magadu Laka Ndengeza La Oscar Njomo Laka Shkukwa La Manu Mari Nga Nga James La Tengana Nar JP Aufu Shaka Tle Brenda Mre Minir La Karbala La Eba kona Bangona Iti Char Pondo Minir Matibu La Pako Shungwe Lidra Basala Kan Sani Kilan Kiasa Shwen La Basala Kan Sani Kwa Kona Manu Mutabakana Kambela I Manakini Dila Eba Kwa Morning Base Aka Shwoto Uno 6.0 Magza Fam Nipa Kusha Mala Brenda Kama Vula Falo Kwa Nadia Khashan La Misha Kong Village La Manu Mari Nga James La Tengana Nar JP La Manu Mauri La Kama Pupa Aska Sport Center Nga Tlhelo ke pepe they aka tsikana filo mala ka nkura zamani frido mathebula ka maswanga nyala gift bila ka xichalani nko ka madule ka mavuza lu xa barola ka jimgara lome a pusha ka hlei nka ta a teacher ra physical science la ska royal time la kora ka siandani dango lo dug madule ka kora ba kursi le tlemro di jan ka bala pusha bana bana zara ka bala pusha ngwa jackson mama mhlori linda ka madule ka robert ka shok na man sofi ka mapapela te fridge nta tele la papa mhlori zaka ka chadir khotsa la robert ka shok a pusha ka hlei fm ka mphambo lo dug madule ka chakara nenguja vakona vakubva chivulani rirothe ndinovonga manda ti tikarifira efiri jos machara vakurikubara kupfusha malavana dzira kanakubara kupfusha kokwana makapeleka chikokwane mazambala green farm evera machaya from fm edzigai village venta lipombo province efiri jos machara vakona manda nokhlabakana kambela ihiri nkateko sambo vakurisile nikubara kupfusha emaringa lakadzingidzingilani manes kuna lakadzingidzingila na mani mjaji chavalala lakadzingidzingila vapfusha kahle ihiri nkateko sambo nirila tembisa lani kheso swinene kusuka leyi tembisa leyi mani wana nga khona ra ni n'wi tlhava ka elinda kombela leyi khe va rikhoto va kurisile etlemi ra tijeri kombela ku pfuxa vanhu va rizelaka mavulavaloni kombela ku pfuxa sikoni sami emhani ni swivongile makhuvela ni nga ta bodirichilaka ndhambi la my lovely sister kokwana wa ku hlula mhana maximbyela gena section a na cc kokwana wa ntsumi mhani ladis maxele la ka homa 14 a va pfuxa kahle yimama mahlori linda kombela leyi khe la roben ka xihoko patujejo master munyai vakona na vona vakurixile tlhemi ra dijeni kombela ku va vuzudzani pfuxa tisela na murikhotso kusuka okay tisela na murikhotso na flora mabunda na lizizita nikombela kuthemi ra bebedheka tshikani filoma na ka nkora zamani kasike kona mananga kona la imukhari julia lava evakurixile tlemi ra dijeri kombela ku pfuxa vana va rizelaka xibudzunga la ka bongwani layana evidence lava yehlela fostas twalela ka ndindana lava pfuxa kahle mana advice la ka n'wakhuwani khe swinene mana advice la ka n'wakhuwani la i kona mana nelson mabunda lava kurixile tlemi ra dj tlhava ni tlhava avapfuki vana va rendzelaka ifo ni kombela ku pfuxa sesirini maluleke la swifasonke la sesithavele ya kumbela ka mapapila la xushani madonoro la ka mapalani la ni kombela kutlhani valoko bibedheka tshikani fulo mana ka nkura zama ra pfuxa kahle hi mulungu ntima ka mhlava velemu loko va swivula hi nomu wa vona va rile ka mhlava wa velemu khe swa swinene vakona mana ima cash bongani mbetsa ho xigubula va kurisile tlemi ra tijeni kombela ku pfuxa vanhu va rhandzelaka ni kombela ku pfuxa emaxudu gracious pepe kusuka la river plats la skim emani rivombo n'wa mavona la ka la ngalasberg la yana dlori maluleke la ka khakhana la ene kombela kuthlani valoka bebedheka tshikani filoma la ka nkura zamani ne le ka nkoka maluleke la ka mavuza lexiya baloyi la ka gym la freedom matebula ekusuka la ka vaswa nga yila ku pfuxa kahlani na vulelo kahle papala na yena macash bongani la gosembetsa wa xigubu dango tlhava ni tlhava tsi vakona mana i daisy chaki lava kurixile tlhemi ra dijeri kombela ku pfuxa vanhu va rendzelaka ni kombela ku pfuxa vumbi xivumbiwa xa mina xa birthday ya n'hweti leyi okay ni ta rhanga hi vumbiwa xa mina xa birthday ya n'hweti leyi ni tela manana vakisa elisa chaki laha ka xikokwana laha nyizani laya ni ta hetelela hi hlongwani wiston axawela lava i hulu vana n'wa muchipisi i daisy chaki khesa swinene emuhaxi wa mina siku a ri sasekile khesa swinene evakona mana imana mfungo na nhlayiseko va ku swin'wanaeri kwala ka chavana maphanyeni khesa swinene imana mfungo na nhlayiseko vakona mana i web chavana lava ku swin'wanaeri laka xikokwani la cina mfanyana vana mina va ri laka xikokwani lani khesi ni le ka vona vakona mana vakonamanan'wanaan'wi tlhava la i Peters Matons va ku swin'we DJ Tlemi i Peters Matons lin'wana John Matons hashtag ya hisansimbi un'wana kuzazan'wi tlhava i mani la i mahlori makhatali va ku ahe DJ Tlemi kupfula ni nghena na vanhu lava rendzelaka ni kombela ku nghena na Neo Mhlori Chauke Nora Khesani xidawuzeni na Rayila Chauke xidawuzeni va pfuxa kahle hi Dr xidawuzeni kwala xivulani lani khea swinene Dr xidawuzeni va kona ebi masanganyela ka masanganyela va kurixela tlhemi ra tijeni kombela ku pfuxa vanhu va rendzelaka ni kombela ku pfuxa xifrijani matundu ngoveni laka masanganyela na magoda laka mkhombi la boti masanyana laka majosi lava pfuxa kahle okay ni kombela kutlheni valoko bebedheka freedom matebula laka masanganyela va pfuxa kahle ni lavelo kahle ebi masanganyela ka masanganyela khesa swinene va kona mana i mana bumba lo switinyiko va kurixela tlhemi ra tijeni pfuxele se sitshavele ya kombela ka mapapila laha sese sibirena vurimi laka rivala la na mamakhenselari swi nga vhiwa pfuxa kahle i mana bumba lo switinyiko laka homa 14 bay ku sanjei makamba kona na vona va kurixela tlhemi ra tijeni kombela ni pfuxela vanhu lava rendzelaka ni pfuxele xigodo xa monzo miyila la basani ka hlaniki la mani maria rikhotso laka magiva location la na mani rose obyani ka nkuzana va pfuxa kahle ku sanjei makamba ekusukala ka ndhambi lani khesile mana ri basile vakona na vona va kurixile tlhemi ra tijeni kombela pfuxela kokona makapuleka xikokwani ekokwani gaveni laya ka makoxela na mani maria maswanganyela ka maswanganyela va pfuxa kahle mana ri basile ri sima na hlolani la ka mapuve yilani ku yingisela kahle ni ri kona kona mani ku ni tlhavakela kambela hlekani maria makamba kurixile tlhemi ra tijeni kombela ku pfuxa vana va rendzelaka ni kombela ku pfuxa ekokona mangi la ka mkhomi la tshavele ya kumela ka mapapila la na kokwani nghoveza la ka xikundu ka xifaxana va pfuxa kahle i mani hlekani va manyunyuni ni ri kwala zone 4 ka pazela danko mani tabera vakona na vona va ku swin'we ni ri la lunungwini kombela ni pfuxela nkhumbrini tabera mazambala green farm ni rudzani welcome ni murudi ndo livonga mandza tin'wana miyanga hano ndzi vetisa vakona va kurixile tlhemi ra tijeni kombela ku pfuxa malume Thomas Mgazi mdungwazi la ka mswana laya na brenda murimi la ka rivala laha tom tandibeti maluleke la ka mlamula lava pfuxa kahle hano ndzi vetisa the original one kusuka le ka mswana leyi vakona mana i soza isankulo lava itime lava va kurixile tlhemi ra tijeni kombela ku pfuxeriwa coprel matonsi la ka dzingidzingi laha mani maria maswanganyela ka maswanganyela mguyu Ben Mashimzi kusuka la ka bodela vha kusuka hle Soza Isaya kusuka la ka dzingi dzingi la vha shandi ma entiro ni kesational and ba manhlani biyelela ka skeyo khona mana ngone tlhabakara kambela I Eska Sherentelene ba kurishile tlemora DJ re kobela kupisha ba lebelela ka re kobela kupisha SS ba sarongwana mo phosara ka ngobela SS wanti manyana ka skhunyana SS Lucy Malusani ela ka ngoma tatana la ya ha re kobela tlhabuke be beka tsikana fela mara ka ngora zamana freedom mathebela la ka masonga ila shlushi ya balo ila ka jimla na nkoka ma luleke la ka mavuza la ba pusha ka hle Eska Sherentelene ba ita ba ku let's go ba la ka mahlathi la u hetelela hetelela imani la ndo tlhabakara kambela 18 nyiko flow ra mathonsi ba kurishile mo hachi ni kombela ku ba pfusha ni kombela ku pfusha mayana masonga nyela ka mapobela ni re be bethe nwana nga kula u hlaiseka nwana nga na mandla na ripusha na mashia na nwana wa yena ntayetelela ntayetelela le bana ba yena ba puka pusha ka hle inwe mbazima ka voice aka la ka mapobeni ke sa swinene ene ba mandla ri biyelela nkarhi wa mina mingisa ri wa mina ngonbeka la ai kamela ta inwe bela yo ndzile ha wa rali ya yantlana ka sike ele ka wa ra yo hetelela hetelela ka ngono ka morning beta tsunga mixer no ngono ko lokuta ka wena eskar ka wa rali ya yana na wa rali ya yantsebo bo sungula sungula na mutla le bangani kanisela la ka whatsapp la hila
1: Fuki manjajani aba pfuke kupfuka dibudongwa Jomo kwa kwa pfuka phunya kwa makhuva aba pfuke na bona enkwabla ba pfuja ri ka karo baba ri baba na maranga ni MT ndambi la gongwa ngwa na shibulala kwa na gongora mali loko ni swilava ntsonga sanga tsorini ya chela lwandle tanko
0: na wewe ngosuka to kwenda tara mix ero kwa na tega number 0608 75942 bila la ka whatsapp la ufanana la
2: I miss the DJ Clean wa wa mjelona ni mwachi Hawa na muntla ujuju ungu ijakeke rantongwa kwa mina efosta zambukei Yerikotereka ayalo yele kumeka le kansawla mblok 25 Kwa le mkanga watana kate tanki
3: Rishile maitlemi Kambela kuposha kwenye flimpo poka umu mangombe krali Nipusha shinatla zambukei asa dana launch ni hetelela hi ses batsana na manphosa ka ngome va pfuchi wa interview ya kume ni ri kwala ka mapapile thank you my clemi
4: sei vula vala ni kombela ku va pfusha a ku pfuki mavutani nkuna a ka dzingi dzingi i twini ni pfusha siku rin'wanyana pfuka na n'wina ni ivi ku pfuka ndawu Mr. Phineas Sithole aka gongongo a pfukani va ndhawu va ka hina rixile ni kombela ku hetelela hi mana advice kwala ka homu a n'wakhuwani i mhakhe wa ku duma a ri one pfukani n'wana wa mina rixini mi pfuxa hi kokwani gavini kwala ka makoxa vula ni ku landzela randzuleri ya mfana wa mina hayira tanko baya
5: malizi majoko ka mininsi botri pfukani Manchaki ka mnisi blue trip kani Taxi mani ngoma vona aka vakari vombo ka gym vana kwa vana mani mara ka blue trip kani blue 2 danke
6: Mr. Party nikombela ku pfusha vana vana ri ntsena ta sungula hi vavukati bya mina kuna tatana xikaya xele ndleleni ka mahlathi pfukani ka baba kuna tatana rhandzeka Thomas Maluleke aka mavuza na nwana pfukani nta hetelela hi masewa wa mina Wathawala roba sapa emani mashinzi kokona wa kuhlula a gear section a nanwana pfukani ka 7 vanla vhenkwa vanga pfusha hi mani handa ka mana na mari ya masanganyi mina ni kwala ka masanganyi kwala mina le asika vho tsaka ho le no mashango wa mpatso hayi ka teni dza mina mbuya danko
7: rishile rishile DJ Tlemin kombela ku vadzudza ta ngena la ka mninginis block 2 kuna mani maria blackwell pfukani Ni ngena kwa la block 2 nokuna no rasi tshifufuno nupukani. Ni ta hetelela hi mani nwa chavani kwa la ka mandlazi pukani vanhu lava. Ava dzudziwa hi so na mthatseni aku danko DJ Tleme.
8: Rishile DJ nkomba kwa pusha. Ni pusha le nwa na men ma vasa ka mdavula. Pusha mlonga ntema ka mhlavela. Ni pusha both gazan class maluleke afoden bi. Lava pusha ka rona ndo ka ku hlayisa ka DJ.
9: Rishile ni kombela ku pfusha Kaizen William Mahumane ka Gawula. Ni vuya ni pfusha Mansayina Maswanganyi ka Volosaka ka Jim. ni hetelela hi ku pfuxa mukhaya wa mina Imani Agnes Mdlovu wa Mlantswa ka gym. Vanhu lava va pfuxiwa hi Mr. Clean himself, i Papa Pheli, Kangalalume, Inkomo.
10: Inkomo khazi twana we xigodo. Xa Monzo Muyila la abasani kahlaniki a va pfuki. Sisi Khensi Khensani Glory Bilankulu laha ka mapayini pfukani sesi wa mina. N'wa Barule n'wa Rivisi laha fambaka koho ku baleka nhlangasi. Sesi wa mina smart lexo tonga rikhotso laha ka sikhunyani pfukani kwalano mitongela sivara. Lava hinkwavo a va pfuxa Papa Muhlurisi Zeka Richard Rikhotso ni kwala Robeni ka xoko e7 Dilani Inkomu khazi.
11: Va pfuxa vanhu lava landzelaka DJ Tlemi, ni pfuxa kokwani Mangi ka Mukhomi, Mandla va lava ku tsaka Maluleke ka Sikhwinyani, Papa Xiluva na vafana ka Sikhwinyani, a va pfuxa hi Mani Flora Makhuvela ma wa Block 9.
12: She last day ka Mani Taylor ka Mapayeni, she last day ka Mani Borisa ka Mapayeni, she last day ka kokwana wa Gwevana ka Tomo Block 7 veri le ka xikontiri xa gravel mi pfuxiwa hi Ponyoka Makuva a kaya Xixavala Block 7 at Katarina munumuzana vulavula menikese guruguru magaria
13: Tlemi lowa DJ ku na MT Makhuvele laha ka xigamani laha ka tiva kona kokwani Tiveka Makhahlele la Block 3 aka Mininginisi laha ku na mfana wa Goxa eMorris Guyu laha ka Mapuve laha hinkwavo a va hlanganela kala xaka EW Manganyi Mentsa Makati ku ri le ka go ni khensile Tlemile wa DJ Osi ya mina ne bo bo
14: apsen Tlema DJ Mr. Pat mavulavala mpukene na moyi va pfuxa pfukahla khulukolo ko teka vanharhu enta pfuxa sisi nyikwa ka xigodo ku suwa xawula Block 23 sweswi va rilaka xikukwani a va pfuki kasi ku na Kenny Kenneth Malungani Mbetse wa xigubu kusuka ka xikukwana stadium a va pfuki ni ta hetela ku pfuxa the king of manjari Gian Derek Swambu un'wana wuna nga bihi ku biha xikhwama loko ri hama lowuntswana a va pfuki la ka ngove vanhu lava hinkwavo va pfuxa tlhela hlamisa mavoko hi kokwana swa boha kusuka ka makoxani kani lowu papa hlama dabulo mbuya mina ve ri na khatsa
15: ni kombela ku pfuxa vanhu lava vani DJ Tlemi ku na papa Xiluva na vafana aka Sikhunyani ku na CSP Basan n'wana mani phosa kwala ka ngove a ka ndhuna Efraim Makam ku na putlinki ngoveni a vihehle a va pfuxa hi mama xihluka tinyiko manileka la ka ngove a jamelatsu nkomu
16: avuxeni wa xumu ni kombela ku va pfuxa ni kombela ku pfuxa mumacheledzi mabata malonga ni pfuxa wokwa nximusa a malonga ni hetelela sesi mhaka ka nkuri a pfuxa hi mhani wa xitichi xa JC a ra kwala ka ngova
17: a hi master ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ni pfuxa mhana xihlovo laha tikweni ra le kule a France ni pfuxa mhani Rivombo laha ka gym ni pfuxa Gumbagumba Elias Novela laha ka Xihosana vanhu lava hinkwavo lava va pfuxiwa hi kokwana wa xingwavo laha ka Xihosana Kumu
18: Rula DJ Tleni ni kombela ku va pfuxa vanharhu ni pfuxa mhani Magoda driver teretere kwala ka Mapuve ni pfuxa mhana Ntalo Xikhotani kona kwala ka Mapuve ni ta ni ta hetisela hi mhani Mahuri vana kokwani wa Diona ku hlula laha ximun'wini pfukani ka gogo vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi kokwani wa Mukhensona Xivona kusuka kona kwala tikweni ra ka Mapuve na Nkhesa papatsongo wa swihlangu
19: Rixile DJ Tlemi ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ku na papa Remote Lemawa a Block 9 papa Masenyane Ronald Maluleke kwa Lemawa a Block 9 ta hetelela hi Scheme System ku Maluleke ka ngove a Jamana 2 vanhu lava hinkwavo va pfuxileki ngobeni a vihehle danke Brian
20: ka gym ku na masewa mina Mr. Clean himself a va pfuki maseve ivi kwala ka gym ku na Holy Rose n'wa Vumani a va pfuki na vona ivi kwala ka gym ku va ku ri na masewa mina maseve mhani bavu a va pfuki mpfuxi mhani ro vomba n'wama vona ngarasberg danko
1: ahe ahe ahe ahe DJ Tlemi ntaya le an'wankhuwana ku na mhana advice a va pfuki vo duma va ri voxela n'wankhuwana a va pfuki mi heta ni ya le ka siyandhani aka siyandhani ku na sisi nomsa n'wamavona a va pfuki sisi ni heta ni ya le ka mapuvi le ku na sisi Rulani Chabalala ka ta mfundhisi wa Goxa a va pfuki vanhu lava va pfuxa hi mavona ediso na rivihihli inkomu DJ Tlemi until 6 o'clock
21: ta pfuxa mhana nhleko ka mavalana a va pfuki mhani mariya ka bulankulu ka minengesi block 2 pfukani maseve ta hetelele ba xikaya xiendleleni le ka mahlati a va pfuki na vona va pfuxa hi kokwa gwe vanhu la ka thomo bayi
22: Tlemi ni kombela ku va pfuxani ni pfuxa sesi i mhani mariya Rikhotso laha ka mageva elokishini pfukani n'wana manani ni pfuxa na botusani Jay Makamu la ka Ndhambi ni hetisela hi vamhana ri basile le ka mapuve vanhu lava va pfuxa hi mhani makhuvela ka ta boti Richi ka Ndhambi ni khensile muhaxi a ni
23: rixile DJ Tlemi a ku pfuki mhana fleshi ya kokwana Mbala ha masclav ka dzingidzingi ku pfuka mhani nesenkuna laha xintomanini ka dzingidzingi tetisela hi lowa maseve mhani Grace Makamu le aka ngova enkata ndhuna Efraim Makamu ni ku pfukani va maseve kwalano ni vona tiko ku ri ya kwini loyi a mi pfuxaka i munhu wun'we wo duma rexe laha hansi ka muganga ndhuna erika na muchava papa wa xiluvana a fana hi mina DJ Tlemi ni lo tete mana mukhalabya
24: DJ Tlemi ni ta kombela ku pfuxa muhloti Lizizitha la ka ngove ni ya ni ya pfuxa smart lexo tonga laha ka sikhunyana ende ni ya pfuxa mhana Kavisa laya ka ngove laha va pfuxiwa hi mana mina vhele vhele ni ri kwala ka ngove laha
25: njhani DJ Tlemi ni pfuxa malume Ludrick Maluleke a ka Mphambu ni pfuxa papa Mhlori Suzeka Richard Rikhotso a Rubin ka Xihoko ni hetelela hi kokwani Ngoveza ka xikundzu ka xifaxani emhani khela kwala ka Mapayeni danku
26: rixile Tlemi wa DJ ni kombela ku va pfuxa vanharhu ni ta pfuxa Sisile ya Ndlozi ka ku ri ka Tomu ni pfuxa mhani Grace Mazita makhuvela ka Gadlanani ka Khani ni hetelela hi buti Soni Mongwe Xichayimbi a ka Xihoko a Rube vanhu lava hinkwavo pfuxa va mhani Josi na nhlokwani ka Xihosani danku
27: ni pfuxa General a ka Nthoxi ni xilagwela xa vona xa ku ndhawini pfukani ka Mbombi ni pfuxa kokwana wa risima a ka Bode n'wangwena pfukani na n'wina Sesirosi ni hetisela ya kokwana wa Xingwavila n'wangwena a ka Xihosani ni pfuxa hi mhani Mahori hansi ka sitoko sethaka Mapuve inkomu
1: rixile DJ Tlemi ni kombe ku teka nkarhi lowuwani ni pfuxa vanhu lava landzelaka mhani Mariya va ka hayiseso laha tikweni ra ka Nhlaniki laha pfukani mhani Mariya va ka N'wadekeni kona kwalaha ka Nhlaniki laha pfukani ni ta hetelela hi Thembi Maluleke laha hehlekele Malariya kona kwalaha ka Nhlaniki laha pfukani na wena sister hinkwenu ka n'wina mpfuxi wa rhandzeka Thomas Maluleke kusuka tikweni ra ka Mavuza laha DJ Tlemi khensile mina
28: rixile DJ Tlemi wa mino ni kombela ku va pfuxa a ku pfukile magoda ka mukhomi ni tsutsume ni yale ka Jilongo ni nkata kokwa Mpileni hi kokwani wa the junior va lava eximomondiya xa jikijelo ni ku pfukani ni ta vuyela ka sikunyani ni ku maja malume ma ni ta wela ku tsaka ni ku pfukani maja mi vona ku yini yini kwalano a va pfuxa hi ntombiliya e mhani wa tivheji sweswi mhani wo ndla swilo swinandziko la tikweni ra ka sikhunyani la hi mina danki
29: avuxeni tlhava moyi va pfuxa va pfuni ya sisitolo kwala ka gongo n'wi pfukani baba kani ya fanya sima imele kwa laka gungungu puka sivara nkala shaka dhavuli mangani kwa gungungu puka manla mkwa wapushi manmari ya waka esu shokura kansaniki kuna mgangu kwa mwa isi ndira tereka pepimento inku
0: danke papa
2: Tava, come back over Pusha. Pusha bundles of Manka Jim. When I come up, Mamma will come up. Not that I want to mean, Tacoso. Going, I'm a come up,

0: Ouais, Hoffman, quoi, comme quoi, je suis dans.
1: Mishono o nene tlemile wa DJ Mavula vala thabang thaba a kupfuke mkhaya wa mina mani machinji kokona ku hlula kona gela section A ku pfuka vanhu va le tikweni ra le kule eFrance vo mana xihlovo na vona to hetelela imani nalo ku nga hetelele idlo ri maluleke kusuka le ka khakhala vanhu lavo va pfuxiwa mani lowu nga ri DJ Abza kusuka kwini lowu nga ni lawo tela gela section A kusuhi na wo tela xilumana crash mamavhi ya sungulo ke hlayiseka tlemile wa DJ dango
2: va tsarile van'wani laha ka WhatsApp mina lava ku xewani maxi ni kombela ku pfuxa ipi maswanganyela ka maswanganyela mani maria en'wadekeni laha ka hlanekelana DJ leri salajilongo ra va ri na solanga mabasa kusuka la ka bodelana khe swinene solanga mabasa kusuka la ka bodela imani un'wana nga tsarikulani va ku tsi tlhavani tlhavani tlhaveni mavulavalo ni kombela ku tlhavera mani dayina ntukula hosila ka sikhinyana laya we thank you very much va ku thank you very much ene kokwana swo bohela ka makoxa laha madabulwini va ku khatsa ene usandri xadela 14 si i basana n'wana maniphosa la va pfuxaka la mugangeni wa kondola Efraim makamu ekwala ka ngove kwala va ku va ku Gracias. So so so thank you explanation and cancer and ba mandlali bya le nwana ka tsala kunene mandla e makursile mavula valoni kombela ku pfusha kombela pfusha mandla ola ku tsaka la ka sikhunyana la nkate ko mathebola la ka xikona OTR and na mandai na ntukulo ho sila ka sikhunyana ba pfusha ka hle ise swan timanyana ne ku la ka sikhunyana dango ne kesu nene ese swan timanyana ku sukara ka sikhunyana hi mani nwana ka kona ka tsala kunene ra bago okay la ba swa ti birthday le ba ai ba ipeni ba hindzini nyana ani ba ba tsumile na bo e ba hindzini ndleleni ka sike ai tsumela ntoba banyana ba ku Mr. DJ Richile ne kombela ku pfusha ya mina ingoma bona laka ngoma bona haiko alright bakuri kombela ku pfuxana ntombi ya mina ngoma bona mani ri vombo laka gym laha ntombi ya mina ngoma bona laka siyandani la na ntombi ya mina dlori laka khakhala lava pfuxa kahle mani en'wazita mahlangana ku hlaka xitarata emarula drive va ku danki Mr. DJ and khesa swinene va ku ri van'wana va nga tsala kunene na vona lava ku ri xile tlembe ra DJ ni kombela ni pfuxela vana va rindzelaka ni kombela ni pfuxela sistapi kumbe laka mapapila laha manjejani laka mchipisela la mani Agnes Ndlovu laka gym laha a va ri na mani Grace nkatando na Ivrahim Makamu laka ngovela ni khesa swinene mani Nduno laka ngovela swi vekela ntlhanu timinete timingiselo ma yi nga swi cinca magero hi hetelela hetelela tsi no tlhava me
3: awu ite tlhava
2: we mutaka bava
3: mapulantela swimata xisachisa maxali kusuka laha tshama mina we DJ tlhava
2: yi kuzaka kuhle mutaka bava
3: ntsele ku va vusa va
2: yebo
3: ranch izolo u swile xikati lexi ni kumi marungulo maka ake General Paston Khoza laka xitati ka mbatlo ndzi ri pfuka hi vintiwana la wun'we a kha a ni challenge hi xitarini ehe mapheto Daniel Mabunda ku fika la ka Ndengeza laha nduna xitereko xa Balala la ka Risinga laha loyi a va nuka eku va pambula nga va mana hi miteketeli wa tolo na toloyi mapulancela swi maka xisachisa maxala kusuka laha tshama block 15B ithi e DJ Tava ngonke kakhulu mtaka wawo
2: e tara se ntlhavelela
4: ni kombela ku va tsivo tlhava ni tlhavini nta pfuxa mhani wa kuyelo loko duma section f ni pfuxa mhani wa zita azandzanani aka khani ni ta hetelela kokwana gwevana ka thomi hinkwavo pfuxiwa mhani a nhloko ka mavana na ka vanhu ya vo saseka na misinya yo ringana yo cela tixofala tsimiwa xidanko
2: sweswo swi na hlayiseka Tango. Si, no tava leswi.
5: Si, tabzi.
2: Yeta.
5: Ni pfuxa malume mfani wa goxa ka mapufi. Ni pfuxa vumhana mukheso aka mapufi. Ni pfuxa sesivhiji ndlovu. Lava vahani wa drive wa chopo masiri. A va pfuki. A va pfuxa hi swilo swa layeni loyi wo chama na vavasati. Hey buti.
2: Hey bab. Jisar fam thabilela.
6: Abulo uthu kuna mama ari vakabhiya nkulu, laka mapapila kuna sisazi, kuna SM ya kamphamba lo dri timale ka kuswa man so fati frigini ka mapapila danke.
2: Kaso zwana ndat frigina.
6: Kwa gedeni kwa.
2: Yoga kwa gedeni.
6: So zwala.
2: Thank you.
6: Yem.
7: Vula valan kombela ku vapfusha. Ku pfuki my cash. Kenny, Dyson, Beto, wa xigubu ka xikukwani hi ntirho a kaya ku ri ka nkomo ni tsutsumani ya le ka nkurha swi fasonke ku na sesireni ni ku pfukana ivi ni hetelela hi masi wa mina mama khensile ri singa view vanhu lava hinkwavo ka vona a va pfuxa hi dlorimaleke ni ri laka ka khala danku.

sisters in the house, stand still.

0: katsonga mafiki solo o hore khona ntsele ka simba ba khona tsimtungwato ve vale vendzako kuhlasela kahle throwback ra mona na muhla Mr X akuteka akuchopa kuhlasela vale vendzako 46 after the hour 6 o'clock as first hour the big breakfast olungile khesa swinene ti hlakomaka tamahungu mahungu xitalo ya kona ka vana nkombo khesa vana vana ku join aka hi sendle ri ari audio streaming ya www.gisterfabet.co.za mara na muhla ingaka ku titimeli ngopfu
1: na muhla vele ko va swilo swa ku hi ku karwa xirhami hi wona xo ti bela pundu walo tsena na pundu lo khani ta ni switwa ku ha hi xona na chumu na muhla ku ri na xirhami lexi xi za swi ku yini ni
0: loko mo ze mi fika laha mi nga tsutsumele ka ikhona na swi tiva ku ha swi komba ku ha swi tshamiseki
1: swa okay nga tiku la dorobeni laha handle ku fanele ku ri njhani sweswiwani vele ku a ni ku na match and match ni wona ku tshemba ku swi ta endliwa kahle and peacefully a ku nge ze ku onha onha
0: swona nakona ri xini ka ha ri mixo ma swi nga ta wu butela ku ya bacha umaxa hoxa va va xikhaveni umaxa wona hoxa hi ka kepe
1: a swi tiva loko se hi chayisa laha hi karhi ro se hi nga ta kuma se ku va kha va sungula ya a hi langutiseni kahle maxelo ma le hansi na maxelo ma le henhla ngopfu loko sungula kahle la edorobeni ra Giyani la 09-27 tsutsuma kahle ni ya le ka Malamulela 11-26 tsutsuma kahle ni vuya la a Old Days la 13-26 ni ya la Avilavila 10-23 Liphalale 12-26 ni vuya kahle la Xifundzeni kumbexana dorobeni ra Livhubu 12-25 tsutsuma kahle la khala ka Los Trichard Makhado 10-24 ni vuya kahle la Mokopane la 11-23 ni vuya kahle la Musina la 13-26 Phalaborwa is 14-26 ni vuya kahle la Pulukwani 10-22 ni vuya kahle la Thabazimbi la 12-25 ni vuya la Thohoyandou 13-25 ni tela kahle the Robert Tzaneen 11-23
0: Alright ke Afrika Dzonga swo leswi nga xisa xona eifundzeni ku lushala impopo ike aba hobi ya vumba ku ke tata mashelo kumbe xa ba South African Weather Service ku dinga kahle top stories making headlines ka sokora tolo nwa mabenzu Kate Matlala anangiselo ku ya ka Madlanga kambe ke swi veswi hundiselo mahlweni ku ya ka nwiti ya September
1: ya swi famba swi nga fambi kahle the lawyer ati afika eka rilo ti lavaka hi wona va sungula ku lungisa swilo karhi va swi vona ku loko vo n'wi sungurisa ka rilo swi nga hetelela swi teka na 2 days angize za fika la fanele ka ya ko
0: kambe ke ta vuyela kahle ti 10 ta September vele eka Madlanga khomi vanhu va tala va swi nangutserile Mr X emahlongati vele ku va va kha va twa ku angula ka Kate Matlala ka Madlanga Commission ka siku ra tolo se va va kha va disappointed ka swinene
1: ya swinene ngopfu ene loko se ke vulavula Kate Matlala no vheta ni fika mveni kotlana na hungu reri kwala mahlweni ka mina ku ra Kate Matlala se ta va hi karhi hi vona ku loko se aya ya vuya a ngo to vuya siku rin'wana mi twa ku vesina yena u admitiwini u chaku ya ka Madlanga
0: ba ku khoma hi le ndzeni ya mara na loko n'wi langutisa Kate Matlala na loko a vulavula wa swi twaka kahari
1: yena Kate Matlala John Wick lweyi n'wi tiva ku active a kahari yena loko a vulavula voice ya yena ma yi twa ku ra
0: chale ya vava Mr
1: ni chavi kwala ya
0: chelo ya
1: chavi kwala
0: alright ke ikunika swiviko leswi vaka hi khomela swona mixer eka mixo sukela namuntlha the winter initiation season has claimed 43 lives across South Africa with authorities arresting 40 people shutting down 58 illegal initiation school and opening 116 criminal cases Mr X so kuna kwalomu eka bo ka nhlayo le henhla swinene ngopfu ya 58 wa tingoma leti nga va ti kha ti pfariwa etikweni kwa ra Afrika-Dzonga leti nga ri nawini lo meka 43 eka si wa vanhu va vikiwa ku va va hundza misaveni kasi 40 wa vona elava vikiwaka ku va va kha va khomiwile timhaka ta ku va va kha va yimisa tingoma swi nga ri nawini kasi loko khari langutisa xifundza nkulu xa Mpumalanga Mr X ne xi na nhlayo ya le henhla ya van'wankwere lava nga hundza misaveni loko khari langutisa kwalomu eka vo 18 wa ti-initiate exifundzeni nkulu lexiya xa le Mpumalanga va vikiwa ku va va kha va lahlekeli vutomi bya vona kasi a Eastern Cape ku na nhlayo yo ringana 14 wa van'wankwere lava va nga hundza misaveni loko khari langutisa xilandzela exifundzha nkulu lexiya xa le Northwest ko va munhu wa vanhu kumbexana wa majahani lama vikiwaka ku va va kha va hundza misaveni xifundzankulu xa Limpopo xona vanhu vanharhu Mr X lava va vaka va kha va hundza misaveni vulavula hi van'wankwera vanharhu kasi loko kha hi langutisa xifundzankulu lexiya xa le Gauteng xi na va van'wankwera vambirhi xi fana kahle na xifundzankulu lexiya xa Free State ku na van'wankwera vambirhi lava na vo va nga vikiwa ku va hundza misaveni hi minkarhi leya ngoma ya vaxinuna kasi Mpumalanga tanihileswi nga kombisa yi na nhlayo ya le henhla swinene ngopfu kasi Minister of Cooperative Governance and Traditional Affairs Vilinkosi Hlabisa said consequence management will be intensified against those who fail to meet their responsibilities kambe ke va ta byalisiwa vutihlamuleri vhele lava nga tsandzeka ku va va kha va baba ka ba fambisa timaka ta bona ndla le faneleke ila inga twa holobye ba ba ba ka ba komisa sweswo nkulukumba feeling ko si hlabisa ai ta tsuka last week ba komisa mata kuna tinwana ta tsendzawulo to ka tinga fambisa ngxelo ndlela kahle loko ikhare ikuma swibiko swa bana babaka abakha ba hunda misabeni ka tingoma ta vaxinuna.
1: Ya, kasuka bekhela ngisama ngona labanga kona vele. A part of Gauteng, Mpumalanga and Northwest will be experienced the low intermittent water supply this coming weekend. This is Rainwater and Eskom prepared the embark of the second phase of plain infrastructure maintenance. Leswi bataba kha balungisa kahle ba la madorobeng. Mishana uta ka sifundza leswi nga swivula Mpumalanga, Gauteng na Northwest vele bataba kha balungisa ba Rainwater na ba Eskom. Laba ka taba kha ba tirisana kahle swola ku weekend le ya ka yona ka sifundza leswi nga swihlaya. Kutaba kuri hava mati na gezi zwinga endleka ri va kha ri disturbeka.
0: Alright ke ya mahlweni ku nyiketa swiviko swa mahungu leswi hi baka hi mukhomela swona va yingiseleka mixuwa siku ra namuntlha. Kasi xandla xa mufambisi wa vuhlanganisi eka ndzawulo ya rihanyo Eastern Cape Sizwe Kupelo hlamusela timhaka ta leswaku loko a endla xikombelo xa ntirho eka mfumo hi lembe ra 2002 a nga rhumelanga xitifiketi xa ntanga khume a konanisiwa ekhoto ya vugevenga bya timali eku Gompo City Eastern Cape. U langutana na swiyehlo swa manyala na ku endla xitifiketi xa vuxisi yey shaka ntanga khume
1: mara munhu wa endla xitifiketi xa ntanga khume
0: kuna vanhu vo tala ngopfu va lava nga ti-official sweswi va nga na ti-position ta le henhla
1: va tirhisa ku
0: xitifiketi swa vuxisi
1: hi vana loko se swi ya mahlweni swi chekachekiwa u kuma ku se leswi nga swi tirha malembe mo tala va ngo ho no swi teka hi siku rin'we pela va ehleketelo ra vambirhi i lava khumbeka kahle eka minandzu ya ku tlhakisa, nandzu wa ku pfinya xikan'we na nandzu wa ku khutuza va khomiwe kahle emaphorisa avurupaka xivudelikulu xa Gauteng. Vavanuna na vambirhi va malembe ya xikarhi ka 15 na 21 hi vukhale 15-21 va khomiwe kahle emaphorisa hi milandzu ya ku hambanahambana leyi va nga yi endla avurupaka na le ka tindhawu tin'wanyani loko va kharhi langusa kahle le axifundzeni xiya xa Gauteng.
0: Tlhandla kambirhi kasi hubo ya vuchuchisi ya amukele xileriso xa khoto leyi hlalaka swiboho swa tin'wana tikhoto. Kasi khoto yi pfumelele huvo ku endla xikombelo xo va ku langutiwa hi vuntshwa mhaka yo basisiwa swiyehlo swa ku pfinya na ku ngungumerisa ehenhla ka mufundhisi Timothy Omotso na vahehliwa kulobye Sandra Solani na Sukwiza Sito. Kasi swa swin'wana vhele swi nga ku humelela ka nkarhi wo kasi maqweta ya mavandla ya omkhondi wesizwe na United Africans Africans Transformation ya vula leswaku khotonkulu ya Cape Town yi na matimba ya ku humesa xileriso xa nkarhinyana xa ku yimisiwa loko kharhi langutisa ntirho wa komiti ya parliamente endzhaku ka xikombelo lexi endliweke president wa tiko ra Afrika-Dzonga kulukumba Cyril Ramaphosa.
1: Kasi loko bekhayela ngusa man'wana lava nga kona vhele wanuna wa tiko akelana Zimbabwe va kha khomiwa kahle emaphorisa endzhaku ka khomiwa kahle na tibege bangi na Miriam Khutlwani emusina endzaka loko maphorisa ya tava ngumile kahle miehleketeleriwa ari eku ari akhomiwa athlela athembisa kumashana loko akhomiwa athembisa kahle maphorisa kubanika kahle mali ya 250 rand kuba anga khomiwa muehleketeleri uta boniwa kahle abonwa ka kuya ekhote ka sekura namuhla emilandu yabu kungundwani.
0: Ya tanelesi a hi kombisini le kusunguleni Mr X kuri tshamo nyika vumbone muhehliwa wo ringeta ku dlaya Vusimus Kat Matlala eka commission ya madlanga ebyunzisoro ya mahlweni kuya eka siku ro sungula era ngweti ya Ndzati. Kasi va xiyenge xa va xitimela ndzilo a va hlamusela timhaka ku va xari va hlamusela mhaka ya ku hundze emisaveni ka nkombo wa vanhu eka mhangu ya Ripta Mother City evhiki leri nga hela swa swin'wana vhele swi nga ku humeleleni eka nkarhi wa swilo kha ri langutisa eka xiyenge lexi xa va xilamulelamhangu tlhelo va switimela ndzilo.
1: Kasi loko bekhayela ngusa hala ka tlhelo ka xiyenge xa swa mitlangu vhele tanihi leyi nga hlamusela kona vhele xipano xa tiko ra Argentina xi vitika xi hundzele kahle emahlweni eka mitlangu ya ku hetelela wa FIFA World Cup 2026 endzhaku loko xi ta xihlule kahle xipano lexiya xa tiko ra England hi tibolo timbirhi eka yin'we eka madyambu siku ra tolo laha hi nga ta vona kahle xipano lexiya xa tiko ra Spain na xipano xa Argentina hi vo va nga ta va kha va tlanga kahle final ya FIFA World Cup hi siku leriya ra Sonto loko se ka swi fika kahle emakumu leyi nga ta va yi karhi yi vona xana tinhena tingwenya ku ta va ku ri va manike
0: ya vanhu va ku tala vhele va swi langutelini kahle ka le vanhu vo tala swinene ngopfu ne xipano xa Argentina va swi langutiselini ku ri no xi nga
1: xi ya ka final
0: ya va vulavule ngopfu hi xona ku ya hi ku langutisa maperformele ya xona
1: xona xi ti kahle ku sukusela u kha xi ta ku halayani swo fika swi kanakanisa nyana vhele tiko ra Spain vanhu vo tala va viki mali ya vona ka Germany na va France ku nga ku ta hetele ti vona ti kha ti fika final kambe sweswo hinkwaswo swi kha swi tsandzeka Spain na Argentina va ya ka final
0: ya a hi va hi kha hi langutisa swinene ngopfu kha hiti butsa ko koloka yini inandzu kumbe xa ku tengisiwa ka Ivus Musicat Matlala swi va swika swihundzisela mahlweni kasi swi fika swikomisa timhaka ta ku qwetana mu ehleketereliwa eka swihehlo swo lava ku dlaya Ivus Musicat Matlala and the Landfunder riyisile xikombelo xa ku ta hundziseriwa emahlweni nakambe ku nyika vumbhoni eka commission ya matlanga exiboho xa qweta rakwe lexi nga hetelela xi va exika swi endla leswaku va kha ku hundziseriwa kahle ku hundziseriwa emahlweni ku va a tata nyika vumbhoni swona leswi a hi khomele swona alo karela ngitisa mixo sa fami kana ngonoko the big breakfast zone Mr X jara balanza lungile kwa malefani ka tafla na mahungu I fambi ya ka mahungu ya wana kombo Judy Butcher aku can't be with you tonight I fambi

R50. Loko ku nga lahli hina. Eka plan A hi ku nyika R4,000. Plan B R4,500. Plan C R5,000. Tekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa Armarovela Funeral Services wa pfumeleriwa ku claima handle ka swipimelo. Ntsena u

0: 90 Wings. With Shoko Shoko 074-751-4932. Tekeleni nhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyisa Limpopo mahala. Hari Marobela Funeral Services. I take the chance.
1: Giyani kuyima kuherile. Point S Giyani Tires and Auto Services. Sweswi yi pfuriwe ximfumo naswona yi lulamerile ku ku pfuna leswaku u tshama u ri endleleni. Xana u lava mathayele ya xiyimo xa le henhla, ku nghenisiwa hi vutshila, wheel balancing, ku lunghisiwa ka puncture, alignment, tibetiri ni vukorhokeri bya timovha bya vutshila. Hi kona ku ku pfuna. Loko u xava mathayele ya mune, u dokiseriwa wona hinkwawo, u endleriwa wheel alignment na wheel balancing. Mahala vatirhi va hina lava nga na ntokoto va ti nyiketerile ku tiyisisa leswaku movha wa wena wu tshama wu hlayisekile, wu tshembeka naswona wu lulamerile ku wa wu famba siku na siku. U nga va ku chayela movha lowutsongo, SUV, buggy kumbe timovha ta mabindzu. Tshemba va tiva mathayele ya misava hinkwayo kwala Giyani. Endzela Point S Giyani Tires and Auto Services namuntlha u ta kuma vukorhokeri bya xiyimo xa misava hinkwayo lebyi nga na rirhandzu ra laha kaya. Hi kumeke Masithulele Complex kwala Giyani, opposite Biko Hardware. U nga hi fonele ka 061-536-5978. Point S Giyani Tires and Auto Services.
2: Kuna vakhazi halal lava loko swi ta eka ku endla ti-chili chips ka ha ri vona ntsena la Giyani va endlaku ti-flavor to hambanahambana ti nandzihaka. Ku na ti-spicy chips na tin'wani ti-flavor leti wena u nga ta ti lava. A va xavisi ti-chips ntsena, va xavisa na ti-juicy burger, golden crisps, fried chicken, fresh

0: 59,000.
1: Manda xa xikorokoro.
0: Hambi munhu wun'wi ni geja hi ta xicukumetela ta kwini. A xava ti-thousand timbirhi.
2: Watso.
0: Va va disabits lavawa.
2: Hi mina.
0: Ya hi swona swikwana vhele swi le ku trendeni, kambe ka vanhu vo tala vhele va vuye va tsaka swinene ngopfu hi timhakeni ta yena. Ya so hi swona swikwana swi ka ku humeleleni.
1: Phela swin'wana va van'wani ti-celebrity leti loko a ti hanya so i ti-example ka yena un'wana ha ha navelaka ku i ngesi ku rin'wana ni nga fana na ximanimani. Loko swilo swi ri kahle swa koperiwa mara hi nga kopeli na swo ka swi nga pfuni nchumu. Loko mi ni twa ku ni endla swo ka swi nga ri kahle ni celebrate a ni lulamiseli.
0: Kabza the Small makes history with 140 songs surpassing a million streams each on Spotify. U le ku tirheni kahle swinene ngopfu, kolomeka 140 wa tinsimu ta yena i le ku ku tirheni swinene ngopfu. Ti kolomeka more than million streams loko khari langutisa eka Spotify. I vulavula kahle munhu wo fana Kabza the Small ka nkarhi wa sweswi.
1: Ya vanhu van'wani va le ku endleni ka mali swinene loko hi na ha byela na swicele na leswi na leswi van'wani va streama Spotify langusani mali ya kahle.
0: Hi mali ya kahle swinene ngopfu Mr. X. So vanhu van'wani music wa tiva u le
1: va tirheni van'wani swa va verengela
0: kasi van'wana to fana na kwala a hi khomele ka le celebrity gossip kambe ke yo sala na munhu wa timinetse kuma nhlokomhaka na alungulo ka valepfani kambe ke loko hi vuya swo korisela i topic ya siku
1: ya ene topic hi damaritini ka swiyenge swamabulo
0: ya hi kona
1: ni tsundzuka hi ku vona un'wana sweswi wa kha va hlamula
0: loko hlamuleka ka sokomhaka.
1: Sina mwena tutumani kwa halaka social media ta hina ka Facebook i postin, ka WhatsApp i postin. Fawa miya hlamula topic.
0: Osikama kama na ujuban sisters, nomfashinwe.

0: Professor Fambisani kahle na speed 45 after 8 nkani wa khona mikiseri wa nhloko mhaka twanisa leswaku leto lunghele khensa swinene ngopfu la ka wana kahle ka nhloko ku ta kuma mahungu xitalo ngopfu la mirini nga ta fika na swingolongondlo swa yena kambexo wa siku na namuntlha kambe sweswi makasiku yi tshamisekwini Mr. X vula ku ta nhloko mhaka vayingiseri
1: ya kasi makasiku vhele hi ndlela leyo yona yi kona vhele and is very much interested mhaka ya kona leya siku eka siku ra namuntlha vhele hi leyiwani yimi hi ndlela leyi landzelaka xana mi vona onge swi ngo yini leswiya swa ku munhu ari na sati kambe loko a ta na un'wana a ta n'wi tivisa kaya va fika va n'wi amukela na yena ku ve va swi tiva ku u na sati a ni vula ku u ta n'wi tivisa ka vatswari obvious vatlhi va fika va n'wi amukela
0: ekuluva a ri joni waka lowu wa sweswiwa u te hi movha ku dyeladyela ku humelela yini
1: ya
0: a swi na garantiya
1: ahe rixile
0: kokwani phahlani
2: yebo
1: ahe
2: ya mativa swa swupu leswaku makoti luya wo sungula se i toloveleke ngopfu ene ku na swin'wanyana a nga swi twisisi leswi hindliwaku la kaya a timiyelela hi mhaka yo yena i makoti se va zama ku la ku ta n'wi twisa ku vava va hlekete ku luya eka fika a nghena a xiporweni dyewu va lavaku hi
1: konase
2: i ta swiendla hafu ya lembe na ya vuyela kwalayani
1: kokwani phahlani
2: yevo
1: i n'wana wa n'wina a nga na makoti kwala kaya ivi a ta na wun'wana ivi n'wina mi n'wi amukela why mi fanele mi endla sweswo kambe swi ta ku u na n'wisati wun'wana la kaya
2: hi swo ni vulaku swona ku ri hina hi zama ku dyisa makoti luya wo sungula mbitsi hi endli ngaku hi yima na loyi ene na yena loko a hi ngo swikwembu swo n'wi tatikisa a tekiwa swi ya vuya kwalaya kaya liya wo sungula loko swo endleka ku ta wa vunharhu i ya endliwa sweswiya a nga endliwa swona liya wo sungula ene a swi tsalangi ku ri ene swi endliwa ngopfu hi vanhu va xisati hina vavanuna swi nga endleka ni nga ta tiva ku why ku endleka swona
0: emetweni
2: yebo
1: thank you
3: Luya loko a sungula ni lweta va hi nga n'wi vekelangi milawu loko a nghena hi ta n'wi byela hikuva swi vona ku ri boti kumbe n'wana mina a ri na sati a va ri na vavasati se vavasati lavaya a va twisisi leswi hi va byerisaku swona laha kaya hi tirhisa leswi na leswi
0: loko mi fika mi n'wi vekela hi milawu yeleyo a nga yi phe munhu vu loko a vekeriwa milawu ku na ku a nga yi endli mi ri yini ka yena
3: hi amukela un'wana loko a ta
0: kaaswivonaaku
1: mani va kahle
0: maswivona a ni la ku vuya kwalaha ka 40 liyaku va ta za va ku 40 a ni mirhi mi amukela un'wana
1: va ta ze va
3: talaswivangwa sweswo swi vangwa hina vinga hi twisisi loko hi ri mitini ya vanhu hi lava ku ti lawula hi endle nga
1: kwavulavula kwalaho
0: xapxap babaswo vamakoti va za va ku 40 na
1: dani ku u n'wi lulamisa a endla leswi mi lavaka swona
0: nakho loko u n'wi lulamisa nga lulamiseki ke
1: loko nga lulamiseki
0: mariela ku na vanhu van'wana
1: tanitanii
0: byela ku yine a yi ri humi xitani xa yena loko ku ri na yena vavasati va yena va twi mani
1: ahe rixile
4: loko i ri nungu wa mina la muntu lowa hi nga lava ta teka leswi ni ku byelaku swona i tata na wun'wana ta n'wi amukela hi ku mina wuni voni ete mamadyalo wa wena
0: azava zava ku 40
4: i ta va teka thengwe kutaa na loyi a nga ta fika ni vona ku ni mama byala ya yena ka thengo reriya
0: va ta zava ku 100 ku pfumana na
1: wuwa yi nga ku vatswari lava va na solution
0: va va solution
1: va na solution abana solution
0: koma ku Mr. X ne loko nwana wa mfana na ya ngu byela ku rini uri mani va lata ku niteka mani wa stock swa ndeka liwo ka anga ndle ku swona kwa la kaya hi mikarini ya ku tala hi lo mina lava ku ye
1: so ngo sweswe
0: lava squeeze va ngu zonda ene lava swi vuyela va zonda ngo va sathu va hi hello
5: ai va shemfukini
0: ikonjani
5: ikfukini
0: ngoma mama
5: a kuna 100% loko munhu endla swihoxo wa byeriwa ku tshama hansi a hi leswi swa ku loko loyi endla swihoxo ni ku hayi vitana un'wanyana yi tita teka yena ni nge pfumeli sweswo loko munhu ni n'wi vona ku endla swihoxo ni tshama na yena hansi kun'wana ngo leswo karhi na leswo karhi a hi swi endlisi leswi na i munhu wa twa se leswiya swa ku loko ni vona ku loyi a nga endli swona ni ku hayi n'wana a nga teka un'wanyana nsati swi nge endli ta za tisa 100 mi ta ze mi famba mi lumana hi tinyoka
0: se loko a nga twi mi endlisa ku yini na loko wa vumbirhi a nga twi
5: Mire
0: lo wambiri loko anga twi mindla njani
5: hayi ane dzini pfumela wambiri a ta before solvana lo sungula ndanga solvana lo sungula
0: hi vula swona ku loko wo sungula anga endli swona mindlisa ku yi
5: loko anga endli swona na ngudzela ku loko nga endli swona swifuna ku ipfumela luya ku angenisa unwanyana ani hweta vinga endli swona
0: bye bye
5: danko kala ka rivala ku swona le khoreng
0: ndi mitoka a dza brenda mrimi 0608875942 exactly 8 minutes before the hour 9 o'clock hi le ka 0608875942 ya mana lungile
5: rixile va haxi va mina mina ni yi vona hi ndlela leyi nhloko mhaka leyiwani mina ni vona ingaku va voni ku vutomi kumbe mahanyelo ma makoti lo vanga na yena a hi wona la mbala va ku wona kumbe a va swi koti ku lawula ku van'wani va la leswi swo va khoma mali swi ku yini yini sweswiya va n'wi tikisela vutomi se a nga swi landzeleli yena a nga na mhaka na swona se swo va n'wi zondhelaka swona ene xin'wana vanhu va lango ku dyela i vidyela lebyi endlaku vanhu va langu leyintshwa mamagoda yimeka mpambu danki maxomi
6: mina hi ku vona ka mina va landza na jikijela ni xikhale xi varavulile xi ku n'wanuna i n'hwembe masivona se as long a tivise nsati wa yena ku ri na yena i lava ku teka wun'wana n'wansati a swi bihangi le kaya swo boha va amukela hi ku i matitwelo ma yena ku yena i lava ku va na vavasati vo tala mina ni hi vonisa sweswo i mavonele ma Pietus Mathonsi lowu nga na John Mathonsi ka thoma vaxi va mina hashtag ya hisa nsimbi hina hi ku chayeleni a hlayiseke na magondzweni va landza na jikijela nkomu
0: Kasa swinene katika 0608875942 ayi kandziyi ku na mingiseri
1: mila moyeni mi amukerile ri xile
7: ahelo malume wa vanhwango
1: ahi
7: a byi nhlupha mhaka leyi loko a nga ndli swona va kombiwa xitandi a ni khomba nhluphekiswana mutomi a va humi nihoyela va lava xitandi
0: ma va akela xitandi lexi
7: vana va masiku lama vadwi
0: mu vula ku n'wana mi fanele mi n'wi hlongola n'wana mara hi mhaka ku hi mhaka n'wansati n'wana wa n'wina
7: swi va ndleka karhi lava xitandi swa humelela munhu kuma ku i lava ku huma
0: swo loko a ri hava ke swa yena swo huma xitandi ke
7: ho swi nga endleki ku ri hava ta n'wi akela one room a famba
0: a ni lava sweswo swa one room
7: Hey, ha, tuto wa xa wandu manxa na famba ye kwele kimutana xa ye.
1: Ngasi milola yini vungwe vambiri. Ratsika itola la vela.
0: Ekom,
1: kesi yini man. Yeah, 0854 ikora kona Africa dzonga ka khale neta ba khale longa swingolongo ndlwa swa hina ka Merlini atana swa yena hindlela leyo.
0: Ai kumenyana wunwenyana. Wunwa ati wa ku hetela lo wabusiwana.
1: Yeah.
0: All right ke ekona unwa wabusiwana lo ni nga nkhuza la eloy mistakes.
1: Okay.
0: Eloy.
1: Mimi.
0: Mro hetela Merlini.
1: Ai.
8: Ai.
1: Ai.
8: Mina ikuya mina mina ni amkela makoti wo tsungula amutini wa mina loko ni afika makoti tikani no nyika mlawu ka hari first day ku la makoti hi kombela ku hanyisa swona swona so la hile ka hina a hile ka nwana loko ri ku huma ka maleke na ngjela ku nawo ka maleke unge tirhi ka nawo ka ku
0: wala jikijela
8: eh and then loko aya mahlweni a endla leswi mina ni nga lavi ku swona
1: eh
8: Ninge ngutiko meti mhaka ku emakoti. Mina akha endla leswa sona ngudzela tsilanga ti. A ni ta ngutiko meta na. Nongo lavela tsani. Na nwana na nuno wa yena va tsha makoti.
0: Emetwele.
8: Eh.
0: Enkom.
1: Thank you sister V.
8: Thank you.
1: Ya uwala ka hlamula lawane telako ibudelwa va skoni na va mamazala hayi va rata ngopfu budelo akuva na tsho
0: se mara wena hlako makale yo bona njani
1: mme nane I think afana a o mash tandisha yena and then a chichicha ba wasati kule tandisha
0: yena ya meka hlako makale yo blablaka yona Mr. X ka mswa sokram le kare songa songa ne eti makata ko lexendla kuri ba mamazala nkarhi nwanani kumbe xana batswari ba amukela makoti nwanani kuri kuna makoti nwanani. Sometimes bana that mindset ya kuri no swi swa bukata swi guarantee. Sometimes vanhu lavakulu va kota ku swi vona ku n'wana lowu hi nga n'wi teka n'wana wa njhani.
1: Ya
0: va swi kota ku swi vona n'wana loyi un'wana wa njhani u humaka muti wa njhani hi mandlelo ma yena loko a fika mutini nkarhi n'wana sweswi va swa ku ri no swa masiku lama swi guarantee ende va swi vona n'wana loyi background ya ka vona hi yoyo tshama vukatini.
1: Ya mara loko ri ku ri u kuma
0: ku
1: lowa xinuna wa swi kota ku yingisela vatswari va yena ni ku na vanhu lava vo a va yingiseri na vatswari vo ti endla endlela swin'wana na swin'wana leswi va swi lavaka se hi mina hi ta va hi karhi hi famba eka ri loko hetika mbilu kasi na muta vhele yi kona Memorial Service ya former Bafana Bafana player Jaden Adams kusuka ndhawini ta tale Stellenbosch la ndhawini ta Cape Town yi kona vhele namuntlha loko mo langusa kahle ka swa mavona kule mina hi nge le kule hi nga va hi karhi hi swi vona ku ri Jaden Adams a ri munhu wa njhani kusukisela ka ta fika langa kona
0: lalava yingise ri famba mistakes
1: hi lava ka ri famba sweswo yini hi hlangana kahle mizuku leri xaka kusuka ka mina jaha ra ka mun'wanati vone ku xanta henhla ka xin'wana loko tihosi ya swi rhandza tlhe hi hlangana kwala
0: alright ka kusuka ka mina Ngobi Independence aka i jaha ra va landzwa ntikolo lavakomba ri humelela vandlanga mandla ka mavuza yi le ka yin'wana khazamulo wa xikoxi wa mbalati ku dya ku ya ngeta hi huma hi la hi nga nghena na ikona hlangala kahle ka suku ra mizuku Friday pause Friday malamulele mizuku ta va hi kha hi endla ku rhandza ka radio ka wireless mixer endlolo a hi famba hi kandziyila Mr. X va ri vukati bya nyan'waka byi khome hi va mamazala
1: ene mi va twini va mamazala ku a va ku yini
0: ya loko va ri loko a pfuka a kukula jarata na vo va ta hi le ndhaku
1: vakukulaloko
0: a sweka vuswa va tsaleka bya vona i huma njhani ka sweswo Afrika-Dzonga i ri peace and love and happiness to nqa i ra tikweni va ka hlayisekani tata hi ku rhandzila bobo hi tomorrow morning same time same place same show

Nitsitsumisa swa mina ntombi ya ka mama ni alangita kahle ku ringena kahle na vumani ka nongonoko ka mpondo wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka 060-887-5942 that's our audio streaming na vayingiseri va mina va ku rhandeka www.srfm.co.za mi ta ni kuma kokwalaho ka audio streaming ya hina kasi 060-887-5942 i nambara ya hina ya riqingho xikan'we na WhatsApp n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka Facebook page ya xitichi xikan'we na TikTok page ya xitichi it's at GCRFM n'wina vayingiseri va mina eka sike mi nga ni kuma kahle le ka 106.0 gandlati xihondzo le ka grand form le nga ta mi kume ni kuma kona n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka kasi ni balekisa sweswi ni languta kahle le eka my personal social handles n'wina vayingiseri va mina Facebook page ya mina it's at ntsalo yin'we n'wina vayingiseri and then balekisa sweswi ni languta kahle le eka TikTok page ya mina it's lane kumbexani ka page lera rin'wanyani ra Marilyn Pirita ni ta va mi kume ni kuma kona n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka and then ke ni balekisa sweswi mi ya ni kuma kahle le ka site leriya ra Instagram ya mina mi ni kuma kahle le ka Being Marilyn n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka otherwise ke mina na n'wina hi ta va khayisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va hina va ku rhandeka hashtag eka vanhu lava landzelaka nghena kahle ni vomani eka nongonoko eka mpweni ra siku ra namuntlha ni vona kahle mister timan matilaya va ku hi swin'we ni ri na wehe ni ri laha ri swi nga view va ku ni vacheloni ya vodi all right kasi namuntlha i wa vungani i wa vumona kumbe namuntlha i wa vumune i wa vumona namuntlha miya mikhenso we sesi chilidzi mama khenso anasi asi woman crush Wednesday dy nasi ndi TBT ndi throwback nasi vone otherwise ke va ku throwback ya mina yi yisa kahle le eka mhani Maria Maxanganyi ka Maxanganyi tshikani filimo mama Sara Sadoma kasi ke va ku ndi chilidzi mama mukhenso khamba khira mu George wa mabata ani ngei malonga ani ngei rolivuwa we otherwise ke namuntlha i Thursday hi balekisa sweswi va kurixile ntswele yin'we ni ku yingisele ku antswa eka mpoyinto wa siku ra namuntlha hi sesilwa wa ntimanyana va ku ni mingisele ku antswa ni ri kwala ka sikhunyani khenso swinene kasi ke ni vona kahle munhu wa ku fana na Isaac Colbert va ku ni ku yingisele ku antswa Marilyn ni ri na wena ri laha majaji la ya jabu khenso swinene hi mathebula va ku ni ku yingisele ku antswa ni ri na wena ri laha Sadoma ka nkuri kasi ni vona kahle mani ya ri teachara mudyondzisi ni khenso swinene hi mani ri mathebula va ku hi swin'we ni ri na wena ri laha Basani ka nhlaneke from pondo mani ya ri mathebula away khenso swinene hi tiva ra nhova na mbona le a Burgersdorp mbana siku ra kahle emalatikgokana na mbona le Magoba Sloof hashtag ka munhu wa ku fana na Kwenadi gaxane va ri le mohlakong evulobedu ni khenso swinene kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na Xithembiso Magoda va ku ni ku yingisele ku antswa ni ri na wena ri laha ka Jim Angalalum mana nhlayo na nhlayiso ka bode na mbona kwalano Schumann Rams heat wave va ku ni ku yingisele ku antswa Marilyn i heat wave la Crystal Park ni khenso swinene ka munhu wa ku fana na Tavelia hashtag ya ka n'wina le ka eka malamulele taxi rank mbana siku ra kahle kasi ken balekisa sweswi mbana kahle munhu wa ku fana na Basani Chamango mi va na siku ra kahle na mbona kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na Pesi Novela va ku na ku vona laha ka mbatlo laya hashtag eka n'wina kasi ken bamanda ni belela eka fresh timbeva le ka Maxanganyi le man Julia ka mageza ni ku mani Julio khenso swinene ku va mi nghenile ka siku ra namuntlha va ku endla fakombe ku famba na vanhu lava landzelaka kokwani wa risima eka bode na mani makhuvele lwa voduma mi nghena kahle na mani na mani rose wabyani ka nkuzani vanhu lavawa hinkwavo va nghenisiwa kahle hi mani Julia ni khenso swinene ni balekisa sweswi na languta kahle ku ri ni famba kahle na vo mani le ka Facebook kumbexani ka TikTok ka site leriya ra WhatsApp ya mina va ku ri xile ntswalo yin'we ni mi yingisele ku antswa ni ri na n'wina ni ri laha ka nkomo 22 billion 1 emhana masungulo na ni khenise swinene kasi va ku hi swin'we Marilyn ni ri na wena ni ri laha ka block 18 ka ride a ku ri Billy Ocean le ka mapuve ni khenise swinene kasi ke va ku ri xile sesi Marilyn ni ku yingisele ku antswa ni ri na wena ni ri laha ka mapayeni lan'wani mani Kayla danko khenso swinene mani Kayla mi vona siku ra kahle xilavani xexo mi nga xi senda kwalano loko mi tikuma ka mi nga ni sendeli mani Kayla mbila mina yi ta vava kasi ke ni vona kahle munhu wa ku fana na

0: Ya stimela se se zola man. Ya bako welcome to the baby. Ufana ne tanga la le Kentucky. Ish mativa na ngikhale ka yo Kentucky. Ayikhona man, otherwise ke ayibaleke ni yakuma kahle timhaka leti yato ti top stories nguna vayingiseri va mina va ku rhandzeka yatwa kahle leti baka huwa leti baka bembele la tikweni rani ra Afrika-Dzonga ne le ka matiko akelani hi twa ku ri ti humesa yini n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka va kombisa timhaka ta ku ri Zambian president loko ku hlamusela timhaka ta ku ri ku le ku lunghisiweni kahle timhaka ta funeral, the state funeral ya the vice president Mr. Scott lava nga hi siya ma vona wa etlele kurula hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mina na n'wina hi ta va khehisa kahle emahlweni hi ndlela leyiwani the High Court of Johannesburg va kombise timhaka ta ku ri va grande kahle timhaka letiya ta ku va va khe va preventa timhaka ta City Power kumbe City of Johannesburg va tlhe va excusa kahle timhaka ta the executive mayor Dada Morero timhaka ta ku va ku khe ku langutiwa timhaka ta mati kumbexana ku tirhisiwa ka mati na ku durhisiwa ka gezi n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka eka ti-tower buildings leti nga kona etindhawini ta Johannesburg CBD n'wina vayingiseri va mina kasi loko ya vulavula hi timhaka ta mati site leriya rin'wanyani ra le Eastern Cape va kombisa timhaka ta ku ri it's more than 2 months now va ri hava clean water etindhawini ta ka vona n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka kasi ke loko ya languta kahle hisa mahlweni va kombisa timhaka ta ku ri fane nkosi expect-iwe ku va a aphiyara kahle ekhoti ya majistarata ku va a apply-a bail n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka etindhawini ta Tavenda a Thohoyandou vanhu va khi va vutisa ku ri and then why mister va yisiwa a Thohoyandou ku ve ni va halaya etindhawini ta Pitori va khi va ku va ku hayi loko hi ku ya Thohoyandou swi vula ku ta yi kuma bail vanhu vo tala va le ku vutiseni ka ku why a ya tengisiwa Thohoyandou why a ya apulayela Thohoyandou ku humelela yini n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka se otherwise ke mina na n'wina hi va khehisa sweswo mahlweni hi va khe languta kahle leti baka huwa leti baka bembele eka siku ra namuntlha laha tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga ni le ka matiko akelani n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka kasi ke hi ya khe hi languta kahle timhaka ta leti nga le ku humeleleni etindhawini ta le Malawi va kombisa timhaka ta ku ri a medical doctor and a public health expert va kombisa timhaka ta ku ri ku na warning leyi nga kona laha etindhawini letiya ta le Malawi kumbe tikweni ra le Malawi loko swi ta ka timhaka ta health care leswi swi va kona hikokwalaho endzhaka loko ku return vanhu va ku ringana 40,000 citizens lava nga baleka kumbexana va nga vuya kaya hikokwalaho ka xenophobic attack n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka vanhu vo tala va swi sole ngopfu ku ri a South Africa ku na xenophobic attack a ko va na much and much laha va kombela kahle va hlamfala va fanelaka maphepha ku va va tlhelela ka ri kwayo according to the Malawian Malawians Department of Disaster Management Affairs va kombise timhaka ta ku ri 40,448 has returned home in their country which includes 12,507 women and 27,941 men kasi ke ku na 2,385 wa vana lava va nga hansi ka malembe ya 5 kasi ke 440 wa vavasati va tikile kumbe va bihe emirini n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka kasi vanhu vantsevi kumbe vanhu vantsevu va hundze emisaveni upon the arrival n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka moya vo a yi etlele kurula 060875940 kehisa kahle mahlweni va yi khe yi languta kahle leti ti baka huwa n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke ku na video leyi nga le ku tsendzelekeni kumbe leyi nga le ku beni ka bembele loko swi ta ka timhaka letiya ta Banyana Banyana leyi kombisaka timhaka ta ku ri Banyana Banyana yi ready ka match leyi nga kona kumbe ka game leyi nga ta va kona kumbe ka mitlangu leyi nga ta va kona ya WAFCON n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 2026 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke ya yisa kahle mahlweni hi va hi khe languta tin'wani leti ti va ku ti khe ti baka pongo leti ti va ku ti khe ti baka bembele n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka va maphorisa kumbe va xiphorisa va mahlweni va khe va langutisana kahle violation crimes leti nga kona ka ti-rest ta ku hambanahambana kumbexana ka ti
1: swikolo swa ku hambanahambana swa ti-teacher levels n'wina va yingiseri va mina va ku rhandzela. Mina n'wina loko ya yingisele kahle kumbe ya langute kahle leti baka huwa, ku ve na ntlangu lowu nga va kona eka siku ra tolo exikarhini ka tiko ra Argentina na England. N'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka. Argentina yi fike yi tlula 2-1 n'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka. Otherwise ke leti ni nga mi khomela tona ka mpundzu wa siku ra namuntlha, loko ya hisa mahlweni n'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka, leti ti va ku ti kha ti baka pongo kumbe leti ti va ku ti kha ti baka huwa n'wina va yingiseri va hina va ku rhandzeka. Suspect arrested for EFF Monica Dube Smeda n'wina va yingiseri va hina va ku rhandzeka. Va kombisa timhaka ta ku ri etindhawini ta Gauteng ku khome munhu loyi a hehliwaka hi nandzu wa ku dlaya member ya EFF la tivaka kahle hi vito ra Monica Dube n'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka. Otherwise ke letiwa hi leti mani mi khomele to tala mi ta tikuma kahle ka mahungu ya awara liya ya 10 n'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka. Mo njuka mavhengeleni endlela leyi
2: vula ka miehleketo ku kumeka ntsena loko u joyine a ri marovela funeral services n'wina namuntlha i ku tsarisa 13 wa swirho handle ku langusa malembe wa 14 hi wena. Plan A u joyina hi 210 rand, plan B 220 rand, plan C 260 rand. Tekela enhlokweni leswaku ti-price ta hina a hi tona to cincacinca ka ri tetiya. Loko ri eka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, plan B 2200 rand ya grocery, plan C 2400 rand ya grocery. Eka ti plan hinkwato hi ku nyika na item ya 150 rand. Loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika 4000 rand, plan B 4500 rand, plan C 5000 rand. Tekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa a ri marovela funeral services wu pfumeleriwa ku tlema handle ka swipimelo ntsena wu khume xibukwani. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka eGiyani, Malamulele, Nkwakwayila, Salema, Thakwenjaka, Tsanini, Makakabaji na le ka Maphale. Hi na rhavi eka Sikopo emceketa sexi na le Sikosese Wholesale endzhaku ka Magezi Hardway na le Gapani ha kumeka eMavilani Complex First Floor kusuhana le taxi rank ya le Mphelama. Se pfule ra vurintshwa eka Mukhwati next to Yusuf eBulobedu na le Elim opposite NTK eJoni hi kumeka extension 4 Parliament Street eIvor Park hi le extension 3 eFreedom Drive kusuhana le Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kusuhana le Maneme Long Primary School. Se kumeka na le Alexandra enumber 4716 Avenue Hofmeyer Street next to Andres Hairdresser eka Armarobela Funeral Services. Loko iku halahla halahla, loko iku iku nyika mali iku nyika mali, naswona swithututu i vana va ntavasi na tihexe ta hina hi leta tipapa hi vulavula hi ti-wings wixokoxoko 074-751-4932. Tekela enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyiseli Mpopo mahala ari marovela funeral services and take the chance.
3: Devana tu ku kwatsa ba vurele ba khale ba ku hanya ta zwu.

0: Yo, it is some record, Lexuka, Lega, Felix Jackson, Bako Papai, Bako Icon. I mean, Loco Papa Ava Shaba, Anto Tecamalinia Shaba, Papa and Combella on the runs, a man, Mara otherwise, okay? Minana Muna is a Shasukas Pimulisha, Chancellor. It's exactly 10:15 when I bank said Ramina Corandega, and Carlo Mina, we are Comagase, Locomaca, Eka Sukurana Monta. Mina ba inserva mina ba kurandeka. Otherwise, ke ayini ni ati pina. Hei tupota iru yungkwenu iba ike ipunana. Idonda idondisana. Indele ya leyo. Mina ba inserva mina ba kurandeka. Loko mutu kamibe na mwana wa nwenyani. Kumbe mwana wa mfana. Loi minga lutu kurusela mwina mirungweshe. Sunga kataleki kurimimano kumbe papa. Mara mungu kurise mirungweshe. Ibi mwana luya atuka. Aku yese ilava ku ya teka nsati kumbe ulava ku tekiwa mangu vitana mutswari wa yena na luya oka anga nkurisangi xana ke kuva mta mta vonisana na ku vulavurisana hi timhaka ta malovolo kumbe mi swiendlisa ku yini n'wina n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka 060-887-5942 loko mo tshuka mi ri na n'wana wa yisati kumbe n'wana wa xinuna kwala ndzeni ka muti loyi n'wina mi nga n'wi kurisa mi ri n'wexe swi nga khataleki ku ri mi mhani kumbe mi papa mara n'wana waloye mi n'wi kurise mi ri n'wexe n'wina ivi eku fambeni ka nkarhi n'wana wa n'wina a ku ye wa tekiwa kumbe u lava ku teka nsati ma n'wi vitana mana wa n'wana na kumbe papa n'wana ke ku va mi ta mi ta vulavurisana hi timhaka ta malovolo hi ndlela yaleyo 060-887-5942 mingisira mina wa ku sungula mi le moyeni n'wini
1: yebo
0: ahee kokwani mphahla
1: minjhani
0: hi pfukile minjhani
1: hi pfukile hi sayiti ra mina
0: ra rhora hi ra n'wini
1: a ni hi tala ku lunghisana la si ra mina sayiti ni twanana na n'wana wa mina n'wananga a ni se wa tekiwa kumbe wa teka na va vitana mhani ku ri va ta va ta vona ntirho wa wena kumbe ni nga va vitani nani mina ni nga hleketa ni ku na va vitana ku ri kun'wana yena a nga ha lavi ku vona mhani wa yena a ta fufana na sweswo hi ku i swi vonini ku a ni sale na papa se mina na n'wi vitana mhani n'wana wa lovoriwa tanani mi ta mi ta vona xuma xa n'wana wa n'wina ene mina sayitini ra mina ni nga n'wi nyika emali kumbe ni ku mali leyi ya n'wana wa wena mhani ni yi tsema hi le xikarhi yo tswala n'wana loyi leswiya swin'wana swa mina na wena hi nga swi nghenisi vona ku tekiwa ka n'wana wa wena mali ya n'wana wa wena ni wa hi vona hi leyi sweswi ni yi tshami le xikarhi i famba na hafu yi sala na hafu loko ku ri wa mfana a ta vona n'wana wa wena wa lovola ni nkarhi wun'wanyana va lava ku mbarisana na sweswo swa tiringi u na makoti a kota ku tiva mhana nuna wa yena ku hela ntirho lowuya a titlhelela luya wun'wanyana hi ku a swi nga vuli ku hi ta ku khomela nini no n'wi nyika chansi yo a vona ntirho wa n'wana wa yena ni vula asayitini ra mina ni nga lunghisiwi munhu a vulavuli swa yena yebo
0: ni khenze swinene kokwani mphahlani
1: danki
0: 060-875-942 mavonelo ma yingiseri jesu rafema hina xiave mi swi endlisa ku yini n'wina kwala ka n'wina loko mo tshuka mi ve na n'wana wa nhwanyana kumbe wa mfana ni tikurisele yena n'wina mi ri wexe ivi a kula sesi kumbe buti luya a kula a ku ye u lava ku teka nsati ma n'wi vitana mhana n'wana kumbe papa n'wana na ku va mi ta vonisana timhaka ta malovolo ya n'wana wa n'wina kumbe mi swi endlisa ku yini 060-875-942 mi yingiseri mi le moyeni
2: ahe mpfukile
0: ni pfukile minjhani
2: mhelo wako fana mina ni n'wi vitana munhu u fane a nga vitaneriwa yini ane lo gashi ni chukumeta ijo ilo chukumeta lo kuzi chukumeta shinu langa holela shona iye ngu nywa sho itinsha so siya kusini itubeka ya makwini nige vitani itinese nga fakari nga tukomba kukale ni asha hapu nchumu ni avitana usta njai itinsha so siya njai ni ya makwini nga risu njaku so ito tuwa kunene wano lo kusini so utwa lo kusunga atri na so usunga wana sunga atri nige vitani mungu ufana aloe munhu loyi a hlayisaka vana la vitaniwaka loko zi ri na vana nga va hlayisa wuweni ka vanhu i xiharhi xa nhova hi swona n'wana ngo
0: ni khensa swinene 0608075940 mina n'wina hi va khesa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka munhu kuma lavawani mi yingiseri mi le moyeni
3: ahe sweswi mi ri no minjhani
0: hi pfukini minjhani
3: hi pfukile ha yi twa na nhlokomhaka ya n'wina ya kahle la me ku ya hi mina a ni papa n'wana ni ta va ni nga ri na vudyaledzano na vona swi ta ya hi papa n'wana ku ri i na vuxaka bya njhani na n'wana wa yena yena n'wana loko a lava ku vitana papa yena i ta va vitana hayi mina ku ni va vitana ma swi vona a ni mhe na vona hi ta va hi nga ha vulavuli ma swi twisisa
0: ni mi kuma kahle
3: ni khesile sesi merly no
0: Intensation says gracious.
3: Thank you.
0: Thank you. It's 0608075940. Mina ngwe ba case so so mahlweni. Engwe na ba ngiserwa mina ba kurande ka mishweni sa ku in kwala kaya.
4: Aye ka Merlin fuke.
0: Ni fuke ni minjani man ma coops.
4: Man ma tswele ba fuke ku ba ba twa. Mina nkarhi wo vitana munhu loyi ni ngo hlupheka na n'wana ni ri nexe ivi ni ku ati loko se swi wupfini hani ha nkarhi walowo. Ni n'wana ni yo kurisa na loko a lovoriwa ni tirha swa mina ni hi n'wana ya luya ni ti dyela mali a ni yo kurisa why ni fanele ni vitana munhu a ta ni pfuna ku dya mali a ni endli sweswo i mavonelo ya mhani makhuvele la gian section f la danki
0: ni khensa swinene
4: ko
0: 0608075942 mina n'wi va khesa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mi ri mi swi endlisa ku yini kwala ka n'wina 0608075942 mi yingiseri mi le moyeni
5: Ahe ni pfukini Merlin.
0: Ni pfukini minjhani tati dledise.
5: I pfukini. A ni nge n'wi vitani a ni n'wana ni yo n'wi kurisa ni ri wexe hi swona. A ni n'wi vitani i lava ku vona hi se a na ha tikeriwi phela le ndzhaku a ni tikeriwa ku kurisa n'wana bya fika laha sweswo a ni tikeriwi mara yi ma ni vula ni tiyisi Merlin loko ni yo siya n'wana na papa anakanya ni hambi lo ku famba malembe mangana mangana ni loko n'wana wa mina a lovoriwa na boheka ku va ni va kona mina n'wansati a tidyelani swa hambana swi leswi swa hambana ku va n'wanuna a ni siye na n'wana ni kurisa ni ri wexe na ku va ni siye n'wana na papa anakanya a n'wi kurisa a ri yexe swi na ku hambana xuma a tidyelani swa hambana ka n'wansati wa boheka ku va kona swa ku ni siye vana malembe mangani ani na boheka ni ta vona xuma xa n'wana wa mina tlhe ni pavuleriwa mara ka n'wansati loyi a nga kurisa n'wana a ri yexe ani ni ya ku vitani hi number mani
0: timhaka ta kona
5: swa hambana sweswo a ni n'wi vitani
0: ni ghenze swinene manumber mas
5: hi swona
0: thank you 0608075942 mina n'wi va khesa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mi swi endlisa ku yini kwala ndzeni ka muti muyingiseri wa mina mi le moyeni
6: mayimeri
0: mayisenyi
6: mi pfukile mayimeri
0: pfukile minjhani
6: hayi sgood is nice
0: hayi
6: me ni nga khoma lera hikwani phahlani hayi na n'wi vitana mhana n'wana
0: ma n'wi vitana
6: ni na va ni byela n'wana loko leswi i nge i la ta ti endlela xo mi ta ti kumela xindya n'wana n'wananga se swi endlisa ku yini loko xiyimo xi ri ta a ku mi vula hi yini papa ni ku a mukhegula a va nga fanelanga va tshunela ekusuhani na a vula ku hayi a va ti or va nga ti hi a bohaku xiboho mina ni ha matimba yo ha ku ni ya vitana mhana wena
0: ni mi kuma kahle
6: le vukatini lebyi a va nga na byona ivi va ta va rhangisanini na nuna wa vona ivi hi ya fika lawani se hi hlangana se hi va mune i fanele a ti chuzela n'wana ku hayi a redzi papa va vitanini mhani hi ya kota ku endla timhaka ta xindyangwani xa mina hayi va vitaniwa loko swi hela bayibayi n'wana manana a va tlheli kwale ka haluya maboko wa vona mi ni tisalela jaha ra mina hi tilungisela swa hina kahle at least va swi vonile
0: ni mi kuma kahle
6: ni swivonisa sweswo mayimeri.
0: Thank you. 0608 75942 nginabengiseri va mina va kuranda ka mina n'wi va kheyisa sweswo mahlweni hi loyi wa n'wana i kurheli mani wa jaha kumbe wa ntombi u lava ku teka nsati mara hi ku n'wina n'wana loyiwani mi tikurisele yena mi ri n'wexe swi nga khataleki ku ri mi mani kumbe mi papa mara n'wana loyiwani mi lo tikurisela yena mani loko se a fane a teka kumbe a tekiwa a ku mi fane mi swi endlisa ku yini ma va vitana mani lavaya kumbe ba lavaya ma va vitana kumbe mi fane mi swi endlisa ku yini ma va vitana mani.

0: akula ndzi rhandza wa nga ri tivi ze papa yena ila ta ri tiva loko se a kuma maala ta lovola
1: yani
0: loko la ta ri tiva ni ta tiva na lexi ta ri tela zozi ya mhani la thaka la
1: a man'wombe kra
0: la la man'wombe kra ku tirha xikhavu xa zoo xa ndlovukazi la
1: ni ta twala mali ntangwana lelo ra size 4 mara ka ndlovukazi
0: ni ntangwana lelo ra size 4 loko ni ku gigigi ku salta ndlovukazi
1: ikese swinene
0: Yes.
1: Thank you. 060-887-5942. Mina nwina ba case so semahlweni nwina ba ngiseri ba mina ba kurandeka. Ni ba nkentwa hi nwina. Kuri dintsang. Mishendisa ku yini kwala ka nwina. Mishendisa ku yini? 060 mina ngiseri mile moye.
2: Ah,
1: yena so. Ah, masebe.
3: Pukini ngo. Ah, swa hambana swile swi kuna ku ri na yin'we na nhwenyani kuma ku a ni tekiwangi ni vona ximutani xa mina mina ni vone muti wo tala swa humelela n'wana hi yexe a ku a ni nge lovoriwi papa va nga ri kona swa humelela swinene swi tele ngopfu sweswo a ku ni nge lovoriwi papa va nga ri kona kambe ni nga swi vona a tlhela a va xavela na suti loko a va heta ku lovoriwa a ku va mhani va mulela ni papa mali va nga zangi va endla nchumu ku nga ri na nchumu va hambane khale mara a kumbe ngati ya mina hi leyi swa humelela maseve swi tele ngopfu
1: sweswo
3: mhaka leti mi hi nyikaka tona ma hi dyondzisa i swihi leswi humelelaka masiku hinkwawo
1: sa
3: khensa hi swona a swa humelela papa wa xaveriwa suti hambi va hambanini na mhani wa yena va tlhela va nyikiwa mali va dya un'wana wa vona ngati ya vona swi ala ku swi biha ku nkome hi maseve
1: ahe Thank
3: you.
1: 060-875-942 nguna vangiseri va mina va kurhandeka mina n'wi va kheyisa sweswo mahlweni mi ri swiendlisa ku yini ma va fowunela kumbe mi rhuma vanhu va va rhandza mi swi endlisa ku yini kwala ka n'wina 060-887-5942 mi yingiseri wa mina milemo yena
4: minjhani
1: hi pfukile minjhani
4: ni pfukile
1: ma swi havava
4: vulavula U vulavula na video kwala Krugersdorp kwa.
1: Ya, nkhesa swinene video.
4: Hayi va vitiwa man.
1: Ma va vitana.
4: Va vitaniwa mikateko yo yi lavekaka leswin'wana swa ku va holova mutswari na vatswari va va holovele swa vona.
1: Mi ta swi fanele ka ndzhaka.
4: Loko se swi fika ka timhaka ta n'wana. Loko se a kha a teka kumbe a tekiwa wa vitaniwa mikateko liya ya laveka liya.
1: Ni mi kuma kahle.
4: Mbilu ya munhu ya vulavula.
1: Ni mi kuma kahle.
4: Hayi so kinzi.
1: Kese swinene video mbana siku ra kahle.
4: Hayi na n'wini.
1: Danke. 060-875-942 nguna vangiseri va mina va kurhandeka. Va ku hayi khona. Swa ku holova ka mina na ngamu. Kumbe khale ka ngamu. Kumbe mhana vana. Hayi khona. Swi nga ngheneleli. Eka ku tsaka kumbe eku tsakeni ka n'wana. Hi leswi va swi vurisaka xiswona. Kumbe va swi vonisaka xiswona a hi balekeni n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka ya kuma kahle tinhlokomhaka ta mahungu ya awara ya 11 n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka lunghile u yime kulunga moni ku inwa
5: ndlebe leyi tinhlokomhaka ta mahungu eka G7
6: Matsalane nkulu wa vandla ra African National Congress ANC ku komisa fikele mbalo lwa leswaku vandla ra karhi ku tirhana na mhaka ya vukungundzwani vandla ra Action SA hi leri nga yisa papila ra vona ra swivilelo ka tihofisi nkulu ta huvo ya vuchuchisi ePitori eka siku ra tolo lawa ni yin'wana leyi ka awara ya 11
5: Ndlebe leyi i tinhlokomhaka ta mahungu eka G7 Technology, she could send the Echo Sumahina, Miss Seven Poyojikelea. www.gcrfm.co.za.

0: Gene Care Private Clinic lei itlinic lei pfuna ka mani na mani naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla yi pfuna hi leswi landzelaka
1: eka n'hweti leyi ya vuxika va sungurile ku yimbisa vana va vafana hi ntsengo wa 850 rand ntsena
0: HIV mavabyi ya tingana marhambu misiya na loko munhu a twa xisudi kasi va tlhela va pfuna na swinondzo hi 350 rand ntsena asma va tlhela va endla na swona hi 350 ku kambela miri wa wena xikalo xa vana na vuyimani HIV testing hi 100 rand va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand consultation ya vona hi 350 rand loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena loko u ri eka Malamulele na Giyani na n'wina va ti-medical aid va swi kota ku n'wi pfuna kasi titiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona kasi family plan i 100 rand va kona eGiyani a Bankstown va kumeka ematrix orange ka makhoma lokuntshwa etlhelo ka le tingwenzeni kasi na le Giyani a section A kusuhi ni le Ambach va kumeka u nga va fowunela sweswi eka 066 257 5568 066 257 5568 Gene Care Private Clinic, the heart of good healthy care.
2: All right, mina nwina ba case of so mahlweni nwina ba ngiseri ba mina ba kurandeka it's only 27 minutes to 11 nwina ba ngiseri ba mina mai kuma vanwana hita ku ba ri yini mingiseri ba mina mele moyeni
3: minjani ses merlin
2: e fikele minjani
3: na epokile
2: mm
3: eh le ku mtweni swine
2: mm
3: mina ani
2: mm
3: nwana ni kulisi ikurisiwe hi mina ni nwi endlela tifanelo hinkwato hambi loko ni byele papa yena swin'wana a nga ngheneleli a nga lavi ku twa nchumu hi swona hayi a ni n'wi vitani leswi ni nga ta swi endlisa swona n'wana u ta lovoliwa ku na timali letiya ta swichakalachakala mativona letiya ku na mali ya matshomanyangwini ku na mali ya swipati yo landza papa na le tivaleleni sweswiya swa ku taniya swi hetisela hi switi swa ku nghena titangu hinkwaswo leswi nga kongoma yena loko va heti ku lovola ni ta teka swilo leswiya ni nyika n'wana wa vona a ya va nyika na mali leyi mina ni nga ta swi vona ku ni n'wi nyikisa ku yini hi leswi ni nga ta swi endlisa swona a kusuhi na mina ni n'wi lavi ku a nga ni seketelangi eku kuriseni ka n'wana luya mara swilo sweswo swa timfanelo leti humesiwaka ta papa wa n'wana u ta heleketa n'wana wa kona a ni nge n'wi pfaleli i bawa yena hi leswi ni nga ta swi endlisa swona sesimirilina i mhani jajani lava ka muchipisi hlayisekani n'wana mhani
2: ni khensa swinene
3: inkomu
2: edankele ka muchipisi le ayi kani mavonelo ya mengiseri mavonelo ya mengiseri jisara fra mayina xiave 060 887 5942 mo hi tsutsuma ya ka warap hi twa ku va ri yini
4: macheloni ya vudi mama baby swi ya hi ku u na vuxaka bya kahle na n'wana wa yena na swi nga endleka a nga le ku hlayiseni kambe a ri na vuxaka na n'wana wa yena kambe loko a nga le ku hlayiseni a ri hava vuxaka na n'wana wa yena ku hava need ya ku ni n'wi vitana munhu waloye a ti tshamele kwale me ni ti dyela mali ya n'wananga u hi famba hi ya lovola hayi ku hava need ya ku a vitaniwa munhu waloyo a nga tivi nchumu hi ku hlayisa n'wana as mutswari ni chilidzima makheso ni khoma ya khilo mudyodyo mabada hapa malunga sunset a
5: minjhani muhaxi na nhlokomhaka leyi twakalaka swinene mina mhana n'wana ni nga n'wi vitana ku hi ti hi ta vonisana swin'wana ni nge n'wi aleli ha ku ri mavonelo ya Billy Ocean ximbinyani kwala mugangeni wa hosi siendani mapuve block 18 khotsa
6: ahe Merlin mina loko n'wana wa mina a lovoriwa eze ni kurise n'wana ni ri one a ni n'wi lavi wo ta ta endla yini loko n'wana ni yo tikurisela ni ri one a nga ri na mhaka na yena a nga swi tivi yena ku na n'wana nkarhi lowoleyo a nga ti loko ku ri ku ni na nuna wun'wanyana ni tshamaka na yena baji ku ta mbala nuna loyi ni tshamaka na yena hi nkarhi walowo n'wana a lovoriwaka hi rona loko ku ri ku i mfana a lovolaku hayi a nga laveki no laveka a nga laveki na kan'we ndzi ni lava no n'wi vona kusuhi na mina Thank you, Merlina.
7: Rishile, Merlina, Rishile, kaba ingisiri. Hloko maka kabula itoka la swinene leswi sina kona Merlini loko swi ya ka timakata kunwana ifane aloboriwa a ilangu siku ri ikurisa imani inkurisise ku yini mwana ina right ya ku tiva vatswari va yena hinkwavo ina right ya ku loko kundleka swinwani hi yena vatswari va yena ifane abahlanganisa anga langu siku n'wina vambirhi ku ve na problem ya yena a la kombisa kwalano loko ni ya ku va ku ri mina ni nga n'wi kurisa na n'wi vitana a ta hi fane hi twisisela ku n'wi vitana a swi vuli ku tela mali ku n'wi vitana a swi vuli ku na ku n'wi nyika mali ni lava ku n'wi komba ku n'wana wa wena hi loyi wa mina na wena hi loyi se i tekiwini wa famba i ya kwini na wena siku rero i va mbhoni a ni loko ri ku lovoleni ma swi vona nkarhi wun'wana timbhoni ta sayina ti sayinela ku vo siku leriya hi yeka swima hi yeka ngoveni hi fika hi lovola na leswiya hi ndlela ku mhani ya liya ka nga ha tshamanga na nama nga n'wi kurisaka a swi tiva ku n'wana liya a nga famba a n'wi siya sweswiwa a nga ha ri le ka ngoveni i fambini eka hlungwana oro ka macevele hi ndlela ngopfu sweswiya hi nga langu siku hina hi ndlise ku yini hi wupane hi mabanga ku ndleka a hi ndlela ngopfu swona hi ndlela leswiya swa ku mutswari a swi tiva ku n'wana liyani a ku nga n'wi kurisangi sweswi i le kwini ku ndleka hini hi yena ntsena a vuyehli ku na le ki ngobeni

0: Rixile sesi, nhlokomhaka ya tswala. Ha mina loko n'wana ni yo ti kurisela a hi nge ku ri mfana. Loko o va a kha a lava ku ya ku lovoleni, a nga za a landza bava a ni n'wana ni yo kurisa. Hi tshama hansi hi vulavula hi ri vambirhi, ivi a famba a ya ku lovoleni. Loko ku ri ku ri nhwanyana, na yena swi tano. Ni tshama hansi na yena hi vulavula na vamalume na vatswari va mina. Papa yena a nge n'wi hoxi kwalano. Unless loko ku ri ku yena o va a titwela yehe hi yexe ku i fanele a landza baya yena, mara mehe hi ku ya hi sayiti ra mina ni nge pfumeli sweswo. Dlori Maleka i yi vonisa ri sweswo a ri laka khakhala danku.
1: Options tati n'wamahumani tswalo ya papa ya twala nhlokomhaka. Hi n'wi twale hi ri two n'wana loyiwani. A hi langutile swiyana leswi swa mina yena. Loko ni n'wi kurisile n'wana loyiwani ivi a lovola kumbe a tekiwa la ku a tekiwa, i fanele mhana kona a ta vona ntirho wa n'wana wa yena, ku swi va na mukateko swi leswiwani. Hi ku loko no endla ku mina hi mina a ni nge ni tswala n'wana ni ri nation. Ende na hi n'wana i fane a va a ri comfortable loko mi kuma ku mina na bani mina na mhana yena hi swin'we kwalaya. Hi leswi ni swi vonisaka swona mina sesi wa mina la ka Mapuve, wa ta mhana n'wana la a ta vona leswaku no mintirho ya n'wana yi famba njhani la hi ku hi yo tswala n'wana loyiwani. Inkomu mfana wa goxa tangu.
2: Sesi miri nina loko ku ri ku i mfana a lovolaku n'wana hi va byeriwa kumbe ku vitaniwa va ta va ta vona ntirho wa n'wana wa vona. Nkarhi un'wana a swi endleka kuma va tekiwe kun'wana. Se loko ku ri luwa nhwenyana a kha a tekiwa na mhana hi va fanele va vitana papa yena na mina loko ku ri mi ku ri n'wana a ri na mina ni fanele ni vitana mhana yena ku hayi sweswi n'wana wa lovoliwa hi endlisa ku yini na leswi a swa ku hi hambanise yini a ni nga n'wi hlayisi hayi a swa ha vuli nchumu mara a ni ku va ku va ka mhani masiku lama va rhandza ngopfu vana ku hunguti hi vona va nga tswala n'wana luwani o va va ri voxe na swivona. Se mi kuma ku swin'wana va loko a vona a ri kwele ka vona hayi ni ku vitana ku vitana ta ku hayi nga byi n'wi vitana. Se mara loko ku ri mina hayi mina na n'wi vitana kahle ku a n'wana wa lovoliwa n'wana wa lovola ni n'wana ta va kha ni tshama na yena mutswari wa n'wana na n'wi tivisa danku. A mina ntukulu wa n'waxinangani na ka gongo bayi.
3: Okay, right, mina n'wina ya yisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Mi ri mi hlwenisa ku yini kwala ka n'wina. Loko ko tshuka ku lave ku lovoriwa kumbe n'wana a lava ku lovola mi kuma ku n'wana mi lo tikurisela n'wina papa n'wana a nga ri kona kumbe mhana n'wana a nga ri kona. Se loko a lovoriwa kumbe a lovola ma va vitana xana ke mi swi endlisa ku yini kwala ka n'wina. 0608875942 mina n'wi va khesa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka moni ku
4: sesi mirileni kombela ku lunghisa kun'wana ni khomele.
3: Okay, right, mina na n'wina ta va khesa sweswo mahlweni 0608875942 mani kuma kahle lava wani mi yingiseri mi le moyeni ahee
5: ni pfukile ma
3: ni pfukile minjhani
5: ni pfukile ni vanhu hinkwavo lava nga nghena ni ra mhani jajani hi rona kahle
3: a hi lunghisi vayingiseri n'wina mi ta na mavonelo man'wena
5: mina leswi ya munhu loyi hi nga tirivi vanhu va ka Lunghana xivongo xa ka Lunghana
3: okay right 0608875942 riqingho ra voho a ri basangi mo mina n'wi va khesa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 0608875942 mina n'wina hi va khehisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina 060 ku na swin'wanyana la moni ku inuwa 060 875 5942 miyingiseri wa mina mi le moyeni
5: ahi ni pfukile na
3: ni pfukile minjhani kokwani
5: hunkasi tak danki
6: AI ya twa vhathu kumaka.
3: Mm.
6: Eh mina ninga ngitana mhani mukati loko ni hambana na yena.
3: Mm.
6: Eh xivangelo xa kona ku mali leyi taku ka mina hi mhaka ku n'wana wa mina a lovuriwa na leswaku n'wana wa mina na nsati leyi i fanele a vona nyukunyana wa yena loyi a nga hambi loko ku ri ku i nsikile a nga se za kasa no kasa na ku tshama xi nga se za xi tshama ku bebula ka yena ku na nkoka se ku fanele ku ri na mikateko ya vanhu vambirhi leyi va nga ta nyika n'wana leyi.
3: Mm.
6: Na ku hi nga rivali leswaku vakon'wana van'wana i swipandzanhloko a nga ku pandzisa nhloko u tlhela u malembe ya wena makoma hi mhaka ya ku a langutana wena mani loyi a nga kombiwangi mhani wa n'wana a nga kombiwangi.
3: Mm.
6: I ta va kombi wena i ta mhaka yi ta kongomana na wena u ri one se swi kahle kumbe hi va hi ri vambirhi loko yindlu yi tiva yi tiya hi timhandzi timbirhi tinharhu a yi tii hi rimhandzi rin'we riphuphu rin'wa ri yini a ri yini ni yimisa yini
3: ni mi kuma kahle.
6: Se n'wana loyi i fanele a ri na vatswari vambirhi loko swi biha a ta ka mina nkarhi wun'wana a fonela mhani wa yena a mi pfuna hi mapimo ku n'wana nga loko ku ri ku kan'wana wa hlupha i hlupha loko swi tiyile se ku kha ku burisiwa kwalaya u tiva swivangelo xa yena n'wana wa wena u tlhela wu n'wi pfuna se loko ni n'wi pfuna ni ri one a swi kahle van'wani va kun'wana a i ti thula na mapoto swi swa vayimbeleri va yimbelisaku swona a nga ku nyiki na chance ya ku tlela na yini hinkwaswo mara loko ho ya hi ri vambirhi mina ni nga mi vitana hambi a ri na nuna wun'we a na ha yi na gela zi na yena ku va ni swi yo tani na mi vitana loko tani loko u lava ku ta na nuna wa tana na yena.
3: Mm.
6: I ta tshama yena ri ku ka tshama laya ivi a vona ku loveriwa ka n'wana wa yena a kha a teka swiboho xa ku byela xa ku longela n'wana wa yena mbuva ya vutomi a ku n'wana nga loko a fika leyi a ni tsake swina yena leyi and then a ni kwati na loko o papa wena a vhakela mhani leyi a nga kowukati no tsaka loko famba n'wananga.
3: Mm.
6: Hikuva n'wana wa mina ni ri na xingati leyi ku na ya mina ya yena ka n'wana loyi se hi fanele hi mi pfuna hi ri vambirhi
3: ni mi kuma kahle ku ka ni mukanzi
6: ni khete swinene
3: thank you mbana siku ra kahle 0608875942 mavonelo ya mingiseri mavonelo ya mingiseri Juicer FM a hi na xiave mina n'wina ivi va khi hambanyisa sweswo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka otherwise ke nhlokomhaka a yime hi ndlela yaleyo mo ni mi nyika kahle risimu va ku humelela.

0: kahle mina bayisiri ba mina bokurandeka kusuka kahle le ka worship and spirit and truth omega queen mina bayisiri ba mina bokurandeka ba ku amen amen indlela le tani leswi swi tsaka ku ri sukura na moita sukira tibaka ku iswikengela swa vamanana eka mpondo sukura na mthetha bakhe kuma kahle rito kusuka kahle ka mfundisi mina bayisiri ba mina bokurandeka mfundisi rishina kuma mke
1: rishini Shile eka munhu un'wana un'wanyani hi vito ra matimba ra Hosiyana Yesu Kreste wa le Nazareta eka vayingiseri va xitichi lexi xa GCR ni le ka vafambisi va xona ni ri hi vito ra Yesu Kreste wa Nazareta ya xihotekana emixeni wa namuntlha mi hlanganile na muevhangeli wa n'wina ku nga Pastor Eve Chabalala va tshamaka kona le ka mapayeni va tele leswaku namuntlha hi ta hata tiphina swin'we hi rito ra Hosi Xikwembu a hi yeneni mina na n'wina ya ya khongela inga si sungula eka xikwembu hosi ya hina eka wena mukotori eka wena nena wena hosi xikwembu hi vitra Yesu Kriste wena nwana matemba ngo akuramba nwana wa hile soku xikwembu u vana hina maloko tsema a u vikona exikarikana u karhi u hipfuna hi vitra Yesu Kriste ku loko anga ri kona maloko tsema a hi nchumu wena hosi aku khensa amen yeneni namuntlha mina na n'wina ya hi ya pfula tibuku ta hina ku nga tibuku ta mintirho

0: aya nani mina na nwana ya ya endla swona ba mani let us do it correctly let us try our level best wosi aya nani ya ya ipona ibe toleri kuluri nga ra Yesu Kriste wosale Nazareta xikwembu tatana xikwembu nwana xikwembu malo kwetsima ave nani na nwana eka sikura na montla iri kari hinavela ku hundzuka iri kari hinavela ku isa evangeli evanhweni hikuva komba mintirho leyinene hi nga va kombi manyala hi nga va kombi swihoxo kambe a hi va kombeni leswinene hi va pfuna hi leswi hi nga na swona hambi ro va guxi khana i n'wi nyika hambi ko va miroho kumbe theke khana i n'wi nyika hi leswi u nga na swona hosi a yi veneni na hina hi ya hi ya kateka evitweni lerikulu ri nga ra Yesu Kriste muponisi na mukotsori hosi ya hina loyi a nge ndzhavuya aku eku vuyeni ka mina a ndzi teli ku tsetselela kambe ndzotela ku ta ndzi ta teka a hi yeneni hi ya hi ya khongela xikwembu tatana wena hosi ya matimba a rhandza ku vula eka wuni ku wena hosi wa kwetsima n'wini wa matimba hinkwana na ku khensa ni khisa tintswalo ta wena hi vito lerikulukumba ra Yesu Kriste hosi ya le ka tilweni amen
1: amen hi khensa swinene mfundhisi ku va mi yi vhakerile eka siku ra namuntlha

GCR Talk ina ngona ko lo unga ngena ka nkarhi lo one vele u lava ka wele swa ku ba karhi u yingisela u ba xiave xiphemu xa nongonoko ka nhlikani lo one vele wa sukana namuntlha ka sike namuntlha Thursday ira vumune ti 16 ta July ka lembe ra 2026 lexi xi lavaka van'wani ba mikarhi nghena ka Facebook le ka GCR FM na ka Facebook don u kahle mathebula WhatsApp na tinqingho hi le ka 0608875942 kasi ka topic leyi faneleke ku va yi karhi burisana yi kumbe ku languteka yona eka nhlekani lowu ntsena n'wehe mi nghenelela.

As ngona kubula na mina regarding the magale teka 0608875940 lo vanwa swimausa bakwala tikwenda hina Africa Dome kuma ku avele ku tirheni etlhe hi languta hi kuma ku na vahlampfa na vo hi voxe va pfarini that's why nkarhi wun'wana nga tshikula va yifaka kumbe timanga u nga tikumi ka nkarhi lowu hi nge le ka woho hi mhaka a va kona ene mara loko swi ri hi ndlela leyi mi kuma ku hi fika la vanhu va nga ri ki kona kumbe va kota ku kuma chance ya ku tumbela hi ta swi kota ke ku va fambisa vahlampfa ke impelampela bafamba ka hayibiri bahlampfa bafambini 0608875942 benqingo kwana ka nambara ya lena ku rumela marungula eka WhatsApp.

0: And she got him, I'm getting.
1: Yeah, put on.
0: I am cool.
1: You put in.
0: It's some of getting going. You
1: put in. Minani Gimini Kaburi. Until or A is Zuma or Rumana Zuma moving it to me. I as bad. Yet Sangani Sana President, Yali. Uvalabuwa heku hala wani vangatuku vavano vavona hiva khome kahle na kwala mahungwini kusukela votolweni tolo a swi karhi swi kumbe na namuntlha no ka ni nge sengisela mahungu a swi karhi swi vuriwa swilo leswiwani swa hi onhela hi budon a hi ali vanhu lavaya a va tlheli va ya va ya lava maphepha mara a va tlheli hi ku byeriwa va tlhela kahle kumbe va vitaniwa va nyikiwa swo famba va ku no a hi mihlongolo fambani mi ya lunghisa maphepha mi vuya mi ta mi ta endla sweswa mi swi endla kumbe mi vuya mi ta mi ta lava mitirho leswi hi va endlisaku swona a hi swona ni vurile tolweni rini laha ni ku hoxisana hi nghenisana hi tihloko ene vo tala ni ya va mi nga ha ri kona loko se ti vuyela van'wanyana swa hlupha swi leswi all right sweswi loko no fikeliwa n'wina mo fika ni nga hleketangi thomu mi ri hava mali ni tsutsumela kwalaha swiphazini ni endla ku mi fanele mi suka mi nwe mati la ka hina hi to lamulela hi timolo teti se ti ya ku ti karhi ti hi tshunelela lomu makaya mara va kona van'wanyana vanhu lava va nga na va nga kule na tona va faneleke va khandziya va landza swilo sweswo
0: oh ya
1: se mara loko hi karhi hi endlisa sweswiya ni tlhela ni hlamusela ni ku hi vulavula hi ku ta va ku ri na vanhu va ka Home Affairs va nga yi siva nyipi vanhu valava ku ta va ku ri na maphorisa vanhu lavaya va nga va va ri kona mara loko vanhu va tele va phuta vanhu valava a va ha tivi ku va endla yini va tshika yini ene vanhu vo tala va va va nga yelangi leswi swi nga vulivisiwa xiswona va va va yele vikhamba mi kuma se va kha va tlakula swilo swa ma-business ya vanhu valavaya va hlongoriwaka van'wanyani va dlayiwa a Joni ku fe vanhu vo tala before va famba van'wani va tlhelele kaya va ri swidimbu mara a swi vuliwe ku ri hi switrike swa ku swi miyerile ku laveki ehuwa se hi nga pfuki hi xisanini ni tlhela ni vula ni ku lomu switandini vikosi i matiko ya vona i nge dumeli muti wa munhu i fika i ku i secha munhu we le handle mi ta limala kun'wana lani ku ni nga vula ku ri why ku nga endliwi ku ri valava a va tekwala.

0: ne fuma ku sweswi inyika yin'wana chance a singa puki swi cincile swi ta tshama swi teta a hi vavengi a hi holovi na vona vava lava va nga ta sala kwala va ni maphepha hi nge va vutisi no ni nga lo sale va kan'we va nga famba hi ku a swi tiva leswaku loko a ri ni phepha i wanakisana wa tshama a endla leswi a endlaku swona loko nkarhi wa yeo u fika i ta ya renyuwa loko leswaku wa dhunyeri ra rhunyiweke loko a ri nga pfumeli ku a ha vuya i to tifambela kuna ni khale a va ta hi mhaka ya ku va ku eSouth Africa e vanhu va South Africa swilo swo karhi a va swi tivi kambe sweswi loko hi languta eka mpfhuka lowu hi nga wu famba hi vutomi hi ta ta fikela laha hi nga kona e vanhu va South Africa va dyondzekile va ni swilo swo tala va tive swilo swo tala a nga ha ri na munhu loyi va nga n'wi tisa ku special va ku loyi i tele ku tata va dokodela laha South Africa hi ku e South African va yente plani ya ku un'wana ni un'wana a huma a ku ho ni ya ni ya dyondza leswi ni ya ni ya dyondza leswi ti-engineer ti koho swi yi ni yini swi koho matichara ya koho swi yi ni yini swo tala swi koho se ku tlhela i ku tlherisa ku va ya va ya sungula hi vuntshwa loko ku ri leswaku a va ha swi koti ku vuya na vo va nga twa ku vava hi va ta va va swi vona leswaku etikweni loko ku hanyiwa ku fanele ku hluvukiwa South Africa yi hluvukile hi tlhelo ra dyondzo se ni mahanyelo hi fanele hi hluvuka loko voho va suke makaya ya voho va ta haleni vo tala va voho a ni tlhavi ku vula swesweleswo ni nge vuli ni ku fiwa vo tala va voho va tele ku ta ta ondla e swilo leswi hi swi vonaka swi humelela eka minkarhi leyi loko a swi lo humelela hi ti-early 60s loko he hangele xikolo hi fambe hi milenge hi famba 4 miles eku exikolweni hi tlhela hi vuya 4 miles a hi ta va hi nga nghenanga exikolo hikuva a va ta va hi dlayile a va ta va hi repile endleleni se hi lave e rihanyo lerinene ku nga ri rihanyo ra hina ntsena i rihanyo ra vana va hina ni vatukulu va hina hi leswi hi lwelaka swona lava va match and match va vule kahle va ku a hi nga bi munhu hi swi twisisa kahle ko ku macha swi vula yini mahaxi
1: Inkomo.
0: All right.

0: 15 wa timinete ku nge se ba awara ya nwe ku ta ku ra awara ombere ka nongonoko GSR Talk nhlekani.
1: Ahe ka khalanga mjani.
0: He tsama ifikini ngonwe na mana Lucas.
1: Ntshama ni puke masuku hinkwawo.
0: Ina.
1: Hayi akha hayitwa makane.
0: Okay.
1: Makane wa mina ani yimi na bona.
0: Mm.
1: Hiku bona mitiri leyo biha leyi ti na vo sweswo swa ku dlaya dlaya hinkwaswo leswi swi ti na vo.
0: Mm.
1: Lexi mhani fanele ni hleketa xona loko va kha va endla swilo leswa swo biha ni va fanele le va le ndzhandzuka va ndlela leswi ya vona va tlherisela le kaya ka n'winyi wa vona ku vona vanhu va wena ku va tihaleni ku va tirha hindla va le Zimbabwe va ndlela swilo swa vona swi tlhelela le kaya.
0: Mm.
1: Se mafambelo ya vanhu lava ma tika eKhalanga.
0: Okay.
1: U kona un'wana loko mi n'wi vutisa sweswiwani mi ku loko mhani va suka kwele kaya a va ri kona mi kuma ku na mhana yena a nga ha va tivi ku va kona kumbe a va kona. Ene ne le kaya va kona lava nga ta fika va kumaka ya ku ri marhumbi va tlhela va nga swi tivi ku vanhu lava ya va ye ku hikuva ni loko ri xini vo vhojavhoja va famba va lava ku tiphandela. Um swi le ku vaveni ngopfu moni wa ni ku byela mhi loko no vona munhu a kha a kholela munhu un'wanyana na heta na lembe ni nga swi koti ku dya vuswa hambileswi ni nga kumana ku hlupheka na ha ri tlongo mhi vana va mhi loko va kula a va ri habava na loko va ya joni ni nga pfumeli ni va byele ku mi ya ku hi ku ba n'wi ni fili mi ta ni ya kholeliwa. Sesi leswiwani a hi swi voneni ku swa tika un'wana himpela a nga ha n'wi tivi na mutswari wa yena sweswi va nga bojisa swo va tsutsuma va ta va ta huma hala wani a nga ha ku tivi ku na le kaya hi le kwihi.
0: Mm.
1: Leswi swi lavi ya fika kuma ku marhumbi ntsena na vo va fanele va vhoja loko va twandlana se mafambisayo ya vanhu lava a ma fanele ma va na vukheta ku va nga kholeliwi ku hindla mpimo ma ta ku kholela munhu un'wana swa vava i mhana Lucas khala ngopfu
0: inkomo ikensi.
1: Sona
0: inkomo. All right, 0608875942 ya amahlweni twa leswaku nwe mri yini ku swi ta hetelela swi koteka ku va hlampfa va famba kwala tikweni na hi ku

0: o ba re miri ndri lo hui aba kona ba enhlekani
1: a he khalanga mpukini
0: e tsa mafikini ngongwe na la ka sikhunyana
1: e pukini ya tswala nhloko mhaka e khalanga mina hi ku vona ka mina nga ku ndagiyani swi ta tikanyana ku va thusa eku vanhu lava va nga kona lomu madiyani va ka yena va lava nga kona va nga ku xaviseni kwale ene na vona phela a vo tshama kona swi ku va swi tivaku ku vanhu lava va tata vo to ti pfaletelela eswitolo swa vona va ya ti tshamela lomu va tshamaku kona se a ni voni kahle ku madiyani swi ta fana na kwalomu kun'wana ka yekeyeke hikunga ku a va tala ngopfu lava hi lavaku ku vanhu lava va famba vanhu lavawani a va fambi mara a va fambi kahle va nga rhwariwi xikamukamu va ya pfumbiwa ndhawini van'we va pela ndleleni hi ku i vanhu na vona mimoya ya vona yi nga fambi hi kurhula yi famba yi fambela mona a va suki kahle va sweswi va ndle va la kusuka lava vo pfumala maphepha va va susa kahle va cheletela ni vo pfumala maphepha ku mi twe siku rin'wanyana yi ngheni nihlokomhaka leyi wun'wana ri kwale handle ri ku na le bodeni ya kona a karhi a hlamula a ku hi kwala bodeni mara a swi pfuni nchumu hi ku va karhi va nghena va ta ku halani va humesa ma 50 rand se mativa a ni voni ku swi ta olova ku va susa ka swona hi ku va tele ngopfu kwalomu exitandini kwalomu hi tshametelaku kona se a mhani swi voni hi khalanga ene i nhlamulo ya swona a ni na yona ngopfu mara no ka ni nga swi tshembi kahle ku i mpela va ta hela va swi kotini ku va fambisa ku fana na kwahala va nga va fambisa va ya va chela kwahala va nga ta va nga va chela kona va hluphekisa vanhu va vanhu va fela tindleleni a lana ni voni hi bodona inkomu kalanga
0: inkomu yi khensa swinene
1: ahe
0: inkomu 0608875942 ya amahlweni rhumelani na maringula the voice note ka WhatsApp na ku va mi hi tsalela kunene hi twa leswaku n'we mi swi vonisa ku yini 060-88-75-942 hi lava nhlekani na n'we mamukeri
2: mpfukeni khalanga
0: hi tshama hi pfukini ngon'weni
2: hi pfukini hayi vahlapfa khalanga a ku na ku hi nga va kota loko va ha tiwa hi nawu ni mara loko ku ri leswa machimachinyana va gina va chuha leswaku va nga kota ku va va lunghisa maphepha va ta va vuya kahle laha tikweni khalanga swi tshame hi ndlela yaleyo
0: nimitwini
2: se leswa machimachi mina a ni swi soli ni loko swi nga ti na tihasahasa ku nga lutiwi tixopo ta vona vahlapfa lavawa kambe ku ri ku chekisisa ku ri i vanhu lava nga hi nawu na hi ku swi nga pfuna na vasesi wa hina lava nga tshama makaya na vana va hina lava tshamaka kolomu swiphazeni va karhi va ti dzahela mafole ku tijobo swi vula ku ti ta va ti ri kona ni se hayi mhaka ya kahle ku va va lunghisa maphepha hi ta va amukela laha tikweni ra hina loko va tshamisekile ku va vo tala va vona i vanhu lava nga na ti-passport kambe tipimi ta vona a ti le aka pday tani hayi hi khensile khalanga
0: inkomu
2: i king gaza la ka xikokwana
0: inkomu
2: dankee

0: na kanana ku ba rentaku.
1: Mhm.
0: Eh sei ku ba famba swinge olovi ngofu mara leswa match and match vanga famba hi mhaka loko so va swa siku na siku mara loko swi nga ri swa siku na siku ha. Yenge famba. Hiku namuthla hambi kuri ku hina ku hi ava pfulangi va switivile ani va yingisela na ti radio na vona ku ri rini ku ta humelela yini rini ku ta humelela yini. Se a swinge olovi ku va famba. Mavonelo ya maxudu gracious mpepu ni ri kwala river plasans ka vukosi bya ka kubana hi tirheni budon
1: inkomu yi khensi
0: ya nkomu
1: inkomu 0608875942
2: nhlekani ye baba ahe
1: ayi ufukile n'wana kokwana ngongweni
2: ana na ya hi hlayisile. Mhaka yo tsakisa i ku xi bele tindleveni ku ri no va ka masipala va fanele masipala u fane a nyika tikhanselara tikhanselara ti nyika ti-ward committee ti-ward committee ti nyika inani ti nyika tindhuna ta vona ku ri ndhuna yin'wana na yin'wanyana yi swi tiva ku ri no vanhu lavawani nkarhi wa vona wu herile. E loko ku ri ku vanhu lavaya a va vulavula ntiyiso lava va sukulerile. Ende va tlhela va vula va ku namuntlha hi ta va hi ri giyani va vula namuntlha ku ri no lava nga ya va ta va va yile and then lexi tsakisaku hi ku loyi a nga pfala swi ri swilo swa ku a swi le nawini a nambe a vona ku ri hi ku i pfarile namuntlha mindzuku a nga pfuli ku ri a nga vutisiwi kumbe namuntlha lava maphorisa hi ku na vona va te na maphorisa va pfumela hi ku namuntlha maphorisa va ta va langutisele ku ri no xopo leyi nga pfariwa hi ya mani loko ku ri ku a hi maphorisa lava nga va byela ku pfalana. Loko ku maphorisa va nga bya ku pfalani meme ya tumbela hi yo yi nga biyele loko ku maphorisa namuntlha mindzuku va ta vutisa ku ri fela wena tolo a wu nga pfulangi wa yi nga pfulangi hi mhaka ya ku a wu fanele u tile hi ta tiva ku wena i swilo swa wena swi tshamisekile loko hi karhi hi hundahunda hi karhi hi fambafamba na so swi ri laha nga tsutsuma a nga ha vuyi a nambe a yile a ya ya le a ya kwale police station a ku ha na mina ni n'wi wa vona ni heleketeni kaya hayi ku va va tumbela loko va tlha va ta vuya swi ri i mpfilumpfila hi swona va fanele va swi ke kahle loko va nga pfulangi hi ku loko ka nga ri ku kona hambi hi le xitandini hambi hi le kwini kwalomo ka nga ri ku kona ku va ka ni ri a nge vutisi munhu hi ku swi twakarini ku ri no va ta byeriwa ku ri va vona ku ri va ndlisa ku yini ku ri maphorisa va ta va vutisa loko maphorisa va vuya loko vona va vuya mindzuku laniwani lava nga ta va in charge va ta fonela maphorisa ku ri haphela munhu loyi a tsutsumetolo i vuyini tana ni ta n'wi vona loko va ta loko va nga ti hinkwo hi nga ta ku e-e swi ri maphorisa na va lava ka Home Affairs na lava a va ndlela va va ka match and match xikukwana tlela vurhongo oro volo va tekela ku ave nge ndli nchumu n'wina siku leri va mi lava ku famba ni meme ya tumbela ende ku ta va ku ri ku avana ka hina hi yingiselaku swilo kahle hi ndlela ku swi twa kahle ku ri hi ta kota ku swi veketela kahle loko ku ri ku himpela va swi twile hayi kona a va khensa lava nga famba a va emaphoriseni va va byela ku yi heleketeni kaya laha nga ta tsutsuma ya tombela a vuya mindzuku a se a nga ha ri yona swi vekile nyimpini ende hina hi tshembangi yena hi tshembe ku hina vaakatiko va South Africa fika na valeli va vo
1: inkomu yi khensi
2: inkomu
1: right ya mahlweni teka van'wani hi twa ku vo va swi vonisa ku yini right enhlekani mam kiri enhlekani
3: hello
1: aye
3: okay no kan ni nga twala ka foni mara na swi twa ku ni kona

khohlile Budon Khalanga ya twakala nhlokomhaka a xitichini na much too much hayitwa leyi nga kona la agiyana mina hi ku vona ka mina ni nga vula swa ku leswi swo lava vona va ka Home Affairs na xiphorisa hayi ku hina hi nghenelela hi mhaka ku loko hi nghenelela hi ku hi hlongola vanhu lava kumbe phela va ni ta va hlongola hi ndlela yo ka yi nga ri kahle ha swi tiva ku va ta hlongoriwa hi ndlela yo ka yi nga ri kahle se va tlhela va khoma vanhu loko va va hlongorini mina hi vona ka mina a ni twa nawu wona a wu fane wu teka xiboho xexo ku endla swisweswo hayi ku va ku much too much leyi nga ta tlhela va ku much too much ku much a vo vanhu lava nga ta tlhela va va khoma a ku much vo maphorisa lava ka Home Affairs va ya kwale va jika na vona va kha va va cheka ku va na tona ti-passport na hi ndlela yaleyo no ti ku nghenelela vanhu vanhu va na timbilu to biha vanhu va hlekete ku ya ku yiveni ka swi swa vanhu va lava va nga ku xaviseni and then vanhu lava u tsakisa hi ku va famba va va ku hi pfuneni swinene hi mhaka ku hi xavaxava ka vona ha lomba swilo hi lomba migayo na ti na yini yini kwala ka vona va kota ku va hi nyika mara lexi lavekaka a va lunghisi maphepha ya vona va tshama hi mpfumelelo tanihi hina vanhu va la Afrika-Dzonga loko hi ya matikweni van'wana va lava ku ti-passport se hi nge va hlongoli hina hi ku hi ya ku macheni hi ta ya ku macheni vanhu hi macha ka ti van'wani i nkarhi lowu va lavaka ku kota ku ya yiva swi swa vanhu lava va ri ku hi pfuneni swinene i mavonelo ya The Black Cow then mahlawulo kwala ka n'wi Chris Fall.

0: Nse ka re mam kere.
1: Aye bo don min jani.
0: Sama fukini ngomu.
1: Ipuki.
0: Mm.
1: Ko magaya to ala masi wa ikala chine nengu fight ya ma se match. So she go to tell us nini wana shona na la go na la go tiva kuri ba ma se match lokuba kha ba famba le bense lwa match. Ba vha rina vha kha home fence kumbe vha vha na mapolisa ya na go zwena i vhanu na vhona vha fana na vhana vha ya. Vha tshiba go loyi ina to fana lo lo ya ka
0: Mm.
1: Loko mina ni South Africa ndi bo ya South Africa God damn.
0: Mm.
1: Papa mina i 76 tsaba tsaka Mozambique bangena la South Africa.
0: Mm.
1: I 76 tsaba 76. Kwa ndi bo la 94.
0: Mm.
1: I bi kuna la khanda kuna wa 90 le landa ko yena mina wa 90 bo la. Ndi ka ba uri ba ka tsima kuna ko bana ba ba ba ma koli.
0: Mm.
1: Eh se mara ami mina so le so so ba ba ka tsana le so sa ka. Mara le ko tsanda ba ba la speed.
0: Babaleki.

0: Enxikarhi mami kiri.
1: Mahashi Kesankara.
0: A khensa.
1: Mhaka ya macheni machi a ni ta kombela vaakatiko va Giyani va yi tekela nhlokweni swinene. Hi ku sweswi laha hi nga kona sweswi hi le ku amukeleni ka vayeni vo tala ngopfu lava nga kusumeni amajoni kwihi kwihi na kwihi kwihi hi ku twa ku Giyani ku rhulini a ku na nchumu va le ku teni la. And a va tangi va nga tivi va nga khomangi nchumu hi leswi a va swi xavisa swa ti-drugs na yini na yini. Hinkwaswo switoko swa vo leswi a va swi xavisa kwalomuya va caciwa kona va tata naswona kwala ni vulavula already swi ve le ku teni kwala hikuva a ku le ku endliweni ka nchumu. So ni ngo vaakatiko loko mi vona vanhu lava va kha ku march and march yi pasisiwini loko president ya tiko va kha va heta va pfumela lexi va nga kombela va tlhe va humesa na mali ya ku vi sapota march and march ku ri vanhu lava nga ta va kha va tirha va endla ku va na kurhula va ku ri na mali yo va hakela ni kholwa ku a yi se hela mali leya 6 million ya ha ri kona ene ni twisa kahle ku Giyani a yi le handle ka South Africa yi le ndzeni ka South Africa. President va tiko va vurini va ku va aka tiko va tiko ra South Africa i khomeni lexi mi fanele mi xi endla ko va ni maphorisa na vanhu va ka Home Affairs lomu va hlapa lama va nga koho na lomu va nga tumbela koho ivi lava nga na mpfumelelo wa kota ku ya kamba ku wena ina pass ra lawani ina passport va tirha ntirho wa vona a henhleni ka loko n'wina mi koti ku va komba ndlela ya ku vaha na lava tshama kona na lava tirhela kona kambe maphorisa na va ka Home Affairs ni na xikombelo ka nhloko ya xitichi xa Giyani just because ni twisa ku ri Giyani i part ya South Africa a va endli ku leswi ya swi nga vulavuriwa hi president wa tiko na vona va ri wun'wana wa lava va nga swi twa ku ri vanhu na vakulukumba Home Affairs ya Giyani a ku ri wun'wana loyi a nga swi twa leswi nga vulavuriwa hi president ya tiko a va humi na vanhu va CPF ni kholwa ku ri xitandi xin'wana na xin'wana lokixi rin'wana na rin'wana vanhu va CPF va kona hi vona lava hi vutsongonyana bya vona va nga va ku na information yo tala va nga rhanga ku mahlweni ka maphorisa na vanhu va ka Home Affairs va va komba ku va la na la na la na la a va fambi va ya makaya va lunghisa swi swa vona va ta va vuya loko va vuya hi mpfumelelo. Xikombelo xin'wana ni nga na xona ha swi tiva ku ri law enforcement ya South Africa yi weak more than the word kambe a hi ri na xikombelo ku ka nkarhi wa sweswi va n'wina vanhu va ka Home Affairs na n'wina maphorisa va hlapa lava ha swi tiva ku va swi tiva ene va mi tiva ku ri loko va ri na 20 rand va ri na 50 rand a ku na lomu mi nga ta va yisa kona va ta mi nyika mi va tshika a hi kombela ntirhisano va makwerhu hi kombela ntirhisano va makwerhu ka nkarhi wa sweswiwa a swi twisa ku ndlala yi hinkwako mara kun'wani mintirho yin'wani loko mi asayinela mi yi kombela mi ku ma yi lava mi vurini mi ku mi nge endli swo karhi na swo karhi na swo karhi mara mi le swi endleni please a hi kombela mi nga endli leswiya a swi tshikeni ku tirhiwa swi swa straight hikuva lava va tlhe va vula va tlhe va tibuma ku a ku na phorisa South Africa hikuva swi tiva ku a Zimbabwe a ku na phorisa ro khoma xibamu mara a va nge endli manyala lama va mandzhaku la va khomeriwi sambhoko ntsena se a hi kombela ku ri ku va na ntirhisano n'wina mi nga vi kotiki ku swi twisiseni ku ri march and march a yi vi koho hi na masuthu va humaku a Lesotho na vona va le ku tirhiseriweni a makaya hina matswana ma humaku a Botswana na vona va le ku tirhiseni ka makaya lava va nga ri ku na maphepho na vona vatswari va voo van'wani va tini hi 1950 kwala South Africa vatswari vana kwala South Africa va na mpfumelo ya ku tshama la South Africa kambe a swi vuli ku lava va nga ta lava ta ndhaku va tsemaka ya drata va ta va nga ri na maphepho va na mpfumelelo ya ku endla vuwalawala na vugevenga va tlhe va nga koti ku kumeka laha tikweni hi swona hi ringeta ku hunguta swona loko siku leri va nga ta mi byela xaka ra n'wina or va ta va ta mi nghenela aninka yindlu va mi khoma nkuzi na vusiku or va mi yivela hi kona mi nga ta swi tiva ku ri vahlapa va nguzi vo ka va nga ri na maphepho va nguzi ku fika kwihi maphorisa CPF Home Affairs hi kombela kusukela namuntlha loko va mi nga ri busy swona na tinhloko ta xa maphorisa na n'wi va ku kuma Home Affairs ringetani ku tirhisa na vanhu lavawani na va CPF hi vo va swi tivaku kahle ngopfu a mugingeni ya ka vona na swiphaza swi le kwini hi ku hambana ka swona hi ku vo tala lava nge va na maphepho a hi maphepho ya straight i maphepho ya vuxisi lava va nga xaviseriwa wona kwalaha tikweni rei hi kombela mi swin'wana a swo xaviwa no xaviwa swo ndliwa swendiwa kwalomu tikhoneni kwale swo printiwa swi ndliwa se hi ku a wu swi tiva mizamani ku ri swilo swo karhi swi languteka njhani ku humesa va ku komba ku ve islam a wu swi tivi na ku xixa nhlomani swi lunghile i tshamile okay fine se hi kombela ku va na munhu loyi a va ku a ri na vutivi endzeni ka voho vanhu lava n'wina vanhu va tiko mi nga chavi swi swo much and much swi sapoteni swa hanya a ku na munhu loyi a nga ta endla much and much a yivela munhu nchumu a nga ta fayela munhu nchumu leswiwani president wa tiko va vurini va ku maphorisa na vanhu va ka home affairs na n'wina vaakatiko mi nga ta va komba ndlela ku va hala na hala na hala va ri ti tirhisanani fene ku nga vi na hoyihoyi ku nga buwi munhu ku nga tiku xa munhu lomuya mi vonaka vanhu se va kwatini va va tekela va va endlela hi nkanu i timhaka ta ku maphorisa na va home affairs a va le ku endleni ntirho lowu va fanele va wu endla se vaakatiko va tala timbilu va tlakuka va ya tirha hi voxe and loko se va tirha hi voxe va onha n'wina maphorisa hi kona va ka home affairs hi kombela ku ri ku nga zi ku va anaku na swi tiva ku agiyani mapfalo ya tele ngopfu swiva swa ku va nga tirhi lowu va tshama laya na laha ku na xitata na laha ku na yini fambani mi ya mi ya vona ku ku na yini laha hi ku vana va ka hina hi ta fa hi ti-drugs hi vana va ka hina ku ta tala laha ndzi ka patu laha xitlangu swo ka swi nga tivikani hi mhaka ti-drugs na ti-poison leti va nga ta va kha va hi xavisela mavhengeleni ho kombela a hi tirhisaneni thank you
0: inkomi can see Enhlekani?
2: Enhlekani Buton.
0: Aye.
2: Jani.
0: It's how I've been going.
2: Ngini. Aka ya soko mhaka. Mina a nta vula rin'wana ra mbirisiwana ku. Ku vulavula ntiso leswaku papa lava ha ku humaka kona sweswi. Va vulavula mhaka yin'wana ya xiyimo xa le henhla. Mina na mina ni ri a va fambi va lunghisa timhaka ta vona. Mati va tiko hinkwaro leriwani ri tele hi vanhu va le handle va tele ku tlula hina va South Africa. Mati va mina a ni yili Malawi nkarhi wun'wanyana ku ri na mucato le Malawi leyi hi fambi hi bazi bodono a ku nga nandzihi la patwini vanhu lava venyi va mucato a vo swi tiva ku endlisa ku yini a ku fambaka ku diziwa la ndleleni a ku nga tirheki se mara hina hambenge ku lungha n'wina hi lunghi ku tlula mpimo mhani ri va kholeriwa mara a va fambi va ya makaya va ya lunghisa xin'wana lexi a ni la ku vula xona hi lexi ma swi vona kwa loko mi tshama kwala ti-ekwana loko mi ya bestolo sweswi ku nga na vuxika sweswi loko mi fika laya a stadium lexiya xi nga heliku lexiya va mi tumbelela kwalaya na khona leya laya loko mi fika laya ndlandlamuka laya mi nge ku hindzi ra dyihariki ku vulavula ntiyiso vanhu lavawani va onha lava nga tirhiku hi mhaka ya ku i nge va lava ka ku tlhela di se manta ku hayi khona a va fambi va lunghisa maphepha ni vula swona na mina ni fana na papa lava ha ku humaku sweswi a va kholeriwi loko va ya wu lunghisa maphepha e-e a va kholeriwa a va fambi va ya makaya timhaka ta ku i ve rilimi le makaya va ha vatswari nini yini no a hi swona ku ha munhu la nga ha mutswari loko ku ri ku va lovile mara van'wani va sele lava nga sala u ti ku tirheni la a tlhela ya kaya a va tlheli va lunghisa maphepha amen
0: inkomi can see
2: ucancile bodon
0: inkomi

0: Ntse ka nna ngwe ba mkere.
1: A he jane.
0: Sama e fukini ngongwe.
1: Tsana la go bona mang mo tsaka. Makale ya marsh match ka sengolo. Ba ba bana pala ma shopo ba nga tsutsuma. A he se kumbe go lo tsutsuma kumbe already se ba park ene le kufambe kumbe kanjani. A nko sa ka sa bona ka go shopo ina ya iparwa. Ke farun ba tso aba le go tsei tabu ya ba furu le ka ho metsa maphepa. Bo ba re ha ba go to fa, bo to fa ndisi. A se tlo ke tla mo le mo e tekisa nawo. Le go bona ga ntse so le tswa go so. Na ba maphoto wa sa u sgela nne ke komi tsukuri. Lo go se tsa 340 di tsi gene nta bona ho khona. Na wala di anda so le go ka se go tsa nawo. Ba ta famba. Ba ta se bona go la se bo fane ba famba. Go fana le ba suka kona le bangatse kuna lala. Na ba nna ba tewa tsoka ba go lakoka ba ta swibona kwa la kuna a ku danger ba ta famba. Ane le swa bo swibona nga

0: Inkomo Kensi.
1: It's all right.

0: Enhlekani. Enhlekani.
1: Khalanga. Njani budon.
0: Sama evukile ngomwini.
1: Hayi na loko hi nghena muti na ndhawu ti ri ndhawini.
0: Awa khenza.
1: And a hi ngheneni makini.
0: Mm.
1: Budon ku onhekile etikweni leri hina hi tshamaka rona. Loko ho languta aka swiyenge swa mahungu kumbexana ka ti-social media hinkwaswo mi ta vona va kava ku timovha leti humaka kwala South Africa ti le ku tlurisiweni ka border gate ti phohla hi le ndle ka nambu ti kokaku kuwa hi tidonki ti ya tiya tikweni leri ri nga ra makhelwani ku nga Zimbabwe. Hi le ku onhakeriweni ngopfu hi Bodon vanhu lavawani na mina ni yima naswona ku a va hi lombi va pfa va fambile and then hi ta kota ku phutshwanyana hi bela ya moya ku i xava movha ya va ma half a million kumbe 200,000+ iya ya tekiwa hi second yi fambisiwa tikweni leri we tshamaka rona swi vava ngopfu. Se na kwala ka hina ni tshamaka kona va kona lava va risarisaka tihomu va tshamaka kwala ka tikweni ra ka hina van'wani va na switandi kwala. Lexi mi ni xi hlohletelaka i ku a hi fane lava va march and march va tshunelela ka matikoxikaya matiko lama ya hina hi tshamaka kona lamakaya lawani va vulavula na tindhuna kumbe tihosi ta hina ku ha mi notisa loko ho ta hi mi notisile hi ta hi kuma ku ri ku vanhu lava va ha tshama tikweni leri n'we mi ri fumaka swi vula ku hi ta hlaselana na n'wina mi nga vurhangeri bya tiko hi ku va tumbela vhele hina machangani hi lunge ngopfu lero hi kota ku tumbeta munhu hi va twela visiwana hi ku ha xemu a hi va twile ni visiwana vuxemu mara hi rivala ku munhu yaloye loko a ya kaya Mozambique kumbe a ya kaya Zimbabwe loko a vuya vona 15 wa vanhu va fika va tshama kwala tikweni leri hi tshamaka ka rona ma swi vona ku swi va swi nga basangi. Se hi mavonelo ya mina ni ri i ntiyiso vanhu lava vo ka va nga tshameki kona tikweni leri ra hi tshamaka ka rona leri a va tlhelini le va taku hi kona va hluvukisa matiko lama va tshamaka ka wona na hina hi ta kota ku vona ku hi ri hluvukisa ku yini matiko ya ka hina ku ya hi leswi vona va swi vonaka nge loko va ti haleni va tele ku hluvukisa tiko ra hina va tele ku hluvukisa tiko ra hina a va yi va hluvukisa tiko ra vona hi ku na mali ya kona a ni loko va yi kumile a va hakeli xibalo vo rhwala hi masaka va famba na wona ku hala va tshama kona Zimbabwe kumbe Mozambique ku a na a va yi veki na le mi na le ti-bank a va detect-iwi nchumu a yi kokeriwi nchumu vo va nyika lava risaku tihomu va va nyika va seletela hansi misaveni loko va ya kaya va ya teka mali leyi va famba na yona va yi cinca border gate va nghena tikweni ra ka vona va endla swa kahle tikweni ra ka vona hi na haleni ho tekeriwa mali ntsena a yi tirheli nchumu se a va fambi Bodon. Ntsetselelo a hi rivaleni hosi i hosi i vanhu va ntima hinkwenu mara un'wana na un'wana i na tiko leri a bilonangaka ka rona a tlheleli tikweni leri yena a tshamaka ka rona and then mi ta vona swilo swi ta tshamiseka. Ayi Bodon mina ni swi vutisa sweswo ni rilaka ntshuxina
0: inkomi Khensi
1: i General Dankile.

Jesus,

don enhlekani mina na hlamana xana kasi va vuya va ta endla yini va endla maphepha ma yini kaya a va yi va endla maphepha a va yi kaya kaya ka vona impela loko hi ku va endla maphepha va tlhela va vuya va vuya va ta endla yini hala South Africa a va yi kaya va tshama makaya ya vona na hina hi tshama kaya ra hina a ku ndliwi maphepha ku vuyiwa a ku yiwi kaya a va yi kaya vanhu lava na mitirho yo biha mani va vana va hina va onhakile swidzahadzahani leswi va taka na swona laha niwani a ku yiwi kaya ka ha vuyiwi ku vuya ku ta ndliwa yini impela ku ya sekuandliwa maphepha ma yini a ku ndliwi maphepha a ku vuyiwa impela ku ta va nga solveka n'wichumu loko mi ku a va yi va endla maphepha va tlhela va vuya va ya kaya ka vona kaya ka vona va ya tshama kona kona.

Nkalanga vafambi kumbe vana va hina va ta kota ku kuma swikoropokoropo loko va pfarile hala na hala, a ka ha tirheki. A vafambi tirhekaka ro bava na marhanga emthini hambi mahari kwala kwangwangwala xivulanga kwana gungula mali miroho nikwake ni songasonga ntsurhu ni ya chela lwandle tanko.

Hlekani khalanga, hlekani ahubyeni. Khalanga ya twakala nhlokomhaka swinene. Xivutiso xa n'wina ku xana vanhu lava hi ta va kota na? Khalanga mo ni kombisanyana leswiwa. March and March yi khumba munhu un'wana na un'wana la tshamaku atikweni ra hina ra South Africa. Khalanga mo ni kombisanyana ni tlhelela andhaku. Ku hava tikwa na rin'we leri kombisaku ku munhu wa nghena a ri hava maphepha kumbe munhu wa pfumeleriwa ku ya tshama ka rona a ri hava maphepha kumbe timfanelo. Ku hava na tiko na rin'we ri ni pasisaku nawu walowo. Khalanga loko ku sungula March and March ku kombisiwini ku hi date ya so vaakatiko va le matikweni ya le handle a va yi amakaya va ya lunghisa. Mara hi ku twisisa ku ri a ve le ku swi laveni va honisini hi ku i khale va karhi va tshamaka tiko leri a va ha swi teki swi ri nchumu loko va byeriwa va tonge hayi ko tibuleriwa. Namuntlha loko va karhi va kombisiwa ku a va muki swo endla nga ku ve le ku kholeriweni mara a ku sunguleni va kombisiwini ku a va amakaya va ya lunghisa. Mara loko sweswi ti-March and March ti va against na vona swo endla onge va hlukumeza. Mo ni vula ku vanhu va le matikweni ya le handle ha hinkwavo ingaku nawu wa South Africa va wu nyaje ngopfu. Mo ni mi kombisa ku va tibyela anti ku va swi teka ku fana na yini. Khalanga hi kumeka hi ri na ti-case to tala leti nga ku humeleleni atikweni ra hina. Maphorisa va fika va ta va fika va lavisisa mara at the end va fika va teka na ti-fingerprint mara vanhu lava nga ndla swi sweswo a va le ku kumekeni. Mara mo ni mi byela loko ko munhu wa South Africa ti-fingerprint va ti teka va kota ku lavisisa ku i mani wa ka mani. Hi leswi na wa South Africa wu lavaku sweswo ku loko vanhu hinkwavo va ndlile maphepha va vuya va ta tshama laha loko tshika hi ri na ti-case tin'wana hi nga ti twisisi hi kota ku lavisisa munhu hambi ku ri munhu wa le handle hi ta n'wi lavisisa until ku ya fikiwa na le kaya ka yena a tshamaku kona. Se kumbexana man'wana a va yi twisisi kahle ku fika kwalano. Namuntlha khalanga mo ni mi byela ku ti-province to tala vanhu va le ku fambeteleni. Mo ni mi byela ku vugevenga na ti-crime swi le ku teni andhawini ya hina ya Limpopo kumbe andhawini ya hina ya Giyani. Swi ngo tikomba namuntlha ho tonge ingaku ha hina a swi yi khumbi. Mo ni mi byela ku loko va ri le eswilungwini kumbe hala vo Durban vo KZN va cacwini va swi twini ku va ri kunele ka huku yo byandlani yo faha miroho yi byandlani huku yo faha hi mafurha a Giyani wo tshama hi leswi swi lavisaka swona. Mo ni mi byela ku hi ta receiver swi swo tala ende loko vanhu lava va nga ri ku tirheni i timhaka ta ku va ta sungula crime. Se nkarhi wun'wana loko va ku March and March a hi attendeni hi kota ku lwisana na vona a hi va zondi hi kombela ku va ya makaya va ya lunghisa va vuya. Leya ku maybe va ta tekeriwa swa vona kumbe va xanisiwa kumbe va dlayiwa a ni yimi na yona me no yima na ku a hi supporteni March and March va ya makaya va ta vuya loko swilo swa vona swi basile. Mara loko hi tsandzeka ku pfunana na Home Affairs na maphorisa a hi nge va swi koti hikuva ni van'wana ta hi nga pfalela tindlwini van'wana hi ta va byela ku namuntlha yeku na yinini va suka va tumbela. Mara loko ho khomana hi va unit as vaakatiko va Giya ndhawu hinkwayo hi kombisa ku leswi a hi swi lava mara vanhu lava a hi va dlayi loko va kombela ka va emakaya mo ni mi byela ku hi nga hlula. Mara loko ho ndla leswiya swa ku van'wana va va khoneta makheyeleni a hi nge yi hluli mhaka leyi and at the end yi ta vi yi ta hlupha hina adorobeni ra Giyani kumbe ndhawini ya Giyani loko yi nga ku ho swi teka hi swi ba hi makaka. Abuyehli kona likingobeni.

Mwashi, mina ndzi vula ku vaakatiko va Giyani much and much a va yi tekeni nhlokweni swinene. Hikuva sweswi ni vulavulaka lava tsutsumaka lomuya va Joni hinkwako lomuya va tsutsumaka maZulu va tsutsumaka lomuya vanhu vaakatiko va yimaka hi milenge va tsutsumela kwala Giyani. And a va tsutsumeli Giyani va ta va nga khomangi nchumu. Ti-drugs letiya a va ti xavisa lomuya va ti xavisa kona se swi ti ta nghena kwala Giyani ti le ku ngheneni vulavula ti le ku ngheneni. March and March loko yi tekela ehansi yi ta hi ta hlupheka vana va hina hi ta vona va kha va penga laha switarateni va ta tixitarata hikuva va kha va ri addicted hi ti-drugs. Mina ni nga ku tanihiloko murhangeri wa tiko President Ramaphosa va te vaakatiko pfunanani na maphorisa na va Home Affairs ku va ku endleka timhaka ta ku vanhu lavawani va kota ku famba ku nga vi na nyimpi ku nga vi na hasahasa. Ni ri aka nhloko ya xitichi xa Giyani ni kholwa ku ri Limpopo Giyani leyi a yi le handle ka South Africa ni a va byela na n'wina ku ri mi fane mi endla xi make sure na wena murhangeri wa Home Affairs ya Giyani mekani sure ku ri ma huma lomuya ti-location lomuya ti-villageini mi landza ma CPF lava mi va mi tirhisanaka na vona masiku hinkwawo va mi komba lomu va hlapa lava nga tala kona hambi swiphazeni hambi hi kwihi na kwihi ma nghena hikwalaho va nga tala kona.

njhani khalanga hina hi pfukile hi le ku mitweni na maxaka lama hina lama i ku lexi ni xi tivaka adorobeni va ya eku tirheni amadorobeni hinkwawo va ya eku tirheni vanhu va le makaya ene a vo tirha madorobeni hinkwavo van'wani va tirha hala makaya hi yo mhaka hi ngo loko hi lava ku vanhu lava va famba va ya lunghiza timfanelo ta vona a ku yiwi lomu tihosini tihosi hi tona ti nga ta va hlengeletela vona ta va tiva bodono ti va tiva kahle hikuva va nyikiwe vundhawu byo tshama hi vona na lomu mitini leyi va nga va bodisa tihosi ta ku tiva hi ku munhu loko a bodisa munhu u ya a ya tsarisa a hosini se hi yo mhaka hi ngo loko va lava vanhu lava ku va lunghisa timfanelo ta vona a va yi a tihosini hikuva va nga ta va heta amadorobeni vo yela ku ya xavisaxavisa sweswiya va vonisaka swona mara loko ri pela va ya tshama makaya tihosi ti tiva na lava va lala ka hina ti tiva na lava va tlelaka nhoveni hi yo mhaka hi ngo a va yi tihosini hikuva swilo swi nga ta tshamiseka hlayisekana xiticini inkomu.

ngalo unene na bashumi tatana khalanga a xiticini a tshemba mhlayisekile ya twala hlokomhaka swinene mchapiseki tatana khalanga kuza vanga ri kona vanhu vaka hina lava xavisaka laya vachava hikuva ni ku tlhe ku va hina hi tlhela ku hi teketela swilo mahala ka vona leswi va nga tikama kasi van'wani va kona va yiseketela mahlapfa van'wani va na swiphaza makaya lava xavisaka kwala matafuleni se namuntlha va tumberini va tumbeta na vahlapfa va vona va twa nga ku moya lowu wu ta hindla tatana khalanga lexi nga kona mhani voni vanhu va ka hina va khomeletiwini kumbe ku tlherisiwa kumbe ka xavisi i ku va chava ku hina vanhu va ka ntimeni tatana khalanga hi tlhe hi kholela na xihina mach and mach liya yi kahle ngopfu loko ve ni vona a va kona laha hi kuma swi vonaku ku njhani a vo to gina va vutlela vanhu switamatisani van'wani va tekeliwa swi airtime swo ka swi nga nyawuli hi ku vo tala va xavisaka ti-cool time a hi mahlapfa na vanhu va kwala tikweni ra ka hina ni vula ni eka mapeme va kona va xavisaka kwalano mara ku nga ri mahlapfa se va kona va yangi ku yini vutomi va byi tiva bya hina vanhu va ka ntimeni se tatana khalanga mhani voni lexi nga hoxeka xa kona a va endli ku loko va suka kwala dorobeni va famba na le switandini ku vanhu lava sweswi va le switandini ku za va nga ri kona dorobeni a va tshame miceleni se loko vo helela dorobeni loko va tlhela va ta vuya va ta ku moa fana ku rindza swinyenyani masin'wini loko u za wu suka xi tlhe xi vuya tatana khalanga mataleni hi mina ni ri kwala venda a hi xumeni.

mahashi, mahashi. Mhaka leyi ya vahlampfa mi vulavulaka hi yona ya hlupha leyi. Problem tihosi ta ka hina ti na ku qinga. Laha hi tshamaka kona, laha ni tshamaka kona laha, ti chava ku vula tiko ra kona ku hi le kwihi. Va se lava vo huma aZimbabwe va tshamaka laha xitandini xa ka hina, va hakela ka ndhawu ezita hi n'hweti 500 every month. A swi tiva ni swilo sweswo a xihundla ku vula ndhawu wona ndhavu hi ta hi nomu wa vona va byela wun'wana munhu.

ask your

0: Don't go away. Vito resuming sero GSR FM. That's the ground from Senegal. Feel like na yo maps.
1: Yeah.
0: Ni kau kusema sasa kati kuku mara soko swa singar kona kumbi shanke nga fikeleli.
1: Mara sasa soko. Mara don't go away.
0: Don't go away.
1: Ni kau kusema
0: sasa ku lives na lives ya. Nda kuwira na yina yina wina zona.
1: Ena pela asubulu ku loko kuru kankarwa lo si singar kona asubulu ku singe soko sibe kona. Nkarwa kahle ulekutin. Se konselela ngwana mani. Matsenga ku konselela nyana kuma ku mtshame for almost like 10 years ya tukarala kambe loko si fambile swinga se hetana lambi kuma ku hey
0: e baleka process
1: ngwana mani sisi sala swirwa kahle se konselela mani konselela i ta va heta na veri va beburwa hi siku na siku inge va heti
0: oh mvula maja ah ina minge heti vele
1: yeah
0: na iko
1: ya ebe ba tlhaba ku a tikweni ra hina ku tele ngopfu vavasati loko va kha yina nguta a hi suka lembele rwani nga kha yina nguta hi siku na siku loko bebura ku va kha ku tele ngopfu
0: vavasati se hina sweswo swi swi kahle ka hina vaka baba hikuva a ni ngosi ndlela leswi swaku se ku pfuleka tichannel a ta ku va ku se hi fanekele hi teka matshengwe so loko ni nga tivi ku loko hi fanekele hi teka matshengwe ni vana bye mbirhi nyina byinharhu nyana munhu i kwatela yini
1: sweswo mi ta hi kwatisa mi ta hi vavisa timbilu
0: mi kwatela yini
1: ma hi vavisa hi mhaka ku phela hi tiva ku ku na vavasati va ku xa mina lexi nga xa mina xa mina
0: swi ta va tani
1: se leswo mi ta ku hi ta tekiwa hi ri vambirhi hi munhu wun'we i timhaka tin'wana tinga tinga
0: nandzi wu le kwini kwala
1: i vavasati hina
0: swilava loko walomuya ka ti women's conference lomuya mi vitana na vakhegula nyana lava khale va kota ku mi hlamusela ku hayi khona mani vukati kuloni byi kahle hulu yi kahle vatseko i kahle a swi kotekali kahlekahle avuton'wini kumbexani ke mhuni ku malembe ndzhaku ne a va swi kota kahle swinene ngoku va nga tshama va ri vanharhu va tshamela wanuna wun'we va ri ntlhanu va SW skhandhule na vona va ri na vavasati vo tala
1: ande nto hi nga ku i hi mhaka yini khazine nto hi nga ku swi endliwa hi ku a ni mikarhile vukati ngopfu a byi tekeriwanga enhlokweni ti nga nkarhi wa sweswo ngulaka ntiyiso a byo va na nkoka ngopfu
0: tshama ka n'wini hambi a ri wun'we tshama ka n'we ke loko ku ri ku swa ku tsata tshama kaya
1: ifiki va yingiseri va hina amukela ka nhlekani wa siku ra namuntlha a tshemba ku siku ri famba kahle swinene makwembiri na rotimene siku be kahle awara naro vakhazi va fikini kwala ka xiyanimoya xa wena tshemba ku tshamerile loko ri ku u le kule tshinelela miyingiselo mi hambi mi kha mi hlantswa swibyekulo mo teka ndichi yaleyo mi ta hlantswela kwala kusuhani famba na n'wina miyingiselo mi tiawara ka 13:30 namuntlha i wa vumune i siku ra swikhongelo swa vamanani a ku ri njhani swikhongelweni
0: van'wani vo huya futhi and lavayani van'wani lava va yetolo ne va kereke liyani ya va yetolo se van'wani namuntlha ke
1: vase mi rini hina o ka ya nghena kereke
0: ku nghena kereke a swi vule ku yini swi nga ndla kuma ku kereke a wu nghene
1: mara i ri
0: swikhongela
1: i ri e prayer warrior yin'wani ya matimba ngopfu
0: i tlhela ku ku hleva leswiya swi endlaku i kota ku welawela hinkwako loko wo ze u ya kerekeni va ku hayi umkreste swi ri ku na leswi u fanekela ku se u va u swi
1: huuta
0: ku hlevahleva ende ku hleva phesa nandzika ni a khongela ri wexe kota ku hleva jehovha o ni rivaleli ni vulavule hi mansara tolo swi na nkoka sweswiya
1: i van'wani va tlhevahleva va ri kerekeni workers ihlamala ku
0: mfundisi mani mfundisi
1: ri mani mfundisi leyi ya
0: titisisa worship team kasi ku nika yini vo right mingzeri ka siku ra rimuntlha feleke ku ri ti 16 ta n'hweti leya vunkombo ka lembe leriani kera 2026 lembe ra 2026 hi le ka nongonoko bumber loaded awara liya naro straight to ka awara liyani ke ya ntsevu leyi nga teka yi kimete kahle feleke nongonoko kensin khalanga hi kensin varobyi kensin lava va ku tshama switolweni vo hi dyondza ku tshama switolweni kensin va dyi va swipamu kensin don khalanga va kon'wana va yisile nkarhi kusukela kahle ka nongonoko lowa jisarto ka skype khasi na khasi hi kona eka nongonoko bumber loaded ku fikela kahle felekele ka awara liya ya ntsevu ku na swo tala swi humeleleke eka matiko lama me le handle na tiko ra hina ra Afrika-Dzonga eka siku leri faneke namuntlha ke ku nga ti-16 ku na mhaka laniwa lembe ra 1990 ku ve na earthquake leyi nga va kona feleke tindhawuni tata i lozona a philippi kahlekahle a philippians kumbe kixani ke ma-philippians ma fika ma hlaseriwa kahle feleke earthquake liyani ke a yi ri na 7.7 magnitude leyi nga fika endlaka kahle feleke vanhu va ku ringana 16,000 hi siku ro rero nakambe ke siku ra kumbexani ke lembe ra 2006 twitter kasi ku ri faneke a yi launchiwa yi ri karhi yi poster hungu ro sungula eka swiyenge swa mabulo le rhumeliwe kahle phela ke hi Jack Dorsey eka siku leri faneke.
1: Kambe eka ka siku ra namuntlha kazi hi tlhe hi nghena ka nongonoko hi mahungu yo vava swinene. Va va kha va hlamusela kahle ngopfu ku ri muekiti wa ndhuma va tive kahle ngopfu ka xitori xo fana vo Generations yi nge se va The Legacy kambe a yi ri Generations malembe ndzhaku va tiva kahle ngopfu tanihi tata ntate Siputla Siboho lava va kha va hundze emisaveni. Va va kha va vonini kha ku circulator xithombe xa vona mavhiki lama nga hela khasi va kha va komba leswaku a va nga ri ku tsakiseni vanhu a va nga swi tivi leswaku bava a va nga ri ka rihanyo lerinene a va kha va va hlekula va ku hi ku swi tikomba va dye mali vusomfa liya a va yi kuma ka ku actor and all that kambe swa tikomba kahle ku bava a va ri ka xiyimo xo ka xi nga se tshamiseka kumbexana xo ka xi nga tshamisekangiki kambe ke hi va hi kha hi tsakele ku va hi kha hi va hi kota ku va hi kha hi kula hi va vona eka tithelevhixini leka switori swa ku hambana na hambana ni nge ma vona ku ya mahlweni etlela kurula
0: ya i hungu ra ku vava swinene kokati ku ri endla Afrika-Dzonga wena mixer wa Cheese FM ka loko hi ri ku lahlekeriweni kahle njhe hi vanhu va duma nakambe ke siku ra namuntlha vhele ke siku leri hlawulekeke kumbexani ke i siku ra kahle swinene ngo wena mixer wa Cheese FM siku ra namuntlha vhele ke va kombisa ku ri is a World Snake Day eka siku ra namuntlha va kha hi tlangela kahle vhele ke van'wanyoka tinyoka ku hambanahambana ka tona a wu swi tiva leswaku ri nyoka yi na tlhelo leri tlhelo ra kahle hi yona na tlhelo ro ka ri nga ri ku kahle hi rona ke kasi ke nakambe mixer hi nga languta kahle leswaku xo fana nyoka kahlekahle ku xi na nkoka wo fikela kwini evuton'wini bya hina va kombisa ti magenta ku ri xi na nkoka tanihi ku xi va xi ri karhi xi dya switsotswana swa ku hambanahambana ku endlela ngopfu va lava masimusimu lava leswaku va va nga vaviseki kumbe ka swibyalabyalwa swa vona na swin'wana na swin'wana kasi va kombisa ni magenta ku ri nakambe ke nkoka wa tona venom liya ya tinyoka liya yi va yi kha yi tirhisiwa kahle ku endliwa medicine liya ya blood pressure leyi van'wana ku hayi i mirhi ya ti-blood pressure leyiwani va le ku tirhisiwa kahle vhele ke venom yo yaliyani kasi ke va kombisa ni magenta ku hambi ku ri pain killers na anti-venom swi huma eka tinyoka hi ndlela leyi kasi ke va kombisa ni magenta ku ri hambi ku ri ke swin'wana na swin'wana swa ku tshungula cancer na diabetes sa ku hambanahambana swi tirhisiwa kahle vheleke evenon ya ku humaka evenon swa ku humaka tinyoka vheleke hi ndlela yo yaleyo swilo leswi hi fanekelaku hi swi tivaka hi nyoka leswaku na yona ke yi na nkoka eka vutomi bya siku na siku nakona ku na swo karhi leswi yi pfunaka hi swona eka vutomi bya siku na siku
1: ene phela ku va kona van'wana lava yi endlaku as pet kumbexana xifuwo leswi va kota ku va kha va hanya na swona ku fana na ximanga kumbe ku fana na mbyanda va swi kota ku va kha va hanya na yona va tlhela va yi teka tanihi n'wana wa yona n'wana wa vona se swi vula yini komba ku ri himpela xi na nkoka swinene xi vumbiwa xexo a vuton'wini bya hina
0: kun'wana ku ri nyoko ya mali
1: hey ya nkoka
0: yo hlana mali wa
1: yi ri yini yi mukhome njhani kwalani
0: ya hlantahlanta kumbe njhani
1: i vun'wana a ku ya mi yi hlanta macheleni
0: xa lowisa xexo xexo ni nga tlerisa mina eka sika throwback Thursday mix zero gser fm city love ku kahle vhelele ka trompisi fambisa ri kahle la oskido na capin head a ntini ka risimu ndaka leswiwa nhlokomaka ta mahungu na rimemba ngoveni a hi tevukeli

0: impela vakuni tulensile kana unga vekhwa hi vana hi lowo ndlisa ku yina loko vaku ange humeleli impela xa xamo
1: sweswi ya swaku vaku ha ange humeleli he nsati lwa ange ngute he ange akena yindlu he inge ndlini
0: sweswi ya kuma ntiri
1: ifika I endla leswi ya bona vanga te inge swi endla ase jumpenzeli kana ke la inga ta swi vona ku nandi wa ko
0: unge na vatukulu va ta va ri nandzi
1: why hi ko kwa like why
0: a hunsa vana va mehe
1: why a tulenzelikani ze a kusukeliwe ndi aswa kuri mi endla mindzelikani mani ku nga vangi na ntwanano na vinyi vo va lava va endlelaka mindzelikani
0: na vana va vanhu vo ka va nga ndlangi nchumu a hi fambeleni kule na swona
1: a swi tani
0: va swekini Dr. Sithole la
1: Risimra kahle mixer wa Jesus remember ke re tshumeta kahle fela ke le ka 45 watt minute engene kahle ka hour liya ya naru eka ntenga wa sukura ra motla ka skipping send ku amkela kahle kwa ku khoma kahle or kona ngoko kuma kahle audio streaming ya www.jesusfm.co.za jondo 106.0 ko kwa ka re to ra shaka ra magondwela ichela kahle vuketa bro ngwana vushia shia konta fika kahle la miya kona dro bara ke rena ra giani vale ku machine ka sukura ra motla man makali ya match and match vai kha ya matweni tani ku Jesus ta vuli na wa munhu nwana nwana wa munhu wa hosi so bo machiwa
0: leswi vula ku kuna vanhu lava ku va khavari ahansi ka movement ya Jacinta leswi vula ku ri leswi a hi swi vona ku a xilungwini na laha ka swi fikini phela ku va kha famba la dorobeni khazi mavhengele yo tala ma pfariwini ngopfungopfu ya vanhu lava va ku va kha kumbe va kha rhangela hi vaxavisi kumbexana vanhu lava ku va kha va ri huma ematikweni ya le handle loko va kha yi languta ka tlhelo ra le henhla kumbe renke ya le henhla ku na mavhiki na vhengele ro karhi na ro leri nga pfariwa kokwala ya matlhelotlhelo ya chachulana nakona ku na ndhawu to karhi leti nga pfariwa leswi kombaka ku himpela ku busy
1: ku busy ku busy lexi xi nga ni hlekisa ngolo ni kha ni ta hala ntirhweni lava van'wani va matiko ya le handle loko lava vavo va machi va ta akusuwani va teka mabindzu ya vona va nyiza laya loko va hundzini va tlhe va teka mabindzu lama va ma veka laya ni twa i nga ri hi swin'wana leswi fikaku swi vanga madzolonga hi ku yeka nkarhi loko vo tlhe va vuya va ta n'wi kuma ri laha se swi ya vanga madzolonga hi ndlela yo yaleyo kasi ke loko ku ri ku ve le ku machena swin'wana na swin'wana swi nga swi ri kahle mani ku ri ku endliwa swe swa right ku hlayisa ya vutomi bya n'wina xikan'wekan'we ke na ku endla leswaku swilo leswiwani swi kota ku hela kahle feleke hi ndlela leyo kasi ke mingiseri hi va hi kha mineketa kahle ni vakuwaka tiko ra yena ra Afrika-Dzonga xikan'we ke na le ka matiko mambe hungu leri fambaka mahlweni eka ntenga wa siku ra namuntlha va ehleketeleriwa wa malembe ya 35 i vukhale u nga 35 i khomiwile maphorisa hi nandzu wa ku dlaya murhangeri wa vandla ra Economic Freedom Fighter Monica Dube ifundzenikulu xa Gauteng kasi ke matsalano wa vandla ra Economic Freedom Fighter atshwane mufi Monica Dube wa malembe ya 44 ku nga 44 u hundzile emisaveni hi 13 ta n'hweti ya July lembe ra 2016 endzhaka loko a baleseriwile ko hlaya hi xibalesa hi nkarhi lowu a ri ajaratini ra yena Wellman's Tower kasi ke va kombisani makenta ku ri muvulavuleri wa maphorisa Brigadier Adelaide Mate va vula leswaku ri nghozi leyiwa a yo sungula endzhaka loko mufi a pone eri a hlamile hi n'hweti ya March lembe ra 2026 endzhaka loko a baleseriwile hi xibalesa ku ringana ka 11 ka 11 muhleketeriwa a ri ecourt eka mixo wa siku ra namuntlha kasi ke nandzu wa yena wu hundziseriwe emahlweni ku ya eka siku ra 22 ta n'hweti ya July ka lembe ra 2026 verisesi u pone ri a hlamile ro sungula ivi sweswiwani va kari va kayikho hi ta kala hi n'wi kuma mpela ke va n'wi kumini xem moya wa yena a wu yimahlweni wu etlela hi ku rhula hi ndlela yaleyo i mhaka yo ka yi nga tsakiseki swinene ngopfu
0: a yi tshamisekangi a yi tshamisekangi ya chavisa hi mpela loko a langutana kambe mingiserisarafa ya meka swingongwana leswi baka mpongo eka nhlekani wa siku ra namuntlha a ha ri ka nongonoko kambe va hi kha yi kuma kahle mingisa mina ku va va kha va hlamusela kahle ngoku va office ta JMPD va va kha va hlamusela kahle ngopfu mengisa mina ku va fika va kume n'wana loyi a cukumetiwile n'wana loyi a ha ri kuntsongo to vula ku i newborn laha va nga n'wi kuma kahle exikarhi ka doroba ra Johannesburg lava ko kha hlamusela kahle ngopfu mengisa mina ku ri JMPD the officers ta vona hi vumbirhi bya vona va fika va kha va kuma n'wana ku nga vona officer Maseko JM na vona the DJaka MV na vona Maliva NS va va heta va kha va kuma n'wana hi ndlela leyo kambe andzhaka sweswo va heta va kuma leswaku n'wana a ambarisiwini n'wana a ri kahle komba ku ri hambi mhala kona i loko karhala ku va kha a hlayisa n'wana kumbe njhani lava nga kuma n'wana a kha a kalakala kumbexana a kha a rila hi ndlela yaleyo lava nga heta va kha va fika va kota ku n'wi teka vathle va kota ku va kha va foyinela swa ti-ambulance kun'wana a ta a ta fika a va kha a tekiwa kambe va ha tsundzuxaka mingisero wa mina ku ri loko ku ri ku i swi vona ku ri xiyimo i nga ka nga swi koti ku va i kha yi hlayisa n'wana kumbe newborn hi ndlela yaleyo swantswa i ya eswibedhlele fike kombela leswaku n'wana a fika a va a kha a sala kwele va kona vanhu lava kha ze va lavaka vana hi timbilu ta vona hinkwato kambe va va nga vi na nkateko so wena loko u na nkateko i nga teki n'wana i nga cukumeti nyiko yaleyo swantswa i yisa kwele aswibedhlele va va teka vana va va va hlayisa kambe hi ndlela leyi va tlhelaka va tsundzuxa vanhu ku ri loko ku ri ku swi vona ku ri wena a wu swi tsakeli ku ka rin'wana masiku vana vana swantswa u papalata tindlela leti tisaka n'wana hi hinkwato ka tona
1: ya a ku preventiweni madokodela ma koho a ni ngoveri ku na tinari ku na tidepo yini leswi a swin'wana swa vunharhu leswiya kuna zungone
0: mse tiba
1: ezo tolo belana leso kuna zubodlelani hambi zona ke aku iweni miya miya prevent ngaleyo and then ka kuva mite ka vutomi bya nwana lontsongo oka anga dibe ku ntshu
0: yes nangwe ba baba nangwe ba bama swikota kuva mkhamu kota kuva mkhamu endla ku vana vanga kona se a hi swipapaleteni hi hinkweru ka hina ku vana lava vanga hlayise vanga shanseke
1: ngofu ngofu ba tsari ba isati awu na loko baba kha va ala ku ri miya miya miya miya miya tlhava ne wa nyenga i swi endla etumberili na xibukwani xi va xi nga ri kona ni ku na xibukwani mpela hi xi veka kwahalani kwahala ka tibra kumbe hi tshika tliliniki i ta xi vona loko date ya wena yi fika
0: kukrema kunene
1: ka skemingseri ya mahlweni vakenetibakuwa ka tikweni ra Afrika-Dzonga wansati loyi a humaka etikweni ra Zimbabwe u hundzile emisaveni ndzhaka loko a werile ehansi nkarhi lowu a fika ebodareni ya le Mesina ku suka yipfundzenikulu xa KwaZulu-Natal ka ske mufi Lucia Nangwaza loyi a ri muakatiko wa tiko ra Zimbabwe u hundzile emisaveni ra 2014 ta n'hweti ya July lembe ra 2026 ka loko a werile ehansi nkarhi lowu bazi a ri fika vuwiseleni bya bodareni ya le Mesina a Bedbridge mufi ku vikiwa leswaku ri a ri wun'wana wa ntlawa wa vahlampfa lava a va suka ePietermaritzburg eKwaZulu-Natal ku ya etikweni ra Zimbabwe kasi ke va ndzawulo ya timhaka ta le makaya va vula leswaku ri mhangu ya muxaka lowuwani a hi yo sungula ku va yi endleka endzhaku ka loko ku ri na munhu loyi a nga hundza emisaveni endzhaku ka mavhiki mambirhi lawa ya nga hundza hi nkarhi lowu a lunghiseriwa emaphepha ya yena etikweni ra ku ya etikweni ra ka vona kusuka eBedbridge ha mhaka yo sungula kumbexana ya mhangu yo sungula leyiwa yi va yi endlekaka hi leswi hi nga vulavula hi swona hikuva a swi fanekele lava ndzawulo ya rihanyo va kumeka va ri kona a tibodarini ku va languta kahle feleke vutomi kumbexana ke rihanyo ra vanhu lava van'wani va hanya hi spray
0: tanihiloko nkarhi wa sweswi ku nga tala va tele va i khale va kha va famba van'wani va vona van'wani i khale va yimini van'wani na swakudya a va naswona se a swi na nkoka swinene ku ri naswona i South Africa yi nga sali yi va yi kha yi ri anghozini ku lahlekeriwa ka vanhu lava va kha va ri ve le handle mingisero wa mina a langutana kambe ka swihungongwani leswi va ku swi kha swi ri kona va va kha va hlamusela ku ku na nsati wa gang leader yin'wanyana leyi nga pfaleriwa kumbexana leyi nga ku 7 ka life sentence ejele kumbexana a Portsmouth prison lava ka kha hlamusela kahle ngopfu mingisa mina ku i gang leader leyi va ku yi kha yi na milandzu yo tala leswi nga va tekela nkarhi wo leha swinene ku va kha va kota ku n'wi khoma kambe sweswi hikuva loko va n'wi khomile na milandzu ya yena yi nga ti talela i va a kha a ri ku 7 ka life sentence kwele a khotsweni va va kha va hlamusela kahle ngopfu mingisa mina i nga ri va leswaku khazi loko i ri exigevenga swa endleka na ngamu ya wena yi va xigevenga hi ku i va i xerha mahungu lama
1: hinkwaoela a ku pfuna hi
0: ti-ideas u n'wi khomisa timali
1: tamihome trainer leswi
0: na we i tlhe yi chava ku ri phela loko xi hundla lexo huma bava ka yena va ta swi tiva ku hi mina ku ha wun'wana lo va nga n'wi byela kambe va kha va hlamusela kahle ngopfu ku ri ngamu ya gang leader leyiwani tanihiloko bava ka vo va pfaleriwile i hete va va kha va kuma leswaku a va a kha ringeta ku va kha briber police officer ku va a kha a nghenisa swidzidziharisi le a khotsweni a yisela bava ka vo laha swi tikomba hi ngaku va xiphorisa a va nga pfumelani naswona va hete va va kha va humesela mahungu ya ku fanetete va va kha va hlamusela ku ri a tisa swidzidziharisi a tisa swi swa ku hambanahambana swidzidziharisi hi ku hambananahambanana ka swona kambe va hlamusela ku ri hayi mamake va pfaleriwile na vo
1: ya a va tshama khotsweni van'wani lava nghenisaka swo hambanahambana lomuya kuma ku vanhu lava nga khotsiwa va tirhisa ti-cellphone na swin'wana na swin'wana loko wo nghena kahle ka swiyenge swa mabulu vanhu vo tala lava nga kona ka Facebook nga vulavula kahle Facebook ne ku chatiwa kahle na vona va ri andeni ka tisele va ku tala va kona
0: andveri
1: hi ku vulavurisa vavasati swi dangerous ve ri a ringa se swi nga na yona e travulo
0: ah ntshame nto inwanyana ba ku eh aba kha ba kombela ku xavela na swa tfana na ti voucher
1: eh vandla swi benja benjani ba endla mali ba ri le wa hlamalo wa vuyela ku mali swa munhu save mali ya ku tala swinene ngopfu hi ndlela yo yale ka sikana kambe mixer wa GSFM ri ngwana ra hungu leri ba ku wa ka tiku rena ra Africa Dzonga hi leri landzelaka kaske khale ka holobye wa ndzawulo ya vuxaka xikarhi ka matiko mambe manana na lady pendo usola ku hlaseriwa ka vanhu etikweni ra Afrika-Dzonga pando uri swi nyika vusiwana tanihileswi ku hlaseriwa ka ntsena vanhu va vantima kasi pando uri vanhu va ka va huma etikweni ya vanhu vo hluvanhlonge yo basa a va hlaseriwi laha swi nga rivaleni va targeta vanhu va ntima ntsena kasi khale ka holobye uri vanhu va Afrika-Dzonga va pfumala moya wa vu Afrika impela nkarhi wun'wana u nga ti vutisa swaku ka vanhu lava va nga ku biwi na swin'wana na swin'wana i vanhu va ntima va nhlonge ya ntima kumbexani ke vanhu lava cacuwaka vanhu va nhlonge ya ntima loko u langutaka kahle vanhu va nhlonge yo basa a swi le ku va fikeleni swilo leswiwa
0: ene hinkwavo va fike ku fana van'wanyana maphepha ya vona na wona a va hava van'wani yi ya hundzeriwile se swa tikomba ku himpela racism na yona ya ha ri kona xikan'we na equality ku hava loko ha langutana kambe mingisana mina ka nsungongwana leswi baka mpongo nkarhi wu nga tisusumela hi va hi kha hi kuma kahle ngopfu mingisamina ku va nhlangano wo yimela vadyondzisi ku nga va National Professional Teachers Organization va NAPTOSA va va kha va hlamusela leswaku va kombela leswaku ku endliwa mindzavisiso ya xihatla ehenhla ka swihehlo swa vukungundzwana eka matholelo ya vanhu eka ndzawulo ya dyondzo ya KwaZulu-Natal va va kha va hlamusela ku va xidyondzisi vo vadyondzisi vo tala a va nghenangi hi ndlela ya kahle ka ntirho emintirhweni va va kha va hlamusela kahle ngopfu mengisa mina ku ri van'wanyana va vona va nghene hi swilo swa ku hambana na hambanana loko va kha hi languta van'wana va nga qualify van'wanyana vo tweriwa vusiwana for just va va kha va nghenile i kuma n'wana wa vanhu se i na almost like 15 years a hetile tidyondzo ta yena kambe ntirhangele wu kukumeni va va kha va hlamusela kahle ngopfu ku va NAPTOSA se va ta va kha va sungula ku va va kha va endla vulavisisi hi matholelo ya vukungundzwana
1: alright ekanzauliyari va ta khomiwa vanhu sweswo mingiserisa le kahle fhelekela minister ku ri kana mune i nghena kahle ka awara liya ya mune kasi ke mangu ya awara ya mune ma ta va kha va landza kahle fhelekela na remember ngoveni kasi ke na nkonoko hi bumper loaded mingiser wa GSFM awara liya nharhu straight week ka awara liya ya ntsevu kasi wa game va kona i vumbirhi ka vona namuntlha boti xitereka va kha va ku lava njhani tolo va ku yikwendza kun'wan'wana
0: mikono
1: a kilo busy picoko va fambisana kahle ku fhelekela quinty eka xihondo wa 6.0 eka rito ra rixaka kasi ka ndzhaka leswiwa mahungu ya awara ya mune ma landzela kahle na rimemba ngoveni i ndenga

0: Barry 10 tao ya mavuso. Skomota from Sri Lanka fikele Miles Montana and then get some rorero. Come ngwe wa divide the mixer ingene kahle feleke ka aura Lia Yamune. Hlikani lo nene ka wona mixer na tsemba leso kumile ku hlayisa ke ntinza wonta ka bana bana. Can't see remember ngobena mahungu ya aura Lia Yamune ra tlhaka ka tlhaka mhloko maka ta mahungu ya aura Lia Ntlan ka half ku beka hle feleke aura Lia Yamune.
1: Ifikele mixer wa mina sifambe kahle ka aura ya kusungula kambe se ile ka aura ya bumbiro ho tsheba na kufumela swa ku hayi ma hlayisa ke na ngwe kwakho lamba kumkhambi rikona ngariba leswaku impela xihondzo i 106.0 MHz eka xikona eka xiphemu xa mabulo i nga simela kahle ka Facebook fika ku Gisarok Space ku FM kumbe kahle ka or streaming ya www.gisarfm.co.za.
0: Hi u kaskeming se register FM hi va ke famba kahle feleke ka tinsimu leti mbiri eka nhlikani wa sukura motho wa mune guniketa kahle tinsimu leti yani ta gospel mixer wa register FM la ungata ibye ka lela kahle leso le risimu ira mana sona ke bitu ra risimu imani 55 eba ka tebukela kahle mixer wa register FM 3262 ka nongoro go bamba reloaded eka ndenga wa sukura motho sesimimi kulunga wala
1: ya se risimu ra sungula mixer wa mina ile ringa tshama indlela le tiphine

0: Yeah, some sick.
1: Number two, I mean.

0: A DJ Maphorisa from Senegal FM na ex JB simu ritweke bitwa ku abantwana bakho
1: singabantwana bakho and someone can hlamusela ku simule ri xikhongele hi ndlela yinwani mingisara mina kambe ke loko ke kha famana kuna kahle mingisara mina amkhela kambe ka awara ya bumbire kambe ke hetsimela kahle ka awara ya ku hetsela loko ri ku ha ku hi kuma mingisara mina ri vale swa ku hi kona ka xihonzo xa 16.0 my guess FM ba khazi wa game eka xiyani moya xa wena enkarhi wa ku va hi kha hi kuma swingwa hongwani khazi leti baka mpongo ta ti celebrate hanere
0: ta vanhu va nduma vhele ka siku ra namuntlha alright ku ya mahlweni mingiseriwa GSFM ka siku ra namuntlha ungara mune kungati 16 ta n'weti ya mukombo ka lembe ra 2026 sundwa kahle swa ku tiko ra Afrika-Dzonga hi le ka gome swinene ngopfu andaka ku famberiwa kahle vhele ke mutlangi wa xipano xa Mamelodi Sundowns tlhelo ke mutlangi wa xipano xa tiko ra yena ra Afrika-Dzonga ku nga va ku ri mani vhele ke handleni ka yena Maestro Jayden Adams loyi wena mingiseriwa GSFM a nga hunda amisaveni kasi ke ku vikiwa timhaka ni ta ku ka siku ra namuntlha va va ri karhi va mahlweni vanhu va hlanganile a ndhawini ya tele Stellenbosch town hall
1: la ku endliweni ka memorial service
0: kasi ka va kumisa timhaka ni ta ku a yi kho vanhu va yini hi xitalo lexi va tsakisaka ku veleke na munhu u fane xalulile va ri u kona swi kombisa swinene leswaku a yi khona vuxaka kumbexani ke bolo yi na vunghana ngopfu ku tlula leswo tala leswaku kasi ka va kumisa timhaka ni ta ku ri ke un'wana na un'wana ke ka nkarhi wa sweswiwana va nga attenda ku nga va ku ri va ndyangu xikan'wekan'we ke na vanhu lava a tlanga kahle na vona bolo kumbexani ke lava a va a ri karhi a tirhisana kahle feleke na vona awari leya ntlhanu ve ri va amukela leswaku a yi khona mani un'wana na un'wani se u va kha amukeleka mingiseriwa GSFM leswaku a va a ri kona kona kwale ka memorial service yo yaleyo ku ya hi ya hlonipha kumbexani ke hlonihi va hi ri ku va ku chaveleriwa va ndyangu eka leswi nga va humelelela eka nkarhi lowo biha kumbexani ke ka papa ra ntima leri nga va wela moya wa yena a wu endlele ku rhula siya swo siya laniwani yi tekini F-Con win a tlanga le a USA la swi nga fika switsandza leswaku xipano xa hina ke xi hetelela xi ya ka final ta World Cup cancel tirhi kahle swinene ngopfu
1: moya awu etlele ku rhula i ntiyiso moya yena wa yimahlweni wu etlela hi ku rhula loko zi swi vona ku himpela va va kha va ta vanhu va ta va ta va kombisa ku va supporta swi va swi na swiyimi swa le henhla swinene na loko hi kha hi langutaka malembe ya yena khasi a na 25 years a ha ri ntsongo swinene laha va ku kha hi kuma kahle mingisa mina ku ri ndyangu wa yena kumbexana nyiko ya yena koti ku va va kha va kota ku hi seketela at a very young age ha languta kahle mingisa ra mina ka swihungwahungwani leswi va ku swi kha swi ba mpongo himpela tiko ra Afrika-Dzonga ra ha vavisekile kumbexana ra ha ku vaviseka andzhaku loko va kha va twi kahle ku vaviseka kumbexana ku lahlekeriwa hi muacti nkulu loyi a tiva kahle ngopfu stage performance xikan'we na ku va kha acta eka tithelevhixini ka switori swa ku hambanahambanani ku nga yena siputla sibohodi lava ka kha hlamusela kahle ngopfu mingisa mina ku ri se a kurile kambe vanhu va va kha va vaviseka hi ku ku munhu loyi hi va ku hi kha hi kota ku va hi kha hi kula hi kha hi n'wi vona eka mavonakule ni le ka hinkwaswo ka swona kambe hi va hi kha hi kuma kahle ku va ndyangu khazi va hete va va kha va kota ku va kha va hi tisela kahle kumbexana va huma kahle va humesa kahle media statement ku va va kha va tiyisisa ku himpela i va a kha a hundze emisaveni hi ndlela leyi nga mayana u nga mahlweni u etlela hi kurhula
0: ikasi ke va kombisana timhakeni ta ku khazi wa mina nkarhi luwa loko u tekiwa xithombe lexiya vanhu va sungula ku vulavula swin'wana na swin'wana ka swiyenge swa mabulo ve ri nkarhi lowani a ri karhi a hlaseriwa hi vuvabyi lebyiya bya chukele hi nkarhi wowalowo tani kumbe xiyimo xa yena loko mo languta kahle exithombe lexi yena namuntlhana sweswiwani ma swi vona leswaku a yi khona mpela ke a xi nga tsakisi a ku nga ri timhakeni ta ku dyiwa ka timali na swin'wana na swin'wana i vuvabyi lebyi fikela kahle mani na mani mingiseriwa GSFM hi ndlela yo yaleyo ke kasi ke natsuna kahle leswaku i munhu loyi a hi n'wi vona kahle ka switori swo fana na vo generations hi swona ne va sububan blis va vuphilo kispeho vo redemption na vo scandal leswi a kume kahle mfeleke a va a ri ka swona mingiseriwa GSFM kasi ke a hi ngo moya wa vona na vona ke a vu etlela hi ku rhula kahle kahle hi le ku lahlekeriweni
1: eka tiko ra ra Afrika-Dzonga ngo ka entertainment industry ku le ku tikeni swinene khazi loko va hi kha hi languta kahle va hi kha hi kuma kahle ngoko va kha va tivisa kahle ku ri ka matiko hinkwawo lama nga kona laha tikweni va va kha va hlamusela kahle ngoko South Africa hi yona yi fambaka emahlweni hi vuvabyi bya HIV na
0: ya ni yi voni nhlayo liya ya yi famba mahlweni
1: yi famba mahlweni swinene ivile hi landzelaka yi va yi ri India ku tela Mozambique na Nigeria letin'wana ti kota ku
0: landzelaka na mancila hina tikurile kwihi
1: ka na mancila hina Benin yes hina Benin
0: va tihlayisa
1: ya lava va tihlayise swinene hi ku ko va only 70,000 ya vanhu lava nga na vuvabyi lebyiwani se South Africa hi yona yi nga le henhla henhla leyi tasa ka nkarhi lowu loko va kha ku kuliwa exikarhi ka America malume Trump va kha va nga ri kumaneni na cupcakes kuma kuri aba vakaba vashungeta kuri
0: vashungeta hezwa kuvhenda yiniki
1: vhenge yiniki iba eta vakaba exactly va eta valungisa kuri hayi South Africa no yena seita skota kuva ikha itululamisela kambe va vakha va tivisa kahle ku tanihi loko tinhlayi ti va tshamiseke hi ndlela leyi va tsundzuxa vanhu ku a hi tihlayiseni hi ku nge kumi munhu loyi a nga ta fika a va na
0: ntiyiso
1: hi ndlela yin'wana kambe va tlhe va tsundzuxa ngopfu vamhani va ku ma swi kota kuma mi kha mi endla leswaku vana van'wina va beburiwa va nga ri na byona vuvabyi lebyiwani hi ndlela yihi hi ndlela ya ku loko mi hatla mi swi kuma leswaku mi bihe mirini hatlani mi ya buka va ta kota ku mi pfuna hi switsundzuxo va swa rihanyo leswaku mi swi ndlisandlisa ku yini ku ri n'wana wa n'wina loko a fika laha tikweni a va a nga ri na byona vuvabyi lebyiwani
0: ya ende xi lexi xavisaka ne i ku nhlayo yo yi tlakukile
1: yes
0: mara vanhu lava tekaka maphilisi ka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga i vantsongo sweswo swi tsakisaka ve ri ku na ti-preps ne nwana swi leswiya mi nga zami ya hlangana na varhandziwa va n'wina tolovelani ku va mi tirhisa ti-protection na swin'wana leswaku mi kotaka mi kumeka kahle feleke va mi hlayisekini feleke hi ndlela yo yaleyo hi sweswi a hi ngo loko hlayime a yo vheyima kwalaha ku gonya ematiko laman'wana hi tele ngopfu
1: kwanani loko yiku 7.8
0: million se leswivulaku hi vana na mafu mavabyi lebyiwa swi ri matamatele ngopfu ka tiko ra Afrika-Dzonga kasi ke vona munhu wa nduma swinene ngopfu xiyimbeleri munhu wo fana Davido Davido mativa i le ku tiphineni hi vona lava hi nga heleketa vona laka leyiwani misava miza leyiwani e komisari magenta ku ri kumbexani ka komisari magenta ku a yi kho yena ikhe a nga ze a dya mali yo tala ngopfu loko a ri karhi a endla swa vutomitomi bya yena mali a yi dyaka ku titsakisa na ku xavaxavanyana leswi fanelaka a nga ze a hoxa vana va yena na nsati wa yena eka swiswoswoleswo va komisari magenta ku ri i ra yi kho yena ikhe o tirhisa 300 million nairas kumbexani kan 400 million naira ka n'hweti yin'wana na yin'wana ku va a maintain-a lifestyle ya yena a jikajika a tiphina na leswoleswo leyi vulaka yi vuya ka dollara 195,000 dollars laha va ku a yi tirhisini kahlekahle feleke hi n'hweti hi ndlela leyi mingiseriwa xiserami kasi ka kombisa ni maketa ku rikho i munhu loyi a ku tiphineni kahle a hlamisela ni maketa ku va car driver timovha ta ku durha na timambalelo ma swilo swa ku durha i mali leyi yena ke a yi tirhisaka a nga se za a hoxa vana a hoxa nsati i hakela ka tiyindlu
1: na yinaena hinkwaswo ku ya humelela yini
0: va yi salavele ku dyeni ka mali
1: ya loko ha ha khumba ngopfu yaleyo khazi ya swa timali ku na xisesani xi tiva kahle ngopfu tanihi tsontso maboja ka social media ngopfungopfu ka Facebook i munhu loyi a va ku a kha a dume swinene ni nga ri va leswaku swo fana Facebook swa hakela ya swa hakela loko na content ya kahle ya xiyimo xa le henhla na ti-followers ta kahle wa heta swivona wa yi kuma nyana mali hayi nyana futhi va le ku holeni ku na vo fana na vanhu vo tala swinene lava nga ku yi kumeni mali lava ko hlamusela kahle ngopfu mingisa mingitsontso ka lembe leri nga hela yena Magdi va hete va va kha va va na mucato wa leye wa xiyimo xa le henhla swinene kambe tsontso wa 2005 loko va hi kha hi languta kambe she's already a millionaire lava ku kha hi kuma kahle mingisa ra mina ku ri va kha humese kahle message na ti-email leti va ku ti kha tisuka kahle eka va SARS lava ku kha hlamusela kahle ngopfu mingisa mina ku tax bill ya yena is over 700K ya ikolota SARS 700K ya swi vula ku loko va kha hi languta swi komba ku himpela she's a millionaire xi na mali
0: maliko
1: mara swi fika njhani va SARS
0: a nga dyangi mali ya ya swiyenge swa mabulo
1: i le ku yi dyeni
0: mali liyani ya tax va teka va ku va ku ri vanhu vo tala va swi tekela ehansi mara loko se mi ta humelela n'wina mi nga kumeni ka timali leti ya ta ve ri monetization na swin'wana na swin'wana ta swi vona swa ku a yi kho swilo swa jika laha a na vhele mali ya yi ta yi ri tidolara se yi fika yi cinciwa kokwalayo va tirhandi mhaka hikwalaha
1: se ene i yi kuma yi tele hikuva a nga kumiyaka Facebook ntsena i kuma na va TikTok
0: nayini
1: se ku ze yi se ya fika va ma 700
0: xikweleti lexi nga na xo etrabulo hi vona xipano xa Argentina tolo xiba xipano xa England swin'wa swo chavisa swinene ngopfu la loko yi ku vuma 80 something a ka ha ri 1-0 hi ndlela leyo va kote ku cover va yisela va kote ku tlhela va kora ya vumbirhi va ba xipano lexiyani ke lexi nga hlamarisa vanhu va ku tala ngopfu va ti lave ku twa leswaku xana Messi i munhu wa ku hanyaki loyi mutlangi wa xipano xa Argentina loko va languta kahle vatlangi vo tala va team liya ya England a va karhi va nga n'wi tlangi kahle mani va n'wi khunguvanyisa va n'wi pfalapfala ku a nga kamo na
1: ke abangene mbilu bangene
0: hambi xinga xinga kore eh xi kota ku create chances ta ku bona va kota ku kora
1: hi leswa va kha va vula swona ku already Messi xi bini ka World Cup
0: kana kana hoka ingati final ku yandle ka yini
1: ah final say we merry
0: no vula ku mara Spain xinga yipa in Argentina yeah nahleketelela Jabraza from Sarkata Davito my Lily Peter Rasemo andakale swala nda remember ngobeni na mahungu ya awara liyani ya

0: Hlantswa ka thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela. Yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za. GCRFA hi rito rexaka.
1: Ahi bongeni hosi Xikwembu nonghungu. I jale ra ka mphambo ri nga vuya na.

0: Right, hindi serious mrakoni ngathiwa bitu nje vakukhani mamba.
1: Akukulungile baba. Mina na ndyangu wa mina egandzela Yehova kulungile baba. Risimra kahle sinene mengisame kuna munhla kuri sikira sikhangela swa vamanana. Ha tshemba ku impela kuri akuri kahle ti kerekeni. Sethu huminti kerekeni leti atingene na hlekani. Ho tshemba impela mtiphine na nwana mahu ku chaisa ka mengisero mina. Ama amkele ka nengona ku bamba reloaded ile ka awara ya ku hetsela. Ho tshemba kuna nwana mahafukile.
0: Is just okay, Ming Sir Roger from Pelagelica, our Lia Yaketela. Show a good rumor, Catherine Tingo, Ming Sir, number 060 8 7 5 9 4 3. The way Kagunika Casa Feleke and Sukoma Kali Lavakawa Ming Sir Shaku Isela.
1: Yes, Granamunta. Shakoma Gaskranamunta, it's Hamain Delicacy. Roxana Bonasurka, Leku Van Lokubae, Tokuchata, no Lovolana, Bavetta Barurabangats, Hamikona, Cafamilia Nuna K. Khala a itiva ku munhu u lovoriwa a ta tshama kwala ka vanuni. Va lovolana namuntlha already na xitandi xi hetini ku akiwa
0: se va
1: fuka va pakapaka swa vona va ti fambela.
0: Nkarhi wun'wana na vatswari va swi tivi kuvana se va
1: va tiva ku hayi makoti ta ri kona ha n'wi dyondzisi ta pfuka a hi swekele ta pfuka a hi hlantswela a va ha yi ngheni vasesi va sweswi ku vheta ku fambiwa a tshama na lowa ka yena. Bati akela ximutani xa vona se mi swi vonisa ku yini mingisa ra mina mi vona ku ri mihleketo ya kahle naswona mi vona swi ri kahle na ku vanhu va lovolana va tlhela va cata vheta va famba
0: u nga hetela ka nambara 060 8 7 5 9 4 2 mingisero gsr fm itwa wena leswaku wena ke i vona swi tshamisekiniki swa ku loko va heta ku cata va fhe va longalonga va ti fambela va ka vona va 060 8 7 5 9 4 2 xana loko va cata vo tihlongola. Hello.
2: A swi bihangi ku loko va fika va ti fambela va mutini kona. A ku bihangi nchumu sweswo. I mavonelo ma mhana mikateko ka xikhelana.
1: I khensi
0: mhana mikateko.
2: Va laha swikakhwawa.
1: Thank you. Va ku swi bihangi. Naikon a swi bihangi. N'wina mi swi vonisa ku yini mengisa ra mina mi vona ku ri swi timhaka ta kahle swi bihile na swi kahle ki ku vanhu va tekana va tlhela va lovolana hambi ku cata va vheta va famba
0: 106
3: matiosi na n'wan'wana
1: vo tixitereko
3: mingheleko ka makoxihasi ya vukosi bya nga ri tseni
1: i fikile
3: hahe twala milandzu la wubyeni ma mina u nga na problem loko va huma muti va tshama mutini wa vona. Hi ku laha ka ku na tindzisani ta ri wa buti na vasesi wa koho na vana va vasesi wa koho na vana va buti wa koho. Se loko va huma muti va tshama kahle mutini wa vona na va nga ta ti control. Hi ku laha va ta bela na switelecele leswo ha a wu swiki a wu tirha wu kukule. Na ku swi kahle ku ya va tshama lava nga ta tibosabosa wa swi vona lava nga ta ka va nga veteriwi milawu ni loko va ya ku pfuna va tindzisa ta va kumbe vatswari va vona va nga va pfuna va kha va tshama kwale mutini wa
1: vona
3: sweswo tintambu man'wana matosi
0: hi swona khesile bo tixitereka.
3: Thank you.
0: Hey, van vutise ngo toro man. I ku tsaka un'wana. Ndzi nga hlamala namuntlha loko va xeweta va ku hi. Lava fanekele va xeweta va vuyelela va xeweta va vuyelela 060 8 7 5 9 4 2 mingisero wo twe kuma kahle un'wana wa mingisero ka riqingho 106 hello.
4: Madiambu lamanene.
1: Aye.
4: Mpukile.
1: I pfukile mnjani papa?
4: Xayisile swinene.
1: I can see.
4: No, a swi bihangi leswiya. Va hungutela mpingu na ku va ku va na vuxaka lebyinene exikarhi ka hina na vatswari va vona na vona.
0: Okay.
4: Hi nga se za hi vonelana vubihi bya hina.
1: Please.
4: Ni vona swi nga bihangi ku ya hi ximanguva lama mara loko ku ri ka ku ri xitolo na tolweni a swi bihile hikuva ku a ni makoti fanele a dyondzisiwa mitirho ya la kaya. Sweswiwani va titirhela vona hi voxe na vo vavingi va hina na vo majaha va ha ri va ntsanana ku va ku na vukati bya vona va ta hlayisana a va fambi va tilundlela swa vona ku halaya
1: ntiyiso
4: eku swa ku pfuka va kukula kukula nampundzu a swi nga va oloveli laha hi tshamaka kona.
0: Okay.
4: A va yi va tibusa va ta pfuka hi minkarhi leyi va lavaka hi yona hi wona hi vona va va ri voxe kwelei. Hlayisekana swinene.
0: A swi vitana n'wina.
1: Thank you. Hey, Satala. Satala. N'wina mi swi vonisa ku yini mi yingisa ra mina? Mi swi tsinisa ku yini eka 060-875-942.
0: All right. 106.
5: Hey, vo kazini kweni.
1: Va kazi.
5: Ni dzumbile na vaxumi.
1: A kha dzumba n'wina ke?
5: A na mito mo cha cha cha. Me ku vona ka mina ni vona swi ri kahle. Hi ku loko vo ze va tshama ngopfu laha xikhulwini va ta ze va suka hi nga ha twanani n'wina. Se loko va suka swa ha ri kahle ni vona swi ri kahle hikuva hi ta kota no vhakelana. Loko va suka hi swi cele hayi ku ya va na problem ku nge yi nghenelanini. Se ku va ti catela va vheta va ti fambela swi kahle ngopfu.
1: Ya twala ma.
5: Hi mavonelo ya maxudu gracious mphepu ni ri kwala ri fa plusas ka vukosi bya ka kubani danke vo khazini.
1: Hi khensile va khazini.
5: Sure.
1: Makumembirhi ntlhanu wa timinetse mingisa ya mina kha ku beka nhlangwara leya ntlhanu nhlokomhaka ka ha ri yona xana ni vona swi ri kahle ku vanhu loko va heta ku cata no lovolana va vheta va rhurha ke amke
6: mpfukile
1: hi pfukile minjhani
6: hayi mhaka yo sweseka ngopfu yeleyo hi swilo swa kahle loko va heta ku catisana va huma va famba hi nge se ni n'wana makhela swi saseke ngopfu i mhaka ya kahle ngopfu yeleyo loko va cata hinkwavo ndza sweswiya
1: impe
6: hi swosweswo mavonelo ya manana kanye swi saseke ngopfu
1: i khensile ma
6: hi swosweswo
0: sweswo ke ya ri vahatla va huma
1: ku papalatiwa ku lwiwa kahle kahle papalata ku lwa phela heta hi kandziyana milenge ku loko kha tekiwa ka muti wa vanhu vo tala mi kuma ku a nga swi tolovela n'wana wa vanhu kambe n'wina mi swi vonisa ku yini mengisame mi twa ku ri miehleketo ya kahle na ku vanhu va cata va tlhela valavulana va vheta va famba hi ndlela yaleyo
0: 060-875-942 nteka miyingiseri kahle ka riqingho 106 hallo
7: ahe vaxe mi zumbile
1: hi zumbile njhani
7: Izumbini.
1: Ina.
7: Ah nwana mhani no vhen va dzwela ku nwana sweswi va swi lavisa ku swona va vhe va swi endla loko ri ku va famba swa ha ku fumela hi ku rhula va endla ta muti wa vona na mhensala na muti wa mina. Ni nga pfaleli vanhu van'wanyana leswi va lava ku ta swi endlisa xona. Ma swi vona.
0: Amito.
7: Kwala kusunele khorweni kwala ka rivala kwala.
0: Oh i Brenda Murimi.
7: Kahle kahle.
0: Imito yini khensini?
7: Danke.
1: Danke. Sitikomba inga kuse vatsari ba mashimanguwa lawo na vakhale ba hambani.
0: Lawa ba mashimanguwa avana ri nama. La vakhale lava va la
1: kutwana
0: i vuyisa mali muni. Hiku loko i vuyisa leyo ta ya sakuti.
1: I fanele rangala ka mina.
0: I vula ku wa si vona mara. Hello.
8: Ni va xwandir.
1: Ehe.
8: Minjani.
0: I pfukile minjani.
8: Yipukile.
1: Mina.
8: Hayi, mina mina yima na so. Vana vangu va le ava swi lave ku tama na va mamazana.
1: Yeah.
0: Okay.
8: Loko va hete ku hlomisana va hete mikhuvo ya vona hinkwayo va ku hawa sala kahle na mina ku famba ni kahle. Ni vona iri mhaka ya antswa hi nga siza hi byelana leswi hi nga ta ku hi nga ta ku hi nga rivalelani.
1: Yeah.
0: Yeah.
1: Satala.
8: E vonela ra manana mahlawule kwala YouTube.
1: Hlayisekana
0: na mahlawule.
8: Thank you.
0: Hai sesilo sa olova.
1: Hai sesilo olovi.
0: Loko mi aka le mi nga ni dzwelangi. A vula ku sesu wani mo chata mpamba inisisa se. A swi le ha. Se va kwa huma na mari mo hai. Itsakisa lo wansati. Mina wo ka inga ni vone ku ni ri mutswari. Swi nga tele swi na leswi na leswi hansi lava va swi swa vana mhaka na swona vo tlhe va ta swi va kahle va pfuxelana na vingi va vona swi saseka swirho swa ntswembere swa mojera van'wani va rhumele kahle mikandziso ya vona ya marito la ka nambara 060-875-942 moito swa ku lava nga rhumela kahle mikandziso wa vona wa rito va ta va hi khomeleni eka WhatsApp leya 060-875-942 i kona mingiseri moitwera va rini
9: minjhani muhaxi na nhlokomhaka ya kahle swinene leyi twakalaka mina ni vona yi nga bihangi yaleyo loko va vheta va rhurha hi mhaka ya ku va famba kahle ka ha ri na ntsako ku nga ri swi cele loko za ku huma va huma ku tirhisiwa swicele na muti walowo mi vheta mi nga nghenelani se swi kahle ku yini ku humiwe hi ntsako a ku ri mavonelo ya Billy Ocean ximbinyani kwala mugangeni wa hosi sendani mapuve block 18 cut
10: but mantos na wa huwi leswiya swa ku vana va huma va ya ti tshamela kule a swi bihanga swi tandzi va ti lavela va ya ti tshamela hikuva a swi pfuni nchumu hambi no tshama na vona kwala a ku ni xi nga ta ni vuyerisa mina hi mina ni nga ta pfuka ni swekela makoti mina hi mina ni nga ta lava ku kukula ni kukula mina hi mina ni nga ta pfuka ni tshivela ntirho se loko va ti humela va ya ti beleli moya va kota ku ti xavela lexo khomi voko xibekana va xava tirhayisi na mahinyahinya va tshavela lexo khomi voko xibekana va xava tirhayisi na mahinyahinya va tshama hansi va ti dyela swi kahle

0: Va dango.
1: Riperini vanhu vambirhi njhani na nhlokomhaka kha ha yi twa nhlokomhaka ya n'wina yi kahle mina mavonelo ma mina hi lama mina no vongari loko n'wana a tekini loko makoti o tshamanyana lembe ni twa yi nga ri swi kahle na loko ku ri ku o tuvula a nga va se a ri na xin'wanana a suka hi n'wi dyondzisini ku n'wana u hlayisiwa njhani. Nuna u hlayisiwa njhani sweswa swo taniya na vingi hambiloko a tirha hi ti-weekend ta va ri kona hi kota ku n'wi kombisa swin'wana na swin'wana leswo a fika namuntlha va namba va rhurha a hi swo mi kumaka ku vukati bya sweswi a byi tiyi hi ku a ni a va kumanga na milawu a nga zanga a nga tshama na vo mamazala o fika na ku rhurha mavonelo ma mina ma ni vonga ri loko o tshama lembe a tolovelanyana na vingi va yena na loko va vhakelana swi ta saseka mara loko o fika a fika namuntlha a tlhaya hindlela muragini a ni vo swi nga ri kahle mina loko wa mi n'wana ni nga n'wi byela ni ku ha sungula u tshamanyana u ta rhurha u kota ku dyondzana na vingi va wena mavonelo ya kokwani mara magagani ku sala gumba hlayisekani vahaxi va mina danku
2: hayi akha ha mitwa ka makhamani ka mavonelo um lexi tsakisaka ku vava vatswari va sweswi a va ha fani vatswari va khale mpela ke va ku vahaxi byelani vatswari kwalano ku ri a hi helo um hi heta mucato hi tshama na vona advocate mani
3: leyimitalwe va nyikeni 3 months
2: hi tshama na n'wina hi karhatela na n'wina kwalano loko un'wana a la swakudya na mpundzu un'wana wa ku pfuka nghamu yakwe papa pfuxa nghamu ya n'wina na me ni pfuxa nghamu ya mina hi tshama hi bula hi tshama na bava hi bula hi vavasati va hinamani ya verenga lexa ka wena xilolo lexi ni loko kha hi pimapima na papa laha nkandziyisiwa rito
4: botmantosena se swin'wan'wana ha me ni vona swi ri kahle hi mhaka ya ku a ni i demokrasi sweswo a swa ha fani na hina leswi a swa xikhale swo lawuriwalawuriwa ku he swi te yini swi ku yini ntsena va nilela hi ta pfuxelana na ku va nga yi va ya kholelana ku jikisiwa ivi ku jika lowa n'wanuna a tlhavo ya hale marhumbini hale ka mina loyi a sala le mutini lowuya ni twa swi ri kahle ngopfu na vachucha ntsena va nilerini a ni i demokrasi bibele yi ri i ta tshika vatswari i na marhela nsati hi mhaka ya kahle ni vachuchi mbilu yo basapa i mavonelo ya mina lama mavonelo ya mina ha mavonelo ya munhu un'wana i mavonelo ya manana mara ya masanganyi mina ni kwala ka masanganyi kwala mina ni hansi ka vo bya ka holweni wa maxangu wa mpatso ha vukatini bya mina mbuya danku
2: nakambe ka 060 87 5942 nga ri kona n'wana ka rhumela kahle nkandziyiso wane wa yena wa rito a nga kona ibeli kahle riqingho ka nambara 060 87 5942 va yi kha yi thevukela kahle faneleke endlela leyi mingiseri ka sikani khense swinene ngoka n'wina mi bela kahle kumbexana mi rhumela kahle mikandziyiso ya n'wina marito endleni ka nambara 060 87 5942 right veri swi kahle van'wana loko a swi kahle
3: hi tindlela ta ku hambananahambanana swi kahle ku himpela ni va va ha dyondzana va fanele va va kha va ya tivana kahle swi va swi ri kahle swinene ku na voho va tisimulela vutomi bya vona kusuka ehansi kambe swi ta fika swi va va laha ka ku va se va nga lowa n'wansati a nga vi na vuxaka bya kahle na va le vukatini
2: mara swa humelela emakoti va ka va nga vi na vuxaka kahle plus va makoti wa sweswi va na swi pfukela
3: hawu
2: eyi ya vuntsaka ha vuntsaka mani
5: mana wena va nga ni languta hi ndlela yin'wana siku leri a va ni monya mina swi nga ta yini
2: va xiyaxiyango
5: wayi loko mina ni fikele ka n'wina leni i vona va huma va ku va ka makhelwani swi ri a va ni lavi
2: hayi mani se va nga dzumela va makhelwani hi le ka wena wena tshama mutini wa ka n'wena
3: hayi empela tiyeli kaya
2: uvhakacha uvhakacheni va ku xeweta makoti kunjhani ni kona minjhani
5: wa yi vona loko va ni languta loko ni va languta va jika va languta leyi swi ri ku na swin'wana embilwini ya vona se u hlayahlaya to tala kwalano a swa ha tsakisa
3: swa tika himpela hayi swi vitana vayingiseri va hina hi khensile ku va mi kha mi veke kahle mavonelo ya n'wina nhlokomhaka yi tela swona ku va hi tlhelisala hi kumana tidyondzo to karhi leti va ku kha ti ri kona
2: hi sweswo ke mixer wa gister fm ka sike va kha yi famba kahle faneleke xo xikwa xiwondo 106.0 ka ritona rixaka hi leri simu ri landzelaka na osika makamu risimu ri nga thiwa vito muragini ndaka sweswo ai fambini na vela kahle varandwa va hina siku ra vona ra ku velekiwa lava bebuliweke.

kahle ka siku leri faneke siku ra 16 ta n'wetile ya vunkombo leyiwani ke nga siku mingiseri nga bebulo lembe rihi kumbe rihi ta va yi kha yi tlangela kahle na wena mphuthu wa wena hanu wa wena malume wa wena mani kumbe mani hi ta va yi kha ku happy yapi yapi yapi yapi yapi amragain se va huma vana valova va catini va mutini wa vona hi leswiyaa.

0: Isizwe ke tsamra kona vere nguveringo akele muntu atsama kona kambi so bianga kona jana munhu vere leshi khulu lesi vabula kusona so kuva hinga senu hetana makhe
1: leshi khulu le vere amina wana ntsa ku le mukuma ku le ku fanele mrakeni mabala ngwana mekisara mina kunjani kwala mrakeni
0: amrakeni ifuka emjikisa ile ka we
1: hey na it the gown that you
0: wear ile ka we e wena luyani
1: mambala nje kwala mrakeni
0: ifuka wa ti lola lola ile ka we
2: Kuna freedom matibula kusuka na tiko reka mashangani. Kuna chikani floma kusuka na kankone azamana lishi ya balei kusuka ka jim gala no. Kuna gifti dinga kusuka na aka dinga. Fosta dambuke ili kusuka na aka sablana am gangeni watana ka haas. Na hiko mwune wa pezeku na wala wa ishiko mba shiwa niki nikateko shiwa nika na mali wata isha wala kegita maa. Apabila kita mengkuma, hidup kita cukup baik juga lah. Tiga orang ramai sahni. Kita boleh kemasukan jadi hidup berkat dah lah. Sesi tak kuma, orang ni dalam apa orang ni kita coba lah.
1: Ikan si, nama apa?
2: Masuk.
1: Thank you.
0: 060-8875942. Balik kat lantai tinggi, orang melakat lantai kandi suan warito. Hello.
3: Ayam jane.
0: Ibu kita jane makan.
3: Fukile, ai kumgetive.
0: Yane.
3: Moyo nalele. Sikan floma akagore azamani. Koka maleleke ka mavuzi. Freedom atebula ka maswanganyi. Na sesilushi ya chakwe ka gym. Letsela gift bila ka xithela. Vanla ava na sikora kahle. Yehova ava nike mukateko, ava ngetele masiku ya ku hanya avutonwini. Ndile kawe na nirini up.
0: We can
3: see you tomorrow.
0: Thank you, Mdu.
3: Bye.
1: 060-875-942 ifamba na nguna kahle hlangelana bo maniki eka siku ra kusaseka
0: 060-875-942 iphele kahle riqingo mingiseri twa wena leso iri imana birthday aka ka siku ra namuntlha imana tlangela kahle siku ra ka ra ku velekiwa. Hello.
4: Ayebo kaze.
1: Ayebo kaze.
4: Ay, wile na kambe kombela kuna velela birthday. Happy birthday ka Rudzani precious munyai. Mwana malume wa mina loyi ni n'wirhandza njhani hi ku ti fanela na mina a ni nhoya na ri yexe. N'wirhandzisa swin'wana xikwembu a xi n'wi endli hi titswalo ku navela ka yena ku humelela na n'wirhandza n'wana malume xema na freedom mathebula kwele ka masonganyi na hinkwavo lava ku nga birthday ya vona namuntlha xikwembu a xi va endli hi titswalo ku navela ka vona ku humelela. A va naveleriwa hi maxudu gracious mphepfu ni ri kwala river plasas ka vukosi bya ka ku bahi dake vaxi va minoni
0: thank you hlayisekani
4: nkomo
0: yesrero wa maxudu gracious kambe hiko ku nga ze ku vodloka patu emikamali ya tindhambi ku nga ngheni timovha laha na tibekara ti nga ngheni ku nga dura xiku awa sorry nkandziyiso wa rito lowu landzelaka mikiseri i va ku yini
5: ariariariariariariaria happy birthday ka nkoka maluleke ka mavuza. Happy birthday aka freedom mathebula kwala ka maswanganyi kwala. Happy birthday aka mana crystal maswanganyi kwala ka maswanganyi kwala. I makoti wa mina loyi n'wingi wa mina. Happy birthday ka ntombi ya ka mchavi. Happy birthday ntombi ya ka chavalala. N'wina wa ka makhwita nhlavelo muti wa wu ri nengeni. N'wina va diva tinhlampfi loko va ku mbombi va ku mchavi. Happy birthday makoti wa mina. Kula yi kula swinene na hinkwavo la hi birthday ya ku na vona n'wana ngo. Vanhu lava hinkwavo a va navelela hi manana mari ya maswanganyi. Mina ni kwala ka maswanganyi kwala. Mina ni le hansi ka vo bya ka holeni wa maxangu wa mpatso. Phambani mi ya wisa va xi va mino dango.
0: Alright, hi sweswo ke 060-875-942 hallo. Hallo.
1: Aye.
6: Voi va navelela. Ku na koka maluleke ka mavuza. Ku na freedom mathewuya ka maswanganyi. Ku na manandalo. Ivi ni hetelela hi tikulu wa mina n'wana buti nkateko anga gifti bila kwala ka xithelani na hinkwavo lava va bese yaku na yena leri a va ve na siku ra kahle va kula va kula va kula va kula swinene leri ka wena gift n'wana wa n'wananga grade 10 a yi se va nchumu u fanele u yi pasa u tiendlela mahlweni u ya dyondza u dyondzela ntirho loko u nga ta tilawula va naveleliwa hi mhana mikati ko kwala ka xithelani kwala hansi ka power kwala ya brahmina
0: Sho, hlayisekani. Right. Ha famba la 0607875942. Rumela kahle nkantiso wena wa rito. Mina na wena ba khethe mkela kahle mixer wa GSFM kona kwala ka Shondo 106.0. Mina wana mixer hi le ka rito le ri yani ke ra ri shaka. Nteka lo mixer 106 ha mkuma mi le ka radio.
7: Mo inga dinkari ni ku happy birthday ka tsikani slow ma ka ra sa dom. Kuna mana mkata ku khotana a ka mapuwe. Eh na hinkwavo lava bezaku vana va leti mhana exitshan'wana kona ka hlaneka
0: khensini mhana exitshan'wana
7: xoxoo
0: 060 8875942 a ku na swin'wana mingiseri wa GSFM handi ka ku tevukela eka madyambu ya siku ra namuntlha ni ka teka loyi mingiseri hi twa hi vona 106 halowa
8: hello vakhaze
0: i na khaze
8: andle ku mitweni fonini loko ku ri ku manitwa happy birthday ka gift mbiza le ka xithelani happy birthday ka freedom ka gym na mhana va le ka mapuve na hinkwalo wa birthday vaku va navela lokokwana wa dakalo i nkomu chayisani kahle mi ya wiso
1: yi khensile
0: a va ri chayisa kahle ya wisa mpela ke mo yi chayisa ya humula i sweswo ke mingiseri wa GSFM family ku fambeni kahle vhelekee kahle ka nosiku ra namuntlha righty Allo.
9: Eh yeto dumongwana na mathoseni kombela ku bana vedela.
1: Eh bana vedele.
9: Happy birthday aka ilori. Ndi mhalo ngibe mana i ndi mana eh ni vari vela ka vangwa mamani mari ya masanga ka mashangani. Happy birthday ka bona. Na freedom a thebula aka mashangani. Na hinkwana vana ba birthday aka nevele hukokona wa tsuma kwa ka boarding case.
1: E case sinene. All right, nakari sunga tsutsuma ekhaya vulana kambi ekho happy birthday eka nwana. Ai tsutsumeni khazi yangena ala ka WhatsApp ka Facebook ito kuri vangani yana lava ai famba na bona. Vako isungula ri kwala ATF manjili ya mageza isungula ri kwala ka mapuva alimpopo mana siku na sithembile. Minjana bashume MMK Nantsaki engisele iwisa nje makamu ka ndambi kesi sileni isungula ri kwala ka makosha Elsi Milani isungula ri kwala sinlo paka kuri ka makosha Skap Kosi Zandwini Mngoni happy birthday eka malume wa mina. Bona davani eka makosha tsikan floma aka nkureza mani akuri bona mhana risima risana rinoko na rinangalo cases nene vakuri rothe hapa malonga sunset villa happy birthday tsikan floma hlungwani mama sara asadomo ndi chirizi mama kenso khomba kilo mjojo mabatha na hinkwavo lava a hi famba na
0: Right, because coming zero GSFM pela ke Kensini eka nwana ke ikota ku ba hiku mkuma kahle ko kwala ka Shondo 106.0 eka Rito ra rishaka na kambe coming zero mnge rumela kahle vele ke mkandiso ya nwana marito ho gimata ne siri a siri mun nande ke ru nyanga nyeru ile man ham siri tan ming zero gimata kahle ngono ko eka madabu ya sukura na montha na kambe ke sukura landzela ka eka ngono ko bambar lo dem salam tphena kahle ngono ko GSFM kwi na kwi lam ngadam coming zero kahle vele ke mirkona Kensini na bomandla yela kahle ming zero GSFM
1: Inti isa mingisarwen hot sambala sokum tatpina na imi nongona kuingkwa hili ingeta ikhaile nzeka. Mzuku kutakuru waka ahli wapu nthanu maeli ya viki ya kupuma lantanga. Ai shangane na kambe 326 kwa laga jisara fem. Tlaiseku chela keta. Utlu uranza wangwa nuflaiseku.
0: Rami bangu bintalanda katla felike nongona kutamu ganga. Ifambi ili yao.

0: swi veka kahle le ka timinete tinharhu ku bile awara ya ndzeveka madyambu ya siku ra namuntlha. Tlhela ni nga ku hi mi amukela nakambe eka tindhawu hinkwato la mpfuleleke xiyanimoya xa GCR FM eka madyambu ya siku ra namuntlha. Vito ni rimemba nguveni leyi nga ta va yi karhi yi fambisana kun'we kusuka kahle la ka awara ya ndzevuka ya fika kahle le ka awara ya nkombo. Ni nga rivali ku khensa kusuka kahle le ka muhumelerisi Lunghile Malefane eka madyambu ya siku ra namuntlha, kun'we na ku va ni karhi ni khensa kahle le ka xipano xa Bamba Reloaded hi lava mi tisela kahle nongonoko wa matimba swinene eka madyambu ya ni nga ku eka ndzenga wa siku ra namuntlha. Loko hi va hi karhi hi langutisa kahle ka swiviko leswi hi nga ta va hi karhi hi swi khumba, hi nga va hi karhi hi khumba kahle le ka vaaki va Giyani lava va ri karhi va yisa emahlweni na pfhumba ra Machen March eka siku ra namuntlha ka doroba ra Giyani. Muchayeri wa movha u khomile ka mixo wa namuntlha hi awara ya nkombo hikokwalaho ko chayela hi rivilo lerikulu ro tlula mpimo, nakambe nga ha khumba kahle le ka huvo ya vulawuri ya vuchuchisi ya tiko ya NPA. Yi vula leswaku nandzu ehenhleni ka muendli wa vhangeli wa tiko ra Nigeria Timothy Omotoso na vamangaleriwa kulobye hi lava va nga le ku yisiweni emahlweni na nandzu wa vona, nakambe nga ha khumba kahle le ka maphorisa ya Lebogomi ya sungurile ku lavisisa mhangu yo tlhakisa ehenhleni ka loko ku vikiwa leswaku nhwanyana wa 15 wa malembe ya vukhale hi loyi a nga tlhakisiwa kun'we no va ri karhi a phangiwa etindhawini ta Lebogomi hi ravumbirhi. Ndzawulo ya swa rihanyo eka xifundzankulu xa Limpopo yi vula leswaku yi tlulerile ka xiyimo xa nkoka swinene laha va vikeke leswaku magidi makumenharhu wa vaxinuna va yimbisiwile eka pfhumba leri nga va ri kona eka swibedhlele swa mani na mani, nakambe nga ha tlhela hi khumba kahle le ka vandla ra Democratic Alliance kumbe DA ku kombise ka masipala wa Modimule va vilerisiwa swinene hi ku tlakuka ka timhangu ta vantshwa leti nghenelerisaka eka vugevenga bya mintlawa. Matsala na nkulu wa vandla ra African National Congress kumbe ANC ku komisa Fikile Mbalula u vula leswaku vandla va ri karhi va tirhana na mhaka ya vukungundzwana, nakambe nga khumba kahle le ka masipala wa Greater Dzaneni Council Orders Ngobeni hi loyi a va ri karhi yisa emahlweni na pfhumba ro va ri karhi languta mintlhontlho kun'we no yisa ni nga ku na ku va ri karhi a tekela emahlweni pfhumba ra ku tekela emahlweni na mhaka ya vaaki eka ni nga ku eka masipala wa Greater Dzaneni laha va ri karhi eka tindhawu mavheleka siku ra namuntlha. Swiviko leswi hi nga ta va hi karhi swi khumba eka madyambu ya siku ra namuntlha. Tsundzukani nongonoko wu kona kusuka kahlela ka awara ya ndzevuka ya fika kahlele ka awara ya nkombo. Awara ya nkombo wu kona nongonoko wa ta mitlangu na ntombetsinya sweswi va hi karhi hundzale mavhengeleni ndzhaka mavhengele hi teka nongonoko wa ta miganga ku ya emahlweni riperi
1: ito ku kumeka ntsena loko joine Armarovela Funeral Services. Joina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe wa 14 hi wena. Plan A u joina hi 210 rand, plan B 220 rand, plan C 260 rand. Tekela enhlokweni leswaku ti-price ta hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya. Loko ri eka plan A hi ku nyika 2100 rand ya

0: limits apply while stocks last. FNB, a division of First Rand Bank Limited, an authorized FSP and credit provider.
1: Technology is good in the ecosuina. This seven coyo jiggle.
2: Swibeka kahle le ka 11 wa timinete ku bile awara ya ntsebe ka madyambu ya siku ra namuntlha tlhela mamukela nakambe tindhawu hinkwato la mpfuleleke xiyanimoya xa GCR FM mi va mikarhi mi kuma kahle le ka xihondzo xa 106.0 MHz FM kun'we na le ka audio streaming ya www.gcrfm.co.za va hi karhi ku ya fambiseni sweswo eka madyambu ya siku ra namuntlha loko va hi karhi hi langutisa kahle ka swiviko leswi va ka swi karhi swi sungula nongonoko wa madyambu ya siku ra namuntlha va hi karhi hi langutisa kahle le ka vaaki ka masipala la wa Greater Gyan lava eka siku ra namuntlha va ri karhi va kombisa swinene ku vilela mayelana na vahlampfa lava va nga koho laha ka doroba ra Gyan kun'we na matiko akelani lava kalaka va nga riki na maphepha vaaki lava va ri karhi va macha eka siku ra namuntlha ku va va ri karhi va kombisa ku vilela swinene mayelana na mhaka ya ku lwisana na vahlampfa lava nga koho laha tikweni.
3: Yes, ni tirha ti-project. Leswi endlaka ku ni va
2: Eva aki lava va ri dorobeni ra Gyan eka siku ra namuntlha lava ri karhi va kombisa ku vilela swinene mayelana na vahlampfa lava nga kona laha ka doroba ra Gyan kun'we na matiko akelani lava kalaka va nga riki na maphepha kun'we na ku va va ri karhi va vika leswaku vahlampfa va fanerile ku va va ri karhi va khomiwa lava kalaka va nga riki na maphepha.
4: Hi endla leswi kumbe hi ta va hi kha hi yimbelela hina van'wana ta va hi kha hi observe ku ve le ku tirheka ntirho wa vona hi ku hetiseka na
5: a va fambi
4: viva Magyani viva viva Lipopo viva aibuye Gyani.
6: You must end that move.
7: Resimo.

0: jam 9.
1: Sibeka kahle le ka 16 wa timinete ku bile awara ya ntsebeka madambu ya sukura na munthaba lava e vaaki lava va ri la doroben ra giane ka mixo kunwe na nhlikani wa sukura na muntha ku va va ri karhi va kombisa ku vilela swinene mayelana na vahlampfa lava nga ko vaaki lava va nga emahlweni va ri karhi va kombisa ku vilela eka sukura na muntha.
2: Community leyi yo basisa tiku i ku maforeigners ta hi tekela vana va ta hi tekela tiku. Aka hari na bana lani wa bana bana ba tshaba ba dzahe ti drugs bafana ba dzahe ti drugs and then le xikolweni hina a ha va labi vana ba ma foreigners he maku loko munhu ata ku tirheni anga fambi na bana na hina hi travel all over ka hiri ku pandeni so loko mina ni famba na bana swi vula ku ma America na hala ku vuya ni yateka ndzhaka ya vanhu ba le America so loko makula matala or whatever foreigners i fanele itala South Africa anga ati na bana ba yena na nsati wa yena yena ati ku tirheni ivi a tlhela hi ku hi ta nghena na le xikolweni vana va ma-foreigners a hi va lavi we realized ku va ta hi tekela tiku
3: nko
1: swi veka kahle le ka 17 wa timinete ku be awara ya ntsevo va lava vaaki lava va ri karhi va kombisa ku vilela swinene laha va vikeke leswaku vaaki i va tiko ra le va matiko mambe hi lava va veke va ri karhi va nghenisa swidzidziharisi laha ka tikonkulu ra Afrika-Dzonga kun'we na ku va va ri karhi va vika leswaku a va ha va lavi vaaki va matiko mambe laha ka dorobankulu ra Giyani kun'we na xifundzankulu xa Limpopo ku katsa na tiko ra Afrika-Dzonga.
4: Como?
5: Tukatu tuma, mara loko se hi fika kule nyana tlhele ku lukelwa ku tshikini maphorisi. Sana a swi tile xini nga xi tirhela na kona. Sweswi na loko ya ku tirhela na mina nga munhu u tirhela vana. Mana maphepha. Mara yi tlhele ku lukelwa va ku tshikini. A yi khomananga xembe. Nkomo.
6: Ela ekwala ele busy na makulu ele ka macheni machi le Giyani hayi sukini makulu hi jikana wona van'wani va nghena ndzi veneni lexikalavito hi busy n'we mi nga tshama kaya makayela hina hi le hi busy
7: loko hi suka hi emapurasini
6: kusuka ka hina laniwana ni a hi nge tshami nga winangi hi lava ku wina door to door.
7: N'we mi nga makaya hina n'wina sweswi a nghena a heti doroba
8: a ma fambi kaya mazi.
1: Swi veka kahle le ka 18 wa timinete ku bile awara ya ntsevo eka madyambu ya sukura na muntlhava lava ya vaaki lava va ri eka nhlangano wa March and March lava va ri karhi va kombisa ku vilela swinene mayelana na vaaki va matiko mambe laha va nga kona laha ka doroba ra Giyani va ri karhi yisa emahlweni na ku va yi karhi yi khumba kahle le ka muchayeri wa movha wu khomiwile ka mixo wa namuntlha ya awara ya nkombo ni mixo hikokwalaho ko chela hi rivilo lerikulu swinene eka rivilo ra dzana makume nungu ntlhanu wa tikhilomitara ya awara. Muchayeri u yisiwile eka ndhawu ya maphorisa ya vilavila leswaku a ya pfaleriwa. Ndzawulo ya swa vutleketli na vuhlayiseki bya vaaki lava va veke va ri karhi va tsundzuxa swinene eka vatirhisi hinkwavo va magondzo ku va va ri karhi va hunguta rivilo kun'we na ku va va ri karhi va chela hi vukheta swinene laha va vikeke leswaku ku chela hi rivilo swi nga ha veka vutomi bya vona ekhombyeni kun'we na ku endla leswaku muchayeri kumbe vachayeri va ri va tikumeka va karhi va khomiwa.
9: Speed arrest belabela. A motorist was arrested this morning at 7 o'clock for excessive speeding at 185 kilometers per hour.
10: A JNPD officer and
9: The driver was handed over to Belabela subs for detention. The Department of Transport and Commuter Safety reminds all road users to obey the speed limit. Excessive speed endangers lives and will result in immediate arrest. Issued by the Limpopo Department of Transport and Commuter Safety. For more information, contact Mashulu Mabata, Departmental Spokesperson or Chief Wadali, MEC Media Liaison Officer.
1: Swiveka kahle le ka makumembirhi wa timinete ku bile awara ya ntsevuko madyambu ya sukura na mutholoye emuvulavuleri wa ndzawulo ya swa vutleketli laha ka xifundzankulu xa Limpopo Mashudu Mabatha va ri karhi se emahlweni na ku va yi karhi yi khumba kahle le ka maphorisa ya Lebohome ya sungurile vulavisisi endzhaku ka mhangu yo tlhakisa leyi ku ehliwaka leswaku yi katsa nhwanyana wa 15 wa malembe ya vukhale eka tindhawu ta Lebohome hi ra vumbirhi siku ra 14 eka n'hweti leyi ku ya hi mahungu lama amukeriweke ma vika leswaku nhwanyana hi loyi a nga va a rhumule Lebohome complex ku ya va ri karhi a endla mintirho loko a ta va ri karhi a hlaseriwa wa xinuna loyi a nga tiviweki loyi a rindzerile xa famba xa mani na mani exitichini xa mabazi xa Jackland exit etlhelo ka gondzo ra R518 ku ehliwa leswaku muhlaseriwa u kokeriwile emovheni wa ntima hi nkanu hi miehleketeleriwa loyi a nga va ri karhi a chela a famba endzhaku swi kotile ku va ri karhi a baleka loko movha wu yima endzhaka loko wun'wana wa mimovha wu ta va wu tshunelerile miehleketeleriwa loko a va ri karhi a endla U-turn ekusuhi na zone B nhwanyana hi loyi a nga va ri karhi a tsutsumela eka xitolo xa le kusuhi laha a nga va ri karhi a wa endzhaku u pfuniwile va swirho ni nga ku pfuniwile swirho swa vaaki a nga siyisiwi xibedhlele xa le kusuhi ku va ri karhi a khuma vutshunguri ku vikiwa leswaku riqingho ra yena ra le nyongeni ra Samsung Galaxy A16 na mali leswi nga va swi karhi swi phangiwa hi nkarhi wa mhangu maphorisa ya endla xikombelo eka mani na mani loyi a nga va ka ri na vuxokoxoko mayelana na mhangu leyi ku va ri karhi a tihlanganisa na Constable Promise Ngobeni eka nomboro ya 082414 2698 kumbe ku va ri karhi a bela riqingho eka nomboro ya yo sivela vugevenga ya 086001 muvulavuleri wa maphorisa ya xifundzankulu xa Limpopo Mahaliselo Ludobo wa hlamusela.
0: A case of kidnapping has been registered at Lebohome SAPS. Police are appealing to anyone who may have witnessed the incident or who has information that could assist in identifying or locating the suspect to contact the investigating officer, Constable Promise Ngobeni, on the number 082414 2698 or the nearest police or crime stop number 086001 or use MySubs app. Police investigations are continuing.
1: Swiveka kahle le ka makumembirhinharhu wa timinete ku bile awara ya ntsevuko madyambu ya siku ra namuntlha va ri karhi se emahlweni na ku va yi karhi yi khumba kahle le ka maphorisa ya Lebohome ya sungurile vulavisisi endzhaku ka mhangu yo ni nga ku na ku va yi karhi yi langutisa kahle le ka ndzawulo ya swa rihanyo laha ka xifundzankulu xa Limpopo va vula leswaku ku tlulerile xiyimo ni nga ku va vula leswaku nhlayonhlayo ta vanhu va xinuna leyi nga va yi karhi yi tlakuka swinene ku ya eka magidi 13 wa vanhu va xinuna lava nga va ri karhi va yimbisiwa hi nkarhi wa xixika eka pfhumba ra mani na mani leri a ri ri kona swibedhlele ka xixika lexi eka lembe ra 2026 kusukela hi siku ro sungula eka n'hweti ya Khotavuxika nhlayo ya 13,565 wa magidi ya vanhu hi lava va ka va ri va yimbisiwa hi ku hlayiseka swinene xifundzeninkulu hinkwaxo ku ya fikeleka siku ra 14 eka n'hweti leyi pfhumba hi leri nga va ri karhi endla leswaku va xinuna vo hlaya swinene va va va ri karhi va hunguteriwa swinene ku tluleriwa hi vuvabyi bya HIV kun'we na ku tlakuka ni nga ku kun'we na ku va va ri karhi va antswisa mimbuyelo ya swa rihanyo eka timhaka ta masangu kun'we na mbeleko. Pfhumba hi leri nga va ri karhi ri kumeka ri seketela swinene vatswari varhangeri va ndhavuko vadyondzisi vatirhisi va nhlayiso wa swa rihanyo na swivumbeko swa vaaki lava veke emahlweni va va ri karhi va kombisa swinene ku seketela pfhumba leri laha ndzawulo va hundziseleke mhaka yo tlangela swinene mayelana na tinhlayonhlayo ta vaxinuna lava nga va ri karhi va kumeka va endla timhaka ta ku va va ri karhi va yimbisiwa eswibedhlele. Xifundzantsongo xa Capricorn hi lexi nga va xi karhi xi rhekhoda nhlayo ya le henhla swinene eka magidi 9,496 xi landzela hi xifundzantsongo xa Waterberg laha xi nga va xi karhi xi tsarisa kahle nhlayo ya 5,896 kasi xifundzantsongo xa Skukune hi lexi nga kumeka xi karhi xi tsarisa kahle 5,300 Mbirimbiri one hlayo xifundzhantsongo xa Mopani hi lexi nga va xikarhi xo kumeka xi tsarisela eka vanhu va magidi ntlhanu na dzana makume nkombo, kasi eka xifundzhantsongo xa Vembe hi lexi nga va xikarhi xo kumeka xi tsarise eka vanhu va magidi ni nga ku eka mune wa magidi madzana nharhu na makumembirhi n'we wa vanhu. Muvulavuleri wa ndzawulo ya swa rihanyo wa hlamusela.
3: We want to commend all the district for the numbers that they've produced, which have actually brought us to this 30,000 figure. We also want to encourage community members who might have children who, or adults, male, who might be interested in this free voluntary medical circumcision to present themselves to the nearest designated sites. Our winter version of the VMMC continues until the 24th of July, but the service is available in the department throughout the year.
1: Swiveka kahle le ka makumembirhi ntsevo wa timinete ku bile awara ya ntsevo eka madyambu ya siku ra namuntlha. Sweswi va yi karhi hundza ya le mavhengeleni, ndzhaku ka mavhengele hi teka nongonoko wa ta miganga ku ya emahlweni riperile.
11: Matsotsa thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela. Yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za. GCRFM hi rito rixaka.
12: Kumeli funeral cover leyi sukelaka eka 2 rand ntsena hi siku. Leswi i swikuma ntsena eka Swibasa Financial Services. Va na Swibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena, spouse, vana va sikisi va kusuka eka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 80 lava wena n'winyi i lavaku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84, kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghena eka 64. I hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand, 250 15,000 rand, kasi 350 va ku nyika 20,000 rand, i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand, kasi malembe ya 65 ku ya gina eka 84 i hakela 220 va ku nyika 10,000 rand, 270 15,000 rand, kasi 370 va ku nyika 20,000 rand, 420 va ku nyika 30,000 rand. La a hi lahli kambe wo mi nyika mali, kasi waiting period i 6 months ntsena eka refresh suketani, kasi eka refresh nghozi ya movha i 1 month ntsena, kasi 12 months eka society. Loko u claim mali mi kuma endzhaku ka 48 hours. I tsariseri sweswi, kasi office ya vona yi kumeka eGiyani a Limdev a section A, kasi na kwala Giyani mi na xitendara lexi nga kusuhani na le poswini mata mi ta tsarisela kona, na le ka mikwakwayila a mujudges loof va kona, na le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka. U nga tlheli va fowunela sweswi eka 015 101 0151 kumbe 071 554 9757. Swibasa Financial Services, where peace of mind start with you. Choose your perfect plan.
13: Giyani kuyima kuherile. Point S Giyani Tires and Auto Services sweswi yi pfuriwe ximfumo naswona yi lulamerile ku ku pfuna leswaku u tshama u ri endleleni. Xana u lava mathayele ya xiyimo xa le henhla, ku nghenisiwa hi vutshila, wheel balancing, ku lunghisiwa ka puncture, alignment, tibetiri ni vukorhokeri bya timovha bya vutshila. Hi kona ku ku pfuna. Loko u xava mathayele ya mune u dhokiseriwa wona hinkwawo, u endleriwa wheel alignment na wheel balancing mahala. Vatirhi va hina lava nga na ntokoto va tinyiketerile ku tiyisisa leswaku movha wa wena wu tshama wu hlayisekile, wu tshembeka naswona wu lulamerile ku wa wu famba siku na siku. U nga va ku chayela movha lowutsongo, SUV, baki kumbe timovha ta mabindzu. Tshemba va tiva mathayele ya misava hinkwayo kwala Giyani. Endzela Point S Giyani Tires and Auto Services namuntlha u ta kuma vukorhokeri bya xiyimo xa misava hinkwayo lebyi nga na rirhandzu ra laha kaya. Hi kumeka eMasitulele Complex kwala Giyani, opposite Biko Hardware. U nga hi fonele ka 061 536 5978. Point S Giyani Tires and Auto Services.
14: Kuna vakhazi halal love loko swi ta eka ku endla ti chili chips ka ha ri vona ntsena la Giyani va endla ku ti flavor to hambana hambana ti nandzi haka kuna ti spicy chips na tin'wana ti flavor leti wena nga ta ti lava a va xavisi ti chips ntsena va xavisa na ti juicy burger golden crisps fried chicken fresh grilled chicken fish and chips na ti kota va na tona to hot dogs sushis inga rivali na full chicken hina yona na swin'wana swa swakudya swo hambana hambana leswi swekiweke loko swi ta eka ice cream hina strawberry xikan'we na vanilla hi tlhela hi va na slush lexi ti kumelaka xona hi ti flavor to hambanahambana hi na mango flavor na bubble gum flavor leswi swi kumekaka ntsena eka khazi halal la Giyani tana sweswi hi na breakfast na ti-snacks hi na swona wa swi kota ku endla order ya wena sweswi hi ku whatsappa 062 802 4745 khazi halal 1 by 062 802 4745 khazi halal 1 bite and you are hooked
13: walala wasala

0: ese tenta ku resistiva ti-transform leta hina ti va overloaded yi ta tshama nkarhi mi ri na ti-problem. So hi lava ku kombela ku contractara wu ta va kona project ya 8 months, but u pfumela ku va mikarhi mi tirhisana na yena project leyi nga hela within 5 or even 6 months, ku va hi mi seketela laha vaakatiko va kota. Lexi hi lava ku tlhela hi swi kombela, ha swi tiva ku a hi hinkwenu hi nga laha hi ya kuma ti-beneficiary ka 273 van'wana va busy na vona. Hina hi nga na busy a hi tidyondzisana va busy na loko hi tshika hi hlangana na ti-problem-e ku va na ti-fault hi report-a ka Eskom. Hi nga report-i ka technician leyi hina hi tiviwaka wa kuleti electrical i drop out hi ti-design a fika a sungula ku khandziyakhandziya tipholo ta Eskom a attend-a ti-problem etele ta hina hi karhi hi ri na yo channel ya ku hina Eskom loko se loko se ti-problem ti mi tima se hi koho mi sungulaka ku vuya ka hina loko mi vuya ka hina a mi vuli ku-illegal connections mi kumela ti-technicians va ta ti nga ri kona se mi khanselara ka mi hi leswi hi hlanganaka na swona ebrekeni vanhu va hi fowunela va ku hi na problem hi na gezi for 2 times. Okay fine, tisani ti-reference number leti a mi report-a ka Eskom a ni ka Eskom loko u report-a va ku nyika reference number a va tisi. Okay reference number no hi ta mi report-ela hina tisantimita nama a va tisi because a va xavi gezi. So mi vuya ni va ha khanisana va nga kumi nchumu a nga hi kumi nchumu a na gezi i bolela swilo la i bolela swixevo ku ri hi hina hi karhi swi tivaku a hi le ku endleni swilo ra masipala wu na program ya ku rejistara ti-indigent hina hi swi tivaku a kaya hi tirhi munhu hi hanya hi ti-grant mi ya tsarisa leyi va kanselara va mi pfuna hi tifomo mi tsarisa as indigents ku loko mi ya ku xaveni gezi ku va na tiyunisi to karhi leti mi tikumaka ta mahala ka leti ni va ku mi xave gezi ra kona ku ri mi va mi karhi mi toloveriwa hi ku ya swi tiva ku gezi ra tiko hi leswi hi lavaka ku kombela swona ka n'wina tanihi vaakatiko ku a hi tirhisaneni hi sapota migingiriko ya mfumo hi sapota leswi Eskom swi endlaka swa ku ringeta ku hi pfuna loko ku hi na ti-problem but most importantly hi va hi karhi hi meka sure ku nhundzu leyi nge tisiweni ya mfumo ha yi protect hi ve na opportunity eliya on loko hi karhi hi endla over mucontractor wa ku ya pfuneta vaakatiko va hina hi xiblowhani xa ku tsemakana ku ya joyina patu leriya ra biya leyi xa tsana tiyale a xirhapeni hi vulavula na vona hi va kombisa ku ti-probleme ti koho emugangeni to hambanahambana tin'wana hi va hi nga ti tivi tin'wana hi va hi ti tiva hi karhi hi swi tekela nhlokweni ku hayi hinkwato leti hi nga ta tisona mara loko hi tile hina laha a yi nge ti hi famba mi karhi mi ri kona hi tanihi vaakatiko hi nga yingiselani leswi mi lavaka ku hi byela swona. So hi ta va na chance mi ta va na chance ya ku mi hi vulavurisa swin'wana leswi kotaka ku swi solva hi ta swi solva in weeks swin'wana a hi nge swi solvi hi ta vona ku mfumo wo lowu nga ta va wu koho even tiaaemba wu swi yisa mahlweni because leswi hi swi tshikelelaka hinkwako laha hi fambaka kona hi ku mfumo wu ta va wa ha ri kona after ti-4 November swi nge endleki ku nga vi na mfumo after ti-4 November. So hi leswi hi lavaka ku kombela swona ku vaakatiko a hi vulavuleni problem leti hi hlanganaka na tona mfumo lowu wa n'wehi wau karhi wu ti tiva leswi hi kotaka ku swi lulamisa hi swi lulamisa but in the main xikongomelonkulu a ku ri ku tivisa mucontractara but hi ta va na chance ya ku hi yingisela mucontractara a nga ri a ta laha a ta yima vamakweni mi vona a nga ri sure kambe swa mucontractara lo fanisese
1: umphile electrical hilo iye mu contractor now una consulting engineer which company is that?
2: LSK.
3: Swibeka kahle le ka khumeka wa timinete kongome kahle le ka wa raya ngombo ba lava mayara wa masipala wa Greta Giyani Council order singobeni hi lava va ri karhi va nikela kahle mu contractor ra ximfumo eka mhaka ya ku va va ri karhi va yise emahlweni na mhaka ya gezi ka muganga wa mavele kun'we na tindhawu ta Greta Dzanene laha ku pfumaleke gezi.
1: Kuzungenisa gezi aka switandi swo ringana 273 leswi nga ta va swi karhi swi humelela ku na mintirho leyi nga ta va yi karhi yi va kona first hi ta boheka ku va na CLO ti-requirements ta kona hi swi swirhiwa swa ku laveka ti-letri so va ta advertise va swi tiva munhu a thoriwa ku va CLO ku na safety rep va ta va karhi va vanhu ku ri vanhu va ku huma kwala mugangeni kari ku na mitirho liya hi vitanaka ya ti-EPWP na yo yi ta va kona ene leswi hi nga swi kombela hi ku process leyi ya mathomelo ku fanekele ku va ku ri process leyi tivekaka emugangeni ti nga vi na munhu loyi a vaya na yi tiki ku hi nga vi na ti-disruptions ka project munhu loko a tala a swivaku a ni swi tivi ku so hi laha ku kuma ku ri process ya ku va yi ri open transparent tirha na kanselara na team ya ele ofisini ya fikaka va ta ta laha va ta va ta mi hlamisela ku ku thoriwa rini un'wana na un'wana va karha swi tiva na lava nga ta va va thoriwile ku va ku lava va tivaka nenenene vaakatikuva vana eka but hi fanekele hi kombisa ku ka ti-project ta ku tala ta ku fana na titili ta hekaa ae na mitirho ya ku tala ku fana na tisiviliweka so I think it's about 9 ya mitirho leyi nga ta va hi na yona ya tiyitiaa so hi swihoxo sweleswo a hi tele swona the speaker ni nga mesa mahansi a khensa swinene kombela ku ma seketela vamfuso va seketela hi yile le ntsindza ni na mhovo ku kombela ku va seketeriwa na hina laha tanihi varhangeri va muganga ndzi nga ta hina va kombela ku va seketela va kota ku heta ntirho va nga nyikiwa woo within the certain frame ya 8 months.
3: Swibeka kahle le ka 16 wa timinete ku hi kongome kahle le ka wara ya nkombo va lava mayara wa masipala wa Greta Dzanene Council order singobene ka nhlikani wa siku ra namuntlha lava va ri karhi va burisana kahle na vaaki emugangeni wa mavele ku va va ri karhi va simeka ximfumo pfhumba kun'we na projete na ku va va ri karhi va nikela mukontraktara emugangeni wa mavele mayelana na mhaka ya gezi va yi karhi hundzale mavhengeleni endzhaku ka mavhengele ya hlinongonoko wa ta miganga ya emahlweni ripereni.
4: Rula ka mehleketo ku kumeka ntsena loko joine Armarovela Funeral Services joina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ku langusa malembe wa 14 hi wena plan A u joina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand tekele enhlokweni leswaku ti-price ta hina a yi tona to

ekusasa swamingiseriwa mina na mina ntombi yozenya ntombi ya le swikhundu swa maleza wa zinjiva ntsetselo ka hlungwana ni ri no va na ntshembo na ku pfumela swa ku ka majaha masiku ra namuntlha mina na wena hi ta fambisana kahle.

0: khomela mingiseri wa mina mkhuhlwani nyana seka majama sikura namuhla so mseritani nongonoko fane uye mahlweni uya mahlweni sivula ku munduku ndi fane ngari kona ka nongonoko wa Sportville mara kani majama sikura namuhla khomela swinene vona ku tava kari fambisana njhani mina wena i ri ni langutisa leswaku tava kari vulavula hi yini ka majama sikura namuhla tava kari vulavula hi xipani xa Milford aka majaha masiku namuntlha hi ta tlhela hi vulavula hi xipano xa Orlando Pirates na Kaizer Chiefs. Wa swi tiva leswaku va tsutsumelele a Spain ku endla vutiolori loko mitlangu leyi ya Betway Premiership yi nga se sungula miyingiseri wa mina. Kasi hi ta va hi karhi hi langutisa vatlangi lava yaka hansi na le henhla loko swi ta ka timhaka ta ku pfula ka fastero xa vatlangi miyingiseri wa mina. So hi ta va hi karhi hi papfarhuta na mitlangu leyi ya FIFA World Cup miyingiseri wa mina. Kahlekahle ka majaha masiku namuntlha. A ni fanele ni nga ze ni vulavula ngopfu leswa swa ku ya le na leni miyingiseri wa mina. A ni fanele ni twa kusuka ka wena cause mukhuhlwani lowu teke ndhawu miyingiseri wa mina. Ni twa kusuka ka wena leswaku mitlangu ya tolo u yi vone njhani miyingiseri wa mina. So ri ni zamanyana ku ta na switori swimbirhi ni vona ku at least u ta va u karhi ni twana ni sendele nkandziyiso miyingiseri wa mina kumbexana u ni sendela WhatsApp ka nomboro ya yena ya xirhandza 0608875942 ni byela leswaku na twala na phela swi nga endlaka ni nga ri ku twaleni mukhuhlwani lowu teke ndhawu miyingiseri wa mina kumbexana u ni sendela meseji ka WhatsApp ni byela leswaku ni twala kahle ni nga twali kahle swi vula ku ni ta va ni kha ni taka tinqingho miyingiseri wa mina ni nga ze ni sitaka ka timhaka ta ku va ni kha ni hlayahlaya switori ni sendele meseji ni byela leswaku na twala na miyingiseri wa mina nguveni mafesi na ku vona ku online swi vula ku wa ni yingisela ni byele leswaku na twalaki loko ni nga twali ni ta ve ni nghena ka topic ya hina ya sekretola ya ntlangu wa sekretola ya Argentina na xipani xa Nghilandhi leswi nga ni tshova moya miyingiseri wa mina so loko ku ri ku na twala vayingiseri va mina swi loko mi ta mi kha mi ni byela ka WhatsApp mi ni sendela meseji ni sendeleni meseji mi ni byela ku na twalaki kumbe no tipfuxa loko ku ri ku no tipfuxa swi vula ku hi ta va hi karhi hi sungula hi nhlokomhaka ni nge ze ni vulavula hi switori swa hina kumbe xana mindzuku ni ta va ni kha ni bitarenyana loko swi ta ka timhaka ta ku va ni kha ni vulavula i ri yema tala swinene okay alright swi vula ku ni khense swinene ni khense swinene un'wana wa vayingiseri va hina u ri na twala ri ni twa leswaku mpela mpela na twalaki la
1: na mita mwaxi mukhuhlwani u nga ti tekela ndhawu ha swi twisisa
0: okay alright u ri na twala un'wana wa vayingiseri swi vula ku ta sungula hi switori swa hina ni ni papfarhuta swona ni twa ku endleka yini lani wa miyingiseri wa mina ri ni langutisa leswaku ku va kha ku endleka yini laha byelani lava va lava ku yingisela va ri majoni ni ri ku va hi kuma ka audio streaming xa hina xa www.gcrfm.co.za nkarhi wa hina u vekela ka 7:13. Xitori xa hina xa xisaka xa nghondo ka majaha masiku ra namuntlha swi kona leswi vulaka leswaku hi ta va hi karhi hi xi tlanga loko hi ku kota to ta va ni kha ni xi tlanga namuntlha hayi a ni nge xi hlwerisi no xi hlwerisa xitori xa hina cause voice ya mina hayi no yi kama no yi kama miyingiseri wa mina mara so far so good u ri yini n'wana u ri riperile na yena wo zenya matwala mana masungulo na nhlulo okay alright vi ri na twala vayingiseri va mina a hi tekeni mhaka kahlekahle nhlokomhaka ya mina i timhaka ta Argentina na England u vone njhani ntlangu lowuwani like ni sendele nkandziyiso u ni byela leswaku ntlangu lowu wa England na Argentina u yi vone njhani England yi khoma ntlangu yi hutsi mara hi timinetse letiya ta hala ku heteleleni halaya tshika ntlangu yi tshika game miyingiseri wa mina I feel like sen Lionel Messi he's not my favorite but he's one of the best players in the world like Spanish Argentina xi tshembe yena like a prop loko ba ku khona a tsumela khona na ya ba khona free kick a ku ba yena ti bola hinkwato ti nga kora ta Spanish Argentina ti huma aka yena what do you want to say la ku vulavula ku yini miyingiseri wa mina hawo saseka swa bola iri ni ku tisitela kahle leswaku Spanish Nghilandhi swi humile mara xi ya tlangela ku va ka number 3 na xipani xa Furwa leswi vaka leswaku hi midlivela ta va hi karhi hi vona ntlangu exikarhi ka France na xipani xa yona England lava nga ta va karhi va tlangela number 3 position 3 so hi ta va hi karhi hi langutisa leswaku i va mani va karhi va hlula ka ntlangu walowo so ti-final tivuriwile leswaku xipano xa yona Argentina va ta va karhi va tlanga na xipano xa Spain. Van'wani va ku it's an obvious case, xipano xa yona Spain xi ta biwa hi xipano xa Argentina. Really? A ni swi tivi ngiseri wa mina ku i ntiyiso fika kwini leswi va swi vulavulaka leswaku xipano lexi a xi ta fika xi biwa. A hi sungule mahungu ma mitlangu ya Betway Premiership. Miyingiseri wa mina, mahungu lama baku bembele misava hinkwayo. Kunjhani miyingiseri wa mina kwala ni nga ni yingiselaka ri kona atindhawini ta ku hambanahambana, vanhu va le Kremetat va njhani? Kokwani Jithi Chauke na mani Jithi Chauke la Kremetat vona ntshembo na ku pfumela leswaku va pfukile. Va njhani vanhu va le ka Mapuve Siyandhani, 14A, 14B, 14C? Va njhani vanhu va le D1 section E? Va njhani va le section A, section F? Risinga, Skukwani, B9, va njhani vanhu va le ka Thomo, Gawula, Ndindani, Khakhala, Hlomela, na tin'wani tindhawu miyingiseri wa mina to ka ni nga ti hlayanga. Va njhani vanhu? No va na ntshembo na ku pfumela leswaku va vanhu va pfukile. A hi sungule hi rhungu leriwani leri ni twaku nga ku mirhi ni koke rinoko ka nhlikani wa siku ra namuntlha loko ni hatle ni ri vona kahlekahleni. Ku na nkulukumba laniwani, nkulukumba Dr. Shati Pupuma a ngo vutaniwa dokodela hikuva va n'wi hava xele byona byo a nga byi dyondzelanga. Loyi nkulukumba i nkulukumba la nga dyondzela vudokodela, Dr. Shati Pupuma i gynecologist miyingiseri wa mina. Nkulukumba loyi i gyna, i dzabela xipano lexa xa Milford lexa xi nga promotiwa ku ta ka mitlangu ya Betway Premiership xi suka ka mitlangu ya NFD miyingiseri wa mina. Leswi swi endlaka ku ni vulavula hi yena i timhaka ta ku u ri yena kahlekahleni a nga ha lavi ku ya mahlweni a dzabela xipano lexi aka mitlangu ya Betway Premiership, a lava ku tshama a welaka ku va a karhi a advisor vadzaberi lava nga ta va ri kona. U kombisa leswaku kulukumba Zain Buthelezi na kulukumba Mike Gumede lava nga hansi ka yena a navela leswaku a va langutisa va karhi va kula va karhi va kocha xipano lexa yona Milford. A kombisa leswaku 12 months kahlekahleni a nga swi lavi ku va yi fika kumbexani yi hela a va a ha ri mudzaberi aka xipano xa Milford. Leswi vulaka leswaku yes, u ta dzabela hi ta va karhi hi n'wi vona a karhi a dzabela mara a nga swi lavi ku va a karhi a tshama ku ndlhula 12 months aka xipano xa yona Milford. Xipano xa Milford hi xi vonini aka mitlangu ya Nedbank Cup xi endla matimu xi humesa Orlando Pirates ka mitlangu ya Nedbank Cup aka last 16 miyingiseri wa mina, xi humesa xipano lexi xa na AmaZulu ivi xi va xi ya ba hi xipano xa yona Durban City bolo yin'we ka tanda miyingiseri wa mina. Hi vone xipano lexi xi nga sayina swinene xipano xa yona Milford aka nkarhi wa sweswiwani nkulukumba Dr. Pupuma va kombisa leswaku va ta tshama nkarhinyana mara a va nge yi mahlweni na 12 months kumbexana lembe loko ri ya hela va lava ku tikuma va sukini aka ku va mudzaberi va karhi va advisor kwalaho ka xipano xexe lexiya. So a ni swi tivi miyingiseri wa mina no ka ni nga tivi leswaku swi tsandza kwini ku va u promote kumbexana u sukeka na xipano ka NFD u ta na xona ka Betway u fika u tshama na xona aka Betway u coach hi vona leswaku u lunghekerini na u coach leyi nga fanela na. Mara ku ya hi mina Dr. Pupuma va hi kombile leswaku i munhu loyi a tivaka ntirho wa yena. Loko u langutisa xipano xa Milford swi ze xi kota ku humesa xipano xa Orlando Pirates, xi kota ku humesa xipano xa yona AmaZulu ivi xi ya biwa hi Durban City bolo yin'we ka tandza. Swi ku byela yini miyingiseri wa mina? Swi ku byela kahle leswaku Dr. Pupuma ti-formation ta yena kahlekahleni makhochele ma yena hi lama u fanele ku ti vutisa wona ku hayi kahlekahleni munhu loyiwani wa dzabela loyiwani wa swi tiva wa ti tiva timhaka ta yena. A hi siku kwalani hi tsutsumela aka xipano xa Castrick Stars ku na jaha leriya ri nga n'watipala aka xipano lexi swona Castrick Stars miyingiseri wa mina. Jaha leriwani i n'wana wa nkulukumba Bucks Mthombeni, i n'watipala loyi a vitaniwaka Wandile Mthombeni. Wandile u khome kahle aka xipano xa yona Castrick Stars miyingiseri wa mina. Jaha leriwani andzhaku ka loko ri va ri khomini ka xipano xa Castrick Stars kuburwa leswaku ri koke vanhu rinoko nto kahle mingisiri wa mina ri koke vanhu rinoko ra ku va va navela leswaku ri nga ta aka mitlangu ya Betway Premiership ri suka aka mitlangu

0: Kanguya NFD. So akanga rose swan ja leringa 26 wa malembe kuburuwa leswa ku xipansha swelele bangulandrini aka xipansha Castrixas kutampopola leswa ku anga ba lungekerini kuba ata aka xipansha yona swelele aka nguva ya 2026-2027. So itaba ikari nangutisa leswa ku ja leringa tendlela vitu kwa hala ka mtlango ya NFD na Nedbank rita swikota na kuva rita ritarta dzima timintsu aka xipansha swelele riva enwa tipala la anga tsembeka aka xipansha siweleleki. So hi ta va ikarhi hi nangutisela swaku wandile wa ka mthombeni u helela kwini loko nguva yi sungula ya 2026-2027 phela swa ndleka va ku mpopola mara u kuma ku a va tsaki hi wena leswi u va ku karhi u swi endla etimbaleni ta mitlangu. So hi ta va ikarhi hi nangutisela swaku ku va kha ku endleka yini hi yena. Kusuka kwalano a hi tsumeli ka man'wani mahungu, a hi tsumeli ka xipansha sikhukhuni. Sikhukhuni va kombisa leswaku va kume majaha mambirhi kusuka ka xipano xa Orlando Pirates. Jaha leri a va rutanaka Kgamogelo Goto na Siyabonga Ndlozi hi lava nga va karhi va tsutsumela aka xipano xa Sikhukhune, leswi vulaka leswaku ka nguva leyi ya 2026 ku ya mahlweni hi ta va vona aka xipano xa Sikhukhune miyingiseri wa mina. So congratulations ka vona ku va va suke ka xipano xa yona Orlando Pirates va ya lava nga ta kuma mitlangu kona ka xipano xa Sikhukhune. Kasi swin'wana loko na ha vulavula hi ta mitlangu ya bola ya milenge, loko hi tsumela ka xipano lexi na Upington City lexi xi nga va xi nyikiwa xikumbexani xi nga va xi tsandzeka ku va xi kuma promotion ku ta ka mitlangu ya Betway Premiership, ku vuriwa leswaku mudzaberi wa vona Musa Nyatama hi loyi kahlekahleni a nga ku lavekeni aka xipano xa Durban City. Leswi swi ta endlaka loko kahlekahleni ku kumba Khalil Ben Yusuf loyi a nga mudzaberi wa xipano lexi xa yona Durban City a va kombisini leswaku a nga tsakela leswaku nkulukumba Musa Nyatama lava a va ri head coach aka xipano lexi xa yena Upington City va ta va ta va mupfuneti wa mudzaberi, va ta pfuneta vona aka xipano lexi xa yona Durban City. So hi ta va hi karhi hi langutisa leswaku nkulukumba laha humaka Mutsepe Foundation Championship aka xipano xa yona Upington City u ta swi kota ku va a sayina contract na xipano xa Durban City a ta kota ku va a pfuneta nkulukumba Khalil Ben Yusuf leswaku a va karhi a ndzamandzama ku va assistant coach kwalaha ka xipano lexiya. So ta va karhi hi langutisa emahungu lamawa makulukumba Musa Nyatama leswaku u ta swi kota ku va a va a karhi a pfuneta kwalaha ka xipano lexiya na. A swi tivi mingiseri wa mina, leswi swi tivaka i ku mitlangu ya bolo nkarhi na nkarhi yi hi tela na swihlamariso swo tala. Kasi swin'wana leswi nga khomela xona i ku nyileti ya xipano lexiya xa rixaka xa Morocco ni vulavula hi Ismail Sabari. Ah, i mani a nga n'wi tiveki Ismail Sabari le ka World Cup leyi a ku duma yena a ku vhuma yena miyingiseri wa mina. Ku va ku tiyisisiwa ka nhlekani wa siku ra namuhla leswaku u ta va a karhi a mbala jersey number 34 aka xipano xa yona Bayern Munich. Loko u sayiniwa hi xipano xa Bayern Munich is one of the best teams in the whole world. So a ni swi tivi leswaku hi la ku hi vulavula hi ku yini loko hi ku vulavula hi Bayern Munich, xipano lexi nga mfuwa hi timhaka ta bolo miyingiseri. Jaha leri nga beburiwa hi ti 28 January 2001 ringana 25 wa malembe ni vulavula hi Ismail Sabari Ben Basera hi un'wana loyi kahlekahleni ka World Cup leyi a nga fika a hi kombeta swa kahle a tlhela a ena ku va a sayiniwa hi xipano xa Bayern Munich. Ri ni ku byela leswaku hi vone jaha leriwani ni va ri karhi tlangela xipano lexi xa yona John PSV hi 2020 ku ya fika 2023 a va tlanga mitlangu leyi ringanaka 56 a kora 10 ra tibolo. Kasi hi 2020 u ve a tsumela ka xipano xa PSV ku ya fika 2026 la nga tlanga 92 wa mitlangu a kora 31 wa tibolo. Kasi ka nkarhi wa sweswiwani endla record a va karhi a tsumela ka xipano xa Bayern Munich aka nkarhi wa sweswiwani ta va hi karhi hi n'wi vona a mbala jersey number 34 la ka xipano lexi xa yona Bayern Munich. Jaleriwani Ismail Sabari le ka xipano xa yona Morocco miyingiseri wa mina a ri dyoka jersey number 11 hi rin'wani ri nga nga ku ri kore tibolo ta mune loko nga ri tinharhu loko ni nga hoxisanga miyingiseri wa mina hi rin'wani ra majaha ri rhandzaka ku kora jaha leriwani. So hi ta va hi karhi hi langutisa leswaku jaha leri ri nga sungula aka youth career ya roho ri tlangela xipano xo fana na Anderlecht, ri tlangela xipano xo fana na Gent, Bescoach, ri ta va ri kha ri tirha njhani ka xipano xo fana na Bayern Munich miyingiseri wa mina. So we can't wait ku vona jaha leri humaka la Afrika ri va ri kha ri tsutsumela ka xipano xa fana na baye Munich so ita vai kare nangutisa kahle leswaku jaleriwa ri va ri kha ri tirha njhani aka xipano xa yona Bayern Munich ke vai ka ku halala aka yena Sabar ku va atsumele ka xipano xa Bayern Munich kasi manwan mahungu hilam leswaku xipano xa Simba leswi humaka le a Tanzania baba ka ri vatisisa leswaku kuna batlangi vo ringana 7 lava nga ri va ka ri va famba laha ka xipano lexiya va kombisa leswaku jaleri ya ra ku duma leri tivekaka hi vito ra Omari Omari ri va ri kha ri suka laha ka xipano lexiya xa yona Simba kasi jaleri ya va ri tirhaka Edward Bula ri sukini na rona kasi ku na Nabi Kamara na yena sukini kasi ku na jaleri va ri tirhaka Owesi Awesu na yena va ri kha ri suka kasi ku na jaleri va ri tirhaka Omasi Kamara na yena va kha ri suka kasi ku na jaleri va ri tirhaka Karabo ri va ri kha ri suka na rona aka xipano lexi na Simba leswi vulaka leswaku Simba va fanele va ya makete va ya langutisa leswaku va nga kuma va mani vatlangi lava nga ta va karhi va tiyisisa aka xipano lexi swona Simba loko ku va kha ku suke 7 wa vatlangi loko suke 7 wa vatlangi wa swi vona leswaku xipano xexo xi fanele xi ya makete xi fanele nga xi tshama xi khondza mavoko ntsena i xipano lexi faneleke xi va xi pfalapfariwa laya na laya mingiseri wa mina so va fanele va ya makete va langutisa leswaku va nga kuma yini ku hala makete mingiseri wa mina a hi suka Tanzania hi tsumela aka xipano lexi a xi kumeka ku le a Egypt mana a nga xi tiveki xipano lexi a yona Zamalek Zamalek lexi endlaka leswaku xi babembele aka nhlekani wa siku ra namuntlha i ku va yise offer aka xipano xa Orlando Pirates va lava nkulukumba the head coach of Orlando Pirates nkulukumba Abdel Salam Odo a va a karhi a tsumela ka xipano xa Zamalek ku vuriwa leswaku Orlando Pirates va rejecte offer leyi va nga yisa hambiswiritani va vuye hi offer yin'wani madyamu va lama miyingiseri wa mina va vuye hi offer yin'wani xipano xa Zamalek va kombisa leswaku va lava nkulukumba Abdel Salam Odo a va karhi a tsumela ka xipano xa Zamalek ka nguva ya 2026-2027 u nga rivali leswaku nkulukumba Abdel Salam va le Spain le ku endliwaka vutiolori xipano xa Orlando Pirates xi endlaka vutiolori va langutisaka leswaku va lunghekerini ku va nga sungula nguva leya 2026-2027 naswona va fanele va lunghisa kwini loko ku ri ku ku na tindhawu leti va fanele va lunghisa kona so aka nkarhi wa sweswiwani nkulukumba loyi kahlekahleni ka nkarhi wa sweswiwani a nga ka demand nkulukumba Abdel Salam a nga mudzaberi wa xipano xa Orlando Pirates u laviwa hi xipano lexi nkulukumba lexi kumekaka le a Cairo a na va ta swi kota ku va va n'wi teka kumbexani ku to fana na kwala a hi swi timari leswi swi tivaka i ku hi ti 1 ta August 2026 mitlangu ya Betway Premiership yi ta va yi karhi yi sungula a na nkulukumba Abdel Salam va ta va ri ka xipano xa Orlando Pirates kumbe xa Zamalek na a hi swi tivi mari leswi swi tivaka i ku xipano xa Zamalek xi le ku pusheni hi matimba leswaku nkulukumba Abdel Salam va va tikuma va karhi va tshika ntirho aka xipano xa yona Orlando Pirates va tsumela aka xipano xa yona Zamalek aka nguva ya 2026-2027 hambiswiritano miyingiseri wa mina no va na ntshemba na ku pfumela leswaku u lava ku tiphineni hi nongonoko wa Sportville a hi ka nhlokomhaka ya hina wa swi tiva leswaku a hi na wona nkarhi wa luwa wa ku hi ze hi tshama hi tigedla miyingiseri wa mina nhlokomhaka ya hina ni vutisini ni vutisa wena ni ku hi ku vona ka wena ku onhake kwini ku endleke yini ka ntlangu wa tolo ni hlamusele hi ntlangu wa tolo miyingiseri wa mina lava ku twa kusuka ka wena ku ntlangu wa tolo ku endleke yini what went wrong for England England va kore bolo va heta va ya defender coach yi humesa strikara yi nghenisa vanhu vo defender hi ku vona ka wena voni ngaku ku onhake yini a va fanele va defender ntlangu wolowo loko ku ri na Lionel Messi mi fanele nga mi defender ntlangu wolowo miyingiseri wa mina fanele nga mi defender ni bele nqingo ka nomboro ya hina xirhandza 060-887-5942 u ni byela leswaku hi ku vona ka wena what went wrong ku onhake yini lava nga vona ntlangu lowu va ta va karhi va ni bela riqingho ka nomboro ya hina ya xirhandza ya 060-887-5942 hi vulavula hi Nghilandhi na xipano xa Argentina leswaku ku onhake yini ka xipano xa yona England a va khome xipano xa yona Argentina mara hi ti last minute xipano xa Argentina xi kora tibolo timbirhi leti ti nga tima vanhu va le Nghilandhi mimoya Jisera Femelo
1: Tombio Venyo
0: hi mina loyi bava
1: mi pfukile siva ra mina
0: hi pfukile minjhani bava
1: hayi hlayisekile ma
0: England England what went wrong yesterday
1: Hey game liya ya tolo Ntombio Venya
0: yeah
1: ni yi vone kahle ngopfu le kusunguleni le akuri kunwisana ntsena.

0: aba nika hi tibolontsene a karata misa luya
1: ene yena anga maka na bola liya yinga koriwa hi luya a ku nghena luya ya anga phasa yo vo tshama ndhaku lavaya na vakheni hi lavaya le ndhaku leyi hi vona va kha va ba number 3 le ndhaku leyi hi swo swi nga va dlaya leswiya
0: khense swinene ni ri
1: hi swona ntombi yo zena i kokwa ndhala wa nga lava la ka thoma
0: khense swinene ya va kombisa leswaku hayi u nge kori bolo u tlhe u ya defender laya man of the match ka siku lera tolo hi vone Lionel Messi a nikiwa man of the match mingiseriwa mina xipani xa yona England xi bohe tibolo timbirhi eka yin'we jisera femilo
2: njhani
0: hi pfukile minjhani na
2: epukile
0: ku endleke yini ka siku rero tolo ka England na xipani xa Argentina what went wrong
2: mara ma vona Argentina na siku leriya loko mi ni vutisa loko yi ka yi tlanga na Egypt
0: lokuva
2: va endla yini ma swi vona ka yi do to not
0: ya
2: se a ku ri 78 minutes loko yi ya cover yi tlhe yi wina
0: mativa
2: se ku va tolo swa 1-0 va tlhe va famba vo va ya defenda a va ngo lwandla nchumu ma yi vona ku phela loko yi cover Argentina ku sale 8 minutes
0: mativa
2: yi tlhe yi wina endzhaku ka 8 minutes
0: mativa
2: ni voneni loko mese loko ku koriwa goli liya ku endleni i langute henhla va ku xikwembu xa bolo xi twa ku vava i langute henhla tshama
0: mavoa a languta henhla ku hayi se xi twa ku vava xi na ku tirha xi tirhi
2: loko a se ku viwa lahari game a yi cince ngopfu a ndzhaku ka halftime phela mi yi voni ku sanga ha ri game leyi a va tlanga yona
0: a yo tshama yi ri ya Argentina bolo kona
2: hayi
0: va tikisele ngopfu ni dangisila ni ri
2: malungani we lelaka mapove a lepopo dangi man
0: dankini ya swi twini mingiseri wa mina leswaku hayi kahlekahleni a ku karhatiwa a ku karhateka eloni liya a va tlangela ka yona mingiseri wa mina ri ni twa laha leswaku va yi khomele yini lani wa mingiseri wa mina va ni kha ni teka nkandziyiso laha ni twa ku va ri yini
3: ahe ntombi yo zenyu me ni vona nga ku tolo England hi lero team yi nga teki swilo obvious loko u zo teka swilo obviously ha swi to onhaka ku fana ni na tolo course loko no bayani ku defendeni va vuyani ni va relaxa ha mensu wana ku ha e leyiwani ina Argentina yi ta dlaya yi kokela laya ene himpela yi vuyani yi ya vuya loko yi vuya yi fika yi hlasela vatlhana va kuma yin'wanyana goal ivi hi tsundzuka khale ka Diego Maradona mina hileswi a ni swi vonisaka swona a ni wa swi tava ku ntlangu wa bolo wo vangela tora emanjulia
0: nkisi manjulia jisera femelo
4: ahe ntombi
0: ahe mi pfukile
4: ntombi yo tonga
0: hi mina loyi
4: a mi ni swi vurini tolo ni ku Argentina Argentina a xi turiwi lexa
0: a yi turiwi team leyi
4: liya va kha va tibyela ku hina hi ti-champion hi ti-champion hi nge biwi Argentina
0: mativa na
4: va rivala ku hayi ku na Messi ni twa van'wani ka swiyenge swa mabulo va ku njhe i munhu kahle xexiya
0: van'wani va ri a munhu van'wani va ri hasi munhu akanyi kahle
4: vela swi nomali kahle leswiya a nyiko ya munhu hi nyiko ya munhu hayi mo ni vula ni nga ti pfinyingi ni ku Argentina ya teka xidlodlo
0: ya teka xidlodlo ni ri
4: kahle kahle
0: ndangisile
4: mavheji a va hi va teka mali hi ti-19
0: ta July 2026
4: yes hi ti-19 ha loko va nga ha ni twangi a va hala ku fuma danko
0: ndangisile okay kokwana wa ku hlula ni thankise swinene va kombisa leswaku va vurini ku Argentina yi ta wina ende i ntiyiso va vurini mingiseri wa mina leswaku yi ta va yi karhi yi wina Argentina ri ni langutisa leswaku hi va mani va nga hi siyela nkandziyiso laha hi va yi karhi hi ku tlanga moyeni hi ri ni twa laha
5: ntombi yo zenyu game ya tolo England a yi winini yi endle mistake ku defenda ngopfu yi paka bazi andhaku mbyele wun'wana ku va ta leswi swi endlaku England leswi nga endla Egypt va ya paka bazi ene club yo fana na Argentina.

0: swipakele vubazi va dirivula va yisa lavaya, va mi tlhantlha lero mi za mi pfumela mi pfula hi last minute va mi korela. Se loko mi ya ka ba Argentina mi nga paki bazi, se leswi nga dlaya va yisa lavaya hinkwavo etithimi letimbirhi Egypta na England. Leswi mina ni nga swi vonisa swona inkomu prima ni nga handle ka bola.
1: Khese swinene ni khese swinene. Jisela family aye
2: aye ntombi yo zeta
1: mi pfukile?
3: Call has been placed on hold.
1: Awu a swa handli swona laha, a swa handli swona miyingiseri wa mina mara ni va ni kha mi va mi kha mi vato vayingiseri va hina leswaku va va karhi va angula va ku yini.
4: Ri perile ntombi yo zenya eka nongonoko Sportville. Loko hi langusa ntlangu wa tolo wa Argentina na England, England yi sungule kahle hi goal ya kahle laha yi nga vuya ya hluleka ntlangu lowa, yi vuye se ya yi nga ha attack ya defender lasi swi nga yi fakela ntshikelelo loko se ku ta nghena e goal ya ku drawisa. And then kwalaha ka ku Argentina loko se yi sungula ku drawisa hi laha se swi nga faka ntshikelelo pressure ivi va nga ha yi koti ku va na phusha va ya emahlweni ku va kota ku wina ntlangu lowuya. Vona a va tlanga bolo liya ya ku se va nga ha attack hi se a vo defender, se hi swo swi nga endla ku va hluleka ntlangu lowuya. Ene kwalaha ka ku defender hi la Messi se a nga vuya a kuma vangwa ra ku ya fika ri nghena ivi a hlasela xipano xa England. And then loko mi langusa mi ta vona Messi se a ti endlela hi ku rhandza goal number 2 mi swi voni ku se a va fikelini a fika 18 laha a nga ha ya endla ku ku create ka goal ya number 2. Se xipano xa England xi vuye xi tshika game amavokweni ya xona laha a xi fanele xi fake ntshikelelo xi nga vangi xi dileya hi mhaka ya ku xi ve na goal xi sungule xikora xi famba kahle laha a xi fanele xi fake ntshikelelo ku xi kota ku kuma goal number 2 mara ve va defender ivi va luzekeriwa hi ntlangu. Se loko hi langusa xipano xa England a xi ri kahle ku pima ku ntlangu lowa wa tolo a xi fanele xi winini mara xi ye xi ya hluleka hi sweswa swa ku ka xi nga fake ntshikelelo xi tlhelela xi ya ku defendeni. Se i ntlangu lowu ni nga wu vonisisa hi swona tolo a mi ri na DJ Abza kusuka kwala Giana section A hlayiseka ntombi yo zenya.
1: Jisela family low
2: ahe ntombi yo zenya
1: ahe mi pfukile?
2: Hi pfukile, hi pfukile ntukulu, mi pfukile n'wina?
1: Hi pfukile. Argentina na xipano xa Nghilandhi ku ndleke yini hi England tolo?
2: Wa tiva ntombi yo zenya ni ta vulavula ku fana na lavan'wanyana wa vona loko u ri ya rithaga u ri ya nghala swi tivi ku u ri ya ku ti vonela ku swi nga endleka hi dlaya wena. Hi leswi Messi va nga n'wi tekisa swona ku ingaku vo ka va nga n'wi tivi na mi ni yimana kun'wanyana ku munhu luya a ngova munhu njhenjhenjhe wa jika munhu luya a hundzuka va xiharhi xin'wanyana xo mi tekela bolo kwala mahlweni kwala
1: yani
2: loko a yimisa titulu letiya ta yena komba henhla a ngo khongela a se a jikile a ku impela swilo leswi ngo ni jikela kwala mi ni la ku ndlale xikwembu xa mina xi ni byela ku ndla swona
1: ya
2: kwata ba goal number 1 leyi loko a ya ba goal number 2 se a va swi vona ku se va dyiwa lavaya
1: ya
2: problem ya vona ku teka vanhu va va para va paka bazi va pakela munhu loyi va n'wi vona ku karhile anga va le mazange
1: va le mazini
2: na ku ele mahlweni ku yiwaku kona lavaya va ya ku dyiweni lavaya Argentina ya tika cup
1: na mtsemba na mtsemba hi ti prediction ndaksina neri
2: bye
1: bye right very Argentina ya teka kuna vanhu vo hlayanyana vungu Argentina ya ku tekena nda ka matlangele mayo masiku ra tolo vanhu va kombisa leswaku ya teka ya teka ri ningisela leswaku va ri yini la.
5: Hey sister mashangu ya ntlangu wa bolo man hey kunzima bolweni sister mara mina hi ku vona ka mina ni vona France hi yona yi nga ta va number 4 ivi England yi va number 3 hileswo England yi ya ba France yi ku ze yi va number 3 ivi ka letiya timbirhi Spain na Argentina ma vona Spain ni mina yi ta hlamarisa Argentina yi ta hlamarisa Argentina Argentina na yona yi nga tshembi ku ri yi be hi Spain matlangelo ma team letiya timbirhi mo haxa ni ma fana hinkwato ti strong na yona Spain loko yi wina ka Argentina ya wena 1-0 ya wena just only 1-0 loko yinga wini ka 90 minutes ya wena hi 120 ka extra time mina ni vonisa sweswo maxi emavonele ma Pythas Mathonsi lowu n'wana John Mathonsi ka thomo maxi wa mina hashtag ya hisa nsimbi hina ya ku chayeleni a hlayisekela emagondzweni inkomo maxi wa mina
1: kesesinene tete wa swi twa leswaku vanhu va ta na mavonelo mo hambanahambana laha eka nongonoko wa Sportville mingiseri wa mina hinkwaswo leswiwani swi endla leswaku nongonoko wa yena u va u karhi wu nandziha i ri ntwa loyi
6: mativa ya ndlula hi 3-0 ni tlhela ni ku 3-0 kasi ku ya biwa yona 2-0 ma swi tiva mara matani kheni yi favor so ma swi tiva hayi ni maringa small justice kwala ka homu 14B danko
1: khense swinene va yingiseri va hina ni khense swinene loko va karhi va angula va kombisa leswaku a va yi nyike 3-0 yi tlhela yi ya biwa 2-0
7: ri pele ntombi ezenya Argentina ya ba ntombi ezenya yi huweliwe langana Messi hayi le makomu hi xona xikwembu xa bolo that's why na khapu ya ku tekeni a yi nisolisi enkomi ntombi ezenya a hi xumaxumeni a mi ri na mafesi milandzu ya ri la B9 la
1: khense swinene la B9 laniwani mingiseri wa mina ri hi tsutsumela aka Facebook page ya langutisa leswaku va mani va nga hi tsalela laha ya langutisa leswaku vamani va nga na hina aka radio ya hina mingiseri wa mina u nga rivali leswaku ti-final ta mitlangu ya FIFA World Cup 2026 leyi nga kona le USA Canada na Mexico mingiseri wa mina ti ya va kona hi ti-19 July 2026 u nga byeriwi munhu leswaku ti-final hi letiwa ti vonele mawa hi matihlo ya ku byela leswaku hi ti-19 July 2026 xipani lexiya xa Argentina va ta va karhi va ombana na xipani xa Spain hi vamani va nga ta vuriwa tingwenya hi ti-19 July don't be told be there vona hi wexe mingiseri wa mina nangutisa leswaku va kha ku endleka yini a tsumela ka Facebook page ya nangutisa leswaku ku famba yini ku sala yini laniwa ku na Gawula Ngoveni Simba u ri swin'we ni le ka Mavalana ya Block 6 khese swinene hi tekani Hlantsweko u ri swin'we ni le ka Mapayeni khese swinene hi tekani Elsimilani u ri swin'we ni ri kwala ka Makosa Mijani SSLC Judgment Avanyisi Chavalala u ri swin'we ni ri kwala Risinga View kokwani Makapoli va ri swin'we ni ri kwala ka Xikukwani Minjani kokwani Makapoli Brenda Muremi u ri swin'we ni ri kwala ka Rivala Inkomu kunjhani sis Brenda Maria Maswanganyi u ri swin'we ni ri kwala ka Mapuve Alimpopo Minjani vanhu va ka Mapuve Tsikani u ri swin'we ni ri kwala ka Nkorhi ya Nzamani vanjhani vanhu va ka Nkorhi ya Nzamani Wisan Richard u ri riperile nhwenyani wa Zanya ntlangu wa tolo a wu tsakisa swinene laha Argentina yi nga endla swilo swi humelela xapa Argentina xapa u ri swin'we ni ri kwala ka homu 14C okay Timen Mate u ri swin'we ni ri kwala Risinga View khese swinene ku mi yingiserini Zex Colbert Rofiwa Spuma uri isinwe ni kwala ka matati okay right hopefully ni announce so leswi nga tsarisa xona tivara nova uri isinwe ni kwala Bergersdorp Roli Majosi uri halambani ri rothe kunjani la kala karambani no no matsembo na kupumela saku upukini honorable Humphrey Sibodze uri isinwe ni kwala na mogale njani vanhu va le na mogale na pukini ta va ni ri na mogale migqivela na sota ta va ni ri ka tournament leya ya Mudube Mining Annual Soccer Tournament ta va ni kha ni endla swilo swi endleka timbaleni ta mitlangu ta rivala ra Phalavura United mingiseri wa mina so be there don't be told ku na ntlangu kulukumba mingiseri wa mina leyi nga ta va karhi humelela le a Phalavura okay Web Chavalala uri swinwe ni kwala ka Xikukwani Chavalala Oscar Jomb uri swinwe ni kwala ka Xikukwani vanhu va ka Xikukwani ni mirhandza ngopfu thank you for listening to GCR FM Khomisani Maluleke uri swinwe ni ri kwala ka Nhlaniki i mani un'wana la ku na un'wana nga ni tsalela la tsale swin'wana ni vona WhatsApp ya mina yi humesa swin'wana swa ku kombisa leswaku u ni yingiserini munhu muyingiseri wa mina so uri ni nangutisa leswaku i mani nga ni tsalela la na swi rhandza ku va ni kha ni hlaya mahungu lama hinkwawo leswaku va ri yini mara a ni koti ku swi twisisa leswaku va ni tsalele va ku yini la mingiseri wa mina kumbexani va ta swi tsala kahle leswaku ni kota ku swi hlaya hi ndlela leyi nga tshamiseka all right uri ni ya mahlweni hlaya mahungu lama ni nga tsaleriwa wona i mani wun'wana nga ni tsalela la Flora Mabunda u ripeleni yena wo zenya hi swin'we ni kwala ka swikukwani a mi ri na mana Oscar Tinyiko wa ka swigodo dango khese swinene i ngeta baloyi u pfukile la section F kunjhani Vicent Mungwayila ni khese swinene we loko hi tsalerini Lorraine Bridget la ka dzingidzingi kunjhani mana ri basile la ka mapube mpfukile chali chali kunjhani la ka makhuva kunjhani khanyisa xiseke na khensa la ka thomo i mani la Stembile Stebela alright kunjhani u ri kwala i rini abuloveru nakampe alright then khomele ku ti swihlangi so a swi rhandzi ku va yingiseri va hina va ku a nga hlayangi swona tiko ra hala ka hina na swi rhandza ku va ni kha ni hlaya ndlela yi nga tshamiseka khomisani maluleke ni hlayina ni ri ra wena ni ri Johnson Tobias khese swinene la ka mungongoza ka mavalani senzi sambu ka dzingidzingi khensini Lodrick Matevula ni khensini la Alexander Sibebla Zama ni khese swinene la ka mavalani i mani wun'wana nga ni tsalela la Fanyani ni khensini Abimasanganyi Makesh Bongani Malungani u yingiserini na yena ni khese swinene n'wina hinkwenu mi nga ni tsalela aka nongonoko wa Sportville lama ma ni bela tinqingho lama mi nga ni siyela mikandziyiso hinkwayo khese swinene loko ri mina ntombi yo zenya ntombi ya le swikwini swa maleza wa zinjhini ntsetselo wa kahlungwana ni ri tikulo mamijaji n'wa ri smart na sira mamijaji n'wa mathola a swi nandziha a swi sasekini ku va ni ri na wena ka majama masiku ra namuntlha hikwalaho ka nkarhi mi yingiseri wa mina ta ni khomela ni ri a hi tsutsumeli straight ka xisaka xa nghondo hi ya twa ku le ka xisaka xa nghondo va hi khoma va ku yini va hi ndla yini halaya va ni na majamu ma kahle ni ku rhandza ngopfu ku hala kaya
8: eka vayingiseri va xisaka xa nghondo hi vuye nakambe ku ta mi nyika ntlangu wa swiphemu swa ntolovelo mutsari tlhela muhumelerisi eParadise Tyson Kulu kasi emichinini i na Khodani Chauke na Mfanelo Mabunda kasi mi tiseliwa wona emoyeni hi ja ra valandzwa
9: luya a ka ha ri katirina i kati a ka ha ri katirina luya wa wena u hambi ku katirina i kati buku ta xi le ku hlayiseni laya se la ku delela buku ta wena hi ndlela leyi
10: se loko ni byela ku i kati a ka ha ri kati wa wena i kati wa bukuti leswi a swi vulela ma Steve leswi a swi khuluma na ma Steve
9: na wena a wu ku katirina se sweswi i ri kati hi ku vona ku wa swi vona na wehe ku i kati
10: phela ku ze ni mi vutisa emhaka ku mi swi vonini ku mina na yena si ya hambelana
9: kwini wena
10: se munhu nga ku kahle kahle xivutiso xa n'wina mi lava ku ya pota n'wina
9: a ku hiteke ngopfu lero na wa u ta swi vona nawe a wu nga ta tshunelela na sweswiwa kahle leswi nga n'wi tshikisa swona
10: hi n'wina kahle kahle mi wun'wanyana wa vaseketeri lava va nga byela yena ku mina laha i ta dya theke ro tata faka ni ra n'wi dlabangala
9: wa swi loko xi hlayiseke kahle njhani
10: se nungu na sweswi a nga right
9: mara se loko buku to ku kuma emi na yena i
10: tatsakaleswi
9: nga ta emi na yena
10: lamina mi nga ku nga mita mi ya pota ni n'wi vonini yesi mara
9: wena byela mina ni nge vuli nchumu wena byela mina ku wena a mi yime mi kha mi vulavula hi swa rirhandzu na kumbe swo hi swin'wana na swin'wana
10: a ku mhaka ta n'wana

0: Emanana. Why ngakho shinyekiti ngokonga bitona ngami. Anga bitona nje safamba kahle kola.
1: E kurisa yini?
0: Ah no boni ngakwa a ka hari na ku fambelana kahle ku shakelana ngopfu ni.
1: Wa tiva loko i ku shinyeketa ni. Ilaku ingala ku tanjela swinwana. Mina na shinyeketi. Kova ku ana wa ungari kona. Mina na shinyeketi hi vuyelalanile. Hi munhu na munhu.
0: Mara ni ngoni mi ri swin'we ni.
1: I nge hi voni hi ri swin'we na
0: hanya ta buwela ku famba yini. Phela mi hanya ka ku mi guwela ni yo famba yona.
1: Hi tshame n'hweti hinkwayo a Dubai mina shinyeketi. A ni tivi la ku vula yini wena.
0: Shinyeketi nyoka nyana.
1: Hi tshame n'hweti.
0: Maranga makati
1: wa tiva n'hweti hinkwayo.
0: A nga ma vuli.
1: A nga ta ku byela. A nga ta ku byela. A swi bohi swin'wana na swin'wana phe.
0: Ma hi rhandza ta hina timhaka ku tivulavula.
1: A ni swi tivi loko a ku tivela.
0: Yena nga chela n'wina timhaka leti.
1: Timhaka ta yini?
0: Wa teteto se timhaka ku ni vutisa why a ni ri na kati. Why a ni ri na kati. Mi vutisa mina.
1: Leswiya a swo boha ni vula.
0: I ta rhiyo mhaka
1: leyi. Leswiya swa kati a swo boha ni vula hi mhaka ku kati ni tiva ku ri kati wa mani. Wa babu.
0: No problem. Hayi hi ya hi pfalini yaleyo. Se i ku ya xinyeketi mara.
1: A xinyeketi u kona sweswi o ka nga ri kona laha ntirhweni. U kona yena. I kombile nyana masiku xinyeketi.
0: Mesa ni walata tidyondzisa ku rhandza ta vanhu. Ni walata tidyondzisa ku rhandza ta vanhu. Kumbexana swi leswi swa nyanganya ku rhandza ta vanhu. Na ku ta straight na n'wini ni walata misala ndzhaku. Mi nga ka mi nga vulavuleni. Mara n'winani. N'wina. N'wina. Loko mi ni vutisa hi mhaka leyi ko xota ka n'we mi ya byela nkulumbani ya bukuta.
1: Hayi we ta vanhu wa ti rhandza hi ku na sweswi ta kati i ku rhandza ta vanhu mhaka ku kati a nga ha fumi hi wena. Kati wa bukuta.
0: Mi byela
1: ku se wena sweswi wa dasiwa i ku la ku rhandza ta vanhu. Kati wa bukuta mina ni wa xinyeketi i la ku sala na mina ndhaku i sala na ba bukuta ndhaku sweswi swi phela wena ka bukuta i lontsongo. A wa ha ri lowu a hi wa ha ri wena va nge vuli va ku wena hi wena he ba n'wana wa n'wana wa nkata mi.
0: Mi n'wi byela bukuta mina mi yaku ku vuleni because mi rhandza timhaka ta vona. Mi n'wi byela loko mi n'wi byela na ku ta hlangana na yena a ni ma vula n'wini hi holo va mi ta tsaka.
2: Ahe ka xihundla
3: minjhani
2: a hina hi pfukeni
3: se ni vonangi loko mi huma kaya ka
2: ai a wu nga ta ni vona ko va ku a ni swo vulavula ngopfu a ni swi rhandzi swa wena na makona makona makoti wa wena
3: makoti mihlolo liya and then la ku mi byela
2: i ri i mihlolo wena
3: i mihlolo
2: a hi makoti wa wena
3: munhu loko a nga sweki
2: se tolo a nga swekangi
3: a ngo swikangi hi tlele na yona a mi pfuke midi
2: o hi tolo swekini ka ka wena vulavula swi swa straight i tolweni a nga ala a ni mi aguwe tolweni a wu losi ku mi byela ku a sa sweka tolo
3: a ni wu n'wi byela ku a sa sweka
2: o endle swo
3: na tolweni a ni vurini
2: ai mina swo vulavulavulavula a ni swi rhandzi dasiwa va ta huma xitandi a ni nge swi rhandzi swo munhu loko a vuyala a fika a tlhavetela tifoni rizeripela a la ku swekela hi mina
3: and then na ku mi byela a ni maswana ku laha ku hava vatirhi laha amizetol se famba ni miyawu rhwala ho mihlolo yaliya yi nga kwale kami vuyisa laha
2: a ni la ku hloleriwa laha a ni swi hlamusela kahle ku i mihlolo a nge heti laha a ni la ku hloleriwa a tshami kaya a tirha mitirho ya le kaya ivi a sweka
3: mani wa gijake hikuva hi vo va tirhaka mitirho ya le kaya
2: va kwihi
3: hikuva va kona
2: va na swigwamatshuku loko mani wa gija va vuya nakona i lava ku rhanga a hlamuseriwa kahle hi ku na kwale i ta fika ku tlhavetela foni ivi vanhu va ku na hina hi vona n'wena a nga tirhi na hina hi to tlhavetela tifoni vanhu va tshika ku tirha entweni
3: vulavulani na n'wungu wa n'wina kumbe mi fanela n'wana wa n'wina va n'wi byelaka mihlolo ya wena vulavulani
2: na wena n'wungu wa wena na wena n'wungu wa wena
3: a ni loko ni n'wi byela i ta ni byela ku eyi wena i ntsongo i n'wana
2: i n'wi byela u ni ntsongo mara mhana wena
3: ni n'wi byela a ringeta ku tikhoma ka
2: mara wena ni tsakisi ku loko i n'wi byela a ni wena na yena masiyanasiyani malembe swi va swi ri kahle a swi tiva ku xi ni byela swona mara hi xi ni tsanana mara xi ni byela swona.

0: Bab. Irisimro lokurela ka Bab. Lera ba mbazaya se xi hlamala malume loko va fumini. Hi. Na meranza ke sa Bab.
1: Ndelela xi hlia. Umuntu ambumana ambumana sati tatwana.
0: Umuntu na Bab.
1: Ngitibela.
0: Ano veri lwa o veri professor ka gas.
1: Ngiti.
0: Ngitibela kona ti phone ni ka Bab va ngutiva ku ngutiva. Na mina ndzi tsama no vona hi nyama Bab. Ngo bona kona ti phone.
1: Ah, lo bona ntumba no mthlakela.
0: Hi mhaka yini ka Bab?
1: Imbelela ngo.
0: Swi ku imbelela ntsena.
1: Ano mwana no wa thakeriwa loko ndza swakahle.
0: Mina baba, mina loko ndzi tatlela kwa mangwa sati nwina.
1: Ano ta tsama vukati.
0: Ano hleka nwe baba. No vula ku hayi khona. Ka baba seni himpela ni tsutsuma ni tshika buku ta ni landa lwa hi ku imbelela kahle.
1: Swandisa swo mbata.
0: Ho khome ni ngendle swa swo baba. Loko ri baba sati vanwana ndzi.
1: Au tanga buku ti buku ti xifumi.
0: Baba antisa nge hiswona mina ntise hi ku miranda baba se ko kha se nwe mva mhleketa ku ntise hi ku nwina ni xifumo
1: no no fuka mnduku ri xisiwana wa tandra
0: mina nda tshama kwela baba
1: nika
0: ani yele phele swi swi ni va ni mirandela ku swona abana va swi tivi va dinga ku ni mirandela mali baba ka sa hi swona
1: swin tsakisa ngo sweswo hi vanhu vo tala ni loko vo vona ku mali
0: a ku a hi mali baba a na yena na mina baba hi tirhisa mali na n'wina ni mixavelo ku komba ku a hi mali loko ko mali a ni ta tshama ni kha ni lava ya n'wina
2: hi fikisa sweswo emakumu ka xiphemu xa namuntlha a hi hlanganeni ka nkarhi lowu taka kasi loko mi lava ku twa ntlangu lowu ma wu kuma eka Facebook ya Xisaka xa Nghondo Jesu and Drama na le ka YouTube channel.
3: Technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za gcrfm hi rito rixaka. Mehleketo ku kumeka ntsena loko joine ari marovela funeral services joina namuntlha ivu tsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe wa 14 hi wena plan A u joina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand tekele enhlokweni leswaku ti-price ta hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya loko ri

0: makumembirhimbirhi wa timinetse ku bile awara ya nongona mingiseriwa Jesus FM va hi karhi nghena kona eka nongonoko wa Youth Talk laha hi va ka hi karhi hi burisana kahle mina na wena muyingiseri wa mina ku va hi karhi hi encourage vantshwa kumbe ku va hlohlotela na ku phuxa eka vutomi bya vona bya siku na siku ku va va tikuma va ri na mundzuku lebyinene wena muyingiseri wa mina lowu rhandzeka kambe ke a hi khensa swinene ka vatlangi va ntlangu wa xisaka xa nghohe lava karhi va ri kona eka drama liya hi nga hi twa endzhaku ka nhwenyani wa zinya wa Sportville na hina hi khensa swinene eka ta mitlangu leti ta karhi a hi phamela tona eka madyambu ya siku ra namuntlha na muyingiseri wa mina tlhela hi khensa nakambe eka vahaxi hinkwavo lava hi nga va na vona eka dyambu hinkwaro leriwa va karhi va cincana ku ya hi minongonoko ya vona va karhi va tirhisa ntokoto ku va va karhi va hi nyanyula va hi phamela na swakudya swa siku kumbe va hi tivisa leswaku ku famba yini kwala ku hanyeni ku endleka yini tlhela ni khensa nakambe ka wena muyingiseri wa mina lowu rhandzeka la tshamaka ri kona ku va hi karhi na yena hi nyiketana letiyana letiya hi twa hi masayiti hala ka n'wina ku ri kona ku famba yini hala ku ndleka yini hi va hi karhi hi updateana i vutomi swilo sweswo muyingiseri wa mina kambe ke hi ta va hi ri swin'we eka madyambu ya namuntlha eka nongonoko wa Youth Talk mi ta va mi karhi mi fambisana kahle na xiluva xa ka mabunda n'wamihlave kambe ke a hi languteni ka kahle leswaku nongonoko wa hina u ta va u tshamisekise ku yini eka madyambu ya namuntlha eka awara yo sungula hi ta va hi karhi hi borisana hi tidyondzo tanihiloko hi vula ku ri hayi ke hi le ku chaneleni ka vantshwa laha hi le ku chaneleni leswaku va vuya endleleni ya kahle ya dyondzo hi laha hi nga ta va hi karhi hi borisana kahle hi nhlokomhaka leyi fambelanaka na xikolo na ku va hi karhi hi borisana na vantshwa va hina hi nga ha twa ku ri kambe ke xiphiqo xi nga va xi ri hi kwihi i yini lexi nga hi sivelaka ku va ka hi tikuma hi ri na dyondzo leyi hi yi lavaka hi va hi ri na swakudya leswi hi swi lavaka ehenhla ka tafula hi va hi karhi hi tsakisa na vatswari va hina na hina kambe hi tilulamisela vumundzuku lebyinene leswaku rixaka leri nga ta tandza ka hina ri nga fiki ri xaniseka hikwalaho ka mitirho ya hina ya namuntlha se hayi ke loko hi va hi karhi hi nyikana letiya ni letiya hi tsundzuxana laha na laha kumbe wun'we a nga tshika ndlela ya mitwa a ta ka ndlela leyi baseke hi famba swin'we hi khomisana ndlela hi ndlela le ka awara sungula hi ta va hi karhi hi bula hi swa tibuku kambe ka awara leya vumbirhi liya hi laha se hi tiselanaka ti-business ideas hi khome n'wamabindzu hi twa ku swi endlise ku yini u fikise ku yini laha nga fika kona hayi ke va vurisa va ku hi landzelela mikondzo ya tinghwazi leswaku na hina hi ta tikuma hi ri kwala ya se hi ta va hi karhi hi khome n'wana wan'wamabindzu loyi hi nga ta va hi karhi hi twa hi ta yena ku ri hayi ke u ri sungurise ku yini bindzu leri u fikise ku yini laha nga fika kona muyingiseri wa mina hi ta va hi karhi hi khome tona teto eka madyambu ya namuntlha kambe ke hi ndlela leyi ni lava ku ta ku tsundzuxa leswaku u nga tlhela u kota ku ni yingisela eka audio streaming ya www.gsrfm.co.za wa ni twa kwahala xidijitali wa ni pfulela u ni twa kahle hi xithekinoloji u ni yingisela ka foni ya wena u nga konekitangi ti-headset ni twala ku antswa nakona kwahala kambe ke hambi swi tetani muyingiseri wa mina hina Facebook page ya hina leyi fambaka kahle hi vito ra GCR FM nakona ku hala ka page ya hina wa swi kota ku tsutsumela kona u fika u ni byela ku ri u ta va u karhi u ni yingisela u ri kwihi tindhawu ta kona eka madyambu lama ku saseka so loko swi nga se ya swi ya fika makumu kumbe loko hi se hi nga se heta mbulavulo wa hina ni ta va ni karhi ni endla ti-shout out eka vanhu lava nga na mina lava nga ta va khomentile kwala kambe ke ni nga si lava kalaku leswiya swa ti-social media ni ku hayi ke loko u nga ri na yona Facebook na hala ka WhatsApp mina ni kona eka nomboro ya 060-887-5942 nakona kwala ni ta va ni karhi ni lava ku twisisa ku ri a mi ni yingisele mi ri kwini eka madyambu lama ku saseka lamawa kambe ke loko hi languta nkarhi wu va wu karhi wu hi tsutsuma swinene a hi wo phela mara kumbe hi mamita kunene hi kota ku ladatwa ku ri ku ya famba yini ku sala yini hi tihi leti hi nga ta va hi khome tona hi sayidi lera ra tidyondzo eka madyambu ya namuntlha ni ta va ni karhi ni ta kahle na nhlokomhaka hi ku copeta ka tihlo a hi yiwisi swin'we
1: Kwa technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM hi rito rixaka
0: ni tlhela ni va ni karhi ni ku perisana kambe na ku ku amukela eka nongonoko wa hina wa dyondzo eka Youth Talk wena muyingiseri wa Jesus FM kambe ke eka madyambu ya siku ra namuntlha hi ta va hi karhi hi burisana kahle hi mhaka ya nkoka swinene leyi khumbaka vadyondzi va ku tala ku nga ku xanisiwa ka vana eswikolweni leswi hi swi vitanaka ku ri i bullying hi ta va hi karhi hi famba hi yona nhlokomhaka yona yeleyo

Tani loko ndzi tivisile leswaku hi ta va hi karhi hi langutana na mhaka ya ku xanisiwa ka vana exikolweni leyi ku nga bullying. Leswi swi nga va bullying ya endleka tindhawini to fana na le tlilasini, exivandleni xa mitlangu, ya endleka na le xikolweni kumbe kwahala ka social media, laswi eka masiku lawa kumbe eka vutomi bya masiku lama hi ngo hina hi hanya kona, hina hi hanya xidijitali, hi hanya kwahala ka ti-social media. Bullying ya endleka kumbe ku xaniseka ka vana swa endleka, swi khumba vutomi bya vadyondzi hi tlhelo ra miehleketo, mitlhaveko ni ku dyondza, swa va affecta loko swi ta ka mhaka ya xikolo. Kambe ke mina na wena hi ku tirhisana swin'we ka madyambu ya namuntlha hi ta va hi karhi hi langutana na tindlela ta ku va hi nga sivela bullying, ku va vana va hina va nga chavi ku ya xikolweni, va nga xaniseki, leswaku swi nga endleki leswi nga tshama swi endleka. U nga kuma swi nga va swi tshame swi endleka eka n'wana wa wena wo sungula, kambe ke sweswi la ku swi sivela ku ri swi nga continue, ku va ku ri la swi fikaka swi yima kona. Hi ya vekela full stop namuntlha hikuva mina na wena hi va hi karhi hi languta, hi languta na tindlela leti hi nga sivelaka ku xanisiwa ka vana eswikolweni. Hi ndlela yaleyo a hi languteni kahle ka kahle ku ri loko hi vulavula hi xivandzani lexi vongo i bullying kumbe ku xaniseka ka vana exikolweni, va hi karhi hi vulavula hi nchumu wa njhani. Bullying i ku xanisa kumbe ku chapisa munhu hi ku phindaphinda, ku nga ri hi kan'we, kambe ke swilo leswi swi tshama swi karhi swi endleka hi xikongomelo xo n'wi vavisa, ku n'wi khomisa tingana, kumbe ku n'wi chavisa ku va a nga ha ti xikolweni. Hi laha se hi vulavulaka hi bullying kwalani. Hikanyingi ku va ku ri munhu loyi a titwaku matimba ehenhleni ka wun'wanyana, se a va a la ta n'wi tshikelela ku ri a nga fikeleli milorho ya yena. Hi laha ku va hi karhi hi lwisana na swona. Hi laha loko se hi vulavula hi bullying hi vulavulaka hi mhaka yo fana na yona. Tanihiloko ni mi kombisile ku ri i ku chavisa n'wana wun'wanyani hi ku landzelelana, swi tshama swi karhi swi endleka. N'wana wa masiku hinkwawo loko a vuya kaya u vuya karhi a complain-a hi munhu wa yi-one. U ni tekele beke ya mina xikolweni, u ni tekele mali ya mina yo khera, u teke ntangu ya mina a cukumeta, u ni kume ni karhi ni tlanga na van'wana vana a fika a niba. A hi languteni kahle. I ku xaniseka ka n'wana loko nga sungula hi yona bullying ya kona leyi hi vulavulaka hi yona leyi. N'wana u rila hi munhu wun'we over and over again, u tshama a karhi a n'wi xanisa, u tshama ri henhleni ka yena wa n'wi tshimbitela. N'wana u chava no ya xikolweni mhaka ya munhu loyiwa. A hi languteni kahle ku ri kahlekahle hi fanele hi swi endlisaka yini. Se hi ta hi ya languta tinxaka ta bullying kumbe ta ku xanisiwa ka vana, ku ri loko hi vulavula hi ku xanisiwa ka vana kumbe hi vulavula hi bullying i xivandzani muni kumbe tinxaka ta kona hi tihi. Hi ta va hi karhi hi ya ti languta kahle la ni khome mune wa tona na tin'wana na tin'wana leti wena u nga ta timexinaka wena muyingiseri wa mina, ku va ku ri tona leti endlaka leswaku n'wana a hetelela a xaniseka hi tona a hi veneni hi karhi hi ti attenda. Number one, hi ta hi ya langutana na physical bullying. Leyiwa bullying hi liya yi katsaka ku va munhu a vavisiwa enyameni. Laha n'wana u xanisiwa nyameni ku nga va ku ri hi ku ba, ku n'wi rahetela, ku n'wi susumeta, kumbe ku onha swilo swa yena leswi nga ta n'wi chicha vumunhu, kumbe leswi swi nga swa yena, nhundzu ya yena mi kuma ku u fayeriwa contain, u tekeriwa ntangu, yi cheriwa toilet. I physical bullying yaleyo. Se ku va na bullying liya yi taku hi marito liya, liya ku ho byeleteriwa kunene u swi twa ku ya leswiya swi ni vavisini a ni nge holi ka swona. Leswiwa swi fana na ku va u va u rhuketela munhu i n'wi vitana hi mavito yo biha lama hetelelaka ya nga n'wi kombisi a ri munhu wa kahle, wena u n'wi thi mavito ya wena lama n'wi vavisaka a nga ma amukeleki. Xin'wana i ku n'wi xungeta, ku tshama karhi u n'wi chuhiseta ku ri la ta ku ba mundzuku loko xikolo xi huma u ni yimela gedeni, la nga ta rhanga huma u yimela munghana la ta ku komba swin'wanyana. I ku va ku ri verbal abuse yaleyo. I xaniso lowu taka hi marito kumbe ku hleka munhu, mi kuma ku xin'wana na xin'wana lexi a xi endlaka whether xi bad or xi good n'wina mi hetelela mi n'wi hlekile ku ri a nga feel comfortable, a nga titwi a ri kahle xikarhi ka vanhu, a twa nga ku yena a nga enelangi. I verbal bullying yaleyo. Se ya vutiri bullying leyi ni nga ta vulavula hi yona i social bullying, leyi yi fambisana na leswi endlekaka ndzeni ka ti-cellphone. Leyiwa social bullying yi nga va yi karhi na okay ya endleka na le xikarhi ka vanhu hi leswa swa hi ndlela leyi ya ku a mi la ku tshama na yena ma n'wi khira. Social bullying yi ta hi ndlela leyi. I ku khira munhu un'wanyani kumbe u famba u hemba mavunwa hi munhu, u makelela xitori, u n'wi hembela, i vulavula swilo leswi nga ri ki kona.

bebula n'wana wun'wanyana laha ku nga tala vanhu, u n'wi thyakisa vito kumbe mi tshama mi karhi mi n'wi khira ka swin'wana na swin'wana leswi endlekaka. A tlilasini loko va ku ti-group mi lava ku endla group assignment, yena ma n'wi khira. Hi break u famba a ri one u khiriwile. Lexi nga kona i ku n'wina mo hemba mavunwa hi yena ku hangalasiwa mahungu ya wrong ntsena ku va yena a khomisiwa tingana eka vanhu van'wanyana. Xin'wana lexi nga ta vulavula hi xona i cyberbullying. I cyberbullying hi yona liya yi taka hala ka xidijitali laha hi vulaka kona ka ti-social media laha hi hanyaka kona vutomi bya hina bya siku na siku. Ka cyberbullying hi vulavula hi meseji liya ya ku vavisa munhu liya. Mi kuma ku loko ku ri wa ti-poster wena u ba screenshot u poster ka sayiti ra wena u tsala swo ka swi nga ri kahle hi xinepe xa yena hi ndlela yaleyo. Xin'wana lexi hi nga ta vulavula hi xona i ku va u feyika vito, u endla Facebook hi vito ra luya u n'wi zondhaku, u sungula ku tsalatsala swo ka swi nga ri kahle swo ka swi nga fambisaniki na yena, swi hetelela swi n'wi lwisa na vanhu, nkarhi wun'wana swi n'wi onhela vuyena, swi n'wi chicha na xindzuti hi ndlela yaleyo. Hi akhawunti leyi wena u nga yi creator u ti endla yena u karhi u swi tiva ku ri a hi yena ntsena ku va u karhi u n'wi thyakisa vito. Se hi tlhela hi langutana kambe ka ku share swithombe kumbe swinepe kumbe tivhidiyo leti ti khomisaka tingana eka vanhu ti nga kombekeki vanhwini. Mi kuma ku ku nga va ku ri video a ri ku hlambeni, ku nga va ku ri picture kumbexana ambale hi ndlela yin'wana ya ku a yi amukelekangi. Okay, letiwa leyi hi ti-case ta ku tala yi va yi tale ka vana lava mi kuma ku va ha ku nghena xitejini lexiya xa vutomi na vunhwana, ka sendelaniwa swi ti-photo ku ri hi mina loyi ni heta ku hlamba xitengengenge. Se wena tsandzeka ku sweka u ya posta ka social na ku va a hundzuka xihlekisi ka vanhu, u va u karhi u n'wi thyakisa vito hi ndlela yaleyo.

ila seivaka hi nkarhi hi katsa cyberbullying i ku rhumela mahungu kumbe marungula yo vavisa ku tumbuluxa tiakhawunti ta vuxisi kumbe ku hangalasa swifaniso leswi khomisaka tingana hi ndlela yo yaleyo leswi hi nga ta swi vekisa swona. Se a yeneni ya languta kahlekahle xivandzani lexi va ngo i bullying xi va xi siya yini ka munhu xi siya swivati swa njhani a hi languteni. Number one, n'wana loyi a nga tshama a buriwa kumbe loyi a buriwaka u hetelela ku va a va na gome a tlhela a vilela ngopfu tshama ri ku vileleni u na gome a nga active xikarhi ka vanhu loyi wa tikomba ku ri hayike ku na leswi n'wi dyaka ku na leswi n'wi vavisaka. Xin'wanyana u lahlekeriwa na hi ku titshemba confidence ya famba ku hava lexi a nga ta xi endla xi ndlhaka hi vana van'wanyana lava titshembaka. Ku hava ku a nga yima a ta na miehleketo yo karhi ka swo karhi i mhaka yini ku titshemba ka ye ku lahlekile hikwalaho ka vanhu lava a va ri ku n'wi xaniseni. Xin'wana xa kona i ku wa ka matirhelo exikolweni mi kuma ku se na ti-marks ta chika manjheni n'wana a nga ha performisi swona leswi a performisa xiswona exikolweni u dropini a ka ha fambi nchumu hi side lera ra mbuyelo loku feyileni ka ti-test xiriri u feyilafeyila na ririmi reri a ri vulavulaka hi masiku hinkwawo hikwalaho ka ku va a xanisiwe emihleketweni a nga ha ri kahle n'wana hikwalaho ka bullying exikolweni. Se u hetelela na le tlilasini a nga ha perfumi swona a nga ha koti ku focusa loko mathichara ya ri ku dyondzeni yena u le ku hleketeni kambe loko xikolo xi huma ni ya ku biweni hi break va ya ku ni rindzeleni va ni hleka kambe swi tingengenge u tshama a ri ku vileleni a ri na gome a lahlekela na hi ku titshemba n'wana waloyi se na ti-result ta yena ti dzina ti saka ti vuya ehansi a nga ha perfumisi swona leswi a perfumisa xiswona xikolweni. Xin'wanyana i ku titwa a ri yexe u fila a ri lonely a nga la ku tshama na vanhu van'wanyani u twa nga ku yena swa yena i ku ti tshamela a ri yexe a tshama khoneni hi break a nga jikajika a nga humi ni le tlilasini u tshama ri endhawini yin'we hikwalaho ka ku chava ku hlekiwa kumbe swin'wana na swin'wana leswi titanga ta yena ti va ka ti karhi ti n'wi endla swona leswi n'wi endlekaka leswi a swi n'wi endlaka leswaku a nyimuka vanhu van'wana a titwa a lava ku tshama a ri yexe a va na xivundza hi ndlela yaleyo. Nkarhi wun'wanyani n'wana wo fana waloye hikwalaho ka bullying u hetelela a tivavisa mirini wa yena van'wani va titsemelela vana loko va ri na depression mi kuma a teka xisingwana sungula ku titsemelela va n'wi va faha mabodele va n'wi va faha swivoni van'wani va tela hi miehleketo ya ku teka vutomi bya vona hikwalaho ka bullying yi hetelerisa vana vo tala hi vulavula sweswi ku na ti-case ta ku hlaya ta vana lava nga ti dlaya hikwalaho ka ku a va nga ha swi koti seni ku hanya na vanhu lava va ka va karhi va va xanisa vutomi va.

0: byi va tikela ku fikelela ka ku va hleketa ku teka vutomi bya vona va ya wisa hi ndlela yaleyo. So a hi languteni ku ri i yini lexi hi nga swi langutaka eka vana lava va ka va karhi va xaniseka emiehleketweni ya vona, kumbe vana lava va ka va karhi va buliwa, hi nga va vona njhani, hi nga swi twisisisa ku yini, hi nga ringetisa ku yini? A hi yini ni ya languta leswi swi tikombaka ku ri hayike n'wana loyi xikolweni a nga va a karhi a buriwa? A hi languteni ka ti-sign leti hi nga ta ti vona hi matihlo ya hina kumbe hi vuxiyaxiya bya hina. A hi languteni. Number one i ku tshama a kwatile, a hlundzukile n'wana kwala na kwala, switsongo-switsongo yena u kwatile, a nga kahle mana, mi ringeta ku n'wi hlekelerisa ku hava lexi n'wi tsakisaka. Xin'wanyana i ku va mi kuma ku na swivatinyana swin'wana a swi twisiseki, swo halahaleka, swa ku kombisa ku ku na loyi a n'wi vavisa skin xa yena, na timpahla leti timbalaka ti handzukerile like tikunupu ti sukile, wa swi vona ku ri hae nkunupu a hi xixa ku u nga ku wa fasa xisuka, mo special ya hembe hayi ke kunupu ya hembe yi endliwile, loko yi vona yi nga ku hayi masukele ya kunupu leyi yi lo soheletiwa yi zela yi suka, vutisa, endla leswaku u va na conversation kumbe na mbulavulo na n'wana wa wena, mi kota ku vulavurisana u twisisa kahle ku ri kunupu ya hembe yi suke njhani, wayi wena masiku hinkwawo xikolweni u vuya u lahle xo karhi kwalaho ka yini, tolo u fambe na contain u vuye na xipfalo ntsena, u fambe na juice bottle a wu vuya na yona, u fambe na ti-hand gloves u vuya na yin'we, titangu ta xikolo ta ku lahlekela, vulavulani na vana va n'wina, twisisani ku ri ku famba yini ku nga se va late. Xin'wanyana xa ko i ku lahlekeriwa hi swilo hi leswi a ni karhi ni kombisa hi swona ku ri hayi swilo swi le ku lahlekeni mani, loko u ringeta ku n'wi lunghisa hi lexi a nga vuyi na xona, u ringeta ku n'wi zama hi lexi a nga ha vuyi na swona, hi ndlela yaleyo a hi veni ni karhi hi languta ku ri ku endleka yini. Xin'wana xa ko vana va hetelela va nga ha lavi ni ya xikolweni hikwalaho ka bullying. Vana van'wanyana va dlina va ala ku ya xikolweni, kuma ku loko n'wana a fanele a pfuka a ya xikolweni a nga swi fili mani, u na ku loloha ndzeni ka yena, a nga lavi, a nga twisisi kahle kahle, loko mi ku pfuka a ya xikolweni u hetelela a rila, ngopfu vana lave le primary lava u tirhisa mihlota ku yena a nga lavi ku ya xikolweni, nkarhi wun'wana n'wana a create mavabyi ya nampundzu u twa ku yo ni pandza hi nhloko, yo khwiri ra mina ringetengengenge, cheka n'wana waloyi u twisisa ku ri ku famba yini, i yini leswi n'wi nonon'wisaka loko a fanele a ya xikolweni, i yini swi tisaka mavabyi ya nampundzu loko se a fanele a hlamba a ya xikolweni. Xin'wanyana i ku a nga ha tsakeli ku dyondza n'wana waloye, wa swi vona ku ri n'wana loyi ku sunguleni mani a tatana xipela a lava ku dyondzisiwa ku hlaya, a tatana ti-homework a lava ku tsala, sweswi se u lahlekele na hi ku tsakela ka ku dyondza, a na ha n'wi voni a ri ku tsaleka ti-homework, a ni n'wi voni a ndla nchumu lexi yelanaka na xikolo, naswona hi swin'wana swa swikoweto swa kombisa ku n'wana loyi a nga va karhi a xanisiwa exikolweni, a nga ha naveli nchumu lexi n'wi hlanganisaka na dyondzo. Van'wanyana vana va va na swiphiqo swa ku etlela kumbe ku dya, u kuma ku na loko a vuye kaya n'wana swa n'wi tikela ku va a dya swakudya, a nga lavi ku dya, ye wo ti lavela ku tlela, u tshama a tlela kumbe a nga tleli total na le xikarhi ka vusiku, loko u yingisela wa swi twa ku no mani munhu loyi a nga halaka kamara le hala wa hanyanya u busy ni twa vukhwetlekhwetlekhwetle. Chekani vana hi va hi karhi hi vulavula na vona, tanihiloko hi ta va hi kombisile na le ku sunguleni ku ri ke hi fanele hi ya hi ya langutisa ku ri kahle kahle how can we prevent bullying. Hi ndlela yaleyo hi ta va hi karhi hi ya yi languta ku ri hi nga sivela njhani ku xaniseka ka vana exikolweni. A yini ni ya languta tindlela ta kona leti hi nga ti ringetaka ku va hi karhi hi sivela, hi to ka hi nga swi koti hinkwaswo mara switsongo leswi hi kotaka swona vatswari va mina a hi swi ringeteni ku va hi hlayisa vana va hina na environment leyi va tshamaka ka yona. Loko hi languta kahle phela vana va hina va hanya ngopfu vutomi bya vona a jarateni ra xikolo ku tlula ekaya, ekaya va vuya riperile vo vuya va fika va huhanyana 2 minutes va vuya ka hlambiwa ka tleriwa mundzuku rixini ku yiwa xikolweni sweswo sweswo. Se a hi veni leyi va hi karhi hi va languta swinene ku ri leyi va hanyaka kona vutomi bya vona hi xitalo va hlayisekile na hi ku i kaya ra vona ra vumbirhi leriya va tshama va ri kwale, loko va ze va vuya kaya va vuyela ku wisa va ta kota ku tlhela va tlhelela kwale. Se a hi languteni ku ri how can bullying be prevented, ku ri bullying yi nga siveriwa njhani. Number one i ku vulavula, speak up. A hi vulavuleni kumbe hi endla ku ri vana va hina va vulavula na hina ka swiphiqo leswi va hlanganaka na swona. xin'wana xa kona lexi xi nga endlaka ku ri hi sivela bullying tanihi vadyondzi laha ni vulavula na muchudeni hi yexe, u nga sivela njhani ku va bullying yi nga ha koteki kumbe yi va yi nga ha ri kona? U nga tikomi u ri wun'wana wa ntlawa wa lava xanisaka van'wanyana, hambana naswona sweswo na maphorisa ya nghenelela loko yo ze a swi twa ku pfuriwa case ya ku xaniseka ka wun'wana wun'wana, hayi ke xikolo mi ta xi dyondzela matachi. Se u nga tikomi tanihi mudyondzi u ri ka ntlawa wa lava va xanisaka van'wana kumbe wa lava va tikiselaka van'wana leswaku va tshika xikolo. Kambe ke u nga endla yini wena na? U ngo seketela loyi a xanisiwaka, u kota ku vulavula na yena, mi kota ku ya report-a ku ri hayi ke makwerhu le ku xanisekene ende i khale swi karhi swi endleka leswi, wa n'wi hlupha masiku hinkwawo, loko xikolo xi huma u va a ri na yena wa n'wi hlukumeza. Hi va hi karhi hi ya vuya, se hi languta ka vatswari ku xana ke tanihi mutswari wun'wana wa mina loyi a xanisiwaka le xikolweni, i yini goza leri ni nga ri tekaka ku va ni karhi ni sivela mhaka leyi ku ri n'wana wa mina a nga ha xaniseki xikolweni, na yena a hanya hi ku tshunxeka a va kahle? Number one, hi nga endla yini? A hi yingiseleni vana va hina loko va vulavula, loko va hi tisela ti-complain vana, a hi ringeteni ku va lomba ndleve, tlhela hi pay attention ka leswi va swi vulaka ku ri va ri yini kahle kahle. Hi nga yi solvisa ku yini tanihi mutswari mhaka yo fana na leyiwa? A hi yingiseleni vana va hina hi vukheta, hi tlhela hi va tekela nhlokweni. Number one, dlana leswaku u n'wi pfulekela leswaku ka swin'wana na swin'wana leswi endlekaka vuton'wini bya yena a kota ku ku byela tanihi mutswari wa yena, a kota ku bula na wena before a pfulekela vanhu va le handle leswaku wena u ta kota ku n'wi tisela na xitshunxo lexi taka na rirhandzu tanihi mutswari wa yena. Hi ku loko u ya report-a handle, a handle swi nga endleka va dlina va n'wi byelaka wena phela u lava ngopfu attention, u ta kuma ku a wu xanisiwangi kumbe a ngo ku hlupha, wo lava ngo attention, u lava ngo ku voniwa wena. Se loko u ri mutswari, ringeta ku lomba n'wana wa wena ndleve, u n'wi komba ku ri u nga vulavula na mina xin'wana na xin'wana lexi ku xanisaka, vulavula na mina ni kona tanihi mutswari wa wena, na ha hanya ni ta va kona for wena, ka wena ta ndla xin'wana na xin'wanyana. Pfulekelani vana van'wana mi va komba ku ri hayi ke laha hi kona kaya la, u nga vulavula xin'wana na xin'wanyana, mi va tshunxa mimoya ya vona va ta kota ku vulavula va tshunxekile. Xin'wanyana i ku va hi report-a ti-serious cases exikolweni. Loko u swi vonaka hayi se leswa beda leswi, n'wana wa mina se vuya vavisekile, tihembe vuya a pfinyapfinyiwile, nkarhi wun'wana na ngati a nga lava ku vulavula, report-a xikolweni, tihlanganisi na vadyondzisi. Ende swi kahle masiku lamawa exikolweni ku na ti-class teacher, class yin'wana na yin'wana yi na murhangeri wa yona wa mudyondzisi loyi a nga vekiwa ku va a chekana na vana lava, a attenda ti-problem ta vona, wa va tiva mudyondzisi loyi vana lavawa ku va hanyisa ku yini, swi endlisa ku yini. Ende loko va va kha va report-a hi ndlela liya, va ta kota ku va va karhi va swi tekela nhlokweni, na vona va kota ku yi solver hi nkarhi. N'wana a nga se hleketa swo tala, hi nga se lahlekeriwa hi n'wana wa xikolo, hi ku vana lava xikolo lavawa i ti-future leaders ta hina, hi ha langutele swo tala ngopfu ka vona, na tiko ra hina ra ha yimele vona ku va va ri hluvukisa. Se hi nga lahlekeriwi hi tinyeleti hikwalaho ka ku hi focus hi ku rapela, nyeleti ya layita na navusiku hi kota ku vona ndlela a ni ri hi ndlela yaleyo. Se hi tsutsumela eka vadyondzisi va hina, mathicara ya hina, vatswari va vana va hina, va vutomi bya vona bya siku hinkwaro exikolweni. A hi languteni ku ri ku va hi va hi karhi hi sivela ku xaniseka ka vana va hina, hi nga endlisa ku yini? Number one, take every report serious. Nandzu un'wana na un'wana un'wana a wu tisaka, ha swi tiva ku vana va karhata va report-a xin'wana na xin'wana, i ri ka hina va lawyer loyi u ri yiniyinini va mem u ni tekela xikhafutini va mem u ni langute nkarhi wo leha. Kambe ke leswi swi ta ka swi ri serious a hi swi tekeleni nhlokweni mathichara ya hina, a hi swi lemukeni. Loko o ta a ku manimani i khale a kha ni bukutela, swi te ngengenge i khale a karhi a ni tekela buku ya mina a teka a kopa hi nkanu a hi hatleni hi attenda, swi nga suka laha swi ya va serious ku va mhaka yikulu. Se a hi hatliseni hi swi vona hi sayiti leriya kumbe hi tihlo ra vutswari, a hi xi tekeli ku ri vana va hina va ngati lava loyi a ta ka ta reportisa xisweswo. Ke mi ta swi vona mi ta yi solva vutswari na n'wina, mi ta veka certificate hansi mi swi vona ku leyi ni fanele ni yi attenda before yi ya kule n'wana loyi a nga se xaniseka. Xin'wana xa kona i ku vana mi fanele mi va dyondzisa exikolweni, va fanele va dyondzisiwa hi awareness kumbe tipholisi ta anti-bullying, va fanele va dyondzisiwa rirhandzu, vana va dyondzisiwa ku hlonipha, va dyondzisiwa ku va kahle ka un'wana na un'wanyana, hi ku va hanya swin'we va makwerhu va tshama va ri kwala xikolweni xikan'we. Se a hi veleni va hi karhi hi dyondzisa vana va hina ku hanya, hi va dyondzisa vutomi, ku hlonipha na xichavo va fane va hloniphana va chavana ku va tekelana leswi nga swa vona n'wana n'wana a vina swa yena u nga vina loyi a titwa ka matimba ala ku teka swa un'wanyana a hi languteni hi ndlela ya leyo se hi leswi hi nga ta va hi karhi hi preventisa xiswona bullying hi ndlela yo ya leyi kambe ke hi ta vuya hi karhi hi la ku hi pfala loko hi languta hi salela 13 wa timinetse ku bile awara liya ku nga se ba awara ya nkayi wena mingisero wa mina lowu rhandzeka kambe ke a hi jikeninyana makete hi ta vuya hi ta yi pfalapfala mhaka leyi
1: Kwa technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM rito
2: Bafana Bafana Hardware La hiku kumele special Shili ansi ansi Ungati kumela pressure pump Ya 0.37 kW Yelelini Hi 1295 Kuma pipe ya gezi 14 95 House wire 1525mm by 100m Mishobo yungkwayo Jileka special Concrete tile Double Roman All colors Hi 850
3: Kasi bakela babana 6m zinc Hi 290 Rantena Lama Emazinguyo Tiu
2: 12 BTU Econ E5700 Ungatela Utukumela Bega Master Ya 20 Liter E650 100 by 100 Welded Mesh E395 E-Commerce Trizuwa Yungkwa Shagezi Shoplamba Mabante Wamba Nanagawona Shobelela Yungkwa Shileka Speciali Bakumeke Kwa Legiani Logo Ulaba Quotation Kumbe Kutiva Sungwani Ungaba WhatsApp Ega 060-488-4051 Bafana Bafana Hardware
4: Jenke Private Clinic lei e clinic lei pfunaka mani na mani naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla yi pfuna hi leswi landzelaka
5: eka n'hweti leyi ya vuxika va sungurile ku yimbisa vana va vafana hi ntsengo wa 850 rand ntsena
4: HIV mavabyi ya tingana marambu misiya na loko munhu a twa xisuti kasi va tlhela va pfuna na swilondzo hi 350 rand ntsena asma va tlhela va endla na swona hi 350 ku kambela miri wa wena xikalo xa vana na vuyimani HIV testing hi 100 rand va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand consultation ya vona hi 350 rand loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena loko u ri eka Malamulele na Giyani na n'wina va ti-medical aid va swi kota ku mi pfuna kasi titiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona kasi family plan i 100 rand va kona eGiyani a Bankstown va kumeka ematrix arrange ka makhoma lokuntshwa etlhelo ka le tingwenzeni kasi na le Giyani a section A kusuhi ni le Ambach va kumeka u nga va foyinela sweswi eka 066-257-5568 066-257-5568 Gene Care Private Clinic the heart of good healthy care yeah!
6: Gazankulu Traditional Shop le yikumeka ipalaburwa kasi vula ku valiwe Traditional Shop yikumeka kwala Giyane la hi xavisa swo fambisana na vunganga ba profeta na ti bishop hi xavisa beka mina mthabalisinde mabona hoza hoza mrumelele vulindlela mpetswa malamba kuphikwa vuma mkhanyakude mbatapani vula vahleka hi xavisa na vuhlalu swingomani swo chaya minceka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina ti-oyili ta laki matlhari matshuri tijomela

hiba hi karhi hi vuya ku la ta hi pfala mhaka ya ku xanisiwa ka vana exikolweni leyi vitanaka bullying kambe ke ku losala ntsena ntlhanu wa timinetse u nga se ba awara leya ya nkaye se hi ta va hi karhi hi pfala hi ku xanisiwa ka vana kumbe ku xanisana a swi amukeleki mudyondzi un'wana na un'wana u fanele ku titwa a sirhelekile naswona a xiximiwa exikolweni loko u xanisiwa vulavula ni munhu loyi u n'wi tshembaka hikuva i kombela mpfuno i xikombiso xa ku va u va u ri na matimba kumbe ku va u ha ti tiva ku ri wena u na freedom kumbe u na mfanelo ya ku va u va u tshunxekile twisisani leswaku ku va u kombela mpfuno ka munhu un'wanyana a hi ku va u tsanile kumbe ku va wiki kambe ke swi kombisa ku ri u lava ku reclaim matimba ya wena back confidence ya wena ku nga ku titshemba ka wena wa ha la ku continue na xikolo xa wena u kota ku ya emahlweni u khurhelela vutomi bya wena loko hinkwenu hi tirhisana hi nga aka swikolo leswi sirhelekaka naswona leswi amukelelaka un'wana na un'wana hi ndlela yihi na yihi eka vadyondzi hinkwavo onge information leyi nga va yi fikile etindleveni ta n'wina leswaku mi kota ku hanya mi tshunxekile mi protect-a lava xanisekaka mi va komba ndlela leyinene mi va sapota hi tindlela hinkwato hikuva mi karhi mi report-a eka vadyondzisi kumbe mi report-a ka lava mi vonaka ngaku va nga hetelela va va pfunile ka hinkwaswo leswi va hlanganaka na swona hikuva loko n'wana a va a karhi a abuziwa ku hava ku u ta hamahlweni na xikolo kumbe wa ha ta tsakela ku va a ya xikolweni kambe ke mi tsundzuka kahle ti-abuse kumbe ti-bullying leti hi nga vulavula hi tona hi vulavule hi physical bullying leyi ku nga ku vavisa munhu enyameni ku nga ku ba ku n'wi rahetela ku n'wi sukumeta kumbe ku onha swilo swa yena yin'wana leyi nga vulavula hi yona bullying i verbal liya marito yi taka hi ndlela ya ku va u n'wi vitana hi mavito u n'wi rhuketela ku n'wi xungeta kumbe ku n'wi hlekisa hi vanhu yin'wana yi nga vulavula hi yona i social bullying liya ku nga ku n'wi khira ku hemba mavunwa hi yena ku va mi n'wi khomisa tingana exikarhini ka vanhu ya vumune bullying leyi nga vulavula hi yona hi liya ku va u nghena seni u tsala mahungu ya ku vava hi yena u feyika tiakhawunti kumbe ku tumbuluxa tiakhawunti ta vuxisi u hangalasa mahungu lama nga ta onha xifaniso xa yena kumbe u va u humesa ti-picture ta yena leto khomisa tingana ti chicha xindzhuti xa munhu u ti humesela vanhwini u va u karhi u ti spread-a hi ndlela yo yaleyo se ke hi ndlela leyi ni tshemba leswaku hi nga va hi lwi na yona bullying hi ta kota ku cheka vana va hina ka hinkwaswo leswi va hlanganaka na swona hi ta va pfulekela leswaku va kota ku vulavula na hina hi ndlela yaleyo na ku va hi karhi hi ringeta ku va hi sivela bullying hi tindlela hinkwato a hi ndleleni leswaku hi pfulekela vana va hina va vulavula na hina hi va tshemba ka tiripoti leti va ti vuyisaka u nga ri hi wena u hemba ngopfu everyday u ta na switori masiku hinkwawo u ta na switori swa ku hamba a hi veneni hi karhi hi va na vuxiyaxiya eka vana va hina hikuva vumundzuku bya vona byi le mavokweni ya vona se loko byi ta rhuna hi munhu un'wanyana swi hetelela swi nga ha tsakisi se a hi ndleleni leswaku hi cheka vana va hina hi va languta ku ri va kandziya kwihi va famba kwihi ku famba yini hi vutomi bya vona leswaku hi ta kota ku va na varhangeri lavanene eka mindzuku hi nga rili ku ri vana va hina va hetelela mabyaleni hi va hetelela va dzaha hikuva n'wana vana loko se va swi vona ku ri vutomi a bya ha ri kona i hetelela a joyina crew liya ya ku va a xanisa van'wani vana kumbexana a hetelela a tikuma a dzahile ku la ta hunguta leswi a hlanganaka na swona vuton'wini bya yena a hi hlayiseni vana va hina hi va lemukela hi va nyika na makatla ya ku rila ka vona hi va hi karhi hi va cheleta tanihi swimilani leswi ha kulaka hi ndlela leyi hi ta va hi karhi hi gimeta awara ya hina yo sungula eka ndzima ya vutomi ka ta va hi karhi hi tsutsumela eka awara ya vumbirhi laha hi nga ta va hi karhi hi borisana kahle na n'wamabindzu hi ndlela leyi wena mingiseri wa mina a hi jikenyana hi bela hi moya loko hi vuyela hi ta va hi karhi hi vuya na swo tsutsisa miehleketo ku nga ku va hi karhi hi twa hi ta mabindzu ku ri ya fambisa ku yini hi swi endlisa ku yini ku va na hina hi tikuma hi ri na bindzu leri tivekaka kwihi na kwihi ku nga ri hi kumaketa ku kuma u ri na ti-customer tona ti ku tela hi toxo a hi fambini risimu ra kahle ra Dr. Thomas Chauke a ku goza rin'we.

0: got 20 minutes ku bile awara nka yona mingisiro registra FM ba igaribu ya koneka awara ya mbire ka nongonoko wa youth talk la ni gavula kahle ku rita ba igaribu ya na nwa mabinzu ku ba hita twa hita binzu na ku ba ikari ihlohloteleka ku ba na hina ikota ku tisungulela binzu ra hina kambe ke eka majambia na munhla hita ba ikari ikhome Mr. Zone Pet water drilling hi bona lava ingata ba hina bona ika majambia na munhla ku ba va karhi ba hina vetisa swa binzu ra bona ku na hina hita kota ku ba ikari ihlohloteleka kambe ke u tsundzukana kambe ku ri wena mingiseri wa mina hina Facebook page leyi fambaka kahle hi bito ra GCR FM kone ku alonga vokarhi tsutsuma na kona u ya ni byela ku ri u na mina u ri ku yi kume u ni yingisela u ri ku eka majambi ya siku ra namuntlha ni ta va ni karhi ni ya endla ti-shout out ni nga se ya heta nongonoko wa majambi ya namuntlha wena muyingiseri wa mina kambe ke na le ka audio streaming ha kumeka wa ni twa u ni twa ku antswa u ni twa xithekinoloji ka www.gcrfm.co.za kambe ke hi nkarhi wa swivutiso na swin'wana na swin'wana leswi mi lovaka ku ta swi tisa hi moyeni wena muyingiseri wa mina wa ni kuma eka 060-887-5942 ku hala ka WhatsApp kumbe riqingho ra le nyongeni hi ndlela leyiwa ni na Mr. Zone Pet water drilling lava hi nga ta va hi karhi hi nghena na vona emoyeni hi nkarhi lowu nga hi teki mbilu hi ndlela leyi ta va ni karhi ni va amukela Mr. Zone Pet na ku mberisa tlhela ni va amukela na n'wina. Hello, ahee, minjhani? Hi pfukile, ni kombela mi pfuxela vayingiseri na ku tlhela mi ti tivisa.
1: Eka vayingiseri va GCR Agiyani ka xihundu xa 101 minjhani i vayingiseri va hina hina hina va Zone Pet water drilling hi pfukile.
0: Hi pfukile, hi ngo kombela ku twa n'wina Mr. Zone Pet. Me twa kahle.
1: Amen.
0: Okay, ni ta kombela mi shifta nyana ku le na radio kumbe mi hunguta nyana volume ni tsala ni twa leswi nga le ka background.
1: Okay.
0: Thank you. Se nakambe ku komisa ni ta kombela mi byela ka kahle ku ri xana ke loko hi vulavula hi Zone Pet hi vulavula hi mani?
1: Dumisani Patrick Mkhoto akwala Agiyani aka muganga wa wa section F Agiyani.
0: Okay.
1: Yes, kwala Agiyani tirhela kwala aka muganga hinkwayo ya Agiyani.
0: Moveta tivisa ku ri mi tirha yini na yini?
1: Okay, water drilling i company leyi tirhaka hi tibore, hi tirhaka hi ti-plumbing, hi tirhaka hi sanitation, in short tipayipi hinkwaswo na swin'wana na swin'wanyana leswi hanyaka na ka mati. I company leyi so i company leyi nga sunguriwa kale leyi tirhaka hi mati i malembe lama hi tivaka hi kha hi hanya ka mati.
0: Okay, tanihi loko mi va mi karhi mi tirha hi mati mi khavhara tindhawu to tanihi kwihi a Limpopo kumbe Mahuma na kwala eka tiko ra hina mi ya matikweni mambe?
1: Ku fana na sweswiwa mi nga ku hi foyineleni a hi kona ka Giyani leyi a misino.
0: Okay.
1: So a famba vo Cape, a famba vo Joburg lava hetiva kumbe nga va tirhela va hi tiva ku a famba a fika kun'wana na kun'wana na kun'wana vukorhokeri bya hina. Vukorhokeri bya hina ha swi kota ku byi fikisa ka ndhawu yin'wana yin'wanyani leyi nga kona aka ti ka ti-province leti nga kona aka miganga hinkwayo ka ti-province hinkwato leti munhu a hi foyinelaku a hi byela ku na ntirho byi ni teta na ni ta hi a kota ku fika.
0: Okay. Se hi loko mi hi hlamusela hi vukorhokeri bya n'wina mi tirhisa ku yini tanihi va Zone Pet water drilling?
1: Naka Zone Pet water drilling valungu va hina kumbe vaseketeri kumbe valandzeri kumbe vanhu lava landzelelaku bindzu va hina kumbe ku support. Hina ka Zone Pet water drilling a hi swi koti ku loko hi mi hi byela ku ta ku mi kumi lava protect ta hina yi ta yi ta mi tirhela lexi mi hi xi kotaka i ku n'wina mi hi foyinela ka tinambara letiya ta hina mi ti tivaka ta 073 03 03 754 ivi loko mi heta ku hi foyinela mi vula ku wa vutlhanu hina hi ta va hi wini loko ku ri musuka kumbe wa vutlhanu kumbe wa vunharhu hina hi ta va hi rudi ku hi ta hi ta mi tirhela se ha swi kota ku mi fikelela aka nkarhi wun'wana na wun'wanyani hi nga lavi mali ya n'wini hina hi fane hi ta a la mi nga ta mi hi kombe ku eka location ya n'wina hi le kwini mi tshama kwini ka muganga wa le kwini hi nga hi kota ku hi fika la hunga kona a hi dibuseni mali la mali ya munhu mali hina hi lava loko hi fikini a hi fiki mi ku n'wina loko mi la ku hi nyika ntirho mi ku yi chileleni mali ka akhawunti a hi endli sweswo total hina ha mi fikela la hi fika kona ku ri mi tshamaka n'wadikudiku xivulani n'wamankela gawula savunani n'wina mi fika mi hi vonaka hese n'wina ku hina lawa hi la ku tirha
0: pero
1: hi la ku tirha se mi ku hakela a hi endli leswiya swa ku va ku hi ka Facebook ka yini ni chela ni mali ka akhawunti a hi tirhi swona a hi swi tivi a hi swi tivi
0: oh okay se loko mi va mi karhi mi vulavula hi mhaka leya ku hina hi hakeriwa loko hi fikile ku na vanhu vo tala lava hlanganaka na ti-challenge ta ku mi kuma ku na tisolavoya hinkwako la more specially ka social media mi kuma ku i munhu a ngo lo teka mavito ya n'wina a teka na pamphlet ya n'wina leswi yi nga yi xona sungula ku va a karhi a advertiser business na nambara mi kuma ku hi yona leyi a nga tsala kwalaya mara a fika a bayizisa kun'wana a hoxa na yena kwalaya xikarhi se vanhu vo taniya va ku va va karhi va scema vanhu hi mavito ya n'wina mi dilana njhani na vona
1: ka vayingiseri va hina kumbe vayingiseri va GPR FM hina hi va akatiko va Giyani loko mi hi foyinela loko mi nga hi kumi ka foni mekani sure ku ri mi confirm-a ka vanhu van'wana ku ri munhu loko ni n'wi lavaka ma n'wi tiva na loko va vula ku va hi tiva ivi n'wi mi foyini mi tirhisa nambara liya ya hina liya hina hi yi tirhisaka ivi mi foyina na lava mi va tiva kumbe va nga mi nyika reference ku hina hi tirha hi ntirho wa swo ringeta nambara ya mina nambara leyi nga laha ka pamphlet kumbe ka nambara ka TikTok ka yini ya tirha na ringeta mi nga tirhisi nambara yini mo foyina mi foyina tinambara to hambanahambana se hina lexi nga ta mi byela xona a hi lavi mali loko mi fane mi hi foyinela mi ku hi loko sweswi va swi nga fika ku ri mi fanele mi hi nyika ntirho hina hi ku ha hi chela mali ka akhawunti a hi tirhisi swona a hi lavi mali ya akhawunti from transport a hi mi nyiki ku kombisa ku hela ku tirha a hi mi hakerisi na transport ku savhe a hi mi hakerisi
0: okay
1: loko hi tlhela mi connectela na mati ma ya ka Jojo free of charge so a hina leswi hina hi swi endlaku swi nga swa le sayitini rin'wana loko mi foyina mi nga kumangi zimpet a swi lava a ka ha munhu va lava hi va tivi loko munhu a za mi byela ku ri ku na mali leyi fanele ku yi hakeriwa njhani njhani swi loko a hi vuni swin'we hi mi fanele mi tiva ku ri zimpet water drilling leswi hina hi swi tivaku hi fika ka n'wina amutini mi vona traka yi ri mi vona zimpet lomi n'wi lavaka a ri kona la ivi se mi kota ku kuma the product leyi mi yi lavaka and then we start drilling mi hakela mali
0: okay so hi va hi karhi hi vuya ka ti-service ta n'wina mi sungulaka timitara tingani ku nga ri hi ku boxa mintsengo leyi mi yi chajaku hi lava timitara
1: hina hi sungulaka 30 meters
0: oh 30 meters mi dlina kwi kumbe maximum ya
1: ka 200 meters
0: oh okay ni mi tule so before mi borha ku rhanga ku endleka yini ma cheka ku ri mati makuma hi site 3 kumbe njhani ku famba yini
1: ka mhaka ya mati ne loko hi surveya hi fika hi nghena jarateni hi surveya jarata hi kota ku vona ku ke lawani traka ya fita ku nghena laha hi fiti ku nghena ku na kun'wana hi fika kona kuma ku ri i khumbi leri nga makiwa ri nga tirhisa mali So lava zinta tota drilling a hi fosteli leswa swa ku munhu custom i fanele fa ya stop process. Ku na source leti tirhisaka ta ku kota ku ti nghena ka ti-access kun'wanyana ti kota ku hi endlela ntirho ku nga zaku ku nga ngheni wa lomuyani ku fayiwafayiwa ma tidarata ta vanhu ku ngheniwa ka vamakhelwani ku vamakhelwani hambi le ku kumaneni hi nghena halayani hina hina leswi hi kota ku swi endla ku ri loko ku ri so ha kota ku nghena hi la loko ku nga ngheneki hina hi ta fika hi faya khumbi loko ku ri hi faya khumbi ivi hi misiyela ntsengo wa tisemende ku ngheni tazampala khumbi leriya hi kota ku nghena jarateni ande muhaxi a swi ri na nkoka ku vayingiseri va hina va swi tiva ku ri okay loko munhu before a palapala makhumbi a languti space xa yena ku siku rin'wanyana loko no hlangana na mali la ku ta va ku ri access ya ku loko o tshuka swin'wana ku ta tiraka yi lava ku siya misava yi fanele yi nghena hinkwini se loko tiraka yo hi kota ku nghena ndzeni ka jarata na yena ha swi kota ku
0: okay
1: so ku na vo tala lava makaku va fika va maka tindlu tin'wana hlangana swihalanganyi swo tala ngopfu leswi endlaku nkarhi wun'wani bindzu ra hina ri tshuka ri va na swivulavula na swiyini milandzu yi tshama yi tela a bindzwini a ni tiva ku na van'wanyana hi pa hi hlangana na vona va fika hia hi va borhela mati loko hi va borhela mati mati ma fika ma huma ma va kahle loko hi va byela ku vayingiseni loko ku ri na ndlela yin'we leyi endlaku ri loko ku hi hlangana ti-challenge leto fana ku leti hi hlangana ngoku na tona swa straight trade leti ta ku i fika custom ku komba ku borhani la mi ni lavala i fika hi borha mati ya nga kumeki ni vula ku loko mi yingisela loko custom yi ni byela ku mi borha la n'wina mi hi byela ku ri mina ni byela custom ni ku laha a ku borheliwi kona swi vula ku mina ni decide swa muti wa munhu loko a ku komba la endlaku kona wo endla matlomo ma nga kumeki swi vula ku ti-custom ta hina mi nga yi blame hi n'we hi mi hi kombaku muti wa n'wina hina ho ta ku tirheni loko hi mi advise hi ku hey ku na steel casing ku na ti-PVC ku na yini vayingisi va hi va na vuchallenge ngopfu a va yi swi twisisi loko hi vulavula hi ku ku na PVC ku na steel casing loko va vulavula hi ku na steel casing va hlamuseta ku ri loko hi ri ku borheni leswi le hansi ka misava a swi tiveki that's why i estimation ya ku ri okay ka 20 meters ku nga tshuka hi kuma mati ka 50 meters ku nga tshuka hi kuma mati swo va ku va ku estimate a swi vuli ku hi ri mati ma kumeka ka 50 meters ku na mikova leyi fambaka laha hansi la se mikova leyi fambaka laha hansi lava yi va yi kha yi kombisa ku ri laha ku fanele ku hundza mati na laha ku swileswiya swa tidarata na michini na swini swi va kha swi komba ku laha mati ya tshuka ma famba lawa se swi vula loko ma tshuka ma famba loko ku ri ma koho kwalawa
0: okay
1: so vanhu vo tala leswo swo munhu hi ta ku byela ku okay namuntlha a ni ri ka malume wa mina kumbe ni kume tinambara ka malume wa mina a Joni kumbe ni kume tinambara ka malume wa mina ka Gaori va ri n'wina loko mi borha mati ma makuma a makuma loko ku ya hi ku ri ndhawu yeleyo yi na mati na ma swi vona
0: okay
1: so ha swi kota ku humesa mati loko ma ri kona loko ma nga ri kona hi vula ku mati la ka muganga lowu hi tiva ku ri maybe a hi 40 meters let's try until 100 meters
0: okay
1: so hi makuma ivi loko hi makuma casing leswi va ri still casing a va swi tivi ku casing yi lava ku hakeriwa ende casing loko yi ri kona yi kha yi laveka for 5 meters ya laveka yi hoxiwa laha casing i nsimbi liya yi khomaku misava liya soft liya ka ti-custom ta hina mi swi tiva ku fana na loko ku kha ku akeriwa sirha va zama ku misava liya soft yi nga ngheni ndzeni ka sirha leriya kumbe yi nga hodlosi sirha leriya loko mo languta kahle sweswiwa mihaxi mi kume ku ri mpfula liya yi nga na sweswi yi boxe tibuntsu kwalaku.
0: Ya.
1: Leswiya a hi munhu a nga ndlamisteki ku va a borhe mati laya ka n'wina kumbe a ndle njhani. I ku ri leswiya swo fana leswa loko mati kuma ma tele ku fladini, swi vula ku sweswo hi nga swi teka hi swi veka ka ti-natural disaster. Ku fana loko va na earthquake, ku tshuka ku va na ti-flood, ku va na swin'wana na swin'wana, swi natural mo thing. Mi nga blame muborhi wa n'wina. N'wina mi nga yingiselanga leswi a nga mi byela swona. Ti-advice ni ta ku ri hi ku ri please hi kombela kusuku rin'wanyana mi hi nyika chance ya ku hi mi hlamuseta ku boho leyiwani yi na mati ngopfu, yi lava tinsimbini ta so. Ma swi twisisa? A swi vuli ku na loko hina hi i 20,000 ku endla swa swona swona so. Ivi loko hi ka hi hlangana na challenge liya hi fositela ku borhiwa loko hi borha hi nga hoxisi swa right. Ti-advisers ti va ti ri koho. Lava van'wana va taka van'wamakhelo va maku mi nga mati mi ni makume hi 20 meters. So munhu a kume mati hi 20 meters, muti wa ka Maluleke na muti wa ka Baloyi a hi muti wun'we. Maswani? So laya hi ko ka ku va na ti-challenges na ti-customer. Maswani?
0: Se a hi nge customer ya n'wina a yi khome mali ya 30 meters leyi ku nga stati xa n'wina, se mi ya bona mi fika mi nga ma kumi mati ka 30 meters liya, mi fambisa ku yini kusuka kwala?
1: Laya ku ku vulavurisana hi hlamuseta ku okay na ka 30 meters leyiwani a hi ndyangu yona mati a hi ma kumaka. Ende na yi loko hi mi savhela a yi na mali ya n'wina mi savhela.
0: Okay.
1: A hi lavi mali ku savhela, hi fika hi mi savhela mati, mi savhela hi michini. Michini wu hi komba ku okay mati lawa ma hi komba ku ku laha hi nga suka hi makuma laha. A mi hakerisa nchumu ya swona. Na loko vo kuma ku ri na bodlhela va ku bodlhela, a swi vuli ku laya ka bodlhela ya ri komba ku mati ya taya ya ri kona. Xikolokolo xa ku mati ya kona kumbe njhani a swi tirhi liya. U lavalavini.
0: Okay.
1: So a swi lavi matimba layani, swo lava ku twisisa. Munhu a twisisa ku okay swi le hansi a swi tivi hi munhu. That's why it's looking. So a hi ringeteni ku twisisa loko hi vulavula ku ku na casing i mali ya so hi hakeriwa. Bowl loko hi famba 40 meters a swi vuli ku loko hi famba 40 meters mati ya ta kumeka. And a swi vuli ku n'wina loko mi borha mati hi 100 meters mi ri na mali ya 40 meters, swi vula ku n'wina bowl ya n'wina loko mi borhini kwalaho ka 40 meters liyani mati ya ta kumeka. Those thing ko va ku ri hi fanele hi va na ntiyiso hi nga fambi hi ti ya ta kumeka. Those thing ko

0: admito. Leswi vula ku munhu i fanele a tikuma yena hi yexe loko a sungula ku project ya mati a ku okay sweswi wa mina ni khome budget ya 100 meters swantswa ho yi fana na cinci swantswa i fana na cinci ku lomu mati kama nga kumeki i kota ku swi tiva ku okay ka 140 liya ni yi vekini mali ma ta ni ma kumanga lucky n'wana a khoma 20,000 a ku hayi wo ni zama mati a ku ka makuma n'wanyana se leswi swi humelelaku laya ko leswo ri ti-challenges leti hlanganaka na tona na ti-custom ta hina ta hambana van'wanyana va na mali yo tala van'wana va ha mali yo tala va kuma mati endle van'wana va na mali yo tala va nga ma kumi endle so a hi languteni ku ri loko mati ma saviwa leswi a hi laha mali hi mi savela mati hi tirha hi ku estimation yi komba wena okay around 40-50 meters ni nga tshuka yi va na mati maswa so a ko va timhaka leta ta kulu ku hi ku hi ta ku mburheni ka mati hi ta ka yimi nyika mati kwala na kwala ku hi lava no a hi tirheni hi ku ya hi ku ri misava yi hi komba yini ku mati ma kona kumbe ku hava na loko ma ri kona hi ta manguva
1: okay a hi ngheni na boholi leyi ni nga tshama ni yi borha malembe ndzhaku se yi ni nyika ti-challenge kumbe hi hodlumerini swin'wana na swin'wana swi endlekile hikwalaho ka ti-natural disaster se ni lava ku kombela ku va Zunipet va ta va ta ni lunghisela yona swa koteka hi sayiti ra n'wina
0: loko ku ri na boholi leyi nga tshuka yi va na ku collapse yi collapse hi mhaka swiswa mavo ku na tisolezo hina swin'wana na swin'wana na swin'wana na swin'wana so laya ku na vanhu lava vo ka va nga pfumeleku ta tlhela kwalaha ka steel casing steel casing i nsimbi liya yi protectaku the softna position ya misava liya ya le hansa leyi vona yi kota ku pfala misava liya loko heta ku yi pfala misava liya yi kota ku endla ku ri boli ya yena yi kota ku va yi ri na strength xa enough
1: okay
0: yi pfala misava liya so loko yi kota ku va yi pfala misava liya yi endlela ku ri laya ka boli ya hi na guarantee ya nyana maybe let's take an estimation hi na guarantee ya ku loko u tshuka kuva na misava yin'wana ya so mani i ta chela ti-PVC ti-PVC loko ti chela a swi tiva ku okay mbuwo leyiwa yi nga tshuka yi hi nyika oma 5 years 10 years mandzeza nyana
1: oh okay no problem ni mi twile tatana Zunipet so like loko munhu a va a karhi a tirhisana n'wina hi ndlela leyi ya ku va a mi tisele custom mi n'wi khomisa yini emandleni
0: lava vo khomisiwa khomisiwa commissioner swi kota ku va nyiketa 2,000 rand on the spot
1: okay
0: 2,000 rand leyi hi va nyikaku yona hi va nyikela hi va nyika kwalaya amahlweni ka custom hi langa hi borha mati va hakela lavo vo hakela na va custom ivi hi kota ku humesa mali liya yi limiwa ya yi nga yi lavela custom maswa ivi hi nge swi koti ku ka hi ku hi ta mi nyika ta mali yi nga fikangi le jarateni mi lava ku hao minjhani hi fikile minjhani hi mi kumele custom ka malamulele ku hi fika ka malamulele mina loko hina hi fika ka malamulele hi fika le mi lava mali liya mali liya mi ta yi kuma loko custom ya na yo hi yi tsakile ku hayi mati ma kumekile hi leyi mali
1: mandzisisa kahle ngopfu
0: nge fiki hi teka mali ya custom yi nga sali na mati hi teka mali yini ka n'wini masungula ku ri mindzi na noxa swontswa hi va hi fike kwini hi fikaka custom hi borhela mati hi kuma mati loko hi heta ku kuma mati custom hi ku nyiketa mali na yi va yi
1: tsakile
0: se loko ku ri ti-custom loko a hi ngo ku ri n'wina mi lava ku borhaku mati 2,000 liya hi vulavula ku hi nyika n'we n'wini wa yona ka hi ta hi discounta kwana
1: okay no mi twe kahle seke hi nga se ya hi ya yi gimeta mi vona yi nga ku na swin'wana leswi mi fanelaka mi swi vula hi nga swi siya
0: na challenge to tala ngopfu muhaxi ku na vanhu vo tala lava kota

0: fika va nghena ka ka maybe ka vo ma-Facebook, ma-TikTok na swini, va hlamusela switori swo tala njhani njhani hi tikhampani ta hina ku hina hi tirha njhani hi what what. Hina hi ta pfuna ku ka vaakatiko kumbe ka vanhu va ka hina laha hi nga ku tirheni lawani, a hi tirheni hi ndla ntiyiso hi tiveka ku hina hi vele kwini, kumbe hi lava mi ta hi kuma hinkwaswo, a yi nge a ku na lexi nga tandla xona, a yi nge mi tsutsumeli mi yela kwihi, ma hi tiva mavito ya hehe fana xitichini ma hi tiva. So swi vula ku a ku na ku loko mi ta mi kuma munhu a ku hi mina ximanimanimanimanimanimanimanimanimani munhu lowa mi kuma ku ri a mi n'wi tiva no n'wi tiva, mi vone pepa a ri veke laha patwini mi teka nambara ya mi n'wi foyinela a mi byela ku hayi hi le hi 15,000 hi nikeni deposit ya 15,000 va ta mundzuku. Swi vula ku sweswo loko mi n'wi nyika 15,000 a tirhise vito ra khampani ya hina hina hi nga fikanga a yi ngheneleli ka sweswo. Mi nga zimila ku ya kwini le kwini le police station na yini na yini, hambi ya police station, a police station mi ta kuma leswi va nga ta va kha va lava ku ta khoma munhu hi swona. Loko mi teke mali mi chelela munhu a yi ngheneleli ka sweswo.
1: Okay.
0: Hina hi lava mali ya munhu, hina loko hina hi ri na ntirho hi ta hlangana ajarateni, a ku na lexi nga ta ku n'wina loko mi lava hina mi ta famba mi hi lavalava, hi fika jarateni mi hi vona ku hina lavo.
1: Okay, right. Ni khensa swinene Mr. Zunpet ku va mi kote ku va mi joyine ka madyambu ya namuntlha, kambe ke mo vheta mi hisiya na vuxokoxoko bya n'wina lava nga ta mi kuma kona loko vo tshuka va tsakele ku va mi va tisela service ya n'wina emutini wa vona.
0: Hina mi nga yi kuma ka 073 03 03 754. Hi kumeka amugeriweni wa le ka xikukwana, hi laha hi nga ku endleni ya at least a complex there. So hi heta ha avoid-a ku famba hi ka hi renta renta halawa tirente letiwa ta hi dlaya kwalaya a dorobeni swi hi karhatini kwala hikwala ka xikukwana a patwini kwalayani. So mi ta hi kuma kona loko mi lava vukombelo bya hina hi ku hina hi va hikwalaya.
1: Oh, okay. Khenso swinene ku va mi joyinini na ku tshemba ku ri hi ta tlhela hi mi khoma eka nkarhi lowu taka.
0: Hayi khensini haxi
1: inkomo. Okay, right. A ku ri ndlela ya kahle ya ku va hi karhi hi nghene na va Zunpet Water Drilling lava hi pfunaka hi mati ya ku tenga mati lama tisaka vutomi evuton'wini bya n'wina, ya va ya karhi ya tisa edition ya swi tiva hinkwenu ku ri hayike mati hi van'wanyana ya ti-basic needs leti hi nga ta ka hi nga hanyi hi nga ri na vona hi ndlela leyi mi ta va khoma emoyeni loko mi tshuka mi tsakele service ya vona. Kambe ke loko hi langutele nkarhi ku sale 19 wa timinetse ku nga se ya ba awara leyi ya 10 leyi hi nga ta va hi karhi hi gimeta kona na wena muyingiseri wa mina eka xiyenge xa hina xa mabulo eka madyambu ya siku ra namuntlha. Hambi switetani ni ta va ni karhi ni tsutsumela eka Facebook page ya hina leyi fambaka kahle vito ra GCRFM, hi va hi ya hi languta ku ri i va mani lava va ri na hina eka madyambu ya namuntlha kusukela kona kwala hinkwako. Kambe ke na wena u nga swi kota muyingiseri wa mina lowu rhandzeka ku va u karhi u tsutsuma u ya kwahala ka Facebook u ya ni khomentela ku ri a wu yi yingisela u ri kwihi eka madyambu ya namuntlha. Hambi switetani muyingiseri wa mina na hi WhatsApp swo fana na sweswo wa swi kuma ku swi endla, wa swi kota ku swi endla eka 060 887 5942. U va u karhi u ni byela ku ri u ni yingisela u ri ku hi tindhawu ta kona na, kambe ke ka tinqingho hi kona ni nga ta va ni nga koti ku ti teka eka madyambu ya namuntlha, mi ta ni khomela eka sweswo. Kambe ke hi WhatsApp u nga kota ku rhumela rungula ra wena, a hi tsutsumeleni ka Facebook hi va landza.

0: kambe ke vona munhu akusungula kusuka kwala ka Facebook page ya hina le ku nga hloni phontsumi ya ku ishinwe ni ri kwala ka Foreign Sea kasi ke khanyisa xiseke na yena akukwala ka Thomo hi swinwe tlhela ni vona munhu wa kufana na Dennis Nhlungwane sifasonke ku riperile muhashi wa mina wa nkoka hi swinwe eka nongonoko ni khesa swinene kasi Kelvin Makananisi na yena ku ishinwe la Chimbufe Hanani Gembula okay tlhela ni famisela kahle na sesi wa Ntimanyana ku riperile sikoni sabi ni mi yingisela ku antswa ni ri kwala ka Sikhwinyani i sesi loyi wa kufanela hi Ntimanyana sikoni sabi danko tlhela ni vona na mana bumba lo sitinyeko wa ku xin'we ni ri kwala ka homo a Foreign B kasi Ntombi ya ka Mapindane nsovo a ku hi xin'we ni ri kwala esifasonke kasi Sheron Nhlanhla na yena a ku hi xin'we ni ri kwala ka nkurhu esifasonke swi muwini Christina Manyike na yena a ku hayike hi xin'we ni ri kwala ka Magosha a Binan kasi D wa ka vo a ku hi xin'we ni ri kwala ka Jim Galalumi tlhela ni vona munhu wa ku fana na Tim and Mate a ku hi xin'we ni ri kwala ro Singa View kasi takalani nenguda akuva chivulane rirothe nthlela ni famisana kahle na munhu wa kufana na tiyi wa karhangane aku ishinwe la Botsoleni village kasi nkuna nyeleti na hina ku ishinwe ni ri kwala ka nkomo b kasi chilidzi mama khenso akushiluva sha radio rirothe half a sunset malonga villa okay mafesi mlanzwa na hina kushiluva wa mhlabe ishinwe ni ri kwala a b9 mire na mafesi shi Shivanga nyama kasi kwenande gashane ako ishinwe ni ri kwala mahlokong bulobedu tlhela ni famisana kahle na kunene zodwa ako ishinwe ni ri kwala ka nkombo 22b izodwa mnyuku mana Bethlehem kasi nesinkuni ako ishinwe ni ri kwala ka dzingidzingila tlhela ni famisana kahle na munhu wa kufana na Tikan Filoma ako ishinwe ni ri kwala ka nkore azamani kasi Macheke Khensani ako ishinwe ni ri kwala ka Mlamula Majampa Road imana nzima ya loyo Josephine Nhlungwane yena ako ishinwe ni ri kwala ka Shohatsana mugangeni wa Wisani kasi Kate wa Mlanzwa Ngops ako ishinwe ni ri ximutanini xa mina vikatlulu kasi Basani Chamanga ako ishinwe ni ri kwala ka nkombo 22b Una mama, it's my story. Kela ni vona na kambe munhu wa kufana na Judgment Abanyesi Chabalala ko ishinwe ni ri kwala era Singa View. Kasi Shumani Rams Heat Wave ako ishinwe kwala Crystal Park Heat Wave ya loye. Kela ni vona munhu wa kufana na Pfarelo Lubengo ako ishinwe ni ri kwala Makonde Thondoni Rota Sisonke. Tobowani Daphne Ramwada ako ishinwe ni ri kwala Elimpeni kasi Elsie Milani na yena ko ishinwe ni ri kwala ka Magosha la ni vona na munhu wa kufana na Brenda Muremi ako ishinwe ni ri la ka rivala la inkomo kasi Akisani Mlonzovoti Sambo ako ishinwe ni ri kwala Jilongo Mlonzovoti hi mina ni heta ni vona munhu wa kufana na Tuva ra Nova Nkhwaxu ako ishinwe ni ri kwala eBurgersdorp kasi Andani Madoba ako ishinwe ni ri kwala Thukuta Block 4 good evening ni vona na munhu wa kufana na Man Makhuvele Grace ako ishinwe ni ri kwala Gandlanani ka Khani kasi Johnson Tobias ako ishinwe ni ri kwala Democratic Republic of Mgongoza ka Mavalani tlhela ni vona na Man Makhuvele lavo duma va ku ishinwe ni ri kwala Gian Section F mugangeni wa Rivoningo kasi Hlayisani Ntshuxeko Sambo ako ishinwe ni ri kwala ka Madosi Xikhulu Billy Oceans Chimbinyani va ku ishinwe ni ri kwala mugangeni wa Hoso Siyandani Mapove Block 18 a ku ri Billy Oceans Chimbinyani munhu wo rhandza ku basa swinene kasi Tembi avaleleke ako ishinwe ni ri kwala ka Nhlaneki la tlhela ni famisana kahle na munhu wa kufana na Charlie ako ishinwe ni ri kwala ka Makhuva la kasi Brown Doll ako ishinwe ni ri kwala ka Mkhomi imhlanga amukelo kasi Manu Tabela ako ishinwe tlhela ni ku sharhata ka munhu wa kufana na Engetani Baloyi ako ishinwe ni ri kwala Giyani Section F kasi Matimba Ndlovu ako ishinwe ni ri kwala ka Dzingidzingi Village tlhela ni fambisana kahle na munhu wa kufana na Jabulani Mahori ako ishinwe ni ri kwala Siyandani la ka Siyandani Junior Baloyi ako ishinwe ni ri kwala ka Mninginisi Block 2 kasi vachada vambirhi va ku ishinwe kwala mbirhi la Godfrey Chifura ako ishinwe ni ri kwala Thohoyandou location ni vona na munhu wa kufana na Bunch Mabunda aku ni na wena kwala rivala n'wamhlave wa ka hina Danko, kwani mhlaba kuishungwe ni rikwala kama pube. Alipompo, danko, mazamba la Green Farm, kuishungwe ni rikwala a Green Farm. Kasima cage bongani, malungana kureperile, sasishiluwa mwa mhlabe. Ni kuingisela kwa anja, ni rikwala kashikukwane stadium, ipapalonene. Ima cage bongani Lagos Mbetso, washigubu, danko. Kasishingedlani, nhlamulo, kuishungwe ni rikwala kama yeshe block one. Amgangeni, wasasa kutenga. Hello from Seneca, Lena, how much is Akuva Manin? Rewrote.
1: It's my story.
0: Nanivona munhu wa kufana na Gaulani Ngobeni Simba aku mavalani block 6 swinwe kasi maringa ka dzingidzingi aku hi swinwe nivona na Frank Josh aku as usual meaning we are together eneto tima basa ku hi swinwe kasi Prophet Makamo va ku shop shop hi swinwe Patricia Chabalala ku hi swinwe ni ri kwala Xivulani mama triple A kasi kokwani wa favor ba ku ishinwe ni ri kwala Soweto la tlela ni mwana munhu wa kufana na Hlanhla Singo mana ku ishinwe nwa mhlabe ni ri kwala ka Thomo la ka Simasindi Madzivandela a ku ishinwe kwala Chakuma Magubune uyingiseriwa Jisara FM lava i vanhu lava hi ri na vona kusuka kwala ka Facebook page ya hina leyi fambaka kahle hi vito ra GCR FM kesa swinene ka n'wina hinkwenu a mi ni yingisela hala ka xithekinoloji ni mi rhandzile ka mo ni tsutsumela kwahala ka WhatsApp ni vona ku ri hi va hi lava ni nga va khoma kusuka kwahala ka WhatsApp ya hina na wena u nga ni rhumelela rungula ra wena eka 060-8875-942 a hi ngo ndla timhaka ta ku va mi ni sendela rungula eka WhatsApp tinqingho hi va hi nga ri ku ri ti tekeni hi ku ti ta va ti karhi ti hi vavisa na hi sayiti lera ra nkarhi leri va ku ri perile hi sesi xiluva wa mhlave ni mi yingisela ku antswa ni ri kwala ka xikukwani stadium hi mina papalonene makesh bongali Lagos Mbetsa wa xigubu danko ni khese swinene buti wa mina va ku ri perile muhaxi ni yingisela kahle hi ri kwala Giyani section F body tiyani boyd khese swinene ni le ka n'wina kasi tlhela ni kuma munhu wa ku fana na ku tshemba bale va ku hi swin'we ni ri kwala ka dzingidzingi village khese swinene eka ku tshemba ni va ni karhi ni ku i madyambu lamanene mi fanelaka mba na wona na miyingiseri wa mina kambe ke loko hi langutile nkarhi ku lo sala 10 ra timinetse ntsena ku nga se ba awara ya 10 laha hi nga ta va hi karhi hi amukela DJ Mrexa laha nga ta va karhi ku nghena hi tale mbilwini na miyingiseri wa mina kambe ke hambi switetani a hi rhangeni jikanyana makete loko hi vuyela ta va hi karhi hi langutane na yena DJ Mrexa a hi fambeni.
2: Kwa technology hi ku tsineta eku swi na hina hi saba hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM rito rixaka
3: kumeli funeral cover leyi sukelaka eka 2 rand ntsena hi siku leswi i swikuma ntsena eka Swibasa Financial Services. Va na Swibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena spouse vana va sikisi va kusuka eka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 8 lava wena n'winyi i lava ku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya gina eka 64 i hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand 250 15,000 rand kasi 350 va ku nyika 20,000 rand i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 ku ya gina eka 84 i hakela 220 va ku nyika 10,000 rand 270 15,000 rand kasi 370 va ku nyika 20,000 rand 420 va ku nyika 30,000 rand la a hi lahli kambe wo mi nyika mali kasi waiting period i 6 months ntsena eka refresh suketani kasi eka refresh nghozi ya movha i 1 month ntsena kasi 12 months eka society loko u claim mali mi kuma endzhaku ka 48 hours titsariseri sweswi kasi office ya vona yi kumeka eGiyani a Limdev a section A kasi na kwala Giyani mana xitendara lexi la kusuhi ni le posweni mata mi ta titsarisela kona ni le ka mikwakwayila a mu judges loof va kona ni le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka u nga tlheli va fowunela sweswi eka 015-101-0151 kumbe 071-554-9757 Swibasa Financial Services where peace of mind start with you choose your perfect plan
4: Bafana. Bafana Bafana Hardware. Hi ku khomela special swili hansi hansi. U nga tikumela pressure pump ya 0.37 kW yi helelini hi 1295. Kuma pipe ya gezi 495. House wire 1525mm by 100m. Mihlobo hinkwayo. Yi le ka special. Concrete tile, double Roman all colors hi 850.
5: Kasi va tlhela va va na 6 meters zinc hi 219 rand ntsena. Lama emazinu yo tiyo.
4: 12 BTU Econ hi 5700. U nga tlhela u tikumela Burger Master ya 20 liter hi 650. 100 by 100 welded mesh hi 395. Hi khome switirhisiwa hinkwaswo swa gezi swo plumber, mabanti hi ku hambanana ka wona, swo belela hinkwaswo swi le ka speciali. Va kumeka kwala Giyani. Loko u lava quotation kumbe ku tiva swin'wana, u nga va WhatsApp eka 060 488 4051. Bafana Bafana Hardware.
6: Electro Pump Giyani va khomela swilo swa makoya hi ntsengo wa le hansi hansi. Kuma 1 over

0: Alright, ke Afrika-Dzonga eka madyambu ya siku ra namuntlha swimbulerisiwa swa kahle ka Dr. George Jomoleke ri twantsa leswaku a va hlahluvele ku teka nsati eka madyambu ya siku ra namuntlha a na vhele a va hlahluvele ku teka kumbexana vukati a va hlahluvele loko a va hlahluvela la hi nga koho na van'wana kumbexana laha vanhu van'wana va nga koho inge va nga ri koho ka ndyangu lowu va nga tshama koho ka siku ra namuntlha inge va nga tshamangi ka woho vukati swihlangiso swo mi nga swi kuma kwalaho mi nga swi kuma koho mi nga ku xanisekeni koho loko ku ri ku a mi swi hlahluvela kumbexana vukati a byi hlahluveliwa i nge swi hlangi swa kwalaho mi nga swi kumanga kambe ke hi ku vukati byi hetelela byi va vukati i ta ku yini i ndlela yoleyo mikiseri kambe ke i 19 wa timinetse mikiseri ku bile ka nhlawara ya 10 eka madyambu ya siku ra namuntlha na ku amukela mikiseri swa fambi ka nongonoko wa tale mbilwini i nongonoko lowu taka wena msumbunuku ku fika ra vumune laha ka wara ya 10 ku ya fika le ka wara ya 12 eka madyambu ya siku ra namuntlha na ku amukelaka nongonoko wa tale mbilwini eka madyambu ya siku ra namuntlha inkombe independence aka i jara valandzwa i ntiko lava nkomati wa mawelele va ndlanga mandle ngwana khazamula wa xikoci wa mbalati ka mavuza kaya mikiseri ni tshame kahle ntangwini titam tiriklone rex the dj u ta va nga ri kona rex the dj eka madyambu ya siku ra namuntlha kambe ku va nga ri kona tsandzekisi kuma kahle nongonoko wa tale mbilwini le ka madyambu ya siku ra namuntlha kona nongonoko wa tale mbilwini tanihi ntolovelo kambe ke nsimu leri nga nghena hi rona so kahle eka Dr. George Jomoleke na van'wana ti sisters laha ka number 17 risimu ra kona ti hondze leswaku a va hlahluvele ku teka hi ndlawa leyi mingisena ni ku amukela kahle vhele na excite leriya ra audio streaming ya www.gsrfm.co.za kumbexana makendana 106.0 makendza farming seriwa ma ku saseka laha u yingiselaka wu ri kona eka madyambu ya siku ra namuntlha kasi namuntlha hi le ka siku ra vukhumetsevu hi le ka n'hweti ya vunkombo hi le ka lembe ra 2022 tsevu mikiseri hi va hi kha amukerisa sweswo ka nongonoko wa tele mbilwini tsundzuka leswaku nongonoko loko mikiseri swa fm hi laha hi ku tiselaka timhaka leti wehe tanihi mikiseri u nga ti byela ku a yi khona maxantima ebodlele loko se xiyimo xi te ta a na ha swi tivi ku se ni fanele ni lisa kwini no tikuma se ni hambana na khombo kumbexana ni hambana na leyi ya khombo na nhlomula kambe ke tanihi nongonoko wa tele mbilwini bakanyela tlhelo xiboho xa xihuvaka ku kha u xi teka kumbexana u xi hleketa mikiseri hi va ka hi kha ku tisela nongonoko wa tale mbilwini ni le ka madyambu ya siku ra namuntlha leti ngo ta ku dya tale kureni ya mbilu ya wehe hi lava tola leti ngo hayi khona mani se na humba yi nga olela nkuma laha ni nga ra bakiti se a na ha swi tivi laha ko dyela laha ko hlambela a na ha swi tivi se ni fanele ni swi endlisa kwini hi swona leswi hi lavaka swona laha ka nongonoko wa tale mbilwini hi hetelela hi ku nyika solution ku loko timhaka ti ta hina na vayingiseri kumbexana tanihi xitili xa gian community radio xikan'we na vayingiseri hi va hi kha hi vona mikiseri ku hi nga ku pfunisa kwini ehenhle ka timhaka to toloto leti weti va kha ti ku dya i ndlela leyi mikiseri kambe ke namuntlha ku ri busy swinene ngopfu kokwala dorobe ra la giyani hi timhaka ta nhlangano wa march and march a yi khona a ti ri ku vuyeni swinene ngopfu va khotsiwini vanhu va khotsiwini vanhu va khotsiwini van'wana va ponini van'wana va hlaneke swirhende kambe ke van'wana lava nga pfumelela maphepho vanhu a va ri ku ngundzuvanyeni swinene ngopfu hi vulavula sweswi van'wana va le hokweni ya tinsulavoya va ti langutisele ku ta tlhelela ka rikwavo va kumeke va rala tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga va nga na maphepho ya mpfumelo swa ku ri busy swinene ngopfu kambe ke madzolonga a ndzi zanga ni vona madzolonga no ka ni nga tivi kambe ke a ndzi za ni twa madzolonga ku ta fika sweswi lama ma nga va ma kha ma humelela hi timhaka ta mapfhumba lama ma ri koho kwala dorobeni ra giyani ra machermach a ni khensi swinene mukhaya wa mina my sister shem ni khensa swinene ngopfu hi ntombi yo zenya mukhaya loyiwani ka nongonoko wakwe wa spo vhele hi n'wi twini laha ka wara ya nkombo ku ya fika le ka kota ra timinetse kongoma kahle ka wara ya nhungu khensa swinene ngopfu na vaxisaka xangondo laha a xi ri kona laha ka kotara kumbexana laha ka 15 wa timinetse ku nga se ba awara ya nhungu hi ndlela leyi va hi kha hi khensa swinene ngopfu na le ka wena mukhaya u tirha swinene kambe ke u ta hlangana na yena na le ka siku ra mundzuku nongonoko lowu fanaka wa sport vhele yi ta va ri kona vhele ntombi yo zenya laha ka wara ya nkombo ku ya fika laha ka kotara timinetse ku nga se ba kahle awara ya nhungu nakonako tele mbilwini tanihileswi mikiseri ni nga ku pyheta swona eka madyambu ya siku ra namuntlha hi kona mhaka leyi ni lavaka taku hi va hi kha hi langutisa ni le ka madyambu ya siku ra namuntlha kona mikiseri wa xisati laha nga ku tweni ka ku vava swinene ndiva vavasati va khongotelana swinene ngopfu se na ku tshemba na ku pfumela leswaku vavasati eka siku ra namuntlha mi ta va mi kha mi ya pfuna n'wansati kuloni hi ndlela leyi va twa ku vava mani va twa ku vava swinene ngopfu loko i vulavula na vona wa swi twa ku ri hayi khona mani i mutswari u twa ku vava mara mingiseri wona ku byela ku hala handle ka tika katika la handle wa bona loko we kha o hanya kahle indlala le loko o twa vanwana ba kha ba khlamusela the way leswi bo ba hlanganaka na swona vutongweni bya vona ta kota ku switwisisa ku hala handle and swinwana leswi ndlaka inga switwisisa swinwana eku a hile kusuhana na swona and eti byela ku a swi humelelanga and eti byela ku swinge pfuku swi humeleleni who knows ku tiva mani kumbe ndzi ku ri ya xisa ku yini vutomi a byi na guarantee ya wena ku byala mingiseri problem leyi va ka un'wana a ri na yona yi hundzulaka xihlekiso eka wena siku rin'wana yi ta humelela wena yi ta humelela xaka ra wena laa nga ta hetelela u swi twisisa kahle ku ri no vutomi kahlekahle a hi mathumbani vutomi a hi matlangwani yo fanele hi endla timhaka ta ku va yi kha yi hlayisana hi ndlawo leyi mingiseri kambe ke va ri kona papila na le ka madyambu ya siku ra namuntlha leyi va na nkateko yo va ni kha ni vulavula na vona kambe ke i mhaka ya ku va va switane ngopfu leyi ni lavaka ta ku va ni kha ni ku tisela yona tanihi mutswari kumbe xani tanihi mhani mani eka madyambu ya siku ra namuntlha gondzo ra R578 R81 R36 R529 a hi boheni kahle mabandi ya vuhlayiseki i fika lomu ma kona hlayisekile na le ka madyambu ya siku ra namuntlha a hi tiphineni switene ngopfu i tshamisa sweswi xitichi xa hina xa Giyani Community Radio na le ka madyambu ya siku ra namuntlha hi ta kimeta kahle ka vara 12 eka madyambu ya siku ra namuntlha tsutsuka le ka vara 3 hi ta va ri kona nkonoko wa matimba switene ngopfu morning base na mukhaya claim lowa DJ la ka vara 3 ku ya fika le ka vara 6 hi ndlawula Jesus Space family ka Facebook na vara qingo i 0608875942 tiva leswaku nomboro yo leyi mingiseri wa va kha wu pfumelela kha u rhumeliwa kahle nkandziyiso wa rito eka nambara yoleyo mikiseri kumbexani u ri bela riqingho eka yona 25 wa timinetse mikiseri ku bila kahle awara khume a hi ngheni laha loko ni vuya ku ngheneni laniwa ni ku nyika kahle papila a ra siku eka madyambu ya siku ra namuntlha Bafana Bafana Hardware
1: hi ku kumele special swi le hansihansi u nga tikumela pressure pump ya 0.37 kW yi helelini hi 1295 kuma pipe ya gezi 14.95 house wire 1525mm by 100m mihlovo hinkwayo yi le ka special concrete tile double roman all colors i 850 kasi va tlhela va va na 6 meter zinc hi 219 ntsena lama zinc yo tiyo false video echo i 5700 unga tlhela u tikumela bega master ya 20 liter hi 650 100 by 100 welded mesh hi 395 hi khome switirhisiwa hinkwaswo swa gezi swo plumber mavanti hi ku hambanana ka wona swo belela hinkwaswo swi le ka speciali va kumeka kwala Giyani loko u lava quotation kumbe ku tiva swin'wana u nga va WhatsApp eka 0608 40 51
0: Bafana Bafana Hi swa swo ke eka madyambu ya siku ra namuntlha i makumembirhi tsevo timinetse ku bile kahle awara ya khume eka xihondo xa 106.0 FM mixeri ni ku tisela kahle epapila leri va ka ku khomele rona eka madyambu ya siku ra namuntlha ri suka kahle ka mhani laha lava va ka va kha va twa ku vava swinene ngopfu va lava xitichi xa Giyani Community Radio xikan'we na we mixeri ku va yi kha yi va pfuna eka madyambu ya siku ra namuntlha ku loko xiyimo xi tita va fanele va swi endlisa ku yini i ndlawo leyi mingiseri maka siku hi leyiwani mingiseri va ri riperile muhaxi na vayingiseri va nongonoko wa tale mbilwini ni sesi wa malembe ya 45 ni tekiwile ni tshama na papa sisi na swivanana swa hina swimbirhi kwala kaya loko ni hlangana na papa loko ni hlangana na papa sisi hi hlangane a ri karhi a huma evukatini byin'wana a lovele hi nsati ni fika ni horisa mbilu ya yena ni va n'wansati hi ku kurisa vana lava a va ri na vona vambirhi kumbexana va malembe vambirhi va mathwinsa a ni zangi ni va na nkateko wo va na vana lava a ni zangi ni va na nkateko wo va na vana lava va nga va mina na papa lava a ni pfumali nchumu kambe ntsako ni hava a ni vulavuli nchumu la kaya hi ku veri a ni tivi nchumu hi vana ni ringete ku ya hinkwako ku kuma mpfuno hi timhaka to kuma n'wana kambe a ni fambangi kahle sweswi swi fike na le ka xiyimo xo na vana lava se na vona va ni delela a va ha ni hloniphi loko ni va rhuma
2: vako ane mhana vona mina nuna swi tikomba anga ri na mhaka na swona swi tikomba alava ku pfuniwa ku kurisa vana va yena na tikeriwa hi marito yo tsundzuxa ku ri ani na vana vayingiseri ni kombela ku pfuniwa vayingiseri xana ni nga pfuneka njhani vayingiseri va mehe ka ha tshameka kumbe ni ti fambela ni ya kaya ni ya sungula vutomi ehansi ke hi lava mani va 45 wa malembe mingiseri va ri va kume papala va na vana vambirhi va matwinsa loko va hlangana na papa va ku lovela nsati laniwa evendeni va fika va hlangana va rhandana swi va kahle swi saseka se hi lava vana se va kurile laniwa mhani a va le ku kumeni ka swihlangi na papa la se va ri mhani laniwa ntsako va kuma swilo hinkwaswo la kaya kambe ke lexi nga ku hluleni sweswiwa xi nga ku hlupheni i timhaka ta ku swo swihlangi a va le ku swi kumeni ende se swihlangi leswi swi sungula ku va delela a swa ha va hloniphi loko va vulavula va swi rhuma swi ri a phela wena u humana hina hi ndlela leyo loko va ringeta ku vulavula na papa swi tikombeka ku papa na vo a va na mhaka na yona mhaka leyiwani so mhani va twa ku va va swi tene ngopfu ku ri no xana papa loyi a ni lavela ku ni ta n'wi kurisela vana hi ku i lovele hi nsati vana va ri na malembe mambirhi na hi ku sweswi vana lava a ni va tsundzuxi nchumu loko ni va tsundzuxa va ri phela wena u humana hina loko ni vulavula na papa vona a ku na lexi a xi endlaku se va ravala ku pfuniwa mhani la tanihi vayingiseri ku no va swi endlisa ku yini ku ri va tshama kumbe va ti fambela va ya vona swin'wana na hi ku tindlela hinkwato va ringetini ta ku va va tihlanganisa na madokodela kumbexana vanhu lava nga ta va pfuna leswaku va va kha va kuma swihlangi kambe ku fana na kwala va ri mhani va swi endlisa ku yini ka nkarhi wa sweswiwa hi vulavula hi mhani lava nga na 45 wa malembe va nga kuma papa la va lovele hi nsati papa lava va siwe na vana vambirhi va matwinsa la mhani va fikile va kurisa vana lava kambe ke khombo ra kona i ku mhani a va le ku bebuleni ka swihlangi la se va ri a va na vana lava se va kurile a va na seyi ka vana lavawa loko va va rhuma kumbexana va va tsundzuxa va va byela ku phela wena a humana hina loko va vulavula na nuna na yena a nga vulavuli nchumu na vana lava so swi va nyika problem hi ku va ringetini ku fambafamba tindhawu hinkwato va ringeta ku pfuneka ku kumbexana va nga kumela papa swihlangi la kumbexana va ta kuma swihlangi ku fana na kwala se va la ku tiva ka leswi va twisaka ku va va hi swona va ri vandlisa ku yini va ya mahlweni va tshama kumbexana va ti fambela va ya vona swin'wana ke hi rona papila ra hina leri nga na rona ka madyambu ya siku ra namuntlha lava nga ku tweni ka ku vava la i ndlela leyi mikiseri na va riqingho i 060 8875 942 a hi pfuneni mhani loko xiyimo xi teta riperile mikiseri ni mamikerile
3: ndhawini
2: ahiye papa
3: ya mhaka ya twala ene ya vava mativa loko i ri vukatini i ri mhani i kuma ku ri ku lowa nuna wa wena loyi i nge i rhandza yena a nga ku seketeli loko i hlangana na xiyimo xo biha swi vava ngopfu hi ku vana va fanele va tshinyiwa hi mutswari lowu wa vona wa xinuna hi ku lweto na va tshinya va ku hi ku a hi vana va wena hi le ku va karhateli kasi lowu wa papa hi yena a fanele a tshama na vana va yena hansi a ku loyiwani loko ku ri ku mi nge n'wi hloniphi hi nge twanani i mhantsongo wa n'wina ni na vona va ta kota ku swi twisisa ku va le ku tshinyiweni va nge kale va ka va tshikelela mhani valavo hi marito yo ka nga ri kahle loko va rhuma va ku phela wena a hi mhana mina a hi marito ya kahle yalamo lexi a ni ta xi vula loko papa va nga pfula nomo va ku famba va nga fambi mhani a va tshami xoxo lexi nga endleka a va fanele loko ku ri ku a ku ri mavonelo ya mina a va fanele va lo n'wi

0: swivona ku vana lavana va le ku ni hlonipheni laha ni vona onge ni na nkarhi lowu taka ni nge vi na kurhula. Ni kombela ku ni lavela xitandi lexi nga xa mina laha ni nga ta bela hi moya, laha ni nga ta ka ni nga karhateki hikuva ni va vona se va kurile se va mila tipapa. A mavulavulelo ya kahle ya swihlangi. Mutswari wa xinuna hi yena a fanele a va tshinya a tiyisisa ku leswiwani a hi swona leswi ni swi lavaka. Se swi tikomba kahle ku na yena a nga swi lavi a hlekete ku vana lava va kurisiwa hi mani luya se hi ku va kurile i vatswatsi a va ha koti ku hlonipha na yena a nga ha swi teki swi ri nchumu wo ti byela ku a rezi a swi a ti voneli mani luya i ta ti vonela yini hi ku vana i va yena papa luya ene a va kurisa hi rirhandzu ku komba ku i vana va hulu wa yena i va mhani hulu va vona. Swa tika
1: leswi vulaka ku mihleketo liya yi nga na mhani liya yi ngo swi tikombi nga ri a lava ku ni ta n'wi kurisela vana ku nga va ku ri yona
0: hi yona impela yaleyo se daswani ku lava ku tiyisisa mhaka leyi na vona va yi vonaka ya ku lava ku kuriseriwa vana hi mhani lavo a va n'wi byeli ku ni kombela ku ni lavela xitandi lexi nga xa mina hi aka xitandi lexi nga xa mina laha ni nga ta ni ya tshama kona hikuva ni wa swi vona ku lawani se ni tshame hi kala ro hisa vana lava a va le ku ni hlonipheni ni va kurisile hi swona va ti vona va ri vatswatsi vona va twa yena ku loko a phefumula hi nomo wa yena ku i ya va hlamula a ku yini loko ku ri ku a swi twali a vo xonga rigogo ra ha tsakama va ti vonela ku va ta ya ku ya va vona byin'wana vutomi hi ku loko munhu i n'wi vulavula na yena a nga ku twisisi swi va swi nga basangi na swona ene loko ko papa vo tshuka va hundza emisaveni kwalana mutini walowo mhani va nge tshami ve nge sale va tshamile loko se sukela ku tsaka ku tlula mpimo nkarhi sweswi kumbe ku nyanyuka ve nge ku tshami kwalano xem se a va lunghise timhaka ta vona nuna loyi a ha copeta va n'wi byela ku ni kombela ni lavela xitandi yena yi ta va hlamula a ni loko munhu mi ka mbalavurisana wa n'wi twa ku i kokela ku ya kwihi se a ku na vutomi kwalano i mavonelo ya general
1: a hi langutiseni loko the general mi nga se tsutsuma loko se papa vo ka va nga twisisi timhaka ta xitandi lexi a nga ta xi demanda va nga ta xi demanda mani la se mi nga va tsundzuxa kwini
0: a ni swiswani ku na mavonelo mambirhi loko va vulavula na papa valava a va va byeli ku hi ku vana lavawani a va le ku ni hlonipheni ene a mi vuli nchumu papa ni le ku tikeriweni xa vumbirhi a ni kombela ku hi ku a mi va tshinyi vana lavawani ene a va le ku ni delelini ene a ni ti byele ku hi ta tshama swin'we hi hanyisana ni kombela mi ni lavela xitandi lexi nga xa mina ni ta kota ku tshama kahle ni nga ri na munhu loyi a ni karhata kumbe a ni belaku huwa kumbe a ni na ni hlonipheki aka swilo leswimbirhi leswiwani va ta swi twa bapa ku i hlamula ku yini loko ku ri ku a nga hlamuli swo twala ma ni ta ku a va voni ku ndlela yin'wana ya ku kota ku a lava byin'wana vutomi na mahlweni
1: emetwile
0: ni khese ni general aka ntshuxana
1: hlayiseka ni khesa swi twale ngo ku va mi yi belela niqingo ku tiya ku yengela
0: thank you
1: right khesa swinene ngopfu the general kusuka laha tindhawu leti ya talaka ntshuxi laha hi la ku twa wena miyingiseri ku wena u angula ku yini ka timhaka leti nga koho ti nga teta mhaka ya ku vava swinene ngopfu laha se mhani va dlina va va na mihleketo ya ku papa lava a va ni lavela ku ri no ni ta kurisa swihlangi ri perile aye ni ma mikerile na mina
2: kambela ku tsambeka hi ringeta ku pfuna mana
1: inkomu
2: na malembe ya kahle swinene 45
1: mi nga tlakusa voice mi le hansi swinene ku hindza mpimo
2: a ni ku va na malembe yo tala swinene ngopfu hi ku lama ya va fanele va ya mudezeni ka wona i mantsongo ku tlula lama nga va nga hanya wona kombela ku tshaha aka buku ya swivuriso 17:6 yi ku nga ni vatukulu va tinyungubyisa hi vona na vona vana va tinyungubyisa hi vatswari se n'wana i nyiko yi huma ka Xikwembu a swi tshameriwi adeskini swi dyonderiwa a swi cineriwi mulatlhomi wa risiva a swi tirheliwi
1: kumbe
2: ti nyiketa ntamu eka swona ku tirhela swona ni kombela ku tshaha nyana marito ya vadya hlaya hi ririmi ra vadya hlambi ni swi ta kota ku koma swi twakala a girlfriend is like a good friend hard to find someone who is supportive

0: someone who's advising, giving advice, somebody who's helping, somebody who's taking care to each other, somebody who's always close to your heart and always cherish. Say, Baba, the sort of thing that I'm on. She's I was in the middle of the world. I was able to take a certain amount of time. I was able to get a lot of money.
1: I'm going to go to the next one.
2: I'm going to go to the next one. na hloko mhaka hayitwa le ya ku vavisa swinene. Hloko mhaka loko ni kani hitwa xivutiso xa mina xo sungula, vukati bya mhani na tatani eku sunguleni ka byona hi lebyi byi nga va na cuma kumbe a byi vangi na cuma ke? Loko byi nga vangi na cuma naswona a hi vukati, byi nga vangi na cuma byi nga ri vukati byi tekitana, manane lexi ni nga ta sungula hi xona ku vulavula na n'wina hi lexi. N'wina ma swi tiva ku maveleka vana lowu ma mi famba migingirika kona a migingirika ku ku ta endleka lai, hikuva ma swi tiva n'wina ku maveleka. Mina vona vana vambirhi na tatana luya mi nge i nuna ka n'wina sweswi, na yena wa veleka a mi famba migingirika mi lava yi. Hi ku timhaka loko a ku ri ku timhaka ta tiya a kaya, i bava loyi a ta ku ka n'wina ni kombela i ni tswalela n'wana. Tatana a ta vula leswaku eze ni ku kumile i ri na vana vambirhi, na mina ni ri na vana vambirhi, mara eka wena na mina manana eze vukati ku byi tiya swi kombisa leswaku wa ni rhandza na mina na ku rhandza, a hi kumi wa hina n'wana xidyandzhaka xa hina vambirhi. A xi fanekele xi va kona timhaka ti karhi ti huma.
3: Kokwani Maleke, mani mi lunghisa kun'wana ta famba kahle. Mhani loyi a nga tangi na n'wana laha mutini i kume papa i kume papa lava va ri na vana vambirhi lava nga feliwa hi mhana vona, loko a fika laha i kume vana vambirhi va mathwisa va ri na malembe mambirhi a fika a kurisa vana lavayani, i ye madokodeleni fambe hinkwako a ringeta ku lata make sure ku ri a kumela papa lava n'wana, hikuva a nga le ku bebuleni i na 45 wa malembe.
2: O yena hi yexe a nga kumi vana,
3: a nga le ku kumeni ka vana, that's why vana lava n'wi byela no phela wena a humana hina wena, a ni se va kurile va kume va ri na malembe mambirhi se u le ku tweni ka ku vava mhani.
2: Awu shame, I'm sorry, I mean hi hupile nyana kwalano. Mara hambiloko swi ri tano
3: yi tekeni kusuka kwalano.
2: Hambiloko swi ri tano hi lawa marito ma fanekeleke ma suka ka mhani, bavo ni na xirilo xa ku fana na lexi. Loko ni ri kwala mutini kwala ni ri mukandza vukati lebyi, ku na marito lawa ni ma humesaka ni vulavula na vana va mina ni ku a mi ni ya ni tekela lexiya xi nga lahaya. Ku na marito lawa ma humaka eka vana ma ta eka mina ene ma ni vavisile swinene. Marito ya kona ya hi muxaka lowu, vana lava va ri ni nga va rhume hikwalaho ka ku va vona a hi vana va mina, mina a ni mana wa vona. Leswi vulaka leswaku ni tisa mahungu lawa ka n'wina hikwalaho ka ku va ni ma kume eka vana, a ni swi tivi ku n'wina bava mi ma tekisa ku yini. Se i bava a fanekele a twa ku vava loko ku ri ku vana va bava va hlamule manana ku nga nsati wa tatana marito ya ku vava ya muxaka lowu. Tatana a fanekele a teka vana va yena a va vekala manana a tshame lahaya a ringeta ku kombisa ku ni kale ni teka mhani loyi a tala ekaya ni ku a ta va mana wa n'wina tanihiloko manani wa hina la ndyangu a ta va a hi sukerile. Se a ni swi teka ku loko ni n'wi tisela kaya n'wina mi ta swi teka ku hi yena mhani eka n'wina, ivi a twa mariti ya vana lava loko va hlamula va hlamula yena bava loyi. Se ni twa ingaku manana loko va ta va va yise marito eka bava, bava a va hlamulangi nchumu ku nga va ku endleka la yini. Bava se vo swi twisa ku yini sweswi loko ku ri na mahungu ya ku xumbadza ya muxaka lowu ma humaka eka vana ma ya ka manana, manana va teka marito va ma nyika bava kambe bava va nga humesi marito ya ya ku kombisa leswaku ku nga va na ku tshinya eka vanake. Hi yona minkarhi yo tala loko ku ta tinhlokomhaka ta muxaka lowu, hi ku loko wa ka manani a nghena eka ndyangu lowu a vhete a vulavula na tatana, kumbe tatana a vhela byela manani ku tanihiloko ni ku rhandzile ni nge ku veki la, ni ta ya ni ya ku akela muti wa wena a tlhelo. Phela a hi manana ngopfu a humesaka marito ku ni akele muti a tlhelo, tatana i fanekele a tirhisa rizini ya ku hi ku ku na vana va manani loyi a nga famba a ni siya. Vana lava mina loko no tshika ni hundzile emisaveni, manana loyi vana lava va ta sala va n'wi hlongola la kaya. Se hikokwalani tatana i fanekele a teka rhengu to ho suka hansi, a va na miehleketo leswaku manani loyi ni nge n'wi veki la, vana lava va ta n'wi xumbaza mindlukwini ka siku. Se hi laha timhaka foundation a yi fanele yi sungule kokwalani. Se loko ku ri ku tatana kha nga vulavuli chomu sweswi, swi vula ku na ye tatana ma a nga ha n'wi lavi manani. Ku nga va yini vana va xumbaza manani tatana a miyela loko marito a ma kumile? Hi yo mhaka mi kumaka ku tatana na yena se i yima na vana lava. Ku vula ka van'wanyana, tatana se i swi vonile ku vana va yena va kurile, kumbe ku se ku na nkosikazi yin'wanyana a handle a lavaka ku hleka na yona. Hi nge vuli ngopfu sweswo, mara tatana loyi swi vula ku manani loyi i vona ku se i va n'wi kurisele vana wa n'wi hlongola hi plan, ene hi ta ku yini loko ho vula timhaka ta ku wena tatani hi wena u rhumetelaka vana la ku va hlongola manana loyi, u ta pfumela? A wu nga pfumeli. Ene yi ta tlhela yi vuya ka hina ku ingaku hina hi rhongo loko hi boxa mhaka ya muxaka loyi, hi boxa hi mhaka ya ku tirhisa mihleketo. Ku swi nga ekala ku n'wina vana n'wi byeleni swo karhi loko a mi rhuma vulani yini, a ta kota ku famba. A swi ndliwi xikarhi ka ndyangu leswi. Wena tatani vula xo karhi, loko u nga vuli xo karhi vula xo karhi lexi ngo manano a no fanele a no kombela leswaku la mutini wa mina u huma. U nga yimela vana va tshimbetela sati wa wena, wena u khusi twa mara u nga ri na mhaka na swona. Ni nga swi endla ni ri tatana Maluleke ni te tani ku tshimbeteleriwa sati wa mina hi vana va mina, why ni nga humesi mariti ya ku tshinya vana lava? Muhaxi Mulambya, a no twela mhani lava vusiwana, hi ku ni na ntshembo ku a va fikangi nyamuntlha la ka ndyangu. I masiku va fikile exikarhini ka ndyangu, se va ta va ta hlangana na timhaka leti ene i long term manjheni se va dyena nkarhi wa vona.
3: Ku komba ku mhani va twa ku vava, ma vona loko va ze va yimayima va ya hala na lahala ku la ta kambisisa ku i ncini xivangelo lexi ndlaku va nga bebuli, se va karhele no famba timali va ri se ti herile.
2: Hi yo hi hlayaku emilambya nge heyi
3: ku va swi lava ku tikuma ku papa kumbexani vo endla swilo leswi hi mhaka ku a va na n'wana swin'we na miya kumaku papa ve le ku n'wi laveni n'wana mara heyi papa ve le ku kandziyeleni ka n'wansati.
2: Loko ni vulavule marito ya ku bava a va fanekele va ri humesile rito leri ku wena wa kanana ni fanekele ni kuma xidyandhaka xa mina na wena exikarhini ka ndyangu tanihiloko ni ri na vona vana va mina laha, mara na wena manana fanekele ku va na n'wana loyi mina na wena hi fanekelaku hi va na yena wa hina vambirhi
3: va nge le ku kumekeni.
2: A yi fanekele yi ve kona from the ground floor foundation ya vona, a yi fanele yi sungule kwalano. Se loko ku ri ku sweswo bava va nga ri na mhaka na swona, swi vula ku a va vangi na mhaka na yona kusukela kwele va teke sati lowu va n'wi veka mutini. Hi yo mhaka a va zangi va va na mhaka na yona, hi ku a ku ngo to va vana se va vulavula swo karhi bava ivi a miyela ku hi ya pfala nomo. Muhaxi mavonelo ya mina yalawa, mara manani mina ni nga vula leswaku nkarhi wu mi siyile wu fambile, ene loko mi zami vulavula so ni ni tshembo leswaku i nga ku vukati n'wina mahabyi lava, mara nhangu nhlokomhaka yi kona ene ya vavisa hambi mo tshama ene yi ta mi dya ene yi ta mi tshikelela ene ma ha to byeriwa se ku ta va se ku songa rigogo ra ha tsakama ku nga va njhani.
3: Mi vula ku va tlhelela ka rikwavo
2: akuna mhaka yin'wanyana emisavi loko loko mhaka yi te tani milambya timhaka ti fika kun'wanyana ku goma ticoga ivi ku kumeka ku ri na mhangu laha mara ku sirhelela mhani loyi hi ku vana lava le ku pembeni kuteni sweswi va le ku swi voneni va ku o loyi a nga ta endla ku bava nga ri na mhaka na yini hi loyi ivi se ku humelela swin'wanyana a hi vuli ku swi nga humelela mara miehleketo yi fanele yi va kona ku hi fanele hi yi tirhisa na yona ya tirha na yona a hi vula na yona leyi ku songa rigogo swa ha tsakama naswona swa pfuna mara ku tshama naswona swi vangela mhangu eka mindzuku ka siku ku nga va na switandzhaku laha kokwana Maluleke va ri tano
3: enkomba ku dya ku engeta yi khomeni kwalani kokwana Maluleke
2: dako
3: right ke entsevot minetse mikiseri khokoma kahle ka wara ya khumen'we va kha va rhumela timeseji mhani kwala va kha va rhumela kokwani Maluleke va kha va rhumela va ri va mitwe swinene mi vulavurini kambe va ri va na rirhandzu for papa lava se va titwa hi nga ku loko se va famba va tinga kumbexani se ei va va va kha va luzeke ngopfu mani leswo va heteliwe nkarhi mani swa vava 060-875-942 riperile
4: iperisa n'wina mpfukeni
3: loko no va ni pfukanga ni nga va ni hemba mavona mpfukile n'wini
4: hi pfukile
3: ni mamukerile
4: okay hayi ya chavisa hi mhaka yo vava i vavanuna lavo ka va nga na vutihlamuleri ehenhla ka muti hi vula ku vana na nsati right xivutiso ku ni famba kumbe ni endlisa ku yini ni nga swi hlamula hi tindlela timbirhi mara ni kha ni kombisa rito ra ku famba hi swona loko ni ku vutisini i nga ri ku ni hlamuleni ka nchumu tanihi ku papa va tikombi va ri na tinhlamulo ehenhla ka n'wansati loyi va nga n'wi teka la ni nga yisaku marito ya ku i ntiyiso loko hi vona vana se va kurini va ri na 2 years hambi va nga vulangi ku va na malembe nga ri manala swi tikomba va kurini that's why va kota ku hlamula mhani va ku wena nga yi byeli nchumu a humana heni right se ku famba hi swona na swona kambe i yini xi fanele xi endla before i famba ku munhu loyi a ta kota ku ku hlamula hi nomo wa yena a mahlo ka van'wani vanhu a hi swi tekeni ku ri ndyangu se no report-a ka family ya ka yena kambe ka nkarhi wa sweswi vana va fanele va hi pfuna ka timhaka ta so because ni vulavuleni na n'wanuna a nga ni tshamu nchumu it's social work na famba ni ya ka magistrate ni ya na ku byela magistrate or social worker le i va nika papila leri nga ta n'wi bayenda ku a za ta tshuneta a ta vula ku loko a ni tekini ni n'wi hlayisele vana va ri na malembe mambirhi ivi namuntlha sweswi a nga koti ku byela vana ku byela mhani lava hi vona va nga mi kurisa mhani ya n'wina va love mi ri na 2 years that's why ni vule rito ro swin'wana loko i vutihlamuleri ka bava so lava ya va ta n'wi insista hambi wa pfumela ku a ya or a nga pfumeli i ta za boheka ku a bohiwa hi nawu lowu n'wi lavaku ka nawu a va hlamuli se loko ku ri ku a va hlamuli ku a nga ha n'wi lavi mhani luya because a nga na seyi loko vana lava va kha va rhuketela nsati wa yena loyi a nga n'wi hlayisela vana loko a n'wi kume a ri ka problem yikulu ku siyeriwa hi vana vambirhi hi nsati swi vava ngopfu ene ku kuma munhu a nga ku hlayiselaka va za va kula swi tsakisa ngopfu hi laha rirhandza ri fanele ri tala ngopfu loko mhani va ri na 45 years no matter va nga yi byelangi ba vana ma nga leti va kun'wana ni fana na malembe ma le mahlweni ku tlula n'wansati so loko va ka magistrate va va lava na social work va n'wi hisela papila leri nga ta n'wi bayenda ku a leyi i ta ya hlamula hinkwaswo xo sungula ta ya hlamula ku loko vana va kha va rhuketela mhani hikokwalaho ka hini ha miyena xin'wanyana lexi a nga vutisiwaku xona i ku loko vana lavawani i n'wi teka mhani leyiwani ku tswala vana i ku navela ka Xikwembu hinkwenu hi nge swi dyi ni yima na xivulavulo xin'wana hi nge swi dyi ku vana laha ni nga na vona i va mina bese n'wana i tiva hi mhani swi nga ndleka na vona vana lava yena a kha a tiva ku se lava nga hi pfuna ngo i social work ku va pfuna mhani hi yo last point lowukulu ku before va famba va rhanga va tshuna vanhu va va va byela ku na problem ya so mixo ku nga va na solution loko swi tsandza sweswe a va tiyeli kaya a hi nandzu ku va huma muti va famba va hume muti kale swi tsandzile and a va nga ta huma muti because va va ri ku hlayiseni swi fana no hlayisa vana lava tivaka ni ta hanya na vutomi bya mina hinkwabyo i maredo loko fonerela xivongo tirhisa masida ngu bar
3: khesa swinene timaredo rhumela kahle nkandziyiso wa rito eka nambara 060 8875 942 no tsakisa ku mani na kha na vulavula na vona ka swiyenge xa mabulo xa WhatsApp la ya va kombisa swinene ngopfu ku ri no va na hina va le ku yingiseleni va kume xikhonani va le ku hitweni la ka sala minete yin'we mingiseri kongoma kahle ka wara ya khumen'we mingiseri perile ni mamukerile ta le mbilwini
5: mlambya
3: inkomu
5: ni dzombile
3: dzombi a swinene ngopfu ba
5: dzombile na yena
3: ni mamukerile papa wa mina
5: mode original n'winyi wa vito a zama ku tindlala va tisi loko va ku ku kola vanhu vo tala loko va xivuriso xi ku ku kola ka nun'wa va kumanga ku swa ha va hemba a va hembi boti leyi vana a nga xoni na xona xema munhu loyi a nga fika a n'wi kurisela vana vambirhi va za va kula se ene sweswiwani va na tipiku hi mhaka ya ku va byeleteriwa hi ba vona vana lava mativa loko vana lava vo swi tiva a va ndlalela mhaka street a ku mhana n'wina va lovemi ri na 2 years mhani lavavo va nga sala va mi kurisa vana lava a va ta va na xichavo aka mhana a va ta n'wi hlonisa ngomu se bava loyi swi komba ku ri a nga na vutihlamuleri se mo ni kombisa hi tindlela timbirhi sesi lavona a va byeli nuna wa vona va n'wi byela ku ri no hayi ni ku i danke ni ku kuriserile vana va wena hi lava va kurile leswi se a va a lava ku no rhumiwa hi mina mina ni loko ve ni wa ni rhandza papa ni akele xitambi i mani lava xitambi i ni akela muti wa mina a tlhela vana lava ni tata ni ta hamba ni ta va pfuxela ku ni to ta kunene ni ta va pfuxela vana lava le aka mhani leyi a nga ta ya kona a va ba hi protection order ku ri swi nga ngheni swihlangi leswi nga yi leyi nga na mhani bava hi ku nuna i nuna wanuna wa pfumeleriwa ku yiya mara vana lava hi ku va n'wi belela a va nga yi i tindlela timbirhi loko bava leyi o ala ku va ni tsanana ku akela xitandla ni swi vula ku boti leyi se i na nhlati wun'wanyana la lava ku nghenisa laya sesi a sunguri gogo ra ha tsaka miafana mara loko mina a ni ku mi nga ku loko sesi lavo byela bava leyi boti leyi va ku no hi ku ni ku kurisele vana va wena ni va kumi va ri na tiyeza ka ta mina danki ya wena a ni kombela ku ni akela 2 homu leyi ni nga ta tshama ka yona va twa hi yena ku yi ta dzinginyika ku yini na loko o ala kun'wana ku va akela muti sesi a va tsengeri gogo ra ha tsakama va famba ene ma swi tiva ku ni nga mi pimela hi swin'wanyana milandza hi timhaka timbirhi leti ni nga tshama ti humelela ni ti vona mani na mina milandza
3: na n'wina swinene me ni yingisele n'wina
5: phela ni kumunga ku se no sala ni vulavula ni ri na yena
3: swi endleki sweswo
5: se milandza ku ni vo ni kombisa hi timhaka timbirhi ni nga tshama ni ti vona ni lava ku boti loyi a ni twa a ni twisisa hi 1970 ndze ni hlangana na yona case ya so hi yi senga yi humelele ka yin'wana wa xaka a byela n'wansati ku me n'wana a ni nge tshami na wena a wu tswali famba ka n'wina loko i kume n'wana i ri kwale ka n'wina i vuya na n'wana loyi n'wi tlakurile ni ta fika ni ku teka i va nsati wa mina sesi luya a famba minana loko a famba a tiyela ka vona a nga hetangi lembe nikisana a fika a hlangana mijani un'wanyana mijani loyi a n'wi nika kwini a ya tswala xihlangi mfanele nhanyani luya a vuva ka yena va n'wi vuyisa tintsumi va ku ha hi loyi leswi nga ti ri a nga tswali hi tiri loko a kume n'wana a vuya hi loyi se wa vuya a vuya ke i na n'wana hi leyi xalo xa tlakuriwa minana mfana luya ku swi vula ku ri n'wi za ni n'wi caca a ni n'wi cacela teti a ni swi vonile ku wendla 1, 2, 3 tinghoma letiwani milandza ta dyondzisa ku na nghoma leya ya tluka vhanga ya nikisana ya Oscar Makamu loyo vana la mitini la va tiva hi vamhana vona ku vana lavi va mani a nga mi nga hlamala se na ye vana lava vambirhi va mathinsi va nga ri va vona va nga ri va yena buti loyi vana va tiva hi mhana vona ku vana i va mani a nga ti bi xifuva buti loyi kahleka a nga ti bi xifuva vana lava na vona na yena va ta n'wi jikela la a nga tsaki loko va ha jikela nsati wa yena wa mbilu mara lexi ni kombelaka xona milandza ni sesi lavana a va n'wi vutisi kahle va n'wi byela ku ri hi kombela ku ni akeli xa mina xitandi a tlhele ku lexa hulu ni khensile ku vana ni va ni ku kurisele vona hi lava wa va vona se va kurile kumbe swi vula loko va za va ndlisa so mina a va ha ni lavi kusuhi na vona loko wa ni ku ve ni wa ni rhandza ni akele muti wa mina a tlhela loko a la kwalano a va songri gogo ra ha tsakama sesi va ha ri ntsongo vukati a byi na age
3: ande xivutiso i ku va swi tiva njhani ku mhani loyi a hi mhani wa vona va nga ti ku ri ku vi fike va ri na 2 years
5: i va byele hi mihisa loyi man'wina mani va byele hi mihisa loyi mani hi nhlengani nhlengani loyiwani ni nga ku nale vunele a vusa a nga dyangi vusa bye le ka madyala loko a dyile a va ta va va n'wi layili nyana loyi a nga va nga layiwani mara mo hi n'wi byela hina
3: n'wi byeleni nhlengani
5: mboti ku khola ka non'we n'wana mani i ta fa i ri xisiwana ene no ka ni nga tivi vana lavawani mara leswi ingaku a vulavurisaku swona ingaku kumbexana ingaku not ingaku vana lava va nga va ri vanhwanyani hinkwavo
3: kumbexana switombani swimbirhi
5: that's why swi va so ene swi ta famba swi n'wi siya ene i ta a nga ta fika a kumana mavabyi kona a tsandzeka no pfuka ni hi laha a nga ta swi vona ku ri i tlange hi rifumo ra xikwembu a xi n'wi nikile vana lava va nge n'wi ongoli mhana ba vona va nge n'wi cinci khampasi loko a tsandzeka no pfuka a tlele a sangwini a swi tivi ku ri riendlo rakwe ra ha ri ri kulukumba
3: malandza
5: wa ha to khupuka swintshabyani na tintshava vutomi bya masiku lamani a nga kholeli munhu ku khola ka nonga i nga ha n'wi caca namuntlha munhu mindzuku yi sungula ku vabya vana lava ni ku ongoli matiwa mani loko a ni nga tivi ni nga n'wi byela njhani boti loyi mani eyi a nga na ngona
3: mi twa ku vava
5: ni vona ku vana va sesi a ku kurisele vana leswi nga siwa swa ha ri na 2 years ma swi vona 2 years ku ya swa ha ri mitatata mara a kala a swi tshika swi kula a kota ku swi poyizela loko swi kurile a xem ya se boti loyi mani ku

0: kona mara ne a kristand a xamina a tlhela
1: va
0: ta hi yena wa aka xitandi lexi kombanga aki loko a nga aki a va fambi va ya ka rikwavo
1: ni mi twile
0: va nga zi va ya ka ma-social worker timhaka ti leti a ti lavi na ma-social worker timhaka ti open a va n'wi khetisi sweswo ntsena loko a lava ku aka xitandi sesi a va tsengeri gogo ra ha tsakama va famba va ti hela kaya
1: loko ri a nga na tindleve nhlengani hayi ni a na ha tivi
0: a ti na tindleve makala tindleve mani i makala tindleve loko vena a nga ri makala tindleve mindzuku a ta pfuka a karhi a byela leswi leyiwani a ta fika a ku ni kombela rivalelo ni byele vana lavawani hi xihoxo a ni lo dakwa na swi vona mana loko a nga pfumeli ku a lo dakwa phela ku dakwa a ku va vulavuli ku dedeleka ku dakwa ku na ku loko i dakwile i va na tingana ma swi tivisa nako ku tingana leti i ku dakwa na swona ku va bya milimilandzi a hi ku famba hi ti-crunchi i nga va i karhi va bya nghondo i nga ti tivi hi le ku vabyeni laha misaveni laha ku hava munhu oka a nga ri ku vabyeni milandza na n'we mina bya n'wina vuvabyeni hambi ni na byona bya mina boti loyi a nga kahla ngondzweni mina ni ri a va n'wi langise va nga ziva mi-social worker va sesi lavona hi dyondzo ni mi byelaku swona va ku papa va n'wi byela kati va ku papa ni kombela i ni akela xitandi ku hi xihatla
1: the original one
0: loko a tsandzeka xitandi xexo e amen a va dilongeli va tiyela kaya
1: enkom hlayisekani khesa swinene ngopfu la
0: kahambi ri na the original n'wi nyoveti xibelani James Mtileni a hi xona leswo bohiwa xisutini
1: thank you
0: na ni khensile milandzu ya ndomba
1: va ri hlangana ngati nhlangana hlangana nga na tindleve madzingandleve va vulavula na mhani laha va n'wi tshwetini na yehe mafurha ya tindleve nhlengani va ku a ni tshemi no na vuswa bya madoda wu dini loyi khumen'we wa timinetse ku bile kahle awara khumen'we hi le ka awara ya ku hetelela ya nongonoko tale mbilwini eka matembe ya siku ra namuntlha hi pfuna mhani laha ri perile
2: hi perisa n'wina milambya
1: a hiye papa
2: ni ri njhani
1: hi ngo khoma hi tingana loko hi vona n'wanuna kuloni ni ri n'wanuna aka aka endla mixaka mhaka ya mixaka yo tani swi khomisa tingana ka hina vavanuna
2: mina ni ta ku before hi n'wi jaja nkulukumba yaloyo a hi languteni mhaka hikwalaho ka ku va ni twisa kahle ku ri xin'wana na xin'wana loko xi endlekala with the reason ku va ku ri na swivangelo xilo xi nge humeleli mahala ku nga ri na swivangelo jaha ra valava noka ni nga tivi ku ri loko papa lava va teka mhani lava va ringetini ku va va vulavurisana na vana lava kumbe va va prepare hambileswi age ya vona a yi ri hansiki
1: hi vulavula hi malembe mambirhi hileswi n'wana woloye na le xikolweni ni hambi creshe hi malembe mambirhi
2: va va ri vatsongo swinene
1: va va va ri va swinene ku hindza mpimo kahle kahle
2: so loko a ni nga tivi ku mhani vona loko va yendla ka muti walowo a va yendle va ri na malembe angani hikuva swinikiwa ntsena mi vulavula hi malembe ya ku va na 45 years
1: ee va na 45 years kambe ke leswi vulataka va ri loko va hlangana na papa vana lava va ra malembe mambirhi swi kombaku ka 45 years leyi a hi suseni 2 wa malembe ku sala 43 hikuva vana lava va va kume se va ri na 2 years
2: vana 2 years
1: loko va fika laha muntini
2: se loko va yendla va ri na malembe angani
1: loko va fika
2: 2 years kwalaho
1: 43 years
2: loko va fika vukatini a ni tivi ku mhani loko a karhi a rihanya na vana lava landzi ka muti lowu i va kombini rirhandzu leriya a va fike va kombiwa rona tanihi munhu wa xisati eka vanaki that is why ni vulavula hi swivangelo a ni tivi ku ri loko vana va karhi va kurisiwa hi mukhuva lowo mutswari lowu wa xinuna na mutswari lowu wa xisati a va ti humelerisa njhani eka vana lava ya xin'wanyana i ku papa leswi endla ku nga ri yena

0: kun'wina vana mhani loyi a hi wo mhani wa n'wina. Swi nga endleka ku ri vanhu va le handle va nga vula swo fana sweswo, mara kwala na ku ri masungulo ya mina ku nghena ka mhaka ni ku hi nga jajeni papa lava a hi rhangeni hi chekacheka swilo leswaku swi nga kona kwala xikarhi leswi nga fika swi endlaka leswaku ri ku va na xiyimo xa so.
1: Okay.
0: Xin'wanyana before ni nghena ka ku va pfuna mhani, ni nga rivali ku ri ku na vanhu van'wanyana va ku loko ri na timhaka a va hatiseli ku va va react-a vo swi twa va relax va apply miehleketo, so andzhaku ka nkarhi ku ri kona va tisaka solution. So hi toka hi nga tivi ku ri mhani va vulavula papa masiku mangani kumbe kangani hi mhaka disrespect leyi vana lava va nyikaka yona, na ku papa loko va vulavula na yena mukhole i lo miyela masiku lama hinkwawo ka wona a nga vuli nchumuki. Hi swin'wana leswi hi fake swi cheka mulandza xikan'we na vayingiseri before hi jaja swinene munhu, because swin'wana na swin'wanyana swi humelela hikwalaho ka ku va ku ri na swivangelo. So a hi languteni laha ni la ku vulavula na mhani sweswi.
1: Okay.
0: A ni ta ku mhani ni swi twile ku mi ringetile tindhawu ta ku hambanahambana ta ku va ni lava ku at least na n'winavo mi va na n'wana loyi a nga wa n'wina, kambe mi kombise leswaku swi tsandzile. Mina a la ku byela mhani lava leswaku ri a va swi tivi leswaku ri a hi hinkwerhu hi nga ta tekiwa, a hi hinkwerhu hi nga ta teka emisaveni, a hi hinkwerhu hi nga ta va na vana emisaveni, a hi hinkwerhu hi nga ta va na leswiyana lava van'wana va nga na swona. Hi nga swi languta hi tlhela hi swi hlalela mi kuma ku nkarhi wun'wanyana hi swi navela swinene, mara kambe mi kuma ku ntumbuluko na nyiko leyi hi nga ta na yena ku ta loko hi fika emisaveni a hi hi pfumeleli ku va hi fana na vanhu van'wanyana. A ni taka a va swi tivi leswaku ri a swi sunguli hi vona and a swi nge heleli hi vona, ende swa vonavo swa antswa hi mhaka ku ri ve le vukatini a va hlongoriwanga va ha ri kona ku kwaleni ka munhu. So a va tlhela va byela leswaku ri a va tibixi fuwa mhani hikwalaho ka rirhandzu leri vona va hi kombisaka ku va ri humelerisile eka vana lavaya va va kurisile vana va kota ku vulavula sweswi. So a va tibixi fuwa hambiloko ku nga ri vana va vona va ku ni tirhile mihandzu ya mina hi liya vana lava ni va kumile va nga ri na nchumu, mutswari wa xisati a nga ri kona ku ri mutswari wa xinuna eka ni nghena ka tibuku ta mhani wa vona ni va kurile. So a va tibi xifuva va tibyele leswaku ri hambi ku nga ri vana va vona va kombisile leswaku i mhani wa kahle wa rirhandzu hikwalaho ka ku va va swi kotile ku va va kurisa n'wana kumbe vana va mhani loyi a nga hindza emisaveni kumbe vana lava nga ri ki va vona. So swilo sweswe a va tibi xifuva hi swona va tibyele leswaku ri va tirhile, and then a va tlheli va swi tiva leswaku ri ku hava nchumu na un'we lowu munhu a nga wu endlaka lowunene a ta kuma mbuyelo wa yena, nakona ku hava nchumu na un'we lowu munhu a nga ta wu endla wo biha a nga kumi mbuyelo wa wona. So mina a ni ta ku eka mhani loko ku ri ku va burile ko tala munhu wa vona ni wa vona a nga va nyiki nhlamulo ya ku khomeka, a swi bihanga ku va va identify hanu wa vana lava kumbe mhani kokwani wa vana lava la mutini kumbe un'wana wa xaka ka bava lava a nga va teka va ya va n'wi tshumbutela tona timhaka leti va n'wi byela tona ku ri ni na xiyimo xa so andzhaka loko ni tshame na vana lava for nkarhi wo karhi, and ringeta ku khuluma na muringani wa mina a nga humesi nhlamulo ya ku khomeka. So a ni kombela leswaku mi ni pfuna hi miehleketo kumbe mi ya mi ya vulavurisana na yena loyi nuna wa mina, ivi after that loko va vona va ku a swi tswari mihandzu yo khomeka hi laha va vitanaka ndyangu wa va ka nuna wa vona na ndyangu wa ka vona ivi va vulavurisana yona va ri emindyangu mimbirhi. Ni pfumelaka loko va vulavula tanihi mindyangu mimbirhi swin'wana swa kahle swi nga tshika swi humelela, na kun'wana loyi a nga tshika a vula tisesini ta yena loko ku ri ku i tshika a influence-iwa hi swilo swo karhi leswi nga n'wi endla leswaku ri a nga ha kombi rirhandzu leriya a faka ri komba eka nsati wakwe. Kambe loko ka timichini leti timbirhi ku nga ri swa ku khomeka mina a ni ta ku mhani va nga ha zika jikajikini a ni va lo vuriwile va lo vuriwila swo va nga ha zika jikajikini a va ringeti ku ya ka magistrate va kombela ku pfuniwa timhaka ta ku va fayela timhaka ta divorce hi mhaka yini na munhu loyi va nga tela yena a nga ha ri na mhaka na vona na vana lava ya a va hleketa ku ri loko va va hlayisa na vona va ta va hlayisa a va ri vulinchumu hi vona leswi vulaka leswaku a va ha ri na loyi a va nga tela yena endzeni ka muti so a swi bihi ku va va endla yini va divorce mukhalabyi yaloye kumbe lume yaloye va ti sungulela vutomi bya vona hi vuntshwa and then loko va divorce hi mukhwa lowo loko ri papa lowu wa tirha a swi bihanga ku va va tlhela va kombela leswaku ri a va hlayisa hambiloko va nga ha tshami na yena hi ku ya hi leswi swi vitanaka ku ri i spousal maintenance hi mhaka ku ri hambi u tekiwile u nga ri na vana loko ku tshika ku va na ku hambana wena u nga ri na swa ku ti hlayisa hi swona luya n'wanyana wa swi kota ku ku hlayisa hambiloko mi nga ha ri swin'we so va nga endla sweswe loko va vonaka swa tsandza leswi hinkwaswo ivi va fayela divorce i va kota ku kuma xitsongwana xo karhi lexi nga kota ku va hanyisa na ku va va ti antswisa swinene endzeni ka vutomi bya vona i mavonelo ya mina walawo
1: mara xivutiso ku hetelela ku va ku loko va fika laha vana va ri malembe mambirhi vana va ha ri vantsongo leleswi vulaka ku va va kha va tivaku i mhani wa ngati va fika njhani ka xiyimo xa ku lava se mhani ma sweswi a ka ha ri va hina
0: tanihileswi mi nga vula ku sunguleni ku ri va nga swi kuma ka vanhu va le handle va nga swi kuma ka vamhani va kumbe vanhu va kwala mutini kumbe maxaka ya nini wa vona lava mi kuma nkarhi wun'wanyana a va n'wi tsakeli sweswi leyi a nga hlayisa vana lava hi mhaka ku va tiva ku ri a nga na mbewu so va nga influensa vana lava ya ku ri mhani loyi a tshika va na ntshikelelo na yena papa loyi ku nga va ku ri yena a nga va byela leswaku mhani loyi a ta va na ntshikelelo leswaku a za a decide ku endla yini ku famba a nga zanga hlongoriwa leswaku munhu a ta ku ya a ni n'wi hlongolanga i lo ti fambela hi yexe
1: that's why va va na mihleketo yaleyo ku swa ndlaka ku ri papa hi mhaka ku a ni va ri va ringetini kambirhi ka nharhu ku va va tshama hansi va ku na hlaseliwo na dlawo swi tikomba ku nga ri papa a ku na action leyi va yi tekaka hi yo mhaka nkarhi wun'wani va ku va na mihleketo ya ku kumbexani a ni lavela ku ni ta n'wi kurisela vana kumbexani yena a nga na nhlohlotelo wa ku vana lava va ku a ni mhana vona hi ku ni tshame ni n'wi byerini tanihi nuna wa mina ku ni hlangana na xiyimo xa swona a nga vuli nchumu
0: kwalava ku na problem kumbe i mangoda sweswi ku tiva mani so mara lexi nga kona hi lexi papa i seyile ngopfu ka mhani valava ku va a faneke a va protectile loko a twile nsati wa yena a rila hi vana lava a nge le ku va kuriseni mhani loyi papa loyi a faka vava a va ritanini vana lava hi vumbirhi bya vona a tshama na vona khonwini a va laya a va byela ntiyiso lowu nga ntiyiso lowu nga ta endla leswaku hi vona vana lava va nga kumeki va va na rivendo eka mhani loyi a nga va hlayisi because mhani wa vona i va sukile va ha ri vatsongo so papa i feyirile ku va a pulela role ya yena eka mhani loyi ku va protect against any challenge leyi va hlanganaka na yona so ni ngo ho ni vula ku papa a nga va a ri munhu wa ku ri maybe nkarhi wun'wanyana a nga ha va tsakile mhani lava hi mhaka ku swi nga endleka papa loyi naya a tsakerile ku ri a va na vana na mhani lava mi kuma ku impela swi nga endli tanileswi mhani leyi va nga vula so mi kuma ku se a endla yena a lose interest loko munhu a za a yes loko munhu a za a develop-a swilo leswiya u nge he n'wi koti ku n'wi cinca ni vulavula so because va kona va lava va tivaka va nga tshika va heleriwa hi vukati hi mhaka ku va nuna a discover leswaku ri a ku na mbewu eka mhani lava mi kuma ku yena hala tlhelo papa loyi i rimetini ku va a kuma vana hala handle ivi swi pruveka ku ri impela i vana va yena lava a nga na vona hala handle mara loko se a teka munhu loyi a nga na yena laha mutini mi kuma ku ri a ku na mbewu ivi swi endla swi endla yini swi endla leswaku va hambana hi yo mhaka ni vule ku ri hi mhaka ku a ka ha ri na munhu loyi a nga va nyikaku nseketelo vana a va n'wi nyiki nseketelo mhani loyi papa loyi a va n'wi nyiki nseketelo so a hi tivi lava ndyangu van'wanyana ku va va nyika nseketelo kumbe njhani varisa ni kombisile leswaku ri a va ringeti ku identify van'wanyana va va chuputela tona kumbe va vitana mindyangu hi mibiri ka yona va vulavula va vona ku swi va swi tswana homu munhu loko swi nga va nyiki swa ku khomeka then a va file for divorce va kombela spousal maintenance loko ku ri ku mhani lawa a va tirhi papa loyi wa tirhi va kota ku ti consola hi leswi va nga ta swi kuma eka rifumo ra papa luya
1: ni mi twile papa
0: ni khensa ngopfu makhelwani wa xitichi
1: khensa swinene ngopfu makhelwani wa xitichi
0: danke
1: ku dya ku engeta byi va bya n'wantenyana hei va vulavulini mani va vulavulini makhelwani wa hina laha e va vulavulini lava nga vuya va hetela va sungula va kha ku no a hi languse na ndrombo wa kona ku hi ngo na pfuketani vhele hi hlasela papa laha mi kuma ku xikoho xivangelo vhele la nga vuya va kombisa timhaka to tala a hi swi tekeli nhlokweni loko timhaka ti endleka hi minkarhi yin'wana ti humelela ku ri na reason behind ko ka xiyimo xoloxo ma 23 wa timinetse miyingiseri i kongoma kahle kumbexana ku phile kahle awara khumi mo yi teka yin'wana miyingiseri la ri perile
2: ahe njani
1: hi pfukile minjhani
0: Mina ni regards ma thakha ni valavula ni ri la Venda ni.
1: Okay, pap.
0: So maka leyi i ma...
1: Hello, pap.
0: Hi. So loko va kuma kati va kuma kati ku ri na vana. And va na ku na vana i ma twins.
1: Va ri na 2 years.
0: Seka ma twins munhu wa bubula n'wana a hetelela a fa so ma twins lava vo va hanyini mhani vuya ku fini so va ya va teka mhana wun'wana.

0: ni tshi tshangana vhana mina vha 20 mina Venda mina ri Tongo, so vha nga kumi vhukati vha tsika hikuva nuna avo lavaya va fine a va lo famba, so loko va kumba vukati va nga vutshiki ende va nga rileli lexi va nga kahle xilo lexi va vona lexi a va tsakanga va nga xi rileli, so a va tshame vukati hikuva loko vo ya kaya nuna loyi ta lava tati un'wana a va swi tivi ku ri vana na hambi mhana vona a va hanya vana lava a va ta va virela va vilela va vona nsati wa vumbirhi ku ri na mhani na mina swi te tano mara mhana mina vo tekiwa va ri na n'wana, so loko ni xi fika laha a va ni tsakeli vana lava va nga beburiwa avukatini lebyi bya mhana mina. So na papa lavaya loko va hlamula mina a va lava a va hetelela ku ri nghena mhana mina ku ri va ta fambisa hi 19 mhana mina va ri va lova hi ku hisiwa na ntambu ni Changana ni n'wana wa Muchangana. So loko ni vhaka le va ni byela ku ri mhana mina va matirhini a ni tivi ku ri hikuva mhana vukati lebyi vukati vutshwa ende swi vula leswaku vanhu lava va umise mhana mina na mina so mutimbiya wa vona, so vamani matsongo van'wanyana va na lavoi vanhwanyana, so a va va lavuli na vona ku fana na vanhwanyana, so tatani lava hikuva a va kumi n'wana a va hlayi bya bibi hikuva Maria na Yosefa
1: nimitwile papa
0: nakhesa
1: khesa swinene ngopfu kusuka la Vendala eyi tele ku vuyeni swinene mani le ka 20 ni ku vathu vileze ku pfile kahle ovara ya 11 kasi va ka mhani va kwihi kasi la namuntlha na va ka mhani va kwihi va ka mhani va kwihi va ta solva timhaka ta n'wansati kulo ni mamukerile aye
2: kombela ku pfuna mhani.
1: Okay.
2: Kombela ku tshaha.
1: A mi nga nghenangi n'wina mi tshaha?
2: A mi ngheni ni tlhela ni ngetela swintsongonyana.
1: Mo hi twa van'wana ku sungula. Right, rhumela kahle nkandziyiso wa rito eka nambara 060 875 942 itwa loko ri va kona van'wana va nga na mavenelo ka mhaka leyi vulavulaka hi yona eka madyambu ya siku ra namuntlha va kona van'wana laniwa riperile. Ahe minjhani?
2: Ekupela minjhani?
1: Epukile.
2: Hayi akha hi ta va hi kandziyela nhlokomhaka. Mina na mina mavonelo ya mina yeleyo minkarhi yin'wani hina vabava loko loko hi vabava hi siwe hi munhu wa xisati hi tala ku va hi sala a nghozini ngopfu, vana a va ha hi hlonipi tindlela swo tala, ni kota ku swi vona minkarhi ya ku tala lomu ni tshamaka kona ku vana vakulukumba lava nga siwa hi vavasati va sala na vana va le ku hluphekeni ngopfu, loko a lava ku vulavula tatana luya i byeriwa huwe yi nga dlaya mhani, so hi leswi swi humelelaka ka mhani mi kuma ku nkarhi wun'wani n'wanuna luya i hava rito ka vana lava hi ku chava ku byeriwa ku hi dlaye mhani wa vona, hiku vana lava se va kurini lexi xi fanelaku ku endleka i ku mhani la va fanele va huma xitandi va fositela ku huma xitandi, loko vava lava va nga pfumeli ku va endlela xitandi a va humi xitandi vito ra vona xi nga tsarisiwi hi n'wanuna lavaya hi kona va nga ta va pfunekile, vana lava va nge tshiki ku va rhuketela hi ku a ndzhaku ka nkarhi va ta va byela ku va huma xitandi hikuva xitandi xa vona lexiya, se ku va bela hi moya mhani ta ku va kota ku huma xitandi, loko a nga pfumeli ku humesa xitandi a va humi vito ra vona va nga tlheleli kaya.
1: Why mi ku va nga tlheleli kaya?
2: A va ha fanelanga ku tlhelela kaya xa vo kuma xitandi n'wanuna loyi a futhele ku vo kuma xitandi xi vona i ku va nga ta tlhela a nga ta ya a xavelela ku ta vona.

0: Ne metwele.
1: Eh ma bona la mgana na ka gym gala lo.
0: E ke sa tlo go fola ka gym gala lo.
1: Thank you.
0: En komo right ke ile ka number 0608875942.
2: Ni shile ni
0: komela pfusha ma. Right ke ai la babele ka nokolo go mo ding vetsla. Ai pude ni bana ka number 0608875942. Kore bara ba swendisa ku yini mhani lana wana. Ba swendisa ku yini. Kumbe xani vana lava va hlaveliwe na timhaka ta ku hi va va nga dlaya mhana van'wina lava se va kula na swona vana lava ni vula ku munhu loyi nga kula i kha yi tiva ku mhani then a ndzhaka nkarhi se a wa ha n'wi twi u n'wi byela no phela wena wo mhana mina ni vula ku under a normal circumstances hi fika njhani ka xiyimo xexo
3: ra pelini bobo eta topic yo vava nhlokomhaka wo vava nanta ka mhani va nga ze va va na problem xikwembu hi xo xi nanteka hinkwenu hi xo xi vonaka swilo hinkwaswo vona se va kurini se va kota ku tiva na loyi a hi mhana mina hi mhana yini papa na vona se va yimela sayitini xi ri papa va lava kuriseliwa vana se va swi vona va kurini se a va ha vulavuli nchumu se anda ka mhani mhana mina nakombela ku rhandza ka mina ta ku mhani sweswo a ku hela ka vutomi hi ku hela ka misava mi ta vana na ka rin'wana ku ri ku na ngopfu mhani tilongele sweswa n'wina mi ti tlhelelela kaya maholidi xikwembu xi na n'wina xi ta mi hlamula mi nga vi na problem mhana mina. I don't know.

0: Vukati bya baba tswa kahle ka Jeff Maluleka eka matiambu ya sukula na mothla mixa sa FM. Hileka ndo noko wa telembelwini ke o sala khomembiri wa tebenetse mixere ba ka kha ke meta kona noko wa telembelwini eka matiambu ya sukula na mothla ya mahlweni teka kahle mkanzi iso ya bangiseli eka matiambu ya sukula na mothla kona mkanzi iso la.
1: Ba dira bangu ri perile muhashi ni vayingiseri mulavula na mhlengwe chauke Nzamani la Giyani. Ramina ikuvula ku makaya mshakaluwani emasikwini ya namuntlha se yitele yitale ku humelela swinene laha mutswari kumbe manana wa vana a hundzaku misaveni a siya vana basalana na tatana asala na papa wa vona laha mi kumaka ku loko papa a kumeka a ya teka nsati wun'wana a vuya na vona mantsongo va ta kurisa vana laha se swa humelela masiku lamawani vana loko se va kurile va vula ku e-e hayi mana hina loyiwa hambi loko a va kurisini swi tele ngopfu ku humelela aka masiku ya namuntlha swilo swi hundzukile a swa ha fani na khale so ku pfuna mhani a swi lavi tikhoto a swi lavi ti-social worker or whatsoever loko manana a swi vonisa sweswo ku vana lava a va ha wu khomi muchini a va ha n'wi twisisi va n'wi tsan'wa hi ndlela yeleyo i ku va a tshama hansi a vulavula na papa ku e-e mi ni tekini mi ni lovorini a ni nge tlheleli a kaya hi mhaka ya timhaka ta vana ku solva mhaka leyi a tlula xiphiqo lexiwani i ku va ni ya ni lavela xitandi laha ku nga ta va ku ri eka mina laha ku vitanaka mina na n'wina ivi a longa swi swa yena a ti tshamela a xitsandzanini xa yena a siya vana lavaya at peace na muti wa mhani wa vona a yi nge lamuriwi leyiwani hambiloko mi nga vitana vamalume vahahani va hinkwavo va muti a mi nge yi koti loko vana vo za va tsema hansi va ku hayi mhani wa hina ha swi herile ya so mi nga zi mi dlaya vukati hi mhaka ya sweswo loko papa va swi twisisa a va mi lavele xitsandzani va mi akela loko ku ri ku n'wina matirha mina vuswikoti hayi moya mi ya wo za va mi komba xitsandzani fambani mi ya aka two room ya n'wina mi vitana papa muku hayi hi le mutini wa n'wina you are welcome hi ndlela yeleyo swi nga kota ku lulama a swa ha lava social worker na tikhoto na ku yini yini hayi xaleyo no mi nge koti ku yi defenda hi leswi swi humelelaka emasikwini ya namuntlha vana loko vo za va siyiwa hi manani wa vona swi herile papa hambiloko wo zama matshalatshala ya njhani ya ku ha va nge swi twisisi vana i ku va i va siya na muti wa mhana vona i ya tshama na mantsongo kwala mi nga ta mi tshame kona mi tata hi ku va vhakachela mi va pfuxela hi ndlela yaleyo inkomu i ra mina rero
0: alright gaming sasa fam va hi kha hi fambisa sweswo eka madyambu ya sukela namuntlha kambe ke mhani ve le ku kombisa ntsana timhaka ta ku ya khona mani ve le ku khenseni swinene ngopfu mani eka vanhu hinkwavo lava nga kurhumeleni kahle eka marito ya ku va ya kha va khutala eka madyambu ya sukela namuntlha hi ndlela leyi mingiseri kambe ke khensa swinene ngopfu mavonelo ma wena mingiseri Eku twile kahle vele we nga rhumela kahle mavonelo ya wena eka nambara 060 8875942. Kambe ke mani vole nga ta ku khensa swinene ngopfu mani eka ku va mi nike mavonelo ya n'wina ya ku hambanahambana ka xiyimo lexi va va kha va hlangana na xona eka ndyangu lowo va kha va wu rhandzaka swinene ku ze va kombisa timhaka ta ku ze va yimayima va ya hala na halawa hi timhaka ta ku va fanele va kuma swihlanga i ku va va kha va rhandza papa ene na ku va va tinyiketele na ku va va amukele xiyimo xa ku papa va na vana lavatsongo lava nedaka ku kurisiwa lava ne da ku randru ra munhu wa xisati kambe ke avazanga ba famona hikuva avari na randzu swinene ngopfu kambe ke va ringetile matimba hinkwa ku kurisa vana vana lava eka sikola la muhla se va vahlekula va vabyela no a humana hina loko va endla swa humandleleni loko va va rhuma a va pfumeli kambe ke vona nga ta ku khensa swinene ngopfu mani la ko va kombisa ntsena timhaka ta ku a yi khona mani swilo leswi mi nga swi vula hinkwaswo va swi tekele enhlokweni kambe ke vona lexi va vaka ka xikombisa i timhaka ta ku va rhandza a ndyangu wa vona fikisa sweswo vhele mikiseri makomu ka nongonoko eka madyambu ya siku ra mhla hi hlangana kahle eka nongonoko wa wa the big breakfast zone eka mixo wa siku ra mundzuku dya ku engeta Dr. Thomas Chauke na xiyori Sisters Malumba Chumo perile